0: May balita na, may serbisyo publiko pa. Kampyon!
1: K-5 Galingawan Time!
2: Berta! Berta! Nagdawin ako sa lota! Ibus na da! Ibus na da, Berta!
3: Ha? Sa din ta ba do?
2: Ibus sa gamit mo! Layas na ta!
1: K-5 Galingawan Time!
4: With Vizio.
5: Ako si Ana. Before problema, ako gida nga ako irregular nga regla. Isa, galabot, gitatlo, kabulan, bla. Sa pagtumar ko sang D3 Bio, bau okay, gidang resulta, subong normal na gid.
4: D3 Bio.
6: Ang D3 Bio.
4: Yung may Vizio.
6: Ang Vizio.
4: Yung may D3.
6: Makakas, magabuti ka.
4: D3 Bio.
7: Ako si Borges, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabulan, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
4: D3 Bio.
6: Ang D3 Bio.
4: Yung may Vizio.
6: Ang Vizio.
4: D3.
6: Magabuti ka.
8: May family history ba na kamuhos ng diabetes?
9: Mag-DDX 500 ka!
8: Mataas ba na ang imo blood sugar?
9: Mag-DDX 500 ka na!
8: Ang DTX 500!
9: Ang may powerful compound!
8: Ganagapanubos
9: ang imo blood sugar!
8: DDX 500!
9: Garantisado!
8: Epektibo!
9: Aramis
8: mo! DDX 500!
9: Nagapalandulom ba na ang imo panulukan?
8: Magalingin ba na ang imo nga uno?
9: Masami nagapangihi!
8: Masami ginauha!
9: Si may diabetes ka na!
8: Mag-DDX 500 na!
9: Ang DDX 500!
8: Ang may powerful compound!
9: Nga nagapanubo
8: sang imo blood sugar
9: DTX 500
8: garantisado
9: DTX 500
4: DTX Coffee Mix
10: Eric Ledesma mataas ang akon nga sugar nabatian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape hintilawan guman eh nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar kamayara inigali nga sang ang palaya extra
4: DTX Coffee Mix DTX Coffee Mix.
11: Ako si Mayra. Permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intistingan ko man. Nagnami. Gidang akong pamatya. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
4: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
6: Mabaka.
4: Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
12: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali. May UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. One capsule. 3 times a day. 1 week lang. Nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Epektibo.
4: Mighty C.
6: Mabaka sa mga butika.
4: Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
13: Mabali si Bibi. Mas masami ko bina-allergy. Kasi magwalang ko kagmahanginan. Damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C. Grabing epekto. Inuras lang. Nadula na dayo ng ako ni allergy.
4: Mighty C.
6: Mabaka sa mga butika.
14: Spore Biotics. Naging updan sang prebiotics. Nagapabaskog sang imo nga resistensya. Spore Biotics. Nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Clinica Spore Biotics, you're always in good health.
15: iCare Gold, ang kapsula nga ginhimo para sa mga mata. iCare Gold, ang kapsula nga may mataas nga lutein, isa ka super antioxidant nga nagabulig sa retina, sa mata, gikan sa halik, nga dala sang UV rays kag blue light. Dungagan pa sang vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc kag bilberry berry extract. iCare Gold, ang superior eye formula. Para sa epektibo nga kombinasyon, mag-inom sang iCare Gold kag patuluan ang mata. Sang eye care drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
14: Kasakit ang tiyan?
15: Bugsfor Biotics.
14: Kabutod-butod ang tiyan kag hindi matunawan?
15: Bugsfor Biotics.
14: Kabulig sa pagpanami sang digestion kag pagkakas ang toxins sa bituka.
15: Para healthy ang tiyan.
14: Pag-Klinika Spor Biotics. Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
16: Good news!
6: Good news!
14: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
17: Libre? Libre!
14: Wow! Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Miadao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
17: Hali ka mga langaw! Ay, nakapaborito nato niya ilaw!
18: Klinika Deo Fresh.
16: say goodbye sa body odor, say hi sa freshness. My Virgin Coconut Oil, nagatap na sa mikrobyo nga kapagbaho sang ilo. Clinica Deo Fresh, a natural deodorant nga nagalast up to 48 hours. Sa Clinica Deo Fresh, fresh na fresh sa bango, fresh na fresh sa feeling. Clinica Deo Fresh, bili na sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
18: Kadaragsa nga punggod, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Gala o magputi, DTX Beauty Soap. Puro kakulkatol, DTX Beauty Soap.
14: DTX Beauty Soap, all natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madre de cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
18: Bakal na sa mga butika.
19: Extend Food Superman Man.
20: Ako si Ere. Isa ko ka jeepney driver. Di nagid ka to sik ang akon man no. Siling sang migo ko. I-try ang Extend Food Supplement for Men. Kay epektibo ko no. Akon gintilawan. Abaw. Gatok tura og gid ang akon man. Kanamit gisa experience ba?
19: Extend Food Superman Man.

0: Presa umaga.
1: DTX Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
2: Extend Food Supplement for Men.
3: Ako si Fred Domingo, Extend Food Supplement user. Nakugin nga bulig sa among mag-asawa ang Extend Food Supplement for Men. Kaysang una, abi daw wala nagiganay. Pero may himala pamangali. Salamat gid sa Extend Food Supplement for Men. Epektibo gid.
2: Extend Food Supplement for Men. Para sa matino nga dugo.
4: DTX 500.
2: Para sa healthy nga tayo.
4: DTX 500.
2: Ang DTX 500.
4: Ang may mataas ka antioxidant.
2: Nga amo naman
4: ang nagatilo sa imo atay.
2: Basta tilo ang atay.
4: Happy kanunay.
2: DTX 500.
4: Masaligan.
2: Epektibo.
4: DTX 500.
2: Mahigo bala ang imo dugo?
4: DTX 500.
2: Masamit ka bala gina allergy?
4: DTX 500.
2: Ang DTX 500
4: ang nagatilo sa imo mahigo nga dugo.
2: Nga sa masami,
4: amo naman
2: ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga allergy.
4: DTX 500.
2: Masaligan.
4: DTX 500.
2: D3 Bio.
5: Ako si Lito, isa kamason na diagnose na may balati sa atay. Nabatian ko kag testingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
2: D3 Bio.
4: Ang D3 Bio.
2: Yung may PCO.
4: Ang PCO.
2: Yung may D3.
4: Mga butika.
2: D3 Bio.
4: With PCO.
3: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kag isang man kag registered nurse. Sa nagsugod ako tumaas ang D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong paminsalon.
2: D3 Bio.
4: Ang D3.
2: Yung may PCO.
4: Ang PCO.
2: Yung may D3.
4: D3 Bio.
6: The best music and entertainment. 88.7 K5 News.

nasaan ba ang iyong pangako na ikay di magbabago.

0: balita. Kampyon sa music.
1: Kampyon sa kalingawan.
0: Kampyon sa serbisyo publiko.
2: K5
3: News FM
4: 88.7.
0: Kampyon.
5: K5 Kalingawan Time.
6: Dok, ngaamo ni operasyon sa ulo ko, ha? Dumakita ng utok ko, Dok.
5: Amo na sa mamang ginatawag naton nga open-minded.
6: No!

Mo pangaiban DTX 500 mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Sport Biotics, makabuling sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sa good bacteria. Sport Biotics, kabulig sa pagtapna sa gagaw ng H. pylori na nagatuga sa ulcer. Mag-klinika Sport Biotics ka! Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
2: Good news!
1: Sarang na kamo makapakonsulta sa libre.
3: Libre?
4: Libre!
1: Yari ang mga masunod nga schedule sa consultation sa Pasay City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sa aga hasta alas 3:30 sa hapon sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasay City. Sa Kalinog Branch, kada Martes ka Biyernes, alas 9:30 sa aga hasta alas 3:30 sa hapon sa Costmark Kalinog. Sa Miagao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sa aga hasta alas 3:30 sa hapon sa Orbe Street, by Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
5: Gabasa na naman bala ang imo.
6: Ay, gabasa na naman.
5: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
7: Always nagabasa.
5: Nagabaho ang kilikili.
7: Mag-Clinica Deo Fresh.
5: Para sa maputi at mabangong kilikili.
7: Clinica Deo Fresh.
6: Nagabasa na naman balaga.
5: Alay naman aya. Amo na ang basa na gusto ko.
7: Clinica Deo Fresh.
5: Para sa maputi at mabangong kilikili.
8: DTX Beauty Soap.
9: Ako si Elaine. Ako, gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa ngapon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
8: DTX Beauty Soap.
10: Baka sa mga butika.
8: DTX Beauty Soap.
11: Ako si Ronald. Isa ka sales rep.
12: So una,
11: problema, gid ako sa akong body odor.
12: Nabuya na ako magatubang sa akong mga customers.
11: Pero subong,
12: sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
11: Kag
12: nag-hamis, kag nagputi gid ako nga pani.
11: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
8: DTX Beauty Soap.
10: Mabaka sa mga butika.
8: Extend Food Supplement for Men.
13: O si Juni, taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid na salamat sa Extend Food Supplement for Men.
8: Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men.
14: Ako si Mark. Sa tudtood lang, tungod ga ka edad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi na gid makaarangka. Hasta nga nabatian ko sa radyo, Extend Food Supplement for Men. Intestingan ko.
15: Wow, ayos gid.
14: Kamu man bala, testingin nyo ang Extend Food Supplement for Men.
8: Extend Food Supplement for Men. Para sa matino nga dugo.
16: DTX 500.
8: Para sa healthy nga tay.
16: DTX 500.
8: Ang DTX 500.
16: Ang may mataas ga antioxidant.
8: Nga amo naman
16: ang nagatinlo sa imo atay.
8: Mas tagtinlo ang atay.
16: Happy kanunay.
8: DTX 500.
16: Masaligan.
8: Epektibo.
16: DTX 500.
8: Mataas pala ang imo blood sugar.
16: DTX 500.
8: Ikaw pala ang may diabetes.
16: DTX 500.
8: Ang DTX 500.
16: Ang may powerful compounds.
8: Nga nagapanupo.
16: Kagakontrolar
8: sa imo blood sugar.
16: DTX 500.
8: Masaligan.
16: Epektibo.
8: DTX 500. E3 Bio.
17: Ako si Gabriel. Nagalibog kita ng akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pala nga pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
8: D3 Bio. Ang D3.
16: Physio,
8: yung may D3.
16: D3 Bio with Physio.
18: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
8: D3 Bio, ang D3.
16: Yung may Physio.
8: Ang Physio,
16: yung may D3.
8: D3 Bio.
16: Mabakal sa mga butika.
8: D3 Bio.
19: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 97.7 K5 K5 News FM, Dumaguete City. 95.7 K5 News FM, San Jose Antique. 94.5 K5 News FM, Calibo. 100.9 K5 News FM, Rojas City. 89.1 K5 News FM, Pasig City. 103.9 K5 News FM, Bacolod City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Iloilo City. 88.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
2: Kampiyon sa balita,
3: kampiyon sa music,
4: kampiyon sa kalingawan,
10: kampiyon sa serbisyo publiko.
15: K5
20: News FM
21: 88.7
22: Kampiyon.
23: I got a letter from a fan of mine. She sent a picture, but the letter wasn't signed. Now I'd like to meet her, so I hope she's listening.

0: News FM 강변
1: K-5 Kalingawantay.
2: Pre, sa una, blang ang manggranon pa ko. Magkaon ko, nagakamot lang ko. Pero sa subo nga pigado na ko, nagakutsara na ko.
3: Ba, waraw-waraw ka man eh, muya. Nga man hao.
2: Balaan mo, pre. Bunlay ka mo to ng luga.
1: K-5 Kalingawantay.
4: Bio. O, si Karen, nadamog isang akon hair fall, like, hindi manami akon kutis. Nag-try ako tumar sa D3 Bio, kang naghining akon buhok, kang naghinis ang akon kutis.
5: D3 Bio. Ang D3, nga may Visio. Ang Visio, nga may D3. D3 Bio.
6: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sa D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
5: D3 Bio. Ang D3 Bio. Nga may Visio. Ang Visio. Yung may D3
7: sa mga butika.
8: Para sa matilong na dugo,
9: DTX 500.
8: Para sa healthy nga tayo,
9: DTX 500.
8: Ang DTX 500,
9: ang may mataas nga antioxidants.
8: Nga amo naman
9: ang nagatilo sa imo atay.
8: Basta tilo ang atay,
9: happy kanunay.
8: DTX 500,
9: masaligat,
8: epektibo.
9: DTX 500,
8: mahigo bala ang imo dugo.
9: DTX 500,
8: masamig ka bala gina allergy.
9: DTX 500,
8: ang DTX 500,
9: ang nagatilo sa imo mahigo nga dugo.
8: Nga sa masami,
9: amo naman
8: ang ginahalin na sa mga nagkalaylay ng allergy.
9: DTX 500,
8: masaliga. DTX 500,
5: DTX Coffee Mix.
10: Ako si Rick Vista, nga isa ka negosyante. Agod yung magpapiling na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix, mga pinata.
5: DTX Coffee Mix,
7: mga butika.
5: DTX Coffee Mix.
11: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawa ng pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix mamuok yap po ng akong tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
5: DTX Coffee Mix. Mighty C.
7: Ang alkaline ng vitamin C.
12: Sa una yan, niwang-niwang sa akin. Wala git ko gana magkaon. Kagsagay lang ko ubo, lana. Insulayan ko pa ng Mighty C. Tag 1 capsule, 3 times. After 1 week, nagnamigit ang akong nga paming. Salamat sa Mighty C.
5: Mighty C. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
13: Ako si Rosita. May dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C. Alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot ako ng menstruation. No, nagkita ko makabatsyag pang sakit.
5: Mighty C. Mabaka sa mga butika.
14: Masakit ang dyan. Masamin na budlayan sa pag-ariya.
15: Mags 4 Biotics ka. May fortified probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sas 4 Biotics. Gadalhay ang pag-ariya.
16: Spore Biotics. Ang best friend sa mga kababaihan. Spore Biotics. Dinamaintain ang pH level sa feminine area. Spore Biotics. Ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinica Spore Biotics.
17: Sa mga suki namon sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
18: Good news!
19: Good news!
17: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
20: Libre?
21: Libre!
17: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Miagao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street by Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
22: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
23: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
22: Klinika DioFresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Klinika DioFresh.
23: Kaya subukan ninyo.
22: Klinika DioFresh, DioRollOn. Feel fresh and clean all day long. Klinika DioFresh.
23: Klinika DioFresh.
22: Available now.
18: Gadragsa nga punggot. DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit. DTX Beauty Soap. Dala o magputi. DTX Beauty Soap. Puro kapulkatol. DTX Beauty Soap.
19: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
20: Bakal na sa mga butika.
21: Nestor, ang sinaing!
24: Luto na!
21: Ang labahan!
24: Nakasampay na!
21: Ang uniform ko!
24: Naplansa na!
25: Ganito ako!
26: Tigasi!
25: Tigalaba!
26: Tigasay!
25: Tigaplansa!
26: Sa araw si Mrs. ang masusunod!
25: Sa gabi,
26: ako ang bossing!
25: Dahil kasangga ko!
26: Ang extend!
25: Supplement for men!
26: Lourdes!
25: Tapos ka ng maligo!
27: Yes, darling! Come to mama!
26: Extend Food Supplement for Men.
25: May maca at lavawaska
26: na nagpapataas ng energy
25: at stamina
26: para sa tigasing performance.
25: Extend Food Supplement for Men
26: para sa matinlo na dugo.
25: DTX 500
26: para sa healthy gatoy.
25: DTX 500
26: ang DTX 500
25: ang may mataas ka antioxidant.
26: Nga amo naman
25: ang nagatinlo sa imo atay.
26: Basta tinlo ang atay,
25: happy kanunay.
26: DTX 500
25: masaligat,
26: epektibo.
25: DTX 500
26: mataas pala ang imo blood sugar.
25: DTX 500.
26: Ikaw ba na
25: ang may diabetes?
26: DTX 500.
25: Ang DTX 500
26: ang may powerful compounds
25: nga nagapanupo
26: kagakontrolar
25: sa imo blood sugar.
26: DTX 500
25: masaligat,
26: epektibo.
25: DTX 500
7: D3 Bio. Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato. D3 Bio.
28: Ang D3 Bio
7: yung may VCO.
28: Ang VCO
7: yung may D3.
28: Mabakas mga butika.
7: D3 Bio.
29: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kagintistingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
7: D3 Bio.
28: Ang D3 Bio
7: yung may VCO.
28: Ang VCO
7: yung may D3.
28: Mabakas mga butika.
30: The best music and entertainment. 88.7 K5 News FM.

0: 101.7.
1: Hey, Five! Galingaw on time!
2: Pa, huma na desisyon ko. Gusto ko ng mga buhing ako na lang.
3: Bawa, anak. Sigurado ka na sina?
2: Oo ba eh. Nako, nako.
3: Ate, mayo na ka. Suportahan na muna ang desisyon mo ah.
2: Nice siya pa. Naimos ko na gamit nyo. Pagnalayas na ka mo to!
1: Hey, Five! Galingaw on time!
4: D3 Bio with Vizio.
5: Ako si Ana. Before problema, kung gida nga ako na regular nga regla, kisa, galabot, gitatlo, kabulan, bla. Sa pagtumarkos ang D3 Bio, bao okay, gidang resulta, subong normal na gin.
4: D3 Bio! Ang D3 Bio! Yung may Vizio! Ang Vizio! Yung may D3! Makakas, magabuti ka! D3 Bio!
6: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer's disease. Tuma na gin ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabulan, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
4: D3 Bio! Ang D3 Bio! Yung may Vizio! Ang Vizio! Yung may D3!
7: My family history ba na kamuusong diabetes?
8: Mag-TDX 500 ka!
7: Mataas ba na ang imo blood sugar?
8: Mag-TDX 500 ka na!
7: DTX 500!
8: Ang may powerful compounds!
7: Ganagapanubos ang imo blood sugar!
8: DTX 500!
7: Garantisado!
8: Epektibo!
7: Aramis!
8: DTX 500!
7: Nagapalandunubos!

0: Para ang imo panulukan.
1: Magalingin pala ang imo nga uhaw.
0: Masami nagkapangihi.
1: Masami ginauhaw.
0: Masi may diabetes ka na.
1: Mag DTX 500 na.
0: Ang DTX 500.
1: Ang may powerful compound.
0: Nga nagkapanubo.
1: Sang imo blood sugar.
0: DTX 500.
1: Garantisado.
0: DTX 500.
1: DTX Coffee Mix.
2: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar. Nabatihan ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape. Hintilawan nga mani. Nagpagsik ang akon nga lawas. Kag nagnubo ang akon sugar. Kay mayara inigali nga sang ang palaya extra.
1: DTX Coffee Mix.
3: Mabaka sa mga butika.
1: DTX Coffee Mix.
4: Ako si Mayra. Permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyong DTX Coffee Mix. Intistingan ko man. Nagnamikid ang akong pamatyal. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
1: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
3: Mabaka sa mga butika.
1: Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
5: Ako si Anika. Kulayan ko mangingi. Kay gali may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. One capsule 3 times a day. 1 week lang. Nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C.
1: Mighty C.
3: Mabaka sa mga butika.
1: Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
6: Mugali si Bibi. Mas masami ko gina-allergy. Iski magwala ko kag mahanginan. Damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C. Grabing epekto. Inuras lang. Dula. Na dayo ng ako niya allergy.
1: Mighty C.
3: Mabaka sa mga butika.
7: Spore Biotics. Naging updan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Clinica Spore Biotics, you're always in good health. Kasakit ang tiyan? Mag-Spore Biotics. Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Mag-Spore Biotics. Kabulig sa pagpanami sang digestion at pagkakas sang toxins sa bituka. Para healthy ang tiyan. Mag-Clinica Spore Biotics. Sa mga suki namon sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Good news!
3: Good news!
7: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
8: Libre?
9: Libre!
8: Wow!
7: Yari ang mga masunod nga schedule sa consultation sa Pasay City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasay City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmark Kalinog. Sa Myagaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, by Norte, Myagaw. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
8: Ay, ano nga lang! Ay, nakapaborito natin niya, ilaw!
10: Clinica Deo Fresh. Say goodbye sa body odor, say hi sa freshness. My virgin coconut oil, nagatap na sa mikrobyo nga kapagbaho sang ilo. Clinica Deo Fresh. A natural deodorant nga nagalast up to 48 hours. Sa Clinica Deo Fresh, fresh na fresh sa bango, fresh na fresh sa feeling. Clinica Deo Fresh. Bili na sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
11: Kadaragsa nga pungkod,
12: DTX Beauty Soap.
11: Magaspang nga panit,
12: DTX Beauty Soap.
11: Gala o magputi,
12: DTX Beauty Soap.
11: Puro katol-katol,
12: DTX Beauty Soap.
7: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madre di cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
13: Bakal na sa mga butika.
14: Extend Food Superman
15: from Man. Ako si Ere. Isa ko ka jeepney driver. Di nagid katosik ang akon man, no? Silang sarang migo ko. I-try ang Extend Food Supplement for Men. Ka-epektibo ko, no? Akon gintilawan.
16: Abaw.
15: Gatok tura o gid ang akon man, no? Kanamit gisa experience ba?
14: Extend Food Superman
17: from Man.
14: Extend Food Superman from Man.
18: Ako si Fred Domingo. Extend Food Supplement user. Dako gid nga bulig sa amo mag-asawa ang Extend Food Supplement for Men. Kaysang una abi daw wala nagiganay. Pero may himala pa man galing. Salamat gid sa Extend Food Supplement for Men. Epektibo gid.
14: Extend
7: Food Supplement for Men.
0: Para sa matino nga dugo.
1: DTX 500.
0: Para sa healthy nga tay.
1: DTX 500.
0: Ang DTX 500.
1: Ang may mataas nga antioxidant.
0: Nga amo naman
1: ang nagatilo sa imo atay.
0: Mas tagtilo nga tay.
1: Happy kanunay.
0: DTX 500.
1: Masaligan.
0: Epektibo.
1: DTX 500.
0: Mahigo bala ang imo dugo.
1: DTX 500.
0: Masamit ka bala ang gina-allergy.
1: DTX 500.
0: Ang DTX 500.
1: Ang nagatilo sa imo
0: mo mahig ko nga dugo. Nga sama sami, amo naman ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga energy. DTX 500. Masalika DTX 500. E3 Bio.
9: Ako si Gabriel, nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko na paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
0: D3 Bio. Ang D3. Nga may BCO. BCO. Nga may D3. D3 Bio. With BCO.
13: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kay isaman kalajaster nurse. Sa nagsugod ako tumalas ang D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong paminsalo.
0: D3 Bio. Ang D3. Nga may BCO. Ang BCO. Nga may D3. D3 Bio.
16: The best music and entertainment. 88.7 K5 News FM.

0: may balita na, may drama pa. Kampyon!
1: K-5 Galingawan Time!
2: Tay, natinig ako!
3: Ah, talaga? O sige, eto, kumain ka ng saging.
2: Nyam, nyam, nyam, nyam. Tay, ayaw pa rin matinggal ng tinig.
3: Okay lang yan. Kumain ka ulit ng saging. O eto pa.
2: Tay, ayaw pa rin matanggal.
3: Ay, naku. O siya. Ngumanga ka nga para makita ko. Saang banda ba yung tinik mo?
2: Dito po sa paa ko.
1: Hey! Hi!

X500, epektibo nga suplemento sa pagtapna sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Kagmadamo pa nga iban. DTX500, mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Sport Biotics, makabuling sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sa good bacteria. Sport Biotics, kabulik sa pagtapna sa kagaw ng H. pylori na nagatuga sa ulcer. Mag-klinika Sport Biotics ka! Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
2: Good news!
1: Sarang na kamo makapakonsulta sa libre.
3: Libre? Libre!
1: Yari ang mga masunod nga schedule sa consultation sa Pasay City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sa aga hasta alas 3:30 sa hapon sa Salvation Street, corner A Pan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasay City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sa aga hasta alas 3:30 sa hapon sa Costmark Kalinog. Sa Myagaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sa aga hasta alas 3:30 sa hapon sa Orbe Street by Bay Norte, Myagaw. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
4: Gabasa na naman bala ang imo.
3: Ay, gabasa na naman?
4: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
5: Always nagabasa?
4: Kag nagabaho ang kilikili?
5: Mag-Clinica Deo Fresh.
4: Para sa maputi at mabangong kilikili.
5: Clinica Deo Fresh.
3: Nagabasa na naman balaga.
4: Alay naman aya. Amo na ang basa na gusto ko.
5: Clinica Deo Fresh.
4: Para sa maputi at mabangong kilikili.
6: DTX Beauty Soap.
7: Ako si Lay, nako, gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa ngakon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginhalinan sa mga skin diseases.
6: DTX Beauty Soap.
8: Bakal sa mga butika.
6: DTX Beauty Soap.
9: Ako si Ronald, isa ka sales rep.
10: So una,
9: problema, gid ako sa akong body odor.
10: Nabuya na ako magatubang sa akong mga customers.
9: Pero subong,
10: sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
9: Kag naghamis, kag nagputi, gid ako nga pani.
10: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
6: DTX Beauty Soap.
8: Babakal sa mga butika.
6: Extend Food Superman for Men.
11: O si Juni, taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
6: Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men.
12: Ako si Mark. Sa tudtood lang, tungod ga ka edad na ta, ginakulang na ta sa pwersa. Daw hindi na gid makaarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo ang Extend Food Supplement for Men. Intestingan ko. Wow, ayos gid. Kamu man bala, testingin yung ang Extend Food Supplement for Men.
6: Extend Food Supplement for Men. Para sa matinlo nga dugo.
13: DTX 500.
6: Para sa healthy nga tay.
13: DTX 500.
6: Ang DTX 500.
13: Ang may mataas nga antioxidant.
6: Nga amo naman
13: ang nagatinlo sa imo atay.
6: Mas tinlo ang atay.
13: Happy kanunay.
6: DTX 500.
13: Masaligan.
6: Epektibo.
13: DTX 500.
6: Mataas pala ang imo blood sugar.
13: DTX 500.
6: Ikaw ba lang may diabetes?
13: DTX 500.
6: Ang DTX 500.
13: Ang may powerful compounds.
6: Nga nagapanupo.
13: Kagakontrolar
6: sa imo blood sugar.
13: DTX 500.
6: Masaligan.
13: Epektibo.
6: DTX 500.
13: E3 Bio.
14: Ako si Gabriel. Nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
6: D3 Bio. Ang D3.
13: Yung may Physio.
6: Ang Physio.
13: Yung may D3.
6: D3 Bio with Physio.
15: Ako si Jay. Taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
6: D3 Bio. Ang D3.
13: Yung may Physio.
6: Ang Physio.
13: Yung may D3.
6: D3 Bio.
8: Babakal sa mga butika.
6: D3 Bio.
16: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 95.7 K5 News FM San Jose Antique, 94.5 K5 News FM FM, Kalibo 100.9, K5 News FM, Rojas City 89.1, K5 News FM, Pasig City 103.9, K5 News FM, Bacolod City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Iloilo City. 88.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
17: The best music and entertainment. 88.7 K5 News FM.

0: May balita na? May drama pa! Count yun!
1: K-5 Galingawan Time!
2: Pre, sa kaatob lang kahoy, oh. Pisgaan na yun ang bungas ang paho kung luto na.
3: Oh, sige. Ari na ang paho. Pre, luto ng paho, pre.
2: Tod ka. O di sige, panahog na da kay singiton ta.
1: K-5 Galingawan Time!
4: E3 Bio.
5: O, si Karen, kada mo isang akon hair fall, hindi man namin akon na kutis. Nag-try ako to Mars ang D3 Bio, kag naghining akon buhok, kag nagkinis ang akon kutis.
4: D3 Bio. Ang D3, nga may Visio. Ang Visio, nga may D3. D3 Bio.
6: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pag tumar. Natunaw gid ang bato.
4: D3 Bio. Ang D3 Bio. Nga may Visio. Ang Visio. Yung may D3. Mabakas mga butika.
7: Para sa matino nga dugo.
8: DTX 500.
7: Para sa healthy nga tay.
8: DTX 500.
7: Ang DTX 500.
8: Ang may mataas nga antioxidant.
7: Nga amo naman
8: ang nagatino sa imo atay.
7: Basta tino nga tay.
8: Happy kalunay.
7: DTX 500.
8: Masaligan.
7: Epektibo.
8: DTX 500.
7: Mahigo bala ang imo dugo.
8: DTX 500.
7: Masamit ka bala ang gina-allergy.
8: DTX 500.
7: Ang DTX 500.
8: Ang nagatino sa imo mahigo nga dugo.
7: Nga sa masami,
8: amo naman
7: ang ginahalin na sa mga nagkalaylay ng allergy.
8: DTX 500.
7: Masaligan.
8: DTX 500.
9: Problema sa mata? Ari na ang Eye Care Gold Capsule. Mas pinabaskog, mas ginpanami. Eye Care Gold Capsule. Ang kapsula nga ginhungod ubra para sa mata. May ara nga superior antioxidant nga kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin C, zinc, nga ginpabaskog sang bilberry extract. Eye Care Gold Capsule. Ang superior antioxidant eye formula para sa mas epektibo na kombinasyon para sa madami na eye health. Mag-inom sang Eye Care Gold. Kaupod ang sa pagbutang sang Eye Care Drops adlaw-adlaw. Ang Eye Care Gold Capsule mabakal sa mga leading drugstores sa murubo na presyo. DTX Coffee Mix.
10: Ako si Rick Vista ngay sa kanegosyante. Agud yung magpapiling na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
9: DTX Coffee Mix.
4: Mga butika.
9: DTX Coffee Mix.
11: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawa ng pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong, aga, kaghapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
9: DTX Coffee Mix.
4: Mamasaga butika.
9: Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
12: Sang una yan, niwang-niwang sa akin. Wala gid ko gana magkaon. Kagsagay lang ko ubo, hilana. Insulayan ko pa ang Mighty C. Tag 1 capsule, 310 feet. After 1 week, nagnamigid ang akong nga paming. Salamat sa Mighty C.
9: Mighty C.
4: Mamasaga butika.
9: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
13: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C, alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months, 1 capsule 3 times a day. Basta subong kung mag-abot ako ng menstruation, nagigit ako makabatsyag sang sakit.
9: Mighty C,
4: mabaka sa mga butika.

0: stress sa umaga.
1: DTX Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Masakit ang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May 45 probiotics na nagabuling sa pagbalik sang maayong digestion. Sa 4 Biotics, gadalhay ang pag-ariya.
3: 4 Biotics, ang best friend sa mga kababaihan. 4 Biotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. 4 Biotics, dinatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinica 4 Biotics.
2: Sa mga suki namon sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Good news!
4: Good news!
2: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
5: Libre?
3: Libre!
5: Wow!
2: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasay City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasay City. Sa Kalinog Branch, kada Martes ka Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmark Kalinog. Sa Myagaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Myagaw. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
6: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
7: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
6: Clinica Deo Fresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
7: Kaya subukan ninyo.
6: Clinica Deo Fresh, Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
7: Clinica Deo Fresh.
6: Available now.
8: In spite of headwinds that we have faced, we have stayed the course. Our poverty rate has significantly dropped to 15.5%, down from 18% in 2021.
9: For the fifth time in his first 3 years, Philippine President Ferdinand Marcos Jr. would once again face the nation to report on what he has done for the nation. Amid the political turmoil and the flood control fund scandal, what will the President report on?
8: Kaya sa mga nakikipagsabwatan upang kunin ang pondo ng bayan at nakawin ang kinabukasan ng ating mga mamamayan. Mahiyaw naman kayo.
9: The President's Report, SONA 2026. A special live event coverage of K5 News FM. SONA 2026. Expert analysis. Remote field coverage. The People's Pulse. The President's Report.
10: The President's Report.
9: Going live by 2 p.m. of July 27, 2026. A special event coverage of the station that believes that power is built on the people's trust. The President's Report.
10: The President's Report.
11: Sa amon mga suki sa kahanginan, mga supporters kag pinalangga namon nga tagpalamati. Salamat sa inyo wala untat nga suporta sa pagpamati sa kampyon nga istasyon. Sa Iloilo, padayon kita nga magapangalagad sang tampad nga serbisyo publiko. Magadulog sang mga balita kag impormasyon nga wala sang may ginaampinan, serbisyo nga matuod gid lamang. Ini si K5 Ray Espeha Umalay sa Iloilo K5. News FM.
12: Kadaragsa nga punggot, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Galaong magputi, DTX Beauty Soap. Puro kakulkatol, DTX Beauty Soap.
2: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrepi cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
12: Bakal na sa mga butika.
13: Nestor, ang sinaing!
14: Luto na!
0: ang labahan.
4: Ay, nakasampay na.
0: Ang uniform ko.
4: Naplansa na.
5: Ganito ako.
13: Tigasi.
5: Tigalapa.
13: Tigasay.
5: Tigaplansa.
13: Sa araw si Mrs. ang masusunod.
5: Sa gabi,
13: ako ang bossing.
5: Dahil kasangga ko.
13: Ang extend.
5: Supplement for men.
13: Dortes.
5: Tapos ka ng maligo.
14: Yes, darling. Come to mama.
13: Extend food supplement for men.
5: May maca at lavawaska
13: na nagpapataas ng energy
5: at stamina
13: para sa tigasing performance. Extend food supplement for men
5: para sa matinong na dugo.
13: DTX 500
5: para sa healthy gatay.
13: DTX 500
5: ang DTX 500
13: ang may mataas na antioxidant
5: nga amo naman
13: ang nagatilo sa imo atay.
5: Basta tilo ang atay,
13: happy kanunay.
5: DTX 500
13: masaligat,
5: epektibo.
13: DTX 500.
15: Okay ka, may kape ka sa K5. Sa solid nga tagpalamati nga wala nagahalin-halin sang ilang radio kag nakat

0: na mga ka-K5. Diri lang sa kampiyon nga istasyon, K5 News FM Iloilo 88.7. Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iya mga produkto. Magbakal na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista, Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tuktok alas 5 sang hapon. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Bakal na!
1: Mataas pala ang imo blood sugar.
2: DTX 500.
1: Ikaw ba na ang may diabetes?
2: DTX 500.
1: Ang DTX 500
2: ang may powerful compounds.
1: Yan ang kapanupo.
2: Kagakontrolar
1: sa imo blood sugar.
2: DTX 500.
1: Masalrikan.
2: Epektibo.
1: DTX 500.
0: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
3: Kapamati, gita ko sa K5 News FM. Kita mo, gita ko natunan yung mga health tips sa linti Dr. Mil Uy. Nakabuli ka din sa akon para maging healthy, guwapa, kag sexy. Ako galing si Cynthia, sang barangay or City Proper, tunay na ka-K5.
0: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
4: Wow, my puso.
5: D3 Bio.
6: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Dakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
5: D3 Bio.
7: Ang D3 Bio.
5: Yung may VCO.
7: Ang VCO.
5: Yung may D3.
7: Mabakas, mga butika.
5: D3 Bio.
8: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kag intestinan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
5: D3 Bio.
7: Ang D3 Bio.
5: Yung may VCO.
7: Ang VCO.
5: Yung may D3.
7: Mabakas, mga butika.
4: The best music and entertainment. 88.7 K5 News.

0: Fion.
1: Hey, five, galing one time.
2: Isa saan to ka-eleksyon? Sa voting center.
3: Ay, sir, excuse me. Mamangkot lang ko tani kung nakabuto ng akon asawa.
4: Abi tayo, dali lang kita naunta sa listahan, be. Ay, ari tayo. Mga isa na kauras ang nakaliga dalin sang nagbuto si nanay.
3: Ay, abaw, kanugon. Kung nagtulot timprano lang ko di tani kadto, nag-abta na ipa kami nga duwa ba.
4: Ahay, nga atay haw. Why na kamugaupon nga duwa ni nanay?
3: Balaan mo to. Pulo na katuig nga patay ang asawa ko. Galing bati ko. Kada eleksyon, gabalik pa siya di para magbuto.
1: Hey, five, galing na one time!
5: D3 Bio with Vizio.
6: Ako si Ana. Before problema, ako gida nga ako irregular nga regla. Kisa, galabot, gitatlo, kabulan, bla. Sa pagtumarkos ang D3 Bio, bau okay, gida ang resulta, subong normal na gid.
5: D3 Bio!
7: Ang D3 Bio!
5: Yung may Vizio!
7: Ang Vizio!
5: Yung may D3!
7: Mabagat, sumangabot ka.
5: D3 Bio!
8: Ako si Borges, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Itry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabulan, nagbalik normal ang paminsaro ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
5: D3 Bio! Ang D3 Bio!
7: Yung may Vizio!
5: Ang Vizio!
7: Yung may D3!
5: Mabuti ka.
9: My family history ba na kamuusong diabetes?
10: Mag-TDX 500 ka!
9: Mataas ba na ang imo blood sugar?
10: Mag-TDX 500 ka na!
9: Ang DTX 500!
10: Ang may powerful compound!
9: Ganagapanubos ang imo blood sugar!
10: DTX 500!
9: Garantisado!
10: Epektibo!
9: Aramis
10: mo! DTX 500!
9: Nagapalandulong ba na ang imo panulukan?
10: Magalingin ba na ang imo nga ulo?
9: Masami nagkapangihi!
10: Masami inauha!
9: Kasi may diabetes ka na!
10: Mag-TDX 500 na!
9: Ang DTX 500!
10: Ang may powerful compound!
9: Ganagapanubos
10: ang imo blood sugar.
9: DTX 500.
10: Garantisado.
9: DTX 500.
5: DTX Coffee Mix.
11: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar. Nabatian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape. Hintilawan ko man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar. Kamayara, inigali nga sang ang palaya extra.
5: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
12: Ako si Mayra. Permi lang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intistingan ko man. Nagnami. Kida nga akong pamatyal. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong tiyan.
5: DTX Coffee Mix.
7: DTX Coffee Mix.
5: Mabaka ka. Mighty C. Alkaline nga vitamin C.
13: Ako si Anika. Kadayan ko mangi. Kay gali. May UTI ko. Ang tiya ko naghamba. Try ko ang Mighty C. One capsule three times a day. One a week lang. Nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo.
5: Mighty C.
7: Mabaka sa mga butika.
5: Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
14: Mabali si Bibi. Mas masami ko gina-allergy. Maski magwa lang ko kag mahanginan. Damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C. Grabing epekto. Inuras lang. Dula na tayo ng ako nga allergy.
5: Mighty C.
7: Mabaka sa mga butika.
15: Spore Biotics. Naging updan sang prebiotics. Nagapabaskog sang imong nga resistensya. Spore Biotics. Nagapanami sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Clinica Spore Biotics, you're always in good health. Kasakit ang tiyan? Mag-Spore Biotics! Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Mag-Spore Biotics! Kabulig sa pagpanami sang digestion at pagkakas sang toxins sa pituka para healthy ang tiyan. Mag-Clinica Spore Biotics! Sa mga suki namon sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy! Good news!
5: Good news!
15: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre!
16: Libre?
17: Libre!
15: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Miagao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street by Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson Saro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
18: Dali ka mga langaw! Ay, nakapaborito nato niya ilaw!
19: Clinical
0: Deo Fresh. Say goodbye sa body odor, say hi sa freshness. My Virgin Coconut Oil, nagatap na sa mikrobyo nga kapagbaho sa ilo. Klinika Deo Fresh. A natural deodorant nga nagalast up to 48 hours. Sa Klinika Deo Fresh, fresh na fresh sa bango, fresh na fresh sa feeling. Klinika Deo Fresh. Bili na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
16: FM, championing the lives of the Filipino.
17: Wow! May puso!
19: D3 Bio Health News! D3 Bio!
20: Ako si Gabriel, nagalibog na nga akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayong mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Co-wex ko pala nga pag-inom. Nabatsagan ko na paghalog sa nga akong dilargo. Naglagamay nga akong nga buyon.
19: D3 Bio! Ang D3! Yung may BCO! Ang BCO! Yung may D3!
21: Kung adlaw-adlaw gigagainom D3 Bio, adlaw-adlaw ginakagat mo, ginakaon mo ang D3 Bio. Siyempre nabalaan na ton, nga ang D3 Bio, ti puno sang gitawag MCT, medium chain triglycerides. Tungod kay may ara, ang aton D3 may ara sa gitawag extra virgin coconut oil. Tiining MCT sir boy, ginastimulate niya, ginasuportahan niya ang gitawag hormone production, ang hormone nga naga-include sa gitawag appetite controlling hormones, no? Such as leptin, kagrelin, kag cholecystokinin. Ti imagine ba kung kontrolado, ginastimulate niya sir boy, meaning pa may time nga mahambal siya, ops, untat na busog ka. Mahambal man ang ano, ang isa ka hormones, ops, makaon ka na. Ang importante di kining musil nga, ops, hindi sobra na, busog ka na. Amo ning pinaka importante sir boy, kay may ara mga kuan mo.
22: Kay kaon mo gutom ka, makaon
21: wala
22: ka
21: na nga hormones. Oo. Kaon na lang nga, kaon ka. Importante ni siya para sa gitawag healthy body. Uh-huh. Hindi ka dali ma-obese, hindi ka dali ma-overweight, malayo ka sa high blood, malayo ka sa hypertension, malayo ka sa cancer. That's why, wala lang kakabalo nga. Sa imo nga inom adlaw-adlaw sang D3 Bio, wala ka diabetes, wala ka nagka-cancer, wala ka nagka-balatian, tungod kay nga man, kontrolado ang bugat o ang timbang mo. Kaya naka D3 Bio ka adlaw-adlaw.
19: D3 Bio with Physio.
23: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
19: D3 Bio. Ang D3. Yumay Physio. Ang Physio. Yumay D3. D3 Bio. Mabakal sa mga butika. D3 Bio.
24: So ang D3 Bio, hindi lang kaya makapatay sang virus, no? Hindi lang kaya makapatay sang kagaw, kundi pati fungi. Ang fungi, paborito, yung ginipuyuan ang aton nga mga panit, ang mga alagyan pasulod sa aton lawas, no? Ang sa mga babae ang ilang flower, sa aton sa mga lalaki both male and female sa baba naton, no? So pwede na da magpuyo ang fungi kung naka D3 Bio ka adlaw-adlaw, layo ka sa ginatawag naton nga mga fungal infections. Kaya ang D3 Bio may ara medium chain triglycerides, no? Tatlo ka medium chain triglycerides nga kaya makapatay sa fungi. Ang lauric acid, caprylic acid, kag capric acid. So hindi lang dira naga tapos ang mahatag nga benepisyo sang D3 Bio. Pagsulod sa imulawas, himuon pagid ini sila monoglyceride. Ang lauric acid mo mahimo monolaurin, ang caprylic acid mo mahimo nga monocaprylin, ang capric acid mo mahimo monocaprin. Inatanan kaya makapatay sang fungi nga pwede magatugas ang imo pag-ubo, sang imo nga skin diseases, sang imo nga urinary tract infection. So kung naka D3 Bio ka adlaw-adlaw, layo ka sa sini nga mga balatian.
22: Going back to makakatambok, isa sa mga paagi para magniwang kadasig, mag-carbless diet ka. Inablang you shed out, kuaon mo tong mga grabe nga carbohydrates,
21: stop mga matamis, mga tinapay, mga
22: tinapay
21: pasta.
22: Noodles, pasta, miki, bihon, kanon, jutayon mo na.
21: Isling lang D3 Bio.
22: Oo, galing. Galingin ulo mo na, kaya daw kulang ka sa energy. Pero kung ga D3 Bio ka, ang D3 Bio ga provides imo sang alternative source of energy to your cells. That's why nga kung gajita ka, dapat ga D3 Bio ka.
21: Namiya jita, tubig lang ang tubig, tapos D3 Bio. Mas dasig ka man.
22: Hindi ka mag-hypoglycemic.
25: Kinkagat ka sang lamok, kinkagat ka sa mga sapat-sapat, no? Anoy mo on mo, kwa ka sa D3 Bio. Ang D3 Bio nga, iputang mo. I-haplas mo sa imo skin. Kaya ang D3 Bio may anti-inflammatory properties. May ginatawag pa anti-pleuritic, no? Pag anti-pleuritic nga properties, which is really good against skin bites, no? Ang muna kung ang alternative mo sa corticosteroids ng ointment, butangin na sa D3 Bio. Makuha na yun ang katol sa mga insect bites.
21: So, amuna, ang bintaha kung adlaw-adlaw ka sa nga gainom di tribayo. Hindi lang nga makontrol mo ang kagaw, hindi lang makontrol mo ang virus, bakterya, kaya pa niya mamligan ang madamo pa nga mga kaayuhan kung ikaw adlaw-adlaw gainom di tribayo.
1: Wow!
2: Right? D3Bio! D3Bio! D3Bio!
3: Ako si Lito, isa kamason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kadintistingan ang D3Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3Bio!
2: D3Bio! Ang D3Bio! Yung may PCO! Ang PCO! Yung may D3! Mabagat
4: sa mga buti ka!
2: D3Bio! Health News! D3Bio! D3Bio!
6: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM, Cagayan de Oro. 103.1 K5 News FM, Tacloban. 107.1 K5 News FM, Olongapo City. 97.7 K5 News FM, Dumaguete City. 95.7 K5 News FM, San Jose Antique. 94.5 K5 News FM, Calibo. 100.9 K5 News FM, Rojas City. 89.1 K5 News FM, Pasig City. 103.9 K5 News FM, Bacolod City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo at kampiyon sa serbisyo publiko sa Iloilo City. 88.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
8: The best music and entertainment. 88.7 K5 News FM.

0: FM, championing the lives of the Filipino.
1: Wow, my
0: the official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM, Iloilo 88.7.
2: Philippine Standard Time, alas 11:12 na sa aga.
3: Ilonggo Cops on Air! Programa sang Iloilo Police Provincial Office nga nagadulong sa inyo sa mga balita at impormasyon tuhoy sa proyekto, inisyatibo kag accomplishments sang inyo mga Ilonggo Cops sa pagmintinar sang kalinong kagkatauhayan sa probinsya. Ilonggo Cops on Air! Ilonggo Cops on Air! Kagyari ang inyong mga Ilonggo Cops!

Good morning, Iloilo. Welcome na naman dari sa taon sining programa na nagadulong sang balita impormasyon, subong man inisyatibo kag proyekto, at siyempre servisyo sang inyo sining mga Ilong Hukaps. Kada Domingo sang aga, ang wala sang liwan kundi ang Ilong Hukaps on air. Of course, yari kita sa adlaw nga Domingo. Pitsa 26 na sa bulan sang Hulyo tuig 2026. Katapusan kita nga Domingo sa subong sini nga bulan. Kadasig lang sa ngayon adlaw. Sobra na kita or natunga na nato ng tuig 2026. Mga nalanggit ka bulan. New Year na naman. Sa ngalan sa aton Provincial Director Police Colonel Bian Emmanuel Razalan, kag sa ngalan sa aton Public Information Officer Police Lieutenant Colonel Arnel Solis, ngayon ko po ninyo sa subong aga nyo sininga kabalikat. Ako si Police Staff Sergeant Erwin Magarso. And of course, nagpasalamat kita sa kalawan sa nga K5 News FM Ililo na magka-program kita every Sunday morning 11 to 12 noon. Diri sa K5 News FM Ililo, ilabi na gino sa aton sininga Chief Executive Officer, sa kaluan sa aton sininga CEO, Dr. Ramil Oy. And of course, sa management and staff sa K5 News FM Ililo, opo na aton sa technical side sa subong, si K5 Adrian. And of course, no belated happy birthday galing sa aton sininga station manager, kay K5 Warren Friends. Belated happy birthday, sir. Kag sa tanan nga nagasilbrar sa ila sining birthday sa subong sining adlaw. Happy birthday sa inyo tanan-tanan. Silibrar nato naton sining birthday. Enjoy lang. Apang dapat in a moderation gid. Kag hindi gid magpatama. Agon nga masadyang imo sining birthday sa subong nga tuig. Kag malambutan ka pa sang masunod imo sining birthday sa masunod nga tuig. Kag speaking of sa aton sini nga panahon naman. Bago lang ginagtupan na naman ang ulan diri sa distrito sang Haro. Kanami sang simpo kag ina sang aga. Pero siyempre no basta July gani medyo maulanon gid man. So along-along lang sa aton sini nga mga kauturan dira. Kag sa nagamonitor sa aton sini sa inyong nga mga radyo. Through DYKU 88.7 FM sa inyo sini nga mga radyo. Happy Sunday morning sa inyo tanan-tanan. Kag sa nagamonitor sa aton sining mga official Facebook pages. Ilabi na gino sa official Facebook pages ang K5 News FM Ililo. Kag sa aton sining PNP Ililo Police Provincial Office. Kato lang kumundra sa aton sining comment section. Kay pag-acknowledge ginaton karon ang inyo sining mga participation. Mga shoutouts and greetings inyo sa aton sining program. Kaya sa aton sining mga topiko sa subong Domingo. Madamo sa mga accomplishment ang inyo sining mga Ilocaps no, sa Bugos sining probinsya sa Ililo. Kag madamo man sa mga activities na aton sining ginhiwat. Kadungan sa pag-celebrar na aton sa 31st Police Community Relations Month. O kung 31st PCR Month. Kag isa na dira sa ginhiwat na aton sining mga activities, mga school symposiums na aton. Kaga subong our school symposia, no? Kay plural ko no sang symposium is symposia. Kag siyempre ng mga activities na giniwat naton dira, lectures, seminars, and orientations, no? Kag subong man. Pag inunano naton sa aton sining mga estudyante kag mga school authorities, sa kinadulong naton sining mga topiko, ilabi na gid sa mga anti-bullying, kaga subong man, no? Mga crime prevention naton. Kinadala na ton sa aton sininga mga eskulahan, agon nga minawira nga ton sininga mga kabataan. And of course, kadungan man sa sininga 31st PCR month na ton, pag-iwat na ton sa IPPO Tanod Enhancement Training tara sa Banwasang Barotac Viejo Ililo. Ay sana sa mga hugnat no, sa aton sininga activities na naman, sa aton sininga Tanod Training and Orientations. Tara sa Banwasang Barotac Viejo Ililo.
And of course, ay sama sa mga topiko naton sa subong aga. Ang sa giniwat man naton ng mga activities no sa for this week. From July 20 up to 26. Napag-iwat na ito no, sa Basic Life Support Training. Tara sa ito sining IPPO Heroes Hall or Heroes Multipurpose Hall. Na ginaparsipahan no, sa ito sining mga ilocaps. Kaga siyempre no, sa buligman sa ito sining MDR RMO Santa Barbara. Sa giniwat na ito sining mga First Aid Training and Basic Life Support Training. Kina partisipahan no, sa atoan sining mga kapulisan sa Bugos sining probinsya sa Ilocos kag mayara sila representative no every one station kag this is a sort of refresher man no sa atoan sining mga Ilongo Cubs when it comes sa pagatag sa first aid no sa atoan sining mga tourist police nato no nga mga Ilongo Cubs. Sila yung mga in-charge sa aton, sining mga lower units or sa mga municipal police stations naton kung in case nga may mga turista no, nga maglagaw-lagaw dira sa aton, sining mga area of responsibility. So sila ning mga aton, sining serve as upon sa aton, sining mga tour guides, kumbaga. Kaga siyempre, no, as mga first responders naton sa tagsa-tagsa naton, sining ka mga kabanwahanan. And of course, aton man sining pagpangalagan. Magatag man kita sa mga pila ka mga tips and reminders when it comes sa mga cyber crimes. So, nag-data na gisasubong no ang mga nasari-sari sining mudo sang scam kag sa mga cyber crimes sa ton kag nagadamo no ang mga cyber criminals. Which is nga dapat i-remind nato ng aton sining mga kagulingon. Agad nga malikawanin naton kay hindi mo naman balaan gisa nasari-sari sining mga mudos sa sining mga kriminal na kung hindi ka madala dira sa istorya, padaloon ka sa mga phishing links or other dira ang mga scamming modus. So dapat aware gid kita. Kag siyempre, magatag man kita sa mga safety tips ni Miners karon. Sa aton sining pagpanglagad no, sa mga road safety tips naton. Kay sa gihapon, no, kada adlaw, may mga pila gihapon sa mga insidente no, sa aton sining mga dala nun, no, kag dapat maghalong kita, kag tandaan nyo karoon natin sining mga reminders. Sa atong sining oras, ng alas 11:22 na sa aga. Pagkauna-una ito ng atong sining activity no, sa subong simana, kadungan sa sining PCR month natin. Kaguna na dira ng pag-iwat natin sa atong sining Tanod Seminar. Dara sa banwasang Barotac Viejo Ililo. Sang tinilikdan sining Miyerkules nga adlaw. Sa giniwat naton sining Semirano dara sa banwasang Barotac Viejo Ililo. Sa ginopdan gina sa aton sining mga local officials dara. Sa aton sining local chief executive. Kaga siyempre no ang bugos nga pwersa sang Ililo Police Provincial Office. Pwede nga ito sining Barotac Viejo Municipal Police Station. Kaya siyempre, no, presentera ng ito sining Provincial Director, Police Colonel Bayani Manuel Razalan, sa sining activity, no, dara sa banwasang Barotac Viejo Ililo. Kaya ginigina-parsipahan kit sa ito sining mga tanod sa tanan nga barangay, no, dara sa banwasang Barotac Viejo Ililo. Ang isa ka adlaw naton sining activity no sang tinigdan sining Miyerkules kining IPPO Tanod Capability Enhancement Training. Ginalonsar naman no sang Iloilo Police Provincial Office agod nga makapacitate pagid no kag ma-enhance ang skills and knowledge no, sang aton sining mga force multipliers. Ilabi na gid ang aton sining mga tanod kay sila ning mga dako man nung bulig sa pag-maintenar sa aton sining peace and order sa mga kabarangkaya naton kay sila ning mga first responders naton. So kinahanglan na balaan nila no kung nung dapat nila sining pag-imuon with regard sa mga pag-responde kung ano man ang ila sining mga functions dira kay mo ni kumbaga de serving police naton sa barangay aton sining mga kautoran sining mga tanod kay kung ini nga mga kamugamudra or mga conflicts
sa aton sining mga barangay sa ginadalaganan sa aton sining mga kuturan, sa aton sining mga barangay hall naton. So dira no present gid always ang aton sining mga tanod. Kaya siyempre no all 24 hours man ang duty high sa aton sining mga tanod. May mga night shift and siyempre no may mga duty man sa adlaw. So mo nang importante no ang function man sa aton sining mga tanod. Agod nga maibaluan nilang ila sini nga mga responsibilities and duties man kag ma agod nga maibaluan man nila no ang agod nga may knowledge sila kag ila sini nga nagakadapat sini nga imoon. So dako ni nga bulig no ang pag-iwat naton sang IPPO Tanod Capability Enhancement Summit. Or tanod sa summit nato no dira sa banwa sang Barotac Vihoy Dilo. Kagini una pa lang nga banwa no sang sining activity naton. Pagasundan pa gini no sang pila ka mga kabanuhan na naman sa masunod sining mga sinimana. Kasi sining activity man no nga gintuluan man sila sa mga arrest technique naton. Kay siyempre may ara kita sining warrantless arrest man no sa mga kotoran naton dira. Hindi pwede nga sila nga police lang yang maka-arrest, no? So, anybody, no? Nga basta nakakommit ka sa krimen, pwede kita ka or pwede maristo na nasambit sini nga mga persona or mga sospitsado kag i-turn over no sa aton sini nga mga kapulisan. Kag nakatagman, no, sang handcuff sang pusa sang aton sini nga provincial director kag may mga raffle man nga giniwat, no? Dara sa banwa sa sini nga activity naton. Kaya siyempre na may siya lecture sira sa mga other sining mga nagakadapat. Santo man o sa mga function sa aton sining mga barangay tanods. Kaya siyempre na ining activity ginupdan ka sa aton sining Bureau of Fire Protection. Na nagatag man o sa basic or first aid. No? Like sa basic life support man. No? Kaya siyempre sa mga first responders naton. Upod madra yung mga tanod naton. Kaya siyempre, no, it comes sa first response, no, sa first aid response. Nakapanguna dira, no, ang organ na pangunahan gina sa aton sining Bureau of Fire Protection. So that's why nga nag-participate gina ang aton sining kaupod sining agency. Nga nag-render man sa rescue and emergency. Aton sining Bureau of Fire Protection. Dira sa banwa sa Barotac Vihoy Lilo. Kaya nag-impart man sa ila sining expertise. When it comes sa first aid response. Kasi in case nga may mga insidente, kag ini man dara nga magkalanabo sa mga kabarangayan naton o sa nasakupan naton dara nga mga barangay, is at least no may idea nga taon sini nga mga barangay tanod kung anong pagahimuon nila no with come sa emergency and first aid or medical response. So bandayan naman sunod naton sini nga Tanod Summit. Sa day naman balang banwa, bantayan nyo every time no dari sa taon sini nga mga program. Sa aton sining oras nga alas 11:27 na sa aga. Kalit sanay nato ng pila na aton sining ka mga live viewers sa subong aga. Good morning dira kay Sir Nabinagap Totong. Subuman sa kay Sir Emil Jones Moriera Romero. And of course kay Ma'am Jade Ali Sases. Happy Sunday, sir. By the way, happy birthday kay Mayor Bongbong Tupas sa Barotac Viejo. Birthday kali ni Mayor Bongbong Tupas. No, happy birthday kay sir. Birthday niya kali sa subong adlaw. Abisis, no, nga aragisa, no, present sa tanikdan sining Miyerkules sa giniwat natin sining Tanod Summit. So once again, no, happy birthday, guys, sa kay Mayor Bongbong Tupas, no, dara sa banwasang Barotac Viejo Ililo. And of course, kay Alayjan, no? Good morning, man. Dara sa second IPMFC. And of course, kay Ma'am Annalyn Hautia. Good morning, good ma'am. Aton sining gapahon, dara, no? Nga WCPD personnel naton. Dara sa IPPO. And of course, kay Sir Betham Hunt. Good morning, man. Kagsabong man sa Leganes MPS watching, good, no? Thank you so much, good. Kagsabong man sa kay Sir Vicente Valderrama sa Capiz, no? Thank you so much sa pag-monitor, sir. Dara sa Capiz PPO. And of course, kay Ma'am Aileen
Good morning, you know, dra naman sa antike, no? Thank you so much guys sa pagmonitor sa atong sininga program. Agi kan dra sa Tobias Fournier antike, no? Thank you so much guys. So, Kruhay antike, guys, thank you so much. So, sa mga luyag dra mag-comment, no, sa atong sininga program, kadto lang ka dra sa atong sininga comment section, kay pag-acknowledge natin karoon ang inyo sininga participations. Sa piyang abahin naman, kadungan sa sining 31st official month. Nag-iwat man kita, no, sa symposium tara sa Banwasang San Joaquin. Sa isa dra ka eskulahan sa Banwasang San Joaquin na Ililo. Sa tinalikdaan sining Lunes ng adlaw. Nag-ginpangunahan kita, no, sa ngataon sining Provincial Community First Development Unit Chief. Police Lieutenant Colonel Sheila Maria Sardoma. Dira sa San Joaquin School of Fisheries, no, eskwelahan dira sa mga ano na to, no, sa mga dira sa Banwasang San Joaquin, kaga siyempre, no, ang nag-iwat sang lecture dira isa sa mga resource person nato na aton sining assistant chief Picado, police kabalikat police major Brian Alamo, nag-discuss, no, about sa mga, of course, no, sa mga ano naton na makabulig sa mga kabataan naton sa anti-criminality dira, no, ilabi na gid ang anti-bullying. Subong man dira iban nga mga topiko nga para gid, no, sa mga kabataan agon nga minaware sila, no, sa mga nagakadapat sining himuon. Include na dira nga aton sining active mass shooting, no, kung ano paghimuon bala. Anong mga nga nagakadapat sining himuon sa mga estudyante in case nga may magkalanabo dira, no, nga pag paniro dira sa inyo sa eskwelahan. Tatlo lang dira katinaga nga aton sining dapat pagtandaan. Ang magdalagan, run, no, and then hide or magpanago. Kasi siyempre, no, last resort na ang pagbato dira. So muna kay importante, no, nga dapat sa mga estudyante naton, may baluan naton, no, kung anong dapat naton siningin moon. Kasi in case nga may mga senaryo nga kaangay siningin. And of course, present madara nga taon siningin San Joaquin Municipal Police Station. Papuna sa taon siningin hepe, no, kabalikat Police Captain Mariona Asparo. Kaya siyempre naton sining mga school administrators naton, school authorities naton, dira sa San Joaquin School of Fisheries. Kawisis ng madamong mga estudyante, no, ang nag-participate gin sa giniwat sining lecture, no, sa Iloilo Police Provincial Office. Sa piyag naman nga bahin, sa aton nga oras, nga alas 11:32 na sa aga. Yapon ka muna kalantaw sa aton sining programa Ilongo Kapsun Air. Paponin mo sa subong aga kabalikat Police Staff Sergeant Erwin Magarso. Good morning, dira sa liwat, no, kay Sir Istambay. Dira naman sa Regional Mobile Force Battalion 6 na aton. Thank you so much sa pag-monitor. Sa tanan aton sining mga ilokaps ng mga monitor gid diri sa Western Visayas. Sa aton sining programa kada Domingo ang Ilonggo Caps on Air. Sa duwan aton sining mga activity kadungan sa sining PCR man. Ang Iloilo Police Provincial Office na nagiwat man sang BLS training or conduct of first aid and basic life support training. For tourist police nato, no, dira sa aton sining IPPO Heroes Multipurpose Hall. Sang tinlikdan sining adlaw sang July 24, no, sang Biyernes. Habitis kina partisipahan kina sa aton sining mga tourist police ang ining activity naton. Agon nga ma-refresh, no, aton sining mga kapulisan, aton sining mga tourist police naton. Kung ano ang mga dapat sining pagaymoon, ilabi ni gyud mga pag-render, no, sang first aid or medical response. Sa aton sining komunidad, no, ilabi na gyud kung masakuma or mano kita dra, masakpan kita dra, pag or may mangayo sang bulig sa aton, so dapat ibaluo or ibaluan naton as a police officer kung ano nagakadapat naton sining pagahimo. So ining ano naton, no, ang ginapangunahan gyud. Sa aton sining Alerto Santa Barbara. Ang ining activity, no, agon nga

Barbara. Which is nga part na naton sa pag-render no sang emergency response kay sa mga like sa mga vehicular incidents or any incidents dira no present man aside sa aton sining Bureau of Fire Protection at sa present man dira nga aton sining mga MDR RMOs. So sila ang ginapanguna ng aton sining Santa Barbara MDR RMO sa sining activity no sang tinikdan sining Biyernes. Sining aton sining paghatag no sang basic life support and emergency response no sa aton sining mga or training para sa aton sining mga tourist police naton. Sining pagkandak no sang first aid and basic life support training for our tourist police. So at least na-refresh naman ang aton sining mga Ilocaps kung ano nagkakadapat nila sining himoon when it comes no sa mga emergency response. Sa aton sining oras ng alas 11:35 na saga. Alis moment magkadulong kita naman sang safety tips and reminders. Sa sining mga cyber crimes. Bao no sa subong no sa Gyapon padayon. May mga kautoran sa Gyapon kita no nga nagakaintuan. Sining mga cyber criminals sari-sari na sining mga mudo no kung baga all season na sa subong so mo na bala no kung naintuan ka mo sa tanan nga bagay pati sa online kisa maintuan bigid ka mo hindi nang kriminal ang problema kung isa sa aton man agisang ako galingon kay always na aton ginambal bala no nga wala sang mga manuginto kung wala sa nagapinto kamo na yung mga safety tips and reminders nga aton sining mahatag. Kay tanan nga daan, subong is nag-handle na sang social media. May gadget na, ang iban gani, kadulubli lang. So muna bala, no, dapat alert kita no, kung anong ginapindot na aton dira. Kung anong ginapang-scan na aton dira. Kaysa subong nga daan ng mga kriminal na sari-sari yung mga modus. Ang mga modus operandi ang ginahimo nila. No, nga, ang iban subong may mga ano na, QR ano na. Nga scan mo dira, dalon ka sa kung diin dira ang mga platform or links dira. So muna no, nga sa nga na-phishing ka na dira. Kung may phishing expedisyon sa Senado, ang phishing links noon going man gapon sa aton sining mga online platform. So muna ka, ano no, ka very rampant man. Nga which is nga dapat likawan nato no, kay budlay na nga daan. Kung once nga malutsan kita, ilabi na gin no, kung ma... At drangin mo sining mga social media accounts. Subong man ma ano dara no, madali ka mo dara sa mga phishing links at magkala zero balance ang inyo sining mga online banking dara. So subong nga daan ano na cashless na ang mga transactions naton. So mga investments naton kag mga savings isiara na sa aton sining mga cellphones. Ay online banking nang ginagamit sa subong no, online remittance na. So magpadala kita, hindi ka na kinanglan magdalagan to kung din nga mga remittance center. So di dira na, no, mapindot-pindot ka lang sa imo sining cellphones. So muna ka importante no, nga mangin aware dapat kita sa aton ginapamuksan dira nga mga messages sa aton sining mga cellphones. Subong man sa aton sining mga gadgets dira no, kaya ang iban manisaray na gid eh. Even kita no makabaton kita every day isang mga nasari sining mga messages ang iban through SMS mga short messaging system ngayon no SMS ang ka-text dira sa aton or iban through tawag no voice call isang una manumano pang tawag no real person ang tawag sa aton pero subong pag isa pagsabat mo may nagambal na. So muna pala no, mga automated voice or prompters dira nagano sa ato nung once nga ginfollow nyo dira ang iyasin ng instructions nagligan ganin nung itawagan nung nagsabat kita abi ko kung sinuod ka panawag sige ginang pamangkot ko sige hambalya kaya galing mga automated na or generated voice prompts na galing na na ginatuluan niya kada kung anong pag-imuon mo kung anong mga perinduton mo dira ko din nga magadto dapat hindi naton pag sundon. Kaga always good no nga hindi kita mag-entertain no sa mga strangers or sa so, mga nga or why man naka-register sa aton sining mga phone box dira hindi naton pag-entertain ron magtawag man dira or mag-message sa aton automatic no block and report ay tatana no pati sa mga messages or sa messenger naton kasululod pati sa mga Viber accounts naton na nagkasululod man no so automatic block and report na lang.

0: sa likawan na lang. Hindi na mag-entertain dara. Kaya sa sindan ka dara sa mga links dara. So once ka mapindot mo dara ka ron. Kaya dalawon ka sa mga kundiin na dara nga mga platform. Or diyan dara nga mga website. Hasta nga ma-hack ka na dara. Or ma... ano na dara, no? Ma-phishing ka na dara. Kaya sa tanan, no? Monica Data, no? Ang phishing. Mga phishing links nung no, ginasend kong diin-diin. Pati sa Senado naton may mga phishing expedition na. So, dapat alerto gid kita. So, damo pagidara no, sa mga mudos no, sa online ano naton. So, dapat alerto kita dara no, nga always gid remind. Ilabi na gid no, nga ton sining mga family members. Mga kabataan naton dara. Ay ko isa mga kabataan, sige lang pindot nga pindot. So dapat always man aton remind ng aton sining mga family members. Ilabi na gid ng mga minors naton sining mga kabataan kung ano dapat nila sining alikawan. Kag dapat nila sining pagaymoon sa ila sining mga social media accounts. Kag subong man sa mga gadgets nila. So mapagin na no, sa mga posting naton sa mga social media accounts naton. So dapat before kita mag-post dira, dapat think gid no. Think before you click and think before you post. Kaya isa mo pa ganyan mga rason man kung nga ang makuha nila nga ton sining mga identities or may mga personal informations naton throw man sa ton sining mga social media no kaya hindi lang siling yan mga criminals no sila ni mga best in research tanahan nga mga information man dira pwede nila makuha sila binagin no kung active ka dira sa social media sila ang mga best in research nga daan so dapat halong-halong gid kita kay way kita kabalo dira na monitor ng aton sining activities through man sa imo sining social media platforms kay siyempre ikaw naga-post ka dira synchronize pa synchronize posting alin sa messenger mo hasta na sa kung ano dira nga mga applications dira sa so, mga nablan nga hindi kita mag-ibot no kung dugay-dugay ma-hack ka na dira or ma-ano pong ka na dira mabiktima ka sa sining mga cyber criminals just because man sa ka-active naton sa social media. So dapat limit man naton. Everything has a limitations no so dapat aware man kita kay isa kita man nga gatag no sang opportunity sa sining mga cyber criminals nga mabiktima kita. Sa aton sining oras nga alas 11:42 na sa aga. Good morning, Indra, no, sa kay Ma'am Geraldine Patusa Magbanua. Good morning, Ma'am. And of course, kay Sir Rad Situbal. Good morning, Indra. Gikan dira naman sa Auntie kay PPO. No, thank you so much, Ged. Dira sa Tobias Fournier MPS. No, thank you so much. And of course, sa RMFB6 naman. Sir Kaiser Sinaliero Jan Tribor. Thank you so much for monitoring, sir. And of course, sa aton sining consistent gid nung ano naton, follower naton, si Ma'am Nala Rodriguez. No, thank you so much again. And of course, kay nung iko, no, present man, thank you so much again. Kakasubong man ang tigbawan ng Municipal Police Station, no, kaya sa aton drang mapisan nga piyayo, kay Ma'am Police Lieutenant Irene Taninias Toos. So, good morning again, Ma'am. And of course, kay paring Diego, no, good morning again, sir. Dara naman sa aton sining Concepcion Municipal Police Station. Kag subong man, good morning man dara no kay Mama Ami Yotenko. Kag kay Sir Rod C. Dara sa Auntie KPPO, no, good morning again. Dara naman sa Anini MPS. So thank you so much again no, sa aton sining Auntie KPPO. Ang komitor kay sa aton sining program. So damo pwede comment ang tikya pero mga taga IPPO din na. So, good morning Madrano sa Dumangas or PNP Dumangas Municipal Police Station. Thank you so much gino sa pag-monitor sir. At ang drang mapisan Madrang Public Information Officer no thank you so much gin. And of course sa tanan aton sining mga commenters no thank you so much gin sa inyo sining mag-monitor sa aton sining program. Kasi sa aton sining mga listeners no dari sa DYKU 88.7 FM. Sa inyo sining mga radyo no thank you so much man sa inyo sining pag-upod. Sa aton sining programa sa subong aga. Pilitanay naman kita by next week. Ingko po naman ninyo si Kabalikata Police Staff Sergeant Vicente Blusa Jr. kagad og ang galing naton sining mga reminders man when it comes sa pagtaris naton sa mga dalanon. So always ang kita nga magalalong along dra no sa aton sining mga kuturan sa mga motorista naton no kay medyo madanlog ang aton sining mga dalanon. So, dapat along-along kita no kay mabudlay na makala diskrasya kita kay mahal na nga daan ng mga balaklon, mahal pa nga ma-hospital no. So dapat halong-along kita. Always ano nga mangin security and safety conscious gid all the time. Labi na ginaton sining mga safety and security accessories naton, hindi kini makalipat no kung nakamotor ka mo. Magasok-sok sang mga helmet. Dag siyempre kung nakasalakyan naman ka mo dira, hindi makalipat no sang seat belt. Hindi na dekorasyon dira sa inyo sining mga salakyan. Kundi part na sang aton sining mga safety, agud nga. Kasi in case nga madistrasya ka mo dira, hindi ka mo mataman. Pag hindi makagom sa mga patal sining mga pilas or fatal injuries. So, along-along gid sa tanan nga oras. Hindi makalipat magpangamuyo kag siyempre. Take time no, hindi ka mo mag-rush no, ilabi na sa aton sa mga dalanon agad yung malikawan naton ang mga disgrasya. Thank you so much guys sa kalawan sa K5 News FM Iloilo. Sa aton ay ilabi na kita sa aton sining CEO Doc Ramiloy, thank you so much again kag sa management and staff no sa K5 News FM Iloilo. Pagpunga na sa aton sining Birdie Boy Station Manager, belated happy birthday kids sa kay K5 Warren French. And of course, kaupo naton sa ating ikasain, si K5 Adrian. So thank you so much guys sa tanan naton sining mga live viewers. Huwag po nito sa aton sining mga official Facebook pages ang PNP Iloilo Police sa Provincial Office. Nagsubong man sa K5 News FM Iloilo. Bagong PNP para sa bagong Pilipinas. Serbisyong mabilis, tapat at naramdaman. Ang kalinungan kagtawayan sa aton sining probinsya. Obligasyon sang tagsa-tagsa. Sa ngalan sa aton Provincial Director Police Colonel Bayani Manuel Razalan, kag sa ngalan sa aton Public Information Officer Police Lieutenant Colonel Arnel Solis, inkopo ninyo sa subong agang nyo sining kabalikat sa aton sining programa nga nagadulong sang balita informasyon, subong man inisyatibo ko proyekto kag serbisyo sang inyo sining mga kapulisandri sa probinsya sang Iloilo. Ang lasang liwan ko di ang Ilongo Cavsoner. Ako ang inyong kabalikat, Police Staff Sergeant Erwin Magarso. Inyo, Masaligan.
1: Yari ang pila ka mga panungdom agon nga makalikaw sa fake news ukon sala, mabalita, ag impormasyon. Una, i-verify gid ang ginalinan sang impormasyon, hindi gilayon magpati sa mga hindi masaligan nga mga sources. Ikadua, likawan man ang pag-share sa mga makaduluta nga impormasyon nga makahatag gakugma kag kabalaka sa kadamhan. Manginalerto sa tanan nga tion, ilabi na gid sa mga impormasyon nga aton nabato. I-follow man ang mga official Facebook pages sang inyo kapulisan agon nga maging updated sa mga masaligan nga impormasyon. Ibaluon ang mga hotline numbers sang pinakamalapit nga police station sa inyo lugar agon makapadangat sang impormasyon kon kinahanglan.

0: Ini nga pahanumdong ginadulok sa inyo sa Iloilo Police Provincial Office, the home of the Ilocos Cops.
1: Ano bala ang dapat natong himuon agun hindi kita mabiktima sa online scam? Una, hindi pag-internet na ron ang mga nagapadala sang mensahe gikan sa hindi mo kakilala ng mga individual, text man o kung chat sa imo social media. Likawan man ang mga transaksyon sa mga hindi mo lubos kakilala online. Kag kung ikaw man mahiling mag-shopping online, magamit lamang sa kalihiti mo ng masaligan ng mga online shopping applications. Likawan ng magpadala sang kwarta, pinaagi sa mga online remittance kag online banking, ilabi na gid sa mga dalagko ng katidad. Likawan man ang mag-post sa social media sang imo manggad agud mapalayo sa mga potential target sa mga online scammer. Mangin alerto sa tanan nga tion. Hindi gid magsalig kinayo. Apang, kung ikaw ang nabiktima na sa mga online scammer, hindi magkahuya nga magbisita sa pinakamalapit na police station para sa nagkaigong aksyon. Agud nga hindi na madugangan pa ang ilang mangin biktima. Tandaan, wala sang manuginto kung wala sang nagapainto. Hini nga pahanumdong ang ginadulong sa Iloilo Police Provincial Office, the home of Ilongo Cops.
2: Ano bala ang dapat naton himuon agod nga hindi kita mabiktima sa mga kawatan? Una, siguraduhon nga pirmi sarado o kung nakapadlak ang inyong mga gate, pertahan, bintana, kagtanan nga pwede magyan sa mga kawatan. Ilabi na gid antes ninyo bayaan ang inyong panimalay. Ikaduha, likawan nga mag-post sa social media sang inyong mga hilikoton o kung nagapabalo nga wala sang tawo nga nabilin sa inyong panimalay. Likawan man nga ipasayang-sayang ang inyong mga malahalon nga kagamitan sagwa sang inyong balay. Mas maayo kung pirmi masanag o kung bukas ang suga sa palibot sang aton balay. Mas maayo pagid nga may naka-install nga closed circuit television o kung CCTV sa palibot sang aton balay. Hindi man magbilin sang malahalon nga mga pagkabutang sa sulod sang inyong mga salakyan. Kag, likawan man nga magsuksok pirmi sa madamo nga mga alahas kung wala man lang sang okasyon. Mangin alerto sa tanan nga tion, hindi magkampante. Ibaloon ang mga hotline numbers sang pinakmalapit nga police station sa inyong lugar. Agud makapangayo sang ilayon nga bulig kag responde kon kinahanglan.

0: Ini nga panumdom ang inadulong sang Iloilo Police Provincial Office, the home of the Ilonggo Cops. Ano bala ang dapat naton himuon agod nga hindi kita mabiktima sang mga kawatan? Una, sigurduhon nga perme sarado o kung nakapadlak ang inyong mga gate, pwertahan, bintana, kagtanan nga pwede magyan sang mga kawatan. Ilabi na gid antes ninyo bayaan ang inyong panimalay. Ikaduha, likawan nga magpost sa social media sang inyong mga hilikoton o kung nagkapabalo nga wala sang tawo nga nabilin sa inyong panimalay. Likawan man nga ipasayang-sayang ang inyong mga malahalon nga kagamitan sa guwa sang inyong balay. Mas maayo kung pirmi masanag o kung bukas ang suga sa palibot sang aton balay. Mas maayo pagid nga may naka-install nga closed circuit television o kung CCTV sa palibot sang aton balay. Hindi man magbilin sang malahalon nga mga pagabutang sa sulod sang inyong mga salakyan. Kag, likawan man nga magsuksok pirmi sa madamo nga mga alahas kung wala man lang sang okasyon. Mangin alerto sa tanan nga tion, hindi magkampante. Ibaloon ang mga hotline numbers sang pinakamalapit nga police station sa inyong lugar. Agud makapangayo sang gilayon nga bulig kag responde kon kinahanglan. Ini nga panumdom ang inadulong sang Iloilo Police Provincial Office, the home of the Ilonggo Cops.
1: Road safety tips, slow moving vehicles. Visibility. Siguraduhon nga nagagana ang tanan nga mga suga sang aton salakyan kag iban pa nga mga accessories ini para sa aton matalunsay nga pagbiyahe. Right lane usage. Sa mga nagagamit sang motor, tricycle kag e-bike, magpabilin sa pinakatuo nga linya sang dalan. Signaling. Gamiton gid ang signal lights antes magliko o kon magpunto para maalerto ang nagasunod nga mga salakyan. Speed limits. Magpadalagad sang nagakaigo nga kadasigon para malikawan ang aksidente. Kag maghatag konsiderasyon sa iban nga mga motorista para mapaiway ang inti pagintindihanay. Ini nga panumdom ang ginadulong sa Iloilo Police Provincial Office, the home of Ilonggo Cops.
2: Sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Bandera noon, K5 News FM na ngayon, ito ang kampiyon ng istasyon, K5 News FM, championing the lives of the Filipino. TTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
3: May family history ba na kamuusong diabetes?
2: Mag-TTX 500 ka!
3: Mataas ba na ang imo blood sugar?
2: Mag-TTX 500 ka na!
3: TTX 500
2: ang may powerful compound
3: nga nagapanubos ang imo blood sugar.
2: TTX 500 garantisado, epektibo, aramis mo. TTX 500!
4: Istoryahan ta kung paano bala magsobra sa isa kagatos ang imo edad.
5: Gusto na Sir JP, ang sikreto sa pagkabuhi sang madamo nga tinuig, iyara lang sa simple nga dos and don't.
4: Ay,
5: ang mga lang permi na mo hambali, mga dapat likawan, dapat himuon, nahon ta na yung pinakauna nga kag pinakaimportante nga himuon nato Sir JP, Pada mo ang imo nga antioxidant sa lawas. Saan o pa nimo pintahan ang tubo kung lata na, tok-toko
4: na?
5: Dapat niya wala pa?
4: Oo. May lang tubo kay ma-welding lang, islan bago.
5: Saan o ka mainom DTX 500 kag maitisim? May balatian ka na? Hindi. Batunon mo man o hindi, kulang gid ang antioxidant nga mahatag sang utan kag prutas, no? Sa imo lawas versus sa mga free radicals nga ara sa imong palibot kag ara sa sulod, no? Nga imo ma-generate plus pa ang mga nagasulod from outside sources. Kung taas imo antioxidants, you already made the first step towards longer and healthier life. So, gainom ka na DTX 500 kag Mighty C, ari ang kaduha mong himuon. Duha ka dapat nga i-check mo regularly Sir GP, imo blood pressure. Kung hindi mo na ma-check imo blood pressure, tapat kag gid. Madamo sa aton ang may high blood, wala lang kita kay balo. Abi mo galingin lang ulo mo, gahugot ang liog mo, gali, may hypertension ka na, no? Ang prolong nga pagtaas ang BP ang makaguba sang imo nga kidneys, no? Siling mo herbal ang makaguba. Hindi. Ang wala hindi kontrolado nga blood pressure. Tapos di imo kaugatan niya, guba man na, no? Gakos ang gituwag heart enlargement. Ang kaduha, dapat check nimo ang gituwag regularly ang imo nga blood sugar levels. madamo man sa aton ang may-ara sang gitawag diabetes o mataas ang sugar sa dugo, ini ang nagaguba sang vital organ sa kaangay sang kidney kag atay.
3: Para sa matino nga dugo,
2: DTX 500.
3: Para sa healthy nga atay,
2: DTX 500.
3: Ang DTX 500
2: ang may mataas nga antioxidant.
3: Nga amo naman
2: ang nagatinlo sang imo atay.
3: Mas tagtinlo ang atay,
2: happy kanunay,
3: DTX 500.
2: Masaligan,
3: epektibo,
2: DTX 500.
5: Ano pa? Subong man ang pagtaas ang risgo nga mabulag ka. Basta may diabetes ka, sigurado apektado gid mata mo. Mautod ang tiil, mga neuralgias, pagka-damage ang heart, kag iban pa nga seryoso nga balatian, apil na da ang imo manoy.
4: Kung nag-DTX 500 kag may tisi sila, Dr. Ramil, kada adlaw, abansin na naman sila kay proven effective kag nagapanubos ang blood sugar levels ang DTX 500 kag may tisi. Amo ginigani ang pinaka-main purpose niya. Ang capability sa pagkontrol sa blood sugar levels, agud hindi ka magka-diabetes.
5: Another secret sa pagpalawig sa kabuhi, Sir GP, amo ang ikatatlo nga dapat mo lipatan.
4: Ay?
5: Imo edad. Kung gusto ka, hindi dali magtigulang, inom ka DTX 500 kag may TC kay gapahubin inis ang imo nga selula. Ang imo nga past, hindi magsagay panumdom sa imo mga regrets. Ah. Ilubong mo na tanan ang mga stressful events nga natabo sa kabuhi mo. Sa kada minuto nga gaka-stress ka, nagaiban sang times 3, ha? Nga tion ang imo kabuhi.
4: Ay.
5: Okay, imagine bla. Wala na yung problema, wala na yung stress. Ah.
4: Uh-huh.
5: Be happy, concentrate sa present mo because that will define your future.
4: Gusto.
5: Ang mga nag-inom regularly sang DTX 500 kag may TC, malipayon kag wala gaka-stress. Bangod, gaka-improve ang ilang mga hormonal balance. Tatlo, Sir GP?
4: Mga kainit mo, no?
5: Grudges. Grudges. Tao malanta.
4: Oo.
5: No, no? No, mainit ba? Pero bisan paano, kung mainit mo lang ka, inom giga DTX 500 kaya para may pang ano, pang neutralize. Pero kung kaya, as much as possible, kaya mo malimtan, lipatan mo na. Hindi magdumot. Dulaon mo ginaagod, maglinong ang kabuhi mo. Muna siling ba sa Proverbs 17:22? No? A merry heart, do it good like a medicine. But a broken spirit, right the bones.
4: Ay,
5: so ang pagkabuhi sang malawig ang may madabo nga paagi, no? Unahon ta ang pinaka importante, blood sugar mo, blood pressure mo, chikon mo gina regularly, indi sagi stress, likawan ang stress, including na da ang mga oxidative stress, bangod ini ang ginahalinan sang cancer, tissue damage, kag organ failure. So adlaw-adlaw gid, inom DTX 500 kag may TC. Kaya mo na yung super antioxidant nga magbato sa mga free radicals adlaw-adlaw. Agud masigurado nga healthy ang imo nga selula.
3: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
6: Cheers sa barkada nating
7: Night Shift,
6: OT,
7: Breadwinner.
6: Deserve na deserve nyo magtanduay light. Masarap yun amin, suabe ang hagod. Tanduay light, gaan ang may kasama. Drink responsibly. Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ng may kasama. Drink responsibly.
8: BT

100. Epektibo nga suplemento sa pagtap na sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Kagmadamo pa nga iban. DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Sa kilid sang Robinson's Haro.

0: Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: Ako si Edinil Panaligan sa Barangay Lapus Norte, Iloilo City. 31 years old, isa ka spa therapist kag receptionist. Anong katuig na sa trabaho nga ini kag syempre, parte sang akong trabaho ang kakapoy kag palamuypoy sang akong kalawasan. Base sa personal kong experience, ang resistensya ko kontra sa sakit ay nagaka-compromise. Kinanglan ko nga maging mabaskog kag makaubra adlaw-adlaw para sa pamilya ko. Labi na gid nga ako ang nag-aalaga sa amon anak sa aga kag nagihikot sa mga hilimuon sa balay. Nagiinom ako sang multivitamins kag mineral nga Centrum Advance. Kag nabatyagan ko nga hindi ako dali-dali magmasakit. Nabalaan ko man nga madamo pa ini sang iban nga benefits sa bilog nga lawas. Nagabulig ini sa heart health kag sa health sang aton mga mata. Makita sa ingredients ini nga kompleto ini from A to Zinc. Paupod ang pagkaon sang insakto kag regular nga exercise. Mahambal ko nga, dako nga bulig sa apon ang Centrum Advance.
2: Multivitamins and minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Centrum Advance. Alagang di magkukulang.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Sport Biotics, makabulig sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabakod sa imong resistensya kontra balatian, tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics, ang fortified probiotics by 80 billion CFU sang good bacteria. Sport Biotics, kabulig sa pagtapna sang kagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Magklinika Sport Biotics ka. Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Good news!
2: Good news!
1: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
3: Libre? Libre!
1: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmark Kalinog. Sa Miagao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street by Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
4: Gabasa na naman bala ang imo.
3: Ay, gabasa na naman?
4: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
5: Always nagabasa.
4: Kag nagabaho ang kilikili.
5: Mag-Clinica Deo Fresh. Para sa maputi at mabangong kilikili. Clinica Deo Fresh.
3: Nagabasa na naman balaga.
4: Lain naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
5: Clinica Deo Fresh. Para sa maputi at mabangong kilikili.
6: DTX Beauty Soap.
7: Ako si Elaine, ako gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa ngapon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Tagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
6: DTX Beauty Soap.
8: Babakan sa mga butika.
6: DTX Beauty Soap.
9: Ako si Ronald, isa ka sales rep.
10: So una,
9: problema, gid ako sa akong body odor.
10: Huya na ako magatubang sa akong mga customers.
9: Pero subong,
10: sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
9: Kag naghamis ka nagputi, gid ako nga pani.
10: Salamat gid sa DTX.
6: DTX Beauty Soap. DTX
10: Beauty Soap.
6: Babaka sa mga butika.
11: Extend Food Supplement for Men.
12: O si Junie, taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
11: Extend Food Supplement for Men.
6: Extend Food Supplement for Men.
13: Ako si Mark. Sa tuntood lang, tungod ka kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi na gid makaarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo, Extend Food Supplement for Men. Intestingan ko.
14: Wow,
13: ayos gid.
14: Kamu man bala, testingin nyo
13: ang Extend Food Supplement for Men.
11: Extend Food Supplement for Men. Para sa matilo nga dugo.
6: DTX 500.
11: Para sa healthy nga tay.
6: DTX 500.
11: Ang DTX 500.
6: Ang may mataas nga antioxidant.
11: Nga amo naman
6: ang nagatilo sa imo atay.
11: Basta tilo nga tay.
6: Happy kanunay.
11: DTX 500.
6: Masaligan.
11: Epektibo.
6: DTX 500.
11: Mataas bala ang imo blood sugar.
6: DTX 500.
11: Ikaw bala ang may diabetes.
6: DTX 500.
11: Ang DTX 500.
6: Ang may powerful compounds.
11: Nga nagapanupo.
6: Kaga kontrolar.
11: Sang imo blood sugar.
6: DTX 500.
11: Masalikan.
6: Epektibo.
11: DTX 500.
6: E3 Bio.
15: Ako si Gabriel. Nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pala nga pag-inom. Nabatsagan ko na paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
6: D3 Bio.
11: Ang D3. Yung
6: may
11: Physio,
6: yung may
11: D3.
6: D3 Bio with Physio.
16: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
6: D3 Bio, ang D3.
11: Yung may Physio.
6: Ang Physio,
11: yung may D3.
6: D3 Bio.
11: Babakal sa mga butika.
6: D3 Bio.
17: The best music and entertainment. 88.7 K5 News.

0: balita. Kampyon sa music.
1: Kampyon sa kalingawan.
0: Kampyon sa serbisyo publiko.
2: K5
3: News FM
4: 88.7.
0: Kampyon!
5: K5 Kalingawan Time!
6: Ano ang pinagkaiba ng conclusion at opinion?
7: Ano?
6: Conclusion, di ka makakapasok. Kung opinion, pwede ka makapasok.
5: K5 Kalingawan Time!
8: Oh, si Karen, kadamo gid sang akon hair fall, hindi man nami akon kutis. Nag-try ako tumar sang D3 Bio, kang naghining akon buhok, kang naghinis ang akon kutis.
9: D3 Bio, ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. D3 Bio.
10: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Dako gid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan nya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
9: D3 Bio, ang D3 Bio nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
11: Sa mga butika.
12: Para sa matilo nga dugo.
13: DTX-500.
12: Para sa healthy nga tayo.
13: DTX-500.
12: Ang DTX-500.
13: Ang may mataas nga antioxidant. Nga amo naman ang nagatilo sa imo atay.
12: Basta tilo nga tayo.
13: Happy kanunay.
12: DTX-500.
13: Masaligan.
12: Epektibo.
13: DTX-500.
12: Mahigo bala ang imo dugo?
13: DTX-500.
12: Masamit ka bala ang gina-allergy?
13: DTX-500.
12: Ang DTX-500.
13: Ang nagatilo sa imo mahigo nga dugo.
12: Nga sa masami,
13: amo naman
12: ang ginahalina sa mga nagkalay. Dying energy.
13: DTX-500.
12: Masalika DTX-500.
14: Sino sa inyo ang subsob sa trabaho, di palaging healthy ang pagkain at kulang sa pahinga? Maaaring magkulang ang nutrients sa katawan na pwedeng makaapekto sa iyong resistensya at overall health ng katawan. Mahalaga na mag-multivitamins na hindi lang para sa energy at immunity, kundi para sa buong katawan. Mag-multivitamins plus Minerals Centrum Advance at sabayan ng tamang pagkain at exercise araw-araw. Ang multivitamins plus Minerals Centrum Advance ay may more than 25 nutrients from A to Zinc na tumutulong para sa strong immunity, healthy heart, good eyesight at alaga ng buong katawan. Araw-araw ang kayod mo para sa pangarap ng pamilya, kaya mahalagang alagaan ang buong katawan. Mag-multivitamins plus Minerals Centrum Advance. Mandatories. Multivitamins and minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
15: Centrum Advance. Alagang. Di magkukulang.
16: DTX Coffee Mix.
17: Ako si Rick Vista, ngay sa kanegosyante. Agod yung magpapili na alerto. DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da, ng mga negosyante. DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
16: DTX Coffee Mix.
18: Mga butika.
16: DTX Coffee Mix.
19: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi. Bangod, apektado, gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok gyapon ng akong tulog. Subong aga kagapon na ako ko magpangapi sa DTX Coffee Mix.
16: DTX Coffee Mix.
18: Mamasa ka butika.

0: Express sa umaga.
1: DTX Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Cheers sa barkada nating
3: Night Shift,
2: OT,
3: Breadwinner.
2: Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap yun namin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ang may kasama. Drink responsibly. Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ang may kasama. Drink responsibly.
4: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
5: Si Jake, ang una yan, iwang-iwang sa akin. Oh. Walagit ko gana magkaon. Kagsagay lang ko ubo, lana. Insulayan ko pa. No. Ang Mighty C. Tag one capsule, 3 10. After one week, nagnamigit ang akong napamin. Salamat sa Mighty C.
4: Mighty C. Mabasa mga butika. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
6: Ako si Rosita, my dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C, alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. One capsule 3 times a day. Basta subong kung mag-abot ako ng menstruation. Yung nanagin ako makabatsyag sa sakit.
4: Mighty C. Mabaka sa mga butika.
7: Masakit ang tiyan. Masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. By 45 probiotics. Nga nagabuling sa pagbalik sang maayong digestion. Sas 4 Biotics. Gadalhay ang pag-ariya.
8: In spite of headwinds that we have faced, we have stayed the course. Our poverty rate has significantly dropped to 15.5%, down from 18% in 2021.
9: For the fifth time in his first 3 years, Philippine President Ferdinand Marcos Jr. would once again face the nation to report on what he has done for the nation amid the political turmoil and the

0: Edge of the station that believes that power is built on the people's trust. The President's Report.
1: The President's Report.
2: Sporebiotics, ang best friend sa mga kababaihan. Sporebiotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. Sporebiotics, ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Klinika Sporebiotics.
3: Sa amon mga suki sa kahanginan, mga supporters kag pinalangga namon nga tagpalamati. Salamat sa inyo wala untat nga suporta sa pagpamati sa kampyon nga istasyon. Sa Iloilo, padayon kita na magapangalagad sa tampad ng serbisyo publiko. Magadulog sa mga balita kag impormasyon na wala sa may ginaampinan, serbisyo na matuod gid lamang. Ini si KK5 Ray Espeha Umalay sa Iloilo, K5 News FM.
4: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
5: Good news!
6: Good news!
4: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
7: Libre?
8: Libre!
7: Wow!
4: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch. Kada Martes ka Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Miagao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
9: In spite of headwinds that we have faced, we have stayed the course. Our poverty rate has significantly dropped to 15.5%, down from 18% in 2021.
0: For the fifth time in his first 3 years, Philippine President Ferdinand Marcos Jr. would once again face the nation to report on what he has done for the nation. Amid the political turmoil and the flood control fund scandal, what will the President report on?
9: Sa mga nakikipagsabwatan upang kunin ang pondo ng bayan at nakawin ang kinabukasan ng ating mga mamamayan. Mahiya naman kayo.
0: The President's Report, SONA 2026, a special live event coverage of K5 News FM. SONA 2026. Expert analysis, remote field coverage, the People's Pulse, the President's Report.
1: The President's Report.
0: Going live by 2 p.m. of July 27, 2026. A special event coverage of the station that believes that power is built on the people's trust. The President's Report.
1: The President's Report.
10: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
11: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw kayong may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
10: Clinica Deo Fresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
11: Kaya subukan ninyo.
10: Clinica Deo Fresh, Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
11: Clinica Deo Fresh.
10: Available now.
12: Kadaragsa nga punggot, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Dala o magputi, DTX Beauty Soap. Puro katul-katul, DTX Beauty Soap.
13: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
12: Bakal na sa mga butika.
14: Eye Care Gold, ang superior eye formula. Eye Care Gold, ang kapsula ng may mataas ng lutein, vitamins, minerals, kag bilberry berry.

0: Extract, isa ka herbal medicine para sa mga mata nga may mataas nga anthocyanin. Isa ka potent antioxidant nga nagabulig sa pagtinaw, sang panulukan. Eye Care Gold, ang superior eye formula para sa epektibo nga kombinasyon. Mag-inom sang maskin pabaskog nga Eye Care Gold, kag patuluan ang mataas sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
1: Sa Barangay Fiesta Edition, Iloilo City. Luyag mo ba lang ang magbisita kag maghatag sang kasadyahan kag papremyo ang K5 News FM 88.7 sa inyo nga kapistahan sa barangay? Magkatulang sa istasyon sang K5 News FM Iloilo ukon mag-message sa amon official Facebook page. Agon mag-inquire kung paano kami makakadto sa inyo nga barangay. Masinadya kita, mga ka-K5 sa KKB, ka-K5, Kalingawan sa Barangay Fiesta Edition.
2: Store! Ang sinaing!
3: Luto na!
2: Ang labahan!
3: Nakasampay na!
2: Ang uniform ko!
3: Naplansa na!
4: Ganito ako!
5: Tigasi!
4: Tigalaba!
5: Tigasay!
4: Tigaplansa!
5: Sa araw si Mrs. ang masusunod!
4: Sa gabi!
5: Ako ang bossing!
4: Dahil kasangga ko!
5: Ang extend!
4: Supplement for men!
5: Lourdes!
4: Tapos ka ng maligo!
6: Yes, darling! Come to mama!
5: Extend Food Supplement for Men.
4: May maca at lavawaska
5: na nagpapataas ng energy
4: at stamina
5: para sa tigasing performance.
4: Extend Food Supplement for Men.
1: Sa Barangay Fiesta Edition, Iloilo City. Luyag mo ba lang ang magbisita kag maghatag sang kasadyahan kag papremyo ang K5 News FM 88.7 sa inyo nga kapistahan sa barangay? Magkatulang sa istasyon sang K5 News FM Iloilo ukon mag-message sa amon official Facebook page. Agon mag-inquire kung paano kami makakadto sa inyo nga barangay. Masinadya kita, mga ka-K5 sa KKB, ka-K5, Kalingawan sa Barangay Fiesta Edition.
4: Sa matino nga dugo
5: DTX 500
4: para sa healthy nga tayo
5: DTX 500
4: ang DTX 500
5: ang may mataas nga antioxidant
4: nga amo naman
5: ang nagatilo sa imo atay
4: basta tilo ang atay
5: happy kanunay
4: DTX 500
5: masaligan
4: epektibo
5: DTX 500
4: mataas pala ang imo blood sugar
5: DTX 500
4: ikaw pala
5: ang may diabetes
4: DTX 500
5: ang DTX 500
4: ang may powerful compounds
5: nga nagapanupo
4: kaga kontrolar
5: sa imo blood sugar
4: DTX 500
5: Salrika
4: Epic Tempo
5: DTX 500
4: D3 Bio.
7: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Na-diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
4: D3 Bio.
5: Ang D3 Bio.
4: Yung may VCO.
5: Ang VCO.
4: Yung may D3.
5: Mga butika.
4: D3 Bio.
8: Ako si Lito, isa ka mason na-diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kag intestingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
4: D3 Bio.
5: Ang D3 Bio.
4: Yung may VCO.
5: Ang VCO.
4: Yung may D3.
5: Mabakas mga butika.
9: The best music and entertainment. 88.7 K5 News FM.

0: 101.7.
1: K-5 Kalingawan Time!
2: Nurse? Nurse? Sa diin ang sulod ng pasyente?
3: Kuan, Dok? Ginpapuli ko na sa Dok?
2: Ha? Nga, ginpapuli mo ya?
3: Baw! Ikaw man bala, Dok? Nga, hindi ko pagpapulion, Dok, how? Galain to pa matiagya mo!
1: Hey! Hi! Kalingawan
4: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM, Cagayan de Oro. 103.1 K5 News FM, Tacloban. 107.1 K5 News FM, Olongapo City. 97.7 K5 News FM, Dumaguete City. 95.7 K5 News FM, San Jose Antique. 94.5 K5 News FM, Calibo. 100.9 K5 News FM, Rojas City. 89.1 K5 News FM, Pasig City. 103.9 K5 News FM, Bacolod City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Iloilo City. 88.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.

X500, epektibo nga suplemento sa pagtap na sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor, gagmadamo pa nga iban. DTX500, mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro. DTX500.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Sport Biotic, makabulik sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian, tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sa good bacteria. Sport Biotics, kabulik sa pagtapna sa kagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Mag-klinika Sport Biotics ka! Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
2: Good news!
1: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
3: Libre?
4: Libre!
1: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawood, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmark Kalinog. Sa Miagao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbis Street by Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
4: Hali ka mga langaw! Ari na ang paborito nato niya, ilaw!
5: Klinika Deo Fresh. Say goodbye sa body odor, say hi sa freshness. My virgin coconut oil, nagatap na sa mikrobyo nga kapagbaho sa ilo. Klinika Deo Fresh. A natural deodorant nga nagalast up to 48 hours. Sa Klinika Deo Fresh, fresh na fresh sa bango, fresh na fresh sa feeling. Klinika Deo Fresh. Bili na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
0: DTX Beauty Soap.
6: Ako si Elaine. Ako, gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa ngapon nga pani. May yara inis ang antimicrobial property. Tagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Kaginhalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap.
7: Pamakang sa mga butika.
0: DTX Beauty Soap.
8: Ako si Ronald. Isa ka sales rep.
9: So una,
8: problema, gid ako sa akong body odor.
9: Kabuya na ako magatubang sa akong mga customers.
8: Pero subong,
9: sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
8: Kag naghamis ka nagputi gid ako nga pani.
9: Salamat gid sa DTX Beauty
0: DTX Beauty Soap.
7: Mamakas sa mga butika.
0: Extend Food Supplement for Men.
10: O si Junie, taga Bacolod. Dapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
0: Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men.
11: Ako si Mark. Sa tudtood lang, tungod ka edad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi na gid makaarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo ang Extend Food Supplement for Men. Testingan ko.
12: Wow.
11: Ayos,
12: gid. Kamuman bala, testingin nyo
11: ang Extend Food Supplement for Men.
0: Extend Food Supplement for Men. Para sa matinlo nga dugo.
13: DTX 500.
0: Para sa healthy nga tayo.
13: DTX 500.
0: Ang DTX 500.
13: Ang may mataas nga antioxidant.
0: Nga amo naman
13: ang nagatinlo sa imo atay.
0: Basta tinlo ang atay.
13: Happy kanunay.
0: DTX 500.
13: Masaligan.
0: Epektibo.
13: DTX 500.
0: Mataas bala ang imo blood sugar.
13: DTX 500.
0: Ikaw bala
13: ang may diabetes.
0: DTX 500.
13: Ang DTX 500.
0: Ang may powerful compounds.
13: Yan ang gapanupo.
0: Kagakontrolar
13: sa imo blood sugar.
0: DTX 500.
13: Masaligan.
0: Epektibo.
13: DTX 500.
0: E3 Bio.
14: Ako si Gabriel. Nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa akong dilargo. Nagamay ang akong buyon.
0: D3 Bio. Ang D3.
13: Yung may
0: Physio,
13: yung may
0: D3. D3 Bio with Physio.
15: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
0: D3 Bio, ang D3.
13: Yung may Physio.
0: Ang Physio,
13: yung may D3.
0: D3 Bio.
7: Mabakal sa mga butika.
0: D3 Bio.
16: The best music and entertainment. 88.7 K5 News FM.

0: 88.7
1: K5 Galingawan Time!
2: Ano ang mas maraming sakay? Jeep o ambulansya?
3: Ano?
2: Siyempre, ambulansya.
3: Bakit?
2: Kasi sa jeep, 10-10 lang. Sa ambulansya, 50-50 ka malamang.
1: K5 Galingawan Time!
4: The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM. Iloilo 88.7. E3 Bio.
5: O, oh, si Karen, nadamugid sang akon hair fall at hindi manami akon kutis. Nag-try ako tumar sang D3 Bio kang naghining akon buhok kang naghinis ang akon kutis.
4: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. D3 Bio.
6: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
4: D3 Bio. Ang D3 Bio nga may Visio. Ang Visio. Yumay D3 mga butika. Para sa matino nga dugo DTX 500. Para sa healthy nga tayo DTX 500. Ang DTX 500 ang may mataas nga antioxidant nga amo naman ang nagatino sa imo atay. Basta tino ang atay, happy kanunay DTX 500. Masalikat, epektibo DTX 500. Mahigo bala ang imo dugo DTX 500. Masamit ka bala gina allergy DTX 500. Ang DTX 500 ang nagatino sa imo mahigo nga dugo nga sa masami amo naman ang ginahali na sa mga nagkalaylay ng energy. DTX 500. Masalika DTX 500. DTX Coffee Mix.
7: Ako si Rick Vista, ng isa kanegosyante. Agod yung magpapili ng alerto. DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix, mga pinata.
4: DTX Coffee Mix, mga butika. DTX Coffee Mix.
8: Ako si Rico. Sa una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix mamuok giyapon ng akong tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
4: DTX Coffee Mix. I Care Gold. Ang I Care Capsula. Nga mas ginpapaskog kag mas ginpanami. I Care Gold. Ang capsula nga ginhimo para sa mga mata. May superior antioxidant para sa mata. Kaangay sang lutein. Vitamin A. Vitamin C. Zinc. Kag bilberry berry extract. I Care Gold. Ang superior antioxidant eye formula. Basta may problema sa mata, mag I Care Gold na. Para sa epektibo nga kombinasyon, manginom sang Eye Care Gold. Kagpatuluan ang mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
9: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
10: Si Jake, ang una yan, iwang-iwang sa akin. Oh. Walagit ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, lanan. Insulayan ko pa no. Ang Mighty C. Kag one capsule, 310. After one week, nagnamigid ang akong nga paminaw. Salamat sa Mighty C.
9: Mighty C,
4: mabakal nga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
11: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C, alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot ako ng menstruation. Kung nagigit ako makabatsyag sang sakit.
4: Mighty C! Mabaka sa mga butika.
12: Sa amon mga suki sa kahanginan, mga supporters kag pinalangga namon nga tagpalamati. Salamat sa inyo wala untat nga suporta sa pagpamati sa kampyon nga istasyon. Sa Iloilo, padayon kita nga magapangalagad sang tampad nga serbisyo publiko, magadulog sang mga balita kag impormasyon nga wala sang may ginaapilan serbisyo nga matuod gid lamang. Ini si K5 Ray Espeha Umalay sa Iloilo K5 News FM.
13: Masakit ang tiyan? Masaminabudlayan sa pag-ariya? Mags 4 Biotics ka! May 45 probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong digestion. Sa Spore Biotics, gadalhay ang pag-ariya!
14: Spore Biotics, ang best friend sa mga kababaihan. Spore Biotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. Spore Biotics, dinatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinica Spore Biotics!

0: sinadya kita, mga ka-K5 sa KKB. Ka-K5, Kalingawan sa Barangay Fiesta Edition. Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
1: Good news!
2: Good news!
0: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
3: Libre?
4: Libre!
3: Wow!
0: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City, sa Kalinog Branch. Kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmark Kalinog, sa Miadao Branch. Kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbis Street, Baybay Norte, Miadao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson Saro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Dr. Ramil Uy ang iya mga produkto. Magbakal na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista, Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tugtog alas 5 sang hapon. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Bakal na!
5: Gabasa na naman bala ang imo.
6: Ay, gabasa na naman?
5: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
7: Always nagabasa.
5: Kag nagabaho ang kilikili.
7: Mag-Clinical Deo Fresh. Para sa maputi at mabangong kilikili. Clinical Deo Fresh.
6: Nagabasa na naman balaga.
5: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
7: Clinical Deo Fresh. Para sa maputi at mabangong kilikili.
8: Gadragsa nga punggot, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Galaong magputi, DTX Beauty Soap. Puro katol-katol, DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madre ni cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
8: Bakal na sa mga butika.
9: Nestor, ang sinaing!
10: Luto na!
9: Ang labahan!
10: Nakasampay na!
9: Ang uniform ko!
10: Naplansa na!
11: Ganito ako!
12: Tigasi!
11: Tigalaba!
12: Tigasay!
11: Tigaplansa!
12: Sa araw si Mrs. ang masusunod!
11: Sa gabi,
12: ako ang bossing!
11: Dahil kasangga ko!
12: Ang Extend
11: Supplement for Men!
12: Lourdes!
11: Tapos ka ng maligo!
13: Yes, darling! Come to Mama!
12: Extend Food Supplement for Men.
11: May maca at lavawaska
12: na nagpapataas ng energy
11: at stamina
12: para sa tigasing performance.
11: Extend Food Supplement for Men
12: para sa matinlo nga dugo.
11: DTX 500
12: para sa healthy gatay.
11: DTX 500
12: ang DTX 500
11: ang may mataas nga antioxidant
12: nga amo naman
11: ang nagatinlo sa imo atay.
12: Basta tinlo ang atay,
11: happy kanunay.
12: DTX 500
11: masaligan,
12: epektibo.
11: DTX 500
12: mataas pala ang imo blood sugar.
11: DTX 500.
12: Ikaw ba na
11: ang may diabetes?
12: DTX 500.
11: Ang DTX 500
12: ang may powerful compounds
11: nga nagapanupo
12: kagakontrolar
11: sa imo blood sugar.
12: DTX 500
11: masalikan,
12: epektibo.
11: DTX 500
12: D3 Bio.
14: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
12: D3 Bio.
11: Ang D3 Bio
12: yung may BCO.
11: Ang BCO
12: yung may D3.
11: Mabakas mga butika.
12: D3 Bio.
15: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kagintistingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
12: D3 Bio.
11: Ang D3 Bio.
12: Yung may BCO.
11: Ang BCO.
12: Yung may D3.
11: Mabakas mga butika.
0: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
16: Nga pamati kita ko sa K5 News FM Iloilo tungkol na namin anak pa Enrico Sorita Jr. kay Dasig sa Kaglaro Magbalita. Ako gali si Paco sa Tagbakaro. Tunay, naka K5.
0: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
17: Wow, my puso.
18: You're listening to 88.7 K5 News FM. K5 News FM.

0: K5 News FM.
1: K5 Galing Awantay.
2: Ang love parang ibon, kailangan palayain at pakawalan. Kung talagang para sa'yo, babalik yan. Pero kung hindi, tiradura na lang.
1: K5 Galing Awantay.
0: FM, championing the lives of the Filipino.
3: Wow! May puso!
0: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 95.7 K5 News FM San Jose Antique, 94.5 K5 News FM Calibo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 89.1 K5 News FM Pasig City, 103.9 K5 News FM Bacolod City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Iloilo City. 88.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
4: D3 Bio Health News. D3 Bio.
5: Ako si Gabriel, nagalibog na nga akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pala nga pag-inom. Nabatsagan ko na paghalog sa nga akong dilargo. Naglagamay nga akong nga buyon.
4: D3 Bio. Ang D3. Yung may BCO. BCO. Yung may D3.
6: Aton istoryan subong kung paano bala makabulig si D3 Bio sa aton nga digestive system. Kaya ang digestive system, isa ini sa nagasalo sang mga kagaw, no, nga halin sa aton baba. Dira nagaagi ang aton nga mga kontra nga hindi makita, no, kaangay sang virus, fungi, parasite man na, or even ang kagaw nato nung hindi kin malikawan. So paano bala Doc Ramil makabulig ang D3 Bio sa aton nga digestive system?
7: Paano makabulig ang D3 Bio sa imo nga digestive system, ilabi na sa lamig-lamig? Mo ba nang chakto nga term? Sir GP, lamig-lamig. Mga mucus, ano, mucus lining. Dapat kabalota magpili sa ginakaon naton. May mga pagkaon nga gapataas sa imo acid. Once nga gataas ang acid, gatokari mo nga kuan, hyperacidity, ganipis ang mucus lining. So, once nga ganipis ang mucus lining, diriga sugod nga paghapdi sa tiyan, Sir Kevin, diriga problema imo tiyan. So, dapat kabalota. Amo na ang rason nga ang mainom ka D3 Bio adlaw-adlaw para nga ano, hindi ka maproblema sini nga mga klase nga problema sa tiyan, no? Hindi iya mag-atake ang gituag imo nga at kung atakihon gid man ka sa imong hyperacidity, hindi dasig nga maproblema ang imo tiyan tungod kay nga aman naka D3 Bio ka. Permi na to na ginabalik-balik nga kagton mo duha tub-tub lima ka kapsula sang D3 Bio kag subsupon ang unod para amat-amaton, amat-amat paagyon sa imong tutunan pagpanaog sa imong tiyan. Ang kutob sa magyan nga tissue lining sang D3 Bio mahapin na sang kuan extra virgin coconut oil agod indi nga dali masunog kag matunaw sang nagasaka nga acid halin sa imo nga tiyan. So amo nang kaimportante kung palainom kaya D3 Bio, Sir Kevin.
4: D3 Bio with Visio.
8: Ako si Ana. Before problema, kung gidang ako na regular na regla, kisa, galabot, gitatlo, kabulan, bla. Sa pagtumar ko sang D3 Bio, bow okay, gidang resulta, subong normal na gid.
4: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. Matatas, mga butika.
6: Ilabi na kung kada tapos mo kaon, nagasulabang imo nga sulok-sulok.
7: Mm.
6: Kag ang wala untat nga kaon, Doc Ramil, kag Doc Sam, isa man gali sa kabangdanan, no, nga anaga hyperacidity ka. Bangod na galuya ang imo nga cardiac sphincter. Kag hindi siya makapahuway. Amo ini ang nagapugong sa pagsaka sang acid halin sa imo nga tiyan, no, pakadto sa imo nga tutunlan. Kag amo man na ang nagapugong sang pagbalik sang mga pagkaon mo pagwa sa imong
7: katabo sa may mga guard mo.
6: Munang nagapugong man Doc Ramil nga para hindi magbalik ang imo kinaon bala. So kung bako di mo cardiac sphincter, amo na siya ang rason nga wala ka nagadigwa maski magigda ka. Tapos ang D3 bio puno ina sang medium chain triglycerides nga makabulig sa pagpabakod sang imo nga cardiac sphincter. Paagi sa pagpabusog sa imo, makalikaw ka sa pagkuyam-kuyam, no? Sa sige mo kaon.
7: Siyempre, busog ka.
6: Busog ka.
9: So, damo mo nga natural nga paagis para pabakuron ang imong cardiac sphincter, no? Magtulog ka nga gatakilid pa wala, bala? Agod, hilway ang lagyan sang acid kag pagkaon halin sa tutunlan pagadto sa tiyan, no?
7: So, wala. O, dapat sa, tulog, wala.
6: Tulog, wala.
7: Dabi na akong late dinner ka.
9: Pinanong wala gid ang posisyon sa pagtulog, ha? So, likawan ang pagkaon sa gabi, bala, Sir Kevin, ang ginatawag pagkaon nga high in calorie, no?
7: Pero sa kaso naman sa H. pylori infection, Doc Sam, iniisa kasahi sang kagaw nga nagaproduce ang enzyme nga urease nga nagapanubo sang acidity sang imo nga tiyan. Kung magnubo ang acidity sang imo nga tiyan, nagapigaw kag naganipis ang mucus lining sa imo nga tiyan. Once nga magnipis na ang lining sa imo tiyan, prone ang imo nga stomach cell sa pagkasunog bangod sang acid kag pepsin nga makusog nga digestive fluids. Ini ang rason nga gakapilas ang tiyan kag mahulog ini sa gitawag nga ulcer kag prone ang imo nga stomach cells sa pag-atake sang H. pylori bacteria. Kung may daily dose ka sang lauric acid, kag monolaurin nga makita mo sa D3 bio, layo ka sa ulcer.
10: Nagapalandulong pala ang imo panulukan.
11: Magalingin pala ang imo nga uhaw.
10: Masami nagkapangihi.
11: Masami ginauha.
10: Kasi may diabetes ka na.
11: DTX 500 na.
10: Ang DTX 500.
11: Ang may powerful compound.
10: Nga nagapanubo
11: sang imo blood sugar.
10: DTX 500.
11: Garantisado.
10: DTX 500.
12: DTX 500. Health Alert with Dr. Ramil Uy. The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM. Iloilo 88.7. D3 Bio with Vizio.
8: Ako si Ana. Before problema, ako gidang akon irregular nga regla. Kisa, galabot, gitatlo kabulan, bla. Sa pagtumar ko sang D3 Bio, bau okay, gidang resulta, subong normal na gid.
12: D3 Bio.
4: Ang D3 Bio.
12: Yung may Vizio.
4: Ang Vizio.
12: Yung may D3.
4: Mabagat sa mga butka.
12: D3 Bio.
13: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer's disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabulan, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
12: D3 Bio.
4: Ang D3 Bio.
12: Yung may Vizio.
4: Ang Vizio.
12: Yung may D3.
4: Mabagat sa mga butka.
10: My family history ba na kamuusong diabetes?
11: Mag DTX 500 ka!
10: Mataas ba na ang imo blood sugar?
11: Mag DTX 500 ka na!
10: Ang DTX 500!
11: Ang may powerful compound!
10: Nga nagapanubo sang imo blood sugar!
11: DTX 500!
10: Garantisado!
11: Epektibo!
10: Aramis
11: mo! DTX 500!
10: Nagapalandulong ba na ang imo panulukan?
11: Magalingin ba na ang imo nga uhaw?
10: Masami nagapangihi!
11: Masami ginauha!
10: Kasi may diabetes ka na!
11: Mag DTX 500 na!
10: Ang DTX 500!
11: Ang may powerful compound!
10: Nga nagapanubo
11: sang imo blood sugar.
10: DTX 500.
11: Garantisado.
10: DTX 500.
12: DTX Coffee Mix.
14: Eric Ledesmas, mataas ang akon nga sugar. Nabatian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape. Hintilawan nga man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar. Kamayara, inigali nga sang ang palaya extra.
12: DTX Coffee Mix.
4: Mabaka mga butika.
12: DTX Coffee Mix.
15: Ako si Mayra. Permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intistingan ko man. Nagnami. Idang akon pamatyal. Regular ang akon pagpamuhi. Wala sang hangin ang akon dyan.
12: DTX Coffee Mix.
4: DTX Coffee Mix.
12: Mabaka mga butika.
10: Mighty C.
12: Ang alkaline ng vitamin C.
16: Ako si Anika. Nabatian ko mangi. Kay gali may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. One capsule 3 times a day. 1 week lang. Nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Effective.
12: Mighty C.
4: Mabaka sa mga butika.
10: Mighty C.
12: Ang alkaline ng vitamin C.
17: Mugali si Bibi. Mas masami ko gina-allergy. Iski magwa lang ako kagmahanginan. Damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C. Grabing epekto. Inuras lang. Nadula. Nadayo ng ako niya allergy.
12: Mighty C.
4: Mabaka sa mga butika.
18: Sa amon mga suki sa kahanginan, mga supporters kag pinalangga namon nga tagpalamati. Salamat sa inyo wala untat nga suporta sa pagpamati sa kampyon nga istasyon. sa Iloilo, padayon kita na magapangalagad sa tampad ng serbisyo publiko. Magadulog sa mga balita kag impormasyon na wala sa may ginaapinan, serbisyo na matuod gid lamang. Ini si K5 Ray Espeha Umalay sa Iloilo, K5 News FM.
19: Spore Biotics nga ginugdan sang prebiotic nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics nagapanami sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health. Kasakit ang tiyan? Mag-Spore Biotics. Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Mag-Spore Biotics. Kabulig sa pagpanami sang digestion at pagkakas sang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, mag-Klinika Spore Biotics.
20: Fiesta Edition, Iloilo City. Luyag mo ba lang ang magbisita kag maghatag sang kasadyahan kag papremyo ang K5 News FM 88.7 sa inyo nga kapistahan sa barangay? Magkadto lang sa istasyon sang K5 News FM Iloilo ukon mag-message sa amon official Facebook page. Agon mag-inquire kung paano kami makakadto sa inyo nga barangay. Masinadya kita, mga ka-K5 sa KKB, ka-K5, Kalingawan sa Barangay Fiesta Edition. Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Good news!
21: Good news!
20: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
22: Libre? Libre!
21: Wow!
20: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblasyon Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes ka Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Myagaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Myagaw. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iya mga produkto. Magbakal na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tugtog alas 5 sang hapon. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Bakal na!
23: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
24: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
23: Clinica Deo Fresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
24: Kaya subukan ninyo.
23: Clinica Deo Fresh, Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
24: Clinica Deo Fresh.
23: Available now.
25: Kadaragsa nga punggod. DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit. DTX Beauty Soap. Dalaong magputi. DTX Beauty Soap. Puro katol-katol. DTX Beauty Soap.
20: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
25: Bakal na sa mga butika.
0: X10 Food Superman Man.
1: Ako si Ere.
2: Isa ko ka jeepney driver.
1: Di nagid ka to sik ang akon man no.
2: Siling sang migo ko.
1: I-try ang X10 Food Supplement for Men.
2: Kay epektibo ko no.
1: Akon gintilawan.
2: Abaw.
1: Gatok tura ok gid ang akon man no.
2: Kanamit gi sa experience ba?
0: X10 Food Superman for Men. X10 Food Superman for Men.
3: Ako si Fred Domingo, X10 Food Supplement user. Dako gid nga bulig sa among mag-asawa ang X10 Food Supplement for Men. Kay sang una abi daw wala nagiganay pero may himala pa man gali. Salamat gid sa X10 Food Supplement for Men. Epektibo gid.
0: X10 Food Supplement for Men.
21: Para sa matino nga dugo.
0: DTX 500.
21: Para sa healthy nga tay.
0: DTX 500.
21: Ang DTX 500
0: ang may mataas nga antioxidant
21: nga amo naman
0: ang nagatilo sa imo atay.
21: Basta tilo ang atay,
0: happy kanunay.
21: DTX 500
0: masaligan.
21: Epektibo.
0: DTX 500
21: mahigo bala ang imo dugo.
0: DTX 500
21: masamit ka bala gina allergy.
0: DTX 500
21: ang DTX 500
0: ang nagatilo sa imo mahigo nga dugo.
21: Nga sa masami
0: amo naman
21: ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga allergy.
0: DTX 500
21: masaligan.
0: DTX 500
21: D3 Bio.
22: O si Karen, kadamugid sang akon hair fall at hindi manami akon kutis. Nagtry ako tumar sang D3 Bio kang naghining akon buhok kang naghinis ang akon kutis.
0: D3 Bio.
21: Ang D3 gamay Visio.
0: Ang Visio
21: gamay D3.
0: D3 Bio
21: with Visio.
3: Ako si Boy Fidel, isang ka health researcher kag isaman ka registered nurse. Sa nagsugod ako tumar sang D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akon paminsalon.
0: D3 Bio.
21: Ang D3
0: gamay Visio.
21: Ang Visio
0: gamay D3.
21: D3 Bio.
26: In spite of headwinds that we have faced, we have stayed the course. Our poverty rate has significantly dropped to 15.5%, down from 18% in 2021.
27: For the fifth time in his first 3 years, Philippine President Ferdinand Marcos Jr. would once again face the nation to report on what he has done for the nation. Amid the political turmoil and the flood control fund scandal, what will the president report on?
26: Sa mga nakikipagsabwatan upang kunin ang pondo ng bayan at nakawin ang kinabukasan ng ating mga mamamayan. Mahiya naman kayo.
27: The President's Report, SONA 2026. A special live event coverage of K5 News FM. SONA 2026. Expert analysis. Remote field coverage. The People's Pulse. The President's Report.
0: The President's Report.
27: Going live by 2 p.m. of July 27, 2026. A special event coverage of the station that believes that power is built on the people's trust.
0: The President's Report. The President's Report.
28: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
29: Nga pamati ako sa K5 News FM Iloilo tungod na namin ako sa mga drama ni Maninay Mane. Especially, ang iya nga Pages of Love. Ini si Jin sang Bitoon Haro, tunay na sa K5.
28: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
30: Wow! My puso!
27: You're listening to 88.7 K5 News FM. K5 News FM.
31: This song is brought to you by D3 Bio, the antiviral and antibacterial specialist.

News FM. Ang kakampyon ng estasyon sa Iloilo City. 88.7 K5 News FM.

100. Epektibo nga suplemento sa pagtap na sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Gagmadamo pa nga iban. DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro.

0: Mighty C ang alkaline ng vitamin C. I Care Gold Capsule. Ang kapsula galing hugot obra para sa mata. Mas epektibo pa. I Care Gold Capsule. Mas pinasaka ang level sang lutein, vitamin A, vitamin C, vitamin E, zinc. Galing pabaskog sang dilberry extract. Kung pigaw na imupanulukan, ikaw may cataract, pterygium, astigmatism, gaglucoma, mag I Care Gold Capsule ka na. Para sa mas epektibo na kombinasyon, para sa manami na eye health, mag-inom sang I Care Gold Capsule. Kaupot sa pagbutang sang Eye Care Drops at o atlang. Ang Eye Care Gold Capsule, mamakal sa mga leading drug stores sa manubo na presyo.
1: Sport Biotics. Makabulik sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayong apanglawason kag nagapabakon sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
2: Good news!
1: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
3: Libre? Libre!
1: Wow! Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasay City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, A. Panes Street, Barangay

0: Poblacion, Ilawood, Pasig City sa Kalinog Branch. Kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmark Kalinog sa Miagao Branch. Kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbis Street, Baybay Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan halin sa klinika ni Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iya mga produkto. Nagbakal na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista, Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tugtog alas 5 sang hapon. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Bakal na!
1: Bali ka mga langaw! Ari na ang paborito nato niya, Ila!
2: Oh, hindi! Nga, perme lang ako ginalangawan!
3: Klinika Deo Fresh. Say goodbye sa body odor, say hi sa freshness. My virgin coconut oil, nagatap na sa mikrobyo nga kapagbaho sang ilo. Klinika Deo Fresh. A natural deodorant nga nagalast up to 48 hours. Sa Klinika Deo Fresh, fresh na fresh sa bango, fresh na fresh sa feeling. Klinika Deo Fresh. Bili na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
0: Okay ka! May kape ka sa K5! Sa solid nga tagpalamati nga wala nagahalin-halin sang ilang radyo kag nakatutok pirmi sa K5 News FM Iloilo 88.7. Basi ikaw na ang amon madakpan kag makadaog sang isa ka box nga BTX Coffee Mix. Tutok na mga ka K5 diri lang sa kampyon nga istasyon K5 News FM Iloilo 88.7.
4: DTX Beauty Soap.
5: Ako si Ronald, isa ka sales rep.
6: So na,
5: magid ako sa akong body odor.
6: Huya na ako magatubang sa akong mga customers.
5: Pero subong,
6: sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
5: Kag naghamis ka nagpute gid ako nga panit.
6: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
4: DTX Beauty Soap. Mabakal sa mga butika.
7: Extend Food Supplement for Men.
8: O si Juni, taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
7: Extend Food Superman for Men.
9: Para sa matino nga dugo.
7: DTX 500.
9: Para sa healthy nga tayo.
7: DTX 500.
9: Ang DTX 500.
7: Ang may mataas nga antioxidants.
9: Nga amo naman
7: ang nagatino sa imo atay.
9: Basta tino nga tayo.
7: Happy kanunay.
9: DTX 500.
7: Masaligan.
9: Epektibo.
7: DTX 500.
4: E3 Bio.
10: Ako si Gabriel. Nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Uwex ko palang ang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong buyon.
4: D3 Bio.
9: Ang D3
4: yung may VCO.
9: Ang VCO
4: yung may D3.
11: In spite of headwinds that we have faced, we have stayed the course. Our poverty rate has significantly dropped to 15.5%, down from 18% in 2021.
12: For the fifth time in his first 3 years, Philippine President Ferdinand Marcos Jr. would once again face the nation to report on what he has done for the nation. Amid the political turmoil and the flood control fund scandal, what will the president report on?
11: Sa mga pagsabwatan upang kunin ang pondo ng bayan at nakawin ang kinabukasan ng ating mga mamamayan. Mahiya naman kayo.
12: The President's Report, SONA 2026. A special live event coverage of K5 News FM. SONA 2026. Expert analysis. Remote field coverage. The People's Pulse. The President's Report.
4: The President's Report.
12: Going live by 2 p.m. of July 27, 2026. A special event coverage of the station that believes that power is built on the people's trust.
4: The President's Report.
12: The President's Report.
0: nga aga pamati ka sa K5 News FM.
10: Naga pamati kita ko sa K5 News FM. May sa ila, may balita nga husto, dali magets kagalin gid sa nagipusuon sang komunidad. Kampyon gid. Ako si Jun sang Mandriyaw. Tunay na ka K5.
0: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
13: Wow! My puso!
12: You're listening to 88.7 K5 News FM. K5 News FM.
0: This song is brought to you by DTX 500, the superior antioxidant.

0: K5 News FM championing the lives of the Filipino.
1: Wow! May puso!
0: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 95.7 K5 News FM San Jose Antique, 94.5 K5 News FM Calibo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 89.1 K5 News FM Pasig City, 103.9 K5 News FM Bacolod City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Iloilo City. 88.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. The official overall number one station in Iloilo City, K5 News FM, Iloilo 88.7. E3 Bio.
2: O si Karen, kada mo isang akon hair fall, hindi man nami akon kutis. Nagtry ako to mars ang D3 Bio kang naghining akon buhok kag nagkinis ang akon kutis.
0: D3 Bio. Ang D3 ng may Visio. Ang Visio ng may D3. D3 Bio.
3: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio ng may Visio. Ang Visio ng may D3. Malakas mga butika. Para sa matino nga dugo. DTX 500. Para sa healthy nga tay. DTX 500. Ang DTX 500 ang may mataas nga antioxidant nga amo naman ang nagatindo sa imo atay. Basta tindo ang atay, happy kanunay. DTX 500 masaligan, epektibo. DTX 500 mahigop na ang imo dugo. DTX 500 masamit ka pala ang gina-allergy. DTX 500 ang DTX 500 ang nagatindo sa imo mahigop nga dugo nga sa masami amo naman ang gina halina sa mga nagkalay-lay nga allergy. DTX 500 masalikan. DTX 500. DTX Coffee Mix.
4: Ako si Rick Vista nga isa ka negosyante. Agud yung magpapili nga alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da nga mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix mga pinata.
0: DTX Coffee Mix mga butika. DTX Coffee Mix.
5: Ako si Rico. Sang una hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo nang akon tulog. Habang ang DTX Coffee Mix mamuo giyapon ang akong tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix. Dry eye, pirmi nga katol imo mata. Hindi na magulat pa na magdako ang problema sa imo mata. Mag Eye Care Gold Capsule ka. Ang Eye Care Gold Capsule highly recommended sa mga eksperto para sa pagdapda sa mga nagkalain-lain nga sahi sang sakit sa mata. Eye Care Gold Capsule may ara sang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc kag bilberry extract. Para sa mas epektibo kag manaming nga kombinasyon para sa eye health, mag-inom sang Eye Care Gold. Kaupod ang pagbutang sang Eye Care Drops adlaw-adlaw. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
6: Si Jake, sang una yan, niwang-niwang sa akin. Wala git ko gana magkaon. Kag sa agay lang ko ubo, hilanan. Insulayan ko pa no. Ang Mighty C. Kag one capsule, 310. After one week, nagnamigid ang akong nga paminal. Salamat sa Mighty C.
0: Mighty C. Mabaka mga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
7: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C, alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. One capsule, 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot na akong menstruation. No, nagid ako makabatsyag sang sakit.
0: TC, mabaka sa mga butika.
8: Sa amon mga suki sa kahanginan, mga supporters kag pinalangga namon nga tagpalamati. Salamat sa inyo wala untat nga suporta sa pagpamati sa kampyon nga istasyon. Sa Iloilo, padayon kita nga magapangalagad sa tampad nga serbisyo publiko. Magadulog sa mga balita kag impormasyon nga wala sa may ginaapinan, serbisyo nga matuod gid lamang. Ini si ka K5 Ray Espeha Umalay sa Iloilo K5 News
9: Masakit ang tiyan? Masabi na budlayan sa pag-ariya? Mags 4 Biotics ka! May 45 probiotics na nagabuling sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sa 4 Biotics, gadalhay ang pag-ariya!
10: 4 Biotics, ang best friend sa mga kababaihan. 4 Biotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. 4 Biotics, ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinicas 4 Biotics!
11: Sa barangay at Fiesta Edition, Iloilo City. Luyag mo ba lang magbisita kag maghatag sang kasadyahan kag papremyo ang K5 News FM 88.7 sa inyo nga kapistahan sa barangay? Magkadto lang sa istasyon sang K5 News FM Iloilo ukon mag-message sa amon official Facebook page agon mag-inquire kung paano kami makakadto sa inyo nga barangay. Masinadya kita, mga ka-K5 sa KKB, ka-K5, Kalingawan sa Barangay Fiesta Edition. Sa mga suki namon sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Good news!
12: Good news!
11: Sarang na mo makapakonsulta sang libre.
13: Libre?
14: Libre!
13: Wow!
11: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvacion Street Corner, A Planet Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmark Kalinog. Sa Miadao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbis Street, Baybay Norte, Miadao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iya mga produkto. Magbakal na sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista, Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tugtog alas 5 sang hapon. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Bakal na!
15: Gagabasa na naman bala ang imo.
16: Ay, gabasa na naman?
15: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
17: Always nagabasa?
15: Kag nagabaho ang kilikili?
17: Mag-Clinica Deo Fresh. Para sa maputi at mabangong kilikili. Clinica Deo Fresh.
16: Nagabasa na naman balaga.
15: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
17: Clinica Deo Fresh. Para sa maputi at mabangong kilikili.
18: Gadaragsa nga punggod.
19: DTX Beauty Soap. Magaspang nga pani.
20: DTX Beauty Soap.
19: Dala o magputi.
20: DTX Beauty Soap.
19: Puro katol-katol.
20: DTX Beauty Soap.
11: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Madre de cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
21: Bakal na sa mga butika.
22: Nestor, ang sinaing!
23: Luto na!
22: Ang labahan!
23: Nakasampay na!
22: Ang uniform ko!
23: Naplansa na!
24: Ganito ako!
25: Tigasing!
24: Tigalapa!
25: Tigasay!
24: Tigaplansa!
25: Sa araw si Mrs. ang masusunod!
24: Sa gabi,
25: ako ang bossing!
24: Dahil kasangga ko!
25: Ang extend!
24: Supplement for men!
25: Lourdes!
24: Tapos ka ng maligo!
26: Yes, darling! Come to mama!
25: Extend Food Supplement for Men.
24: May maca at lavawaska
25: na nagpapataas ng energy
24: at stamina
25: para sa tigasing performance.
24: Extend Food Supplement for Men
25: para sa matino nga dugo.
24: DTX 500
25: para sa healthy gatay.
24: DTX 500
25: ang DTX 500
24: ang may mataas ka antioxidant
25: nga amo naman
24: ang nagatino sa imo atay.
25: Basta tino ang atay,
24: happy kanunay.
25: DTX 500
24: masaligan,
25: epektibo.
24: DTX 500
1: Mataas pala ang imo blood sugar.
2: DTX 500.
1: Ikaw ba na
2: ang may diabetes?
1: DTX 500.
2: Ang DTX 500
1: ang may powerful compounds.
2: Yan ang gapanupo.
1: Kagakontrolar
2: sa imo blood sugar.
1: DTX 500.
2: Asal rikan.
1: Epic tipo.
2: DTX 500.
1: D3 Bio.
3: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
1: D3 Bio.
2: Ang D3 Bio.
1: Yung may PCO.
2: Ang PCO.
1: Yung may D3.
2: Mabagat, mga butka.
1: D3 Bio.
12: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kagintistingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
1: D3 Bio.
2: Ang D3 Bio.
1: Yung may PCO.
2: Ang PCO.
1: Yung may D3.
2: Mabagat, mga butka.
13: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
14: Napamati ka sa K5 kahit daw hindi gid bala makumplito ang gabi ko kung hindi ko mamati sa programa ni Machokolate. Tapos kung gwapo gid ang iya nga mga bisita na lipay gid ko. Ako gali si Jenny Alin Saharo, tunay nga ka K5.
13: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
21: Wow, my puso.
23: You're listening to 88.7 K5 News FM. K5 News FM.
13: This song is brought to you by DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, naka-detox ka pa.

K5 News FM ang kampyon ng estasyon sa Iloilo City 88.7 K5 News FM.

0: K5 News FM.
1: K5 Galinha One Time.
2: Hoy manang, ano man ang inyo nga kaldoman? Mailangaw ba niyo?
3: Ay, aba, ano gina-expectar mo, Noy, ha? Tagpulo lang nakapiso? Ano nga subak gusto mo, baboy?
1: K5 Galinha One Time.
0: FM, championing the lives of the Filipino.
4: Wow! May puso!
5: The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM. Iloilo 88.7. D3 Bio with Vizio.
6: Ako si Ana. Before problema, ako gida nga ako irregular nga regla. Isa, galabot, gitatlo, kabulan, bla. Sa pagtumar ko sa D3 Bio, bau okay, gida ang resulta, subong normal na gid.
5: D3 Bio.
7: Ang D3 Bio.
5: Yung may Vizio.
7: Ang Vizio.
5: Yung may D3.
7: Matatags, mga butika.
5: D3 Bio.
8: Ako si Borgs, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabulan, nagbalik normal ang paminsaro ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
5: D3 Bio.
7: Ang D3 Bio.
5: Yung may Vizio.
7: Ang Vizio.
5: My family history ba na kamuusong diabetes? Mag-TDX 500 ka! Mataas ba na ang imo blood sugar? Mag-TDX 500 ka na! DTX 500! Ang may powerful compound! Ganagapanubos ang imo blood sugar! DTX 500! Garantisado! Epektibo! Aramis DTX 500!

0: kingan kuman, tagnami, idang akong pamatya, regular ang akong pagpamuhi, wala sang hangin ang akong chan.
1: TTX Coffee Mix! TTX Coffee Mix!
2: Mabaka butika!
1: Kapalubala ka mo, gamay tatlo sang klase nga cancer sulod sa mata, iniamo ang ocular melanoma, ang pinaka-common nga cancer sa mata. Nga gina-target sini ang aton iris, lymphoma, ga-apekto sa puti nga dugo sang lawas, mostly sa mga tigulan o sa mga tao nga ara sa HIV o AIDS. Retinoblastoma, cancer, nga halin sa retina na mostly nag-apektuhan sini ang mga bata. Protektahan ang aton mata. Mag-Eye Care Gold Capsule adlaw-adlaw para sa mas epektibo na kombinasyon para sa manami na eye health. Mag-inom sang Eye Care Gold Capsule. Kaupod ang sapagbutang sang Eye Care Drops adlaw-adlaw. Mighty C,
3: ang alkaline nga vitamin C.
4: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. One capsule, 3 times a day. 1 week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C, epektibo.
3: Mighty C!
2: Mabaka sa mga butika.
5: Sa amon mga suki sa kahanginan, mga supporters kag pinalangga namon nga tagpalamati. Salamat sa inyo wala untat nga suporta sa pagpamati sa kampyon nga istasyon. Sa Iloilo, padayon kita nga magapangalagad sang tampad nga serbisyo publiko, magadulog sang mga balita kag impormasyon nga wala sang may ginaapilan, serbisyo nga matuod gid lamang. Ini si K5 Ray Espeha Umalay sa Iloilo K5 News FM.
6: Sporbiotics naging updan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Sporbiotics. Nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Sporbiotics, you're always in good health. Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Good news!
7: Good news!
6: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
8: Libre? Libre!
6: Wow! Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasay City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawood, Pasay City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmark Kalinog. Sa Myagaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street by Norte, Myagaw. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iya mga produkto. Magbakal na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista, Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tuktok alas 5 sang hapon. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Bakal na!
9: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
10: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
9: Clinica Deo Fresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
10: Kaya subukan ninyo.
9: Clinica Deo Fresh, Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
10: Clinica Deo Fresh.
9: Available now.
11: Kadaragsa nga pungkot.
12: DTX Beauty Soap.
11: Magaspang nga panit.
12: DTX Beauty Soap.
11: Dala o magputi.
12: DTX Beauty Soap.
11: Puro katol-katol.
12: DTX Beauty Soap.
6: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Madre ni cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
11: Bakal na sa mga butika.
13: Extend Food Superman
14: for Man. Ako si Eric. Isa ko ka jeepney driver. Di nagid katosik ang akon man, no? Silang sa ngigo ko. Itry ang Extend Food Supplement for Men. Kaya epektibo ko, no? Akon gintilawan. Abaw. Gatok to.

0: kwaok gid ang ako man nanamit gisa experience ba?
1: Extend Food Superman for Men
2: para sa matinlo nga dugo.
1: DTX 500
2: para sa healthy nga tay.
1: DTX 500
2: ang DTX 500
1: ang may mataas nga antioxidant
2: nga amo naman
1: ang nagatinlo sa imo atay.
2: Basta tinlo nga tay,
1: happy kanunay.
2: DTX 500
1: masaligan,
2: epektibo.
1: DTX 500
3: E3 Bio with Physio.
4: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kag isang man kalajester nurse. Sa nagsugod ako tumaas ang D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong pamilsaron.
3: D3 Bio
2: ang D3
3: yung may Physio,
2: ang Physio
3: yung may D3.
2: D3 Bio
5: nga aga pamati ka sa K5 News FM.
6: Aga pamatigid ako sa K5 kay luwas sa balita kag music kag entertainment. Pero migit ba lang sanda nagabulig sa mga pigado. Ako gali si Paulita taga Antique, pro dyan ako gatinir sa lapas. Tunay naka K5.
5: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
7: Wow, my puso.
8: You're listening to 88.7 K5 News FM. K5 News FM.
9: This song is brought to you by Mighty C, ang alkaline vitamin C.

0: love you.
1: K5 News FM.
2: K5.

0: na siya, bagay! Gagamit siya sa silog balay! Gamit siya! Kusina! Kusina! Matalong! Ginagamit pang iwas ang sibuyas, kagliha!
1: Dali!
2: Hey! Hi! Galingaw ang time!
3: FM, championing the lives of the Filipino.
4: Wow! May kumso!
3: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 95.7 K5 News FM San Jose Antique, 94.5 K5 News FM Calibo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 89.1 K5 News FM Pasig City, 103.9 K5 News FM Bacolod City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Iloilo City. 88.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM, Iloilo 88.7.

0: suplemento!
1: DTX 500, epektibo nga suplemento sa pagtapna sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor, gagmadamo pa nga iban. DTX 500, mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C. Glaucoma, eye care gold capsule. Bacterial conjunctivitis o pink eye, eye care gold capsule. Eye allergy, eye care gold capsule. Cataracts, eye care gold capsule. Ang eye care gold capsule may aras sa routine, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kagdil berry extract. Eye care gold capsule para sa mas epektibo kag manami na kombinasyon para sa eye health. Manginom sang eye care gold. Kaupot ang pagbutang sang eye care drops. Adlaw-adlaw, eye care gold capsule. Mamakala sa mga leading drugstores sa marubo na presyo.
1: Sport Biotics, makabulik sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian, tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics, ang fortified probiotics by 80 billion CFU sang good bacteria. Sport Biotics, kabulik sa pagtapna sang kagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Magklinika Sport Biotics ka. Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Good news!
2: Good news!
1: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
3: Libre? Libre!
1: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmark Kalinog. Sa Miagao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street by Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iya mga produkto. Nagbakal na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista, Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tugtog alas 5 sang hapon. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Bakal na!
3: Hali na mga langaw! Ari na ang paborito natin niya, ilaw!
4: Oh, hindi! Nga, perme lang ako ginalangawan!
5: Klinika Deo Fresh. Say goodbye sa body odor, say hi sa freshness. My virgin coconut oil, nagatap na sa mikrobyo nga kapagbaho sang ilo. Klinika Deo Fresh, a natural deodorant nga nagalast up to 48 hours. Sa Klinika Deo Fresh, fresh na fresh sa bango, fresh na fresh sa feeling. Klinika Deo Fresh. Bili na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: Okay ka! May kape ka sa K5! Sa solid nga tagpalamati nga wala nagahalin-halin sang ilang radyo kag nakatutok pirmi sa K5 News FM Iloilo 88.7. Basi ikaw na ang amon madakpan kag makadaog sang isa ka box nga DTX Coffee Mix. Tutok na mga ka K5 diri lang sa kampyon nga istasyon K5 News FM Iloilo 88.7.
6: DTX Beauty Soap.
7: Ako si Elaine. Ako, gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa ngapon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
6: DTX Beauty Soap. Pamakang sa mga butika. DTX Beauty Soap.
8: Ako si Ronald. Isa ka sales rep.
9: So na.
8: Pwede, magid ako sa akong body odor.
9: Kuya na ako magatubang sa akong mga customers.
8: Pero subong.
9: Sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
8: Kag
9: nag-hamis ka nagputi gid ako nga pani.
8: Salamat gid sa DTX Beauty
6: DTX Beauty Soap. Mabakal sa mga butika.
10: Extend Food Supplement for Men.
11: O si Juni, taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
10: Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men.
12: Ako si Mark. Sa tuntood lang, tungod ga kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi na gid makarangka. Hasta nga nabatian ko sa radyo ang Extend Food Supplement for Men. testingan ko. Wow, ayos gid. Kamu man bala testingin yung Extend Food Supplement for Men.
10: Extend Food Supplement for Men. Para sa matino nga dugo.
2: DTX 500.
10: Para sa healthy gatay.
2: DTX 500.
10: Ang DTX 500
2: ang may mataas nga antioxidant.
10: Nga amo naman
2: ang nagatindo sa imo atay.
10: Basta tindo ang atay.
2: Happy kanunay.
10: DTX 500.
2: Masaligan.
10: Epektibo.
2: DTX 500.
10: Mataas bala ang imo blood sugar.
2: DTX 500.
10: Ikaw bala
2: ang may diabetes.
10: DTX 500.
2: Ang DTX 500
10: ang may powerful compounds.
2: Yan ang gapanubo
10: kaga kontrolar
2: sa imo blood sugar.
10: DTX 500.
2: Masaligan.
10: Epektibo.
2: DTX 500.
10: E3 Bio.
13: Ako si Gabriel. Nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
10: D3 Bio. Ang D3.
2: Physio,
10: yung may D3.
2: D3 Bio with Physio.
14: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
10: D3 Bio, ang D3.
2: Yung may Physio.
10: Ang Physio,
2: yung may D3.
10: D3 Bio.
2: Mabakal sa mga butika.
10: D3 Bio.
15: In spite of headwinds that we have faced, we have stayed the course. Our poverty rate has significantly dropped to 15.5%, down from 18% in 2021.
16: For the fifth time in his first 3 years, Philippine President Ferdinand Marcos Jr. would once again face the nation to report on what he has done for the nation. Amid the political turmoil and the flood control fund scandal, what will the president report on?
17: Kaya sa mga nakikipagsabwatan upang kunin ang pondo ng bayan at nakawin ang kinabukasan ng ating mga mamamayan. Mahiya naman kayo.
16: The President's Report, SONA 2026, a special live event coverage of K5 News FM. SONA 2026. Expert analysis. Remote field coverage. The People's Pulse. The President's Report.
18: The President's Report.
16: Going live by 2 p.m. of July 27, 2026. A special event coverage of the station that believes that power is built on the people's trust. The President's Report.
18: The President's Report.
19: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
20: Kapamati, kita ko yung sa K5 kay do amuna sa ang akon nga kape kung aga. Kung wala na, do hindi na lang ko yung magbugtaw. Ako si Divina sang tansa bye-bye. Tunay na ha K5.
19: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
21: Wow, my puso.
16: You're listening to 88.7 K5 News FM. K5 News FM.
22: This song is brought to you by DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, naka-detox ka pa.

K-5 News FM ang kakampyon ng estasyon sa Iloilo City 88.7 K-5 News FM.

0: K-5 News FM
1: K-5 Kalingawan Time.
2: Ano ang mas maraming sakay? Jeep o ambulansya?
3: Ano?
2: Siyempre, ambulansya.
3: Bakit?
2: Kasi sa jeep, 10-10 lang. Sa ambulansya, 50-50 ka malamang.
1: K-5 Kalingawan Time.
0: FM, championing the lives of the Filipino.
4: Wow! My puso!
5: The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM. Iloilo 88.7. E3 Bio.
6: O, si Karen, nadamugid sang akon hair fall, hindi man nami ang akon kutis. Nag-try ako tumar sang D3 Bio, kang naghining akon buhok, kang naghinis ang akon kutis.
5: D3 Bio. Ang D3, nga may Visio. Ang Visio, nga may D3.
7: Para sa matino nga dugo.
8: DTX 500.
7: Para sa healthy nga tayo.
8: DTX 500.
7: Ang DTX 500.
8: Ang may mataas nga antioxidant.
7: Nga amo naman
8: ang nagatino sang imo atay.
7: Basta tino ang atay.
8: Happy kalunay.
7: DTX 500.
8: Masal Liga
7: Epic Demo
8: DTX 500
5: DTX Coffee Mix.
9: Ako si Rick Vista ng isa ka negosyante. Ago ni magpapiling na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix, mga pinata.
5: DTX Coffee Mix,
10: mga butika.
5: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.

0: Altiplano. Ini si ka-K5 Ray Espeha Umalay sa Iloilo K5 News FM.
1: Masakit ang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka! May fortified probiotics na nagabuling sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sas 4 Biotics, kadalhay ang pag-ariya. Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
2: Good news!
1: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
3: Libre? Libre!
1: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes ka Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Miagao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street by Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iya mga produkto. Magbakal na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista, Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tugtog alas 5 sang hapon. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Bakal na!
4: Ga, gabasa na naman bala ang imo.
5: Ay, ga, gabasa na naman.
4: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
6: Always nagabasa.
4: Kag nagabaho ang kilikili.
6: Mag-Clinica Deo Fresh.
4: Para sa maputi at mabangong kilikili.
6: Clinica Deo Fresh.
5: Nagabasa na naman balaga.
4: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
6: Clinica Deo Fresh.
4: Para sa maputi at mabangong kilikili.
7: Kadaragsa nga punggot.
8: DTX Beauty Soap.
7: Magaspang mapanit.
8: DTX Beauty Soap.
7: Galaong magputi.
8: DTX Beauty Soap.
7: Puro katol-katol.
8: DTX Beauty Soap.
1: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Madrepi cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
9: Bakal na sa mga butika.
10: Nestor, ang sinaing!
11: Luto na!
10: Ang labahan!
11: Nakasampay na!
10: Ang uniform ko!
11: Naplansa na!
12: Ganito ako!
13: Tigasi!
12: Tigalaba!
13: Tigasay!
12: Tigaplansa! Sa araw si Mrs. ang masusunod!
13: Sa gabi, ako ang bossing!
12: Dahil kasangga ko!
13: Ang extend!
12: Supplement for men!
13: Lourdes!
12: Tapos ka ng maligo!
14: Yes, darling! Come to mama!
13: Extend Food Supplement for Men.
12: May maca at lavawaska
13: na nagpapataas ng energy
12: at stamina
13: para sa tigasing performance. Extend Food Supplement for Men
12: para sa matino nga dugo.
13: DTX 500
12: para sa healthy gatay.
13: DTX 500
12: ang DTX 500
13: ang may mataas nga antioxidant
12: nga amo naman
13: ang nagatino sa imo atay.
12: Basta tino ang atay,
13: happy kanunay.
12: DTX 500
13: masaligat,
12: epektibo.
13: DTX 500 D3 Bio.
15: Ako si Lito, isa kamason na diagnose may balatian sa atay. Nabatian ko kag intestingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
13: D3 Bio.
12: Ang D3 Bio.
13: Yung may VCO.
12: Ang VCO.
13: Yung may D3.
12: Mabagat sa mga butika.
16: In spite of headwinds that we have faced, we have stayed the course. Our poverty rate has significantly dropped to 15.5%, down from 18% in 2021.
17: For the fifth time in his first 3 years, Philippine President Ferdinand Marcos Jr. would once again face the nation to report on what he has done for the nation. Amid the political turmoil and the flood control fund scandal, what will the President report on?
18: Sa mga pagsabwatan upang kunin ang pondo ng bayan at nakawin ang kinabukasan ng ating mga mamamayan. Mahiya naman kayo.
17: The President's Report, SONA 2026, a special live event coverage.

0: K5 News FM K5 News FM Championing the lives of the Filipino.
1: Wow! May puso!
0: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 95.7 K5 News FM San Jose Antique, 94.5 K5 News FM Calibo 100.9 K5 News FM Rojas City 89.1 K5 News FM Pasig City 103.9 K5 News FM Bacolod City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Iloilo City. 88.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. TTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
2: May family history ba na kamuhusang diabetes?
3: Mag-TDX 500 ka!
2: Mataas ba na ang imo blood sugar?
3: Mag-TDX 500 ka na!
2: TTX 500
3: ang may powerful compound
2: nagapanubos
3: ang imo blood sugar.
2: TDX 500
3: garantisado,
2: epektibo,
3: para mismo.
2: TDX 500
4: importante katama ang reproductive health para sa lalaki kag ilabi na sa mga mag-asawa. Dako ang papel sang antioxidant sa pag-amlig sang reproductive health.
5: Duha ka klase ang problema sang lalaki sa reproductive health, Sir GP.
4: Mm.
5: Impotence kag kini-ining tawag nga sterility.
4: Mm-hmm.
5: When we say sterility or sterile ang lalaki, ini siya ang may kapabilidad nga mag-perform sang sexual act sa babae apang siya ang hindi makapabata or makahimo sang bata.
4: Mm.
5: Ang importance naman, ang iniya, hindi niya magtindog ang flagpole. In short, magtindog sa manoy.
4: Oh.
5: Hapos lang kung sperm count lang man ang problema. Isa ka normal nga semen, ini ang may ara 40 to 300 million ka sperms per milliliter.
4: Grabe.
5: Dipindi na sa kondisyon sa lawas mo. Or palakaong ka damo antioxidant nga pagkaon, or palakaong ka gulay, palakaong ka prutas, or palainom ka DTX 500 kag maitisi, mas maayo ang production sa imo nga viable sperm cells for pregnancy.
4: Wow.
5: So, mga hindi ka bata na, adlaw-adlaw, inom ang DTX 500 kag mighty C.
3: Mataas pala ang imo blood sugar.
2: DTX 500.
3: Ikaw pala ang may diabetes.
2: DTX 500.
3: Ang DTX 500
2: ang may powerful compounds
3: ganagapanupo
2: kagakontrolar
3: sa imo blood sugar.
2: DTX 500.
3: Masalikan
2: epektibo.
3: DTX 500.
6: Sa isa kabagtuon nga ginhimo sa mga lalaki nga may yara sa nga problema sa sperm count, timbaluan nga ang major cause sa nga defective sperm function is oxidative stress.
4: Ay,
5: correct na. Ang tawag la. Lantawag lang ang mga ano, ang mga cook per minute ka damage sa kwan.
6: So ang free radical, no? Ang wala lamang nagaguba sang integrity sang sperm cells, iniman ang nagaguba sang fertilizing potential sang sperm cells.
4: So,
6: bangod sa pagguba sang free radical sang proteins kag lipid sa plasma sang membrane sang sperm. Ang ina nga damage ang resulta bangod sang bisyo kaangay sang pag-inom, pagpanigarilyo, no?
4: Mm-hmm.
6: Pagkaon sang sobra nga added sugar, kag hindi pagkaon sang utan, no? Wala ka kakaon prutas, labi na, no? Wala ka nagainom sang DTX sa 500 kag mighty C, no? Bilang superior antioxidant. So muna sa mga gusto mag nami ang ilang sperm count.
4: Mm.
6: DTX sa 500 kag mighty C kadadlaw.
5: So wala pa ba diskubrehan, Sir GP, ang DTX 500 kag mighty C? Anong ginapahimo ko sa mga wala di ka bata? Gina juices lang na.
4: Aha.
5: Juices
7: gusto. Hindi lang ni basta nagasugod sa isa ka simple nga ereksyon. Ang involved diri no ang interplay sang mga sexual hormones. So may involved nga sexual hormones, no. Amuning rason nga may arousal, may gratification, kag satisfaction. So kung maapiaran mo, Sir JP, may ara mga chimpo nga si misis mo wala gidya, wala gana, no. Kay syempre ang mga babayi amo gini ang prone per mi sa ginatawag naton nga mood swings. Mood swings nga tugas ang ilang mga hormonal imbalances, no. So dapat mag DTX 500 kag Mighty C para mayo ang imo performance no sa kung in kaso gin man mag-perform kamo sa imo asawa nga ang free radicals ang isa sa mga kabangdanan nga isa ka sperm hindi na maka-fertilize ang ginatawag natin nga ovum. Free radicals naman niya sa mga kababaihan amuni ang isa sa rason nga nagapigaw ang panaog sang ovum halin sa imo nga ovaries no halin sa ovaries pakadto sa imo nga uterus no ang implantation dapat hindi lang ikaw dapat kamo na duwa nga mag-asawa no a good taas ang inyo chances makabuo sang bata
5: ako gani damo ko bata ha pero gainom ko gyapon dito X500 kag Mighty C ang purpose ra hindi nga dugangan pag inako ang bata ang purpose na biskan paano hubin ko Japon. Hubin ko tulokon. Seriously, damo sang mabulig sang samaing panglawas. Kung ano, ang powerful nga combination sang DTX 500 kag Mighty C, imo gid imnon adlaw-adlaw. Ugali ang pag-inom sini bangod makabulig gid ini para sa imo kag sa imo nga pamilya. Stay younger with DTX 500 kag Mighty C.
8: Nagapalandulong pala ang imo panulukan.
9: Magalingin pala ang imo nga uhaw.
8: Masami nagkapangihi.
9: Masami ginauha.
8: Si may diabetes ka na.
9: DTX 500 na.
8: Ang DTX 500.
9: Ang may powerful compound.
8: Nga nagapanubo.
9: Sang imo blood sugar.
8: DTX 500.
9: Garantisado.
8: DTX 500.
10: DTX 500. Health Alert with Dr. Ramil Uy. The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM. Iloilo 88.7. D3 Bio with Vizio.
11: Ako si Ana. If for problema, kung gidang ako na regular nga regla, kisa, galabot, gitatlo, kabulan, bla. Sa pagtumar ko sa D3 Bio, ba okay, gidang resulta, subong normal na gin.
10: D3 Bio.
12: Ang D3 Bio.
10: Yung may Vizio.
12: Ang Vizio.
10: Yung may D3. Mabatak
12: sa mga butika.
10: D3 Bio.
13: Ako si Boards. Nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer's disease. Tuma na gin ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
10: D3 Bio.
12: Ang D3 Bio.
10: Yung may Vizio.
12: Ang Vizio.
10: Yung may D3.
12: Matakas mga butika.
8: May family history ba na kamuusong diabetes?
9: Mag-DDX 500 ka!
8: Mataas ba na ang imo blood sugar?
9: Mag-DDX 500 ka na!
8: Ang DTX 500!
9: Ang may powerful compound!
8: Yan ang panubos ang imo blood sugar!
9: DDX 500!
8: Garantisado!
9: Epektibo!
8: Aramis
9: mo! DDX 500!
8: Nagapalandulong ba na ang imo panulukan?
9: Magalingin ba na ang imo nga uhaw?
8: Masami nagkapangihi!
9: Masami ginauha!
8: Si may diabetes ka na!
9: Mag-DDX 500 na!
8: Ang DTX 500!
9: Ang may powerful compound.
8: Nga nagapanubo
9: sang imo blood sugar.
8: DTX 500.
9: Garantisado.
8: DTX 500.
10: DTX Coffee Mix.
14: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar. Nabatihan ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape. Hintilawan nga mani. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar. Kamayara, inigali nga sang ang palaya extra.
10: DTX Coffee Mix.
12: Mabaka mga butika.
10: DTX Coffee Mix.
15: Ako si Mayra. Permilang butod ako dyan. Nabatihan ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intistingan ko man. Nagnami. Idang akon pamatyal. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong tiyan.
10: DTX Coffee Mix.
12: DTX Coffee Mix.
10: Mabasa butika.
8: Mighty C.
10: Ang alkaline ng vitamin C.
16: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. One capsule, 3 times a day. 1 week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Epektibo.
10: Mighty C.
12: Mabaka sa mga butika.
8: Mighty C.
10: Ang alkaline ng vitamin C.
17: Mugali si Bibi. Mas masami ko gina-allergy. Iski magwala ko kag mahanginan. Damo rin pula-pula sa likod. Kurto ka sa butkon. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, dula, na dayo ng ako niya allergy.
10: Mighty C!
12: Mababaka sa mga butika.
18: Sa amon mga suki sa kahanginan, mga supporters kag pinalangga namon nga tagpalamati. Salamat sa inyo wala untat nga suporta sa pagpamati sa kampyon nga istasyon. Sa Iloilo, padayon kita na magapangalagad sa tampad ng serbisyo publiko. Magadulog sa mga balita kag impormasyon na wala sa may ginaapinan, serbisyo na matuod gid lamang. Ini si K5 Ray Espeha Umalay sa Iloilo, K5 News FM.
19: Spore Biotics nga ginugdan sang prebiotics, nagapabaskog sang imong a resistensya. Spore Biotics nagapanami sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health. Gasakit ang tiyan? Mag-Spore Biotics. Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Mag-Spore Biotics. Kabulig sa pagpanami sang digestion at pagkakas sang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, mag-Klinika Spore Biotics. Sa Barangay Fiesta Edition, Iloilo City. Luyag mo ba lang ang magbisita kag maghatag sang kasadyahan kag papremyo ang K5 News FM 88.7 sa inyo nga kapistahan sa barangay? Magkatulang sa istasyon sang K5 News FM Iloilo ukon mag-message sa amon official Facebook page. Agon mag-inquire kung paano kami makakadto sa inyo nga barangay. Masinadya kita, mga ka-K5 sa KK.

0: Suki Namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
1: Good news!
2: Good news!
0: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre!
3: Libre? Libre!
0: Wow! Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes ka Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Miagaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Miagaw. Kad sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson Saro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Dr. Ramil Uy ang iya mga produkto. Magbakal na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tugtog alas 5 sang hapon. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Bakal na!
4: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
5: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
4: Clinica Deo Fresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo, para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
5: Kaya subukan ninyo.
4: Clinica Deo Fresh, Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
5: Clinica Deo Fresh.
4: Available now.
6: Gadragsa nga pungkot. DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit. DTX Beauty Soap. Gala o magputi. DTX Beauty Soap. Puro katol-katol. DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Madre ni cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
6: Bakal na sa mga butika.
7: Extend Food Superman for Man.
8: Ako si Eric. Isa ko ka jeepney driver. Di nagid ka to sik ang akon man no. Silang sang migo ko. I-try ang Extend Food Supplement for Men. Kay epektibo ko no. Akon gintilawan. Abaw. Gatok tura og gid ang akon man. Kanamit gi sa experience ba?
7: Extend Food Superman for Men. Extend Food Superman for Men.
9: Ako si Fred Domingo, Extend Food Supplement user. Dako gid nga bulig sa among mag-asawa ang Extend Food Supplement for Men. Kay sang una abi daw wala nagiganay pero may himala pa man gali. Salamat gid sa Extend Food Supplement for Men. Epektibo gid.
7: Extend Food Supplement for Men. Para sa matino nga dugo. DTX 500. Para sa healthy nga tay. DTX 500. Ang DTX 500. Ang may mataas nga antioxidants. Nga amo naman ang nagatilo sa imo atay. Basta tilo nga tay. Happy kanunay. DTX 500. Masaligan. Epektibo. DTX 500. Mahigro bala ang imo dugo. DTX 500. Masamit ka bala gina allergy. DTX 500. Ang DTX 500. Ang nagatilo sa ang imo mahigko nga dugo. Nga sa masami, amo naman ang ginahalina sa mga nagkalay-lay nga allergy. DTX 500. Masalika DTX 500. E3 Bio with Physio.
10: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kag isang man kalagister nurse. Sa nagsugod ako tumaas ang D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong paminsalon.
7: D3 Bio. Ang D3. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. D3 Bio. D3 Bio.
11: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer's disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaron ni Lula. Bangod ina sa D3 Bio.
7: D3 Bio! Ang D3 Bio! Yung may Visio! Ang Visio! Yung may D3! Mabagat sa mga butika.
12: In spite of headwinds that we have faced, we have stayed the course. Our poverty rate has significantly dropped to 15.5%, down from 18% in 2021.
1: For the fifth time in his first 3 years, Philippine President Ferdinand Marcos Jr. would once again face the nation to report on what he has done for the nation. Amid the political turmoil and the flood control fund scandal, what will the president report on?
12: Sa mga nakikipagsabwatan upang kunin ang pondo ng bayan at nakawin ang kinabukasan ng ating mga mamamayan. Mahiya naman kayo.
1: The President's Report, SONA 2026, a special live event coverage of K5 News FM. SONA 2026. Expert analysis, remote field coverage, the People's Pulse, the President's Report.
2: The President's Report.
1: Going live by 2 p.m. of July 27, 2026. A special event coverage of the station that believes that power is built on the people's trust.
2: The President's Report.
1: The President's Report.
3: Nga agapamati ka sa K5 News FM.
13: Tagapamati, kita ko sa K5 News FM. Tupod na nami, anak ko kay K5 Dad sa iyang pagpanamyaw sa tagpalamati at sa pagdulosang balita. Ako si Donna Santipod Lapas. Tunay, naka K5.
3: O ikaw, ano bala ang imo ginapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
14: Wow, my puso.
1: You're listening to 88.7 K5 News FM. K5 News FM.
15: This song is brought to you by D3 Bio, the antiviral and antibacterial specialist.

100, epektibong nga suplemento sa pagtakna sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Kagmadamo pa nga iban, DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro. DTX

0: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Nagaburon nga mga mata, nagamuta, nagapula kaga nagakatol. Mag-Eye Care Go, ang kapsula nga himo para sa mga mata. May yara ini sang superior antioxidants para sa mga mata. Kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry berry extract. Eye Care Go, ang maskin pambaskog nga kapsula para sa mga mata. Eye Care Go, para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar sang Eye Care Go kag patuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. Eye Care Go
1: Sport Biotics. Makabulig sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sang infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sang imong resistensya kontra balatian tuga sang mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Sport Biotics. Kabulig sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Mag-klinika Sport Biotics ka! Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina

0: y media sa hapon sa Orbis Street, Baybay Norte, Miag-Aw. Kad sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9 y media sa aga hasta alas 3 y media sa hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iya mga produkto. Magbakal na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center sa Rab Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista, Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tuktok alas 5 sang hapon. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. Sarah French, bakal na!
1: Halika mga langaw! Ari na ang paborito natin niya, Ila!
2: Oh, hindi! Nga, perme lang ako ginalangawan!
3: Klinika Deo Fresh. Say goodbye sa body odor, say hi sa freshness. My virgin coconut oil, nagatap na sa mikrobyo nga kapagbaho sa ilo. Klinika Deo Fresh, a natural deodorant nga nagalast up to 48 hours. Sa Klinika Deo Fresh, fresh na fresh sa bango, fresh na fresh sa feeling. Klinika Deo Fresh. Bili na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
4: DTX Beauty Soap.
5: Ako si Elaine. Ako, gidang hapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa hapon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Kaginhalinan sa mga skin diseases.
4: DTX Beauty Soap.
6: Pabakal sa mga butika.
4: DTX Beauty Soap.
7: Ako si Ronald. Isa ka sales rep.
8: So una,
7: problema, gid ako sa akong body odor.
8: Nabuya na ako magatubang sa akong mga customers.
7: Pero subong,
8: sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
7: Kag
8: nag-hamis, kag nagputi gid ako nga pani.
7: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
4: DTX Beauty Soap.
6: Pabakal sa mga butika.
4: Extend Food Supplement for Men.
9: O si Juni, taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kahit ako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
4: Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men.
10: Ako si Mark. Sa tuntood lang, tungod ga kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi na gid makaarangka. Hasta nga nabatian ko sa radyo ang Extend Food Supplement for Men. Tingnan ko. Wow, ayos gid. Kamu man bala, testingin nyo ang Extend Food Supplement for Men.
4: Extend Food Supplement for Men. Para sa matino nga dugo. DTX 500. Para sa healthy nga tayo. DTX 500. Ang DTX 500. Ang may mataas nga antioxidants. Nga amo naman ang nagatindo sa imo atay. Basta tindo ang atay. Happy kanunay. DTX 500. Masaligan. Epektibo. DTX 500. Mataas pala ang imo blood sugar. DTX 500. Ikaw ba na ang may diabetes? DTX 500. Ang DTX 500. Ang may powerful compounds. Nga nagapanupo. Kaga kontrolar sa imo blood sugar. DTX 500. Masaligan. Epektibo. DTX 500. E3 Bio.
11: Ako si Gabriel. Nagalibog na nga akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko na paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
4: D3 Bio. Ang D3. Physio, yung may D3. E3 Bio with Physio.
12: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumag ko sa D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
4: D3 Bio, ang D3. Yung may Physio. Ang Physio, yung may D3. D3 Bio.
6: Mabakal sa mga butika.
4: D3 Bio.
13: In spite of headwinds that we have faced, we have stayed the course. Our poverty rate has significantly dropped to 15.5%, down from 18% in 2021.
14: For the fifth time in his first 3 years, Philippine President Ferdinand Marcos Jr. would once again face the nation to report on what he has done for the nation. Amid the political turmoil and the flood control fund scandal, what will the president report on?
15: Kaya sa mga pagsabwatan upang kunin ang pondo ng bayan at nakawin ang kinabukasan ng ating mga mamamayan. Mahiya naman kayo.
14: The President's Report, SONA 2026, a special live event coverage of K5 News FM. SONA 2026. Expert analysis, remote field coverage, the People's Pulse, the President's Report.
4: The President's Report.
14: Going live by 2 p.m. of July 27, 2026. A special event coverage of the state.

0: K-5 News FM
1: K-5 Galinga One Time.
2: Nurse, sa diin ang sulod ng pasyente?
3: Kuan Dok, ginpapuli ko na sa Dok.
2: Ha? Nga, ginpapuli mo ya?
3: Baw, ikaw man bala Dok, nga hindi ko pagpapulion Dok haw. Galain to pamatiag ya mo.
0: K-5 News FM, championing the lives of the Filipino.
4: Wow! May puso!
0: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 95.7 K5 News FM San Jose Antique, 94.5 K5 News FM Calibo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 89.1 K5 News FM Pasig City, 103.9 K5 News FM Bacolod City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Iloilo City. 88.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM, Iloilo, 88.7.
5: Oras sa K5 News FM Iloilo, Philippine Standard Time, alas 6:03.
0: Across the land, across the seas, and across the nation, you are listening to the dominant radio station in the country. This is K5 News FM. Ang kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko, at kasiyahan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon ng istasyon, K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
6: D3 Bio Evening Newscast. The latest and the most comprehensive news of the day. Dito lang mapapakinggan sa D3 Bio Evening Newscast. Mga naglalakihang mga balitang lokal. Balita mula sa Luzon, Visayas at Mindanao. Mga balita sa labas ng bansa. Balitang sports at mundo ng showbiz. D3 Bio Evening Newscast. At ngayon, narito na ang inyong K5 News Team.
5: Maayong gabi Iloilo, magandang gabi Pilipinas, good evening world, welcome sa D3 Bio Evening Newscast, Domingong Adlaw, Hulyo 26, Tuig 2026.
7: Mga ka-K5, sarang kita mabatian sa 88.7 sa utag sa kamangi FM dial. Makita ang kamabataan mga kita worldwide at pinaagi sa itong official Facebook page, K5 News FM Iloilo 88.7.
5: Sa karong edisyon, sa atong mga pagbalita, main kopod ninyo, ini si K5, Sunny Sarabyapunay.
7: Kagako naman si ka-K5, Jenny Kauyunana.
0: Headlines!
5: Sa mga pangulong dinalan, ginadulong sa kaluwan sang D3 Bio na himo sa vitamin D3 kag virgin coconut oil. Sa mga nagabalik-balik ang hilanat ubos ipon kag trangkaso, magtumar sang D3 Bio sang Clinica de Alternativo Medicina. Natural nga antiviral kag antibacterial. Gani kung gusto nyo mag-ayo, mag D3 Bio. Sa balita lokal, 25 ka mabalay sa Western Visayas naguba bangod sa habagat suno sa OCD Region 6.
7: Department of Social Welfare and Development 6 naghatag sa malapit 500,000 pesos nga bulig para sa mga naapektuhan sa bagyong Quiapo.
5: Kaso ng administratibo, mahimo nga igapasaka sa pulis nga napabatud-an may kapaltahan sa tiyon nga mapalagyuhan sang priso suno sa IPPO Director.
7: Land Transportation Office 6 ginpapanaogan sang Shokus Order ang water tanker operator nga nag-U-turn sa approach sang Halandoni flyover.
5: Balita Nasyonal, Office of the Civil Defense o kon OCD naka-alerto sa gihapon para sa ikalima nga suna ni Presidente Marcos Jr.
7: Sa balitang international, isa patay kag madamo naman ang pilason matapos ginarado sang salakyan ang gay parade sa Germany.
5: Balita sa sports, Alex Iyala makasumpong sa first round si Xing Qinwen sang China sa Washington DC Open.
7: Sa balitang entertainment, Senator Padilla bukas kang pagkipagsapol kay Angel Luxina angot si ilaaway may kaangtanan sa impeachment ni VP Sara.
5: Amay tuban wa mga headlines ato nagapanguna kag nagabaga nga mga balita sa D3 Bio Evening Newscast. Oras Philippine Standard Time alas 7 kag karon sa detalye na sa aton mga balita.
6: Balitang lokal.
5: Ang masunod nga mga balita lokal nga inyong mabatihan ni kadulong sa kaluwan sang Clinica DTX Coffee Mix with Ampalaya, chia seeds and sugared sugarcane extract powder para sa may mga diabetes o kunyara na sa bibis ang pagka-diabetiko nga bawal na mag-inom sang kape nga puro kalamay. Hindi magkabala ka, pwede gihapon makapangapi. Clinica DTX Coffee Mix, ang pinaka-healthy nga kape. Nakakapi ka na, naka-detox ka pa. Nakabalhag sa 25 ka mga pamalay nga nagkalaguba sa Western Visayas bangod sa enhanced southwest monsoon o kon hangin habagat. Base sa data sang Office of the Civil Defense o kon OCD Region 6, yara sa 17 ang partially damaged kag 8 naman ang totally damaged. Sa nasamit nga numero 23 ang gikan sa Antique, kon sa DNI sa Tobias Fournier, 20 sa Hamtik kag 2 naman sa San Jose de Buenavista. Samtang duha naman sa Iloilo, kung sa diin isa kabalay ang naguba sa Banwa sang Leon, kag isa naman sa siyudad sang Iloilo. Nahibuloan nga naglabot sa 12,177 ka mga tawo ang apektado bangod sa mabaskog na pag-ulan nga nagdala sa mabaskog na hangin kag pagbaha.
7: Samtang nagdangat sa malapit 500,000 pesos ang balor sang bulig ginhatag sang Department of Social Welfare and Development kon DSWD Region 6 sa mga apektuhan sang bagyong Quiapo sa rehiyon. Sa datos, yara sa 468,839.78 pesos ang balor nga nahatag nga bulig sang DSWD 6 lakip na ang food and non-food items. Samtang nagdangat naman sa 5,791 kapamilya ang naapektuhan sang mga bagyo sa Bugo ng Western Visayas. Naglabot naman sa 547,579 ang nahatag nga bulig sa DSWD lakip ng local government unit kag non-government organizations.
5: Alas 9 ang aton oras sa dugang pagid nga mga balita lokal. Ginadulong naman sa kaluwan sang Mighty C, alkaline-based nga vitamin C, wala sang hapdesat yan, gani pwede gid magtumar bisan wala sang kinan-an. Mighty C, labing nga ginpabaskog para nga mas protektado kita kontra sa mga balatian, nagabulig sa aton heart health, agud makalikaw kita sa stroke ag heart attack. Nagapahamis pa sang kutis, gani bisan maedad na, hubin gihapon ang itsura. Pagasundon kahimoon sang eksakto ang measure sang standard operating procedures o kon SOP agud nga indi mapalagyuhan sang person under police custody o kon PUPC. Ini ang pahayag ni Police Provincial Director Colonel Bayani Razalan kasunod sang pagpalagyo sang PUPC o sa Uton Municipal Police Station matapos nga nag-usar sang banyo sa Rural Health Unit apang giluin man nga nadakpan sa tung Hulyo 15. Suno kay Razalan, mahimo nga pasakaan sang kaso administratibo ang pulis pananglitan nga mapapatud-an nga may kapaltahan ini sa tiyon nga nakapalagyo ang PUPC. Panugyan pa sang direktor sa kapulisan nga nag-escort sa mga PUPC nga ginadala sa RHU para nga ipaidalom sa medical kag konsa diin man nga lugar, dapat nga hindi madula sa ilang pananawan ang mga PUPC, yara man sa sulod sang banyo o kon pampubliko nga mga lugar. Dapat man nga ang pulis ang una nga magchekyar sa sulod sang banyo antes ipausar sa PUPC, kag dapat may gamay nga bukas ang pwertahan kon pareho man lang ang gender sang pulis kag PUPC. Madumduman nga gindala ang PUPC nga nakapalagyo sa RHU agud ipadalom sa medical examination bilang kabayan sang prerequisite sa pagremit sa Bureau of Jail Management and Penology o kon PG o kon BJMP. Naglisensya ang PUPC sa pulis nga mag-usar ini sang banyo agud nga makapagwa sang higko kag iya nga ginlock ang pwertahan kag naglukso sa bintana pagwa sa RHU apang napilahan ka oras tigayo naman nga dakpan sang ang nasabit nga PUPC. Matapos nga nakita sang kapulisan nga may nagabukal sa swampy area kag ila ginhulat tubtob nga madulaan sang hangin ang PUPC rason nga ini ang nagbutwa.
7: Sa dugang pa nga mga balitang lokal, ginpapanaugan sang Showcase Order ang sang Land Transportation Office kon LTO Region 6 ang operator sang water tanker nga nakuhaan sang video ng illegal nga nag-U-turn sa approach sang Halandoni Flyover nga nahamtang sa General Luna Street City proper, siyudad sang Iloilo sang Damlaglang. Angot diri ginpasumiter ang registered owner sang salakyan nga magsumiter sang written explanation na tuhoy sa insidente. Makitaan sa video ang violation ginkometer sa nasablag ang normal flow sang traffic area kag posible magtuga pa sa delikado nga sitwasyon sa iban nga mga motorista. Madumduman nga sinigid lamang nga buran ginpapanaugan man sang Showcase Order ang Chevrolet Trailblazer nga nakuhaan man sa dash camera sa paghimo sang kaangay nga violation sa pareho nga lugar.
5: Ang masunod naman nga balita nga inyo mabatian ni gadulo naman sa kaluwan sang Clinical DTX 500 ang Palay Leaves with the sugar sugarcane extract para sa may mga diabetes sa mga hindi makatulog sa tiyon sa kagabihon para mangin mahamuok ang katulogon mag Clinical DTX 500 adlaw-adlaw. Nagabulig ini para makalikaw kita sa mga balatian ilabi na ang cancer. Clinical DTX 500, the superior antioxidant. Nakabaton sang 3 million pesos nga pundo ang barangay Daan Banwa sa Banwa sang Estansya gikan sa provincial government sang Iloilo para sa pagtukod sang farm to market road agud nga makabulig sa mas mabaskog nga transportasyon sang mga produkto sang mangunguma kag mas mapadasig ang pagbiyahe sa mga residente. Ginturn over ni Governor Arturo Defensor Jr. ang pundo bilang kabahin sang kabugusan nga 27.94 million pesos nga financial assistance nga ginhatag sa napulo ka barangay sa probinsya para sa naglain-lain nga proyekto infrastruktura. Samtang ang iba naman nga benepisyaryo sa financial assistance amo ang mga barangay sa Rambunaw, Kabatuan, San Miguel, kag Santa Barbara para naman sa ilatag sa mga proyekto sa infrastruktura. Oras, Philippine Standard Time, alas 6:13.
6: Balitang National!
1: Balitang National!
5: Sa ilo kita banwa sa detalye naman sa aton Balitang National, gidadulong sa Kaluan, sang Clinica DTX Beauty Soap. Para sa mga luyag magputi, kamighamis ang kotes, mag Clinica DTX Beauty Soap adlaw-adlaw. Nagabulig ini para makalikaw kita sa mga balatian sa panit, kasubong sang punggod, buni, katikati, kag iban pa. Clinical DTX beauty soap na antimicrobial soap pa. Naka-alerto na ang Office of the Civil Defense o kon OCD para sa ikalimang State of the Nation Address o kon SUNA ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. sa Lunes, Hulyo 27. Suno kay OCD spokesperson Juni Castillo unang ginpatuman ang Blue Alert status kaduhan sa pagsulod sang Bagyo Quiapo kag magpadayon ini tubtol sa matapos ang SUNA sang Presidente. Sa idalom sa nasabit nga alert status 24 oras sa isa kadlaw, 7 kadlaw sa isa kasimana kag nga magaserbisyo ang operation center sang OCD. Diri ginabantayan ang sitwasyon sa mga lugar kahugot nga nagakoordinar sa naglain-lain nga mga ahensya sang gobyerno nga may tagsa ka mga responsibilidad. Bilang nagapangunang ahensya sang National Disaster Risk Reduction and Management Council, ginausisa sa kaginalantaw sang OCD ang real-time reports sang tagsa ka mga membro nga sang ahensya labi na ang may kaangtanan sa seguridad. Ang nasambit nga ma-report ang ginapadala sang tagsa ka miyembro sang ahensya kag nagalakip sang ila mga observation kag mga ginhimo nga tikang o kon aksyon. Dugang pa ni Castillo target nila nga mapabilin ang hilway malinong kag safe nga pagpatigayon sang ikalimang suna sang presidente.
7: Samtang ginatunan sa Philippine National Police o PNP ang posibilidad nga mas hugot nga pagdumili sa mga kabataan sa paggamit sa social media. Ginastoryahan ang mga topiko sa ginhiwat ng 44th ASEAN Pol Conference sa diin nagbailuhan ng isang mga opinyon ang mga lider sa kapulisan na tuhoy sa pag naglala nga security threats na ginarakipan sa mga kabataan kag cyberspace. Suno kay PNP Chief Police General Jose Melencio Nartates Jr., luyag nila nga sundon ang ginapatuman ng pulisya sa Australia. Kabahin man sa inistoryahan sa conference, anatabo nga pagpanglutang sa isa ka-eskwelahan sa Tacloban City na ginakaulamiran sa mga kabataan. Dugang pa ni Nartates, matapos ang ilang pakipagsapo sa mga nagkalain-lain ng pungsod sa ASEAN kag iban pa nga nasyon, na ibaluan nila may mga layuman nga ini nga mahimo nga i-considerar kag posible ipatuman sa Pilipinas.
6: Balita International. International.
5: Sa detalye naman, banwa sa aton balita international, ginadulong naman sa kaluwan sang Extend the Food Supplement for Men with Maca and Clavowasca. Para sa mga ginakapoy lang pirmi, badasig ka po yun, mahina ang tuhod. Nagapaayo man inis ang resirkulasyon sa aton dugo. Nagapataas ang libido para sa mas maayong performance. Extend the Food Supplement for Men. Isa ka tawo ang napatay kag madamo naman ang napilasan matapos nga ginarado sang isa ka sasakyan ang ginahiwat nga gay parade sa Berlin, Germany. Gidayon nga gindala sa ospital ang mga pilason nga biktima sa insidente nga natabo sa Tiergarten Park. Bangod sini wala na gipadayon ang tuigan nga pride event nga ginatawag nila nga Christopher Street Day. Padayon naman nga ginapangita sa mga awtoridad ang driver sa sasakyan nga gidayon nga nagpalagyo matapos ang insidente.
7: Nagalala na ang tensyon sa Iran matapos mag-atake ang Houthi rebels sa mga oil facilities ng Saudi Arabia sa Red Sea. Samtang ginakusara naman sa Iran ang Ukraine nga nag-target sa isa ka Iranian nga barko sa Caspian Sea. Samtang temporaryong wala nagpadayon ng Estados Unidos sa airstrike batok sa Iran, suno sa administrasyon ni US President Donald Trump, mas ginpili nila ang diplomasya apang handa gihapon sila nga mag-aksyon kundi mag-ooperar ang Iran. Wala naman bagong nga pagpangatake ang Iran batok sa kasilingan sining kaginpahayag sa report na ginahunaunaan sa US ang posible epekto sa mas dakong inaway sa supply sang enerhiya.
6: Balitang sports, sports, sports.
5: Sa ato naman balita sa patag sang sports, ginadulong sa kaluwan sang klinika Spur Biotics with 80 billion CFU sang good bacteria o probiotics sa mga nabudlayan magpamuhin. Mag-Klinika Spore Biotics. Nagabuli ginitin lo sa atong tiyan kagulon. Agud makaliko kita sa mga blatian, ilabi na ang colon cancer. Klinika Spore Biotics, the fortified probiotics. Makasumpong ni Pinay tennis star Alex Iala ang reigning Olympic gold medalist na si Xing Qinwen sang China sa first round sang Washington DC Open. Si Xing ang 23 anyos ngayara karon sa world ranked number 123 kag nakalabot sa career high ranking number 4 sang June 2024 kag nagdaog na ini sang 5 ka WTA singles titles. Nakalabot na ini sa finals ang 2024 Australian Open matapos ng ginlutos ini ni Aryna Sabalenka sa score nga 6-3, 6-2. Sa iya pinakaulihing nga tournament, si Xing ang nakalabot sa quarterfinals sa Athens Open, Opens, nahulog sa first round sa Wimbledon kag second round sa Bad Hamburg Open. Naibulaan ang DC Open ang magasugod sa Hulyo 27 kag Agosto 2.
6: Balitang Entertainment.
8: Balitang Entertainment.
7: Kag para sa aton showbiz balita, handa na sa Senator Robin Padilla nga makipag-istorya sa aktres nga si Angel Locsina. Inikasunod sang ilaaway matapos ang impeachment trial batok kay Vice President Sara Duterte. Sa nasambit nga impeachment trial sang Hulyo 14, ginpahayag sang senador ang isa ka komunista ang aktres. Sa social media account naman ni Angel, nanawagan ini sa senador nga magbaylo sila sang political possessions. Ginpamangkot man sa aktres ang pagbilin nga hipos sang senador sa Iagin Red Tag apesar wala sang kamaturan ang allegation batok sa iya. Madumduman ni ginangot si Angel sa pila kaanay military officials sa ganay National Task Force to End Local Communist Armed Conflict on UCON MTFL-CAC spokesperson Lorraine Badoy sa mga grupo sang komunista bangod sa iya humanitarian work at mga advokasya sang panahon ni anay presidente Rodrigo Duterte. Sunod naman kay San Padilla kung duyag ni Angel nga makipag-istorya sa ila bukas ang iya linya sang telepono kag sang iya asawa nga si Mariela.

0: Oras sa K5 News FM Iloilo, Philippine Standard Time. Alas 5 or alas 6:21. Kagamay to ba nung kabugusan sa ato nagapanguna ng mga balita sa D3 Bayo Evening Newscast.
1: Mga ka-K5, sarang kita mabatian sa 88.7 sa utag sa kamang FM dial. Makita ang kamabataan mga kita worldwide. Pinaagi sa aton official Facebook page, K5 News FM Iloilo, 88.7.
0: Sa ngalan sa bugos ng puwersa sa K5 News Center, kami ang inyong mga tagbalita, ini si K5, Sunny Sarabia Punay.
1: Kakako naman si ka-K5, Jenny Kauyunan.
0: Para sa kampiyon ng balita, serbisyo publiko kagkalingawan sa Iloilo,
1: K5 News FM.
2: Kampyon sa balita, kampyon sa drama, kampyon sa musika, kampyon sa komentaryo, kampyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon, ito ang kampyon ng istasyon, K5 News FM, championing the lives of the Filipino. The official overall number one station in Iloilo City, K5 News FM, Iloilo 88.7. D3 Bio.
3: O si Karen, kadamog itsang akon hair fall, hindi man namin akon kutis. Nag-try ako tumar sa D3 Bio, kang naghining akon buhok, kang naghinis ang akon kutis.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Para sa matino nga dugo. DTX 500. Para sa healthy nga tayo. DTX 500. Ang DTX 500. Ang may mataas nga antioxidant. Nga amo naman ang nagatino sa imo atay. Basta tino nga tayo. Happy kanunay. DTX 500. Masal. Likad, epic, demo, DTX 500, DTX Coffee Mix.
4: Ako si Rick Vista, nga isa kanegosyante. Agod yung magpapiling na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da, ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix, mga pinata.
2: DTX Coffee Mix, mga butika. Nagaburon nga mga mata, nagamuta, nagapula kaga, nagakaton, mag-eye care gold. Ang kapsula, nga himo para sa mga mata, may yara ini sang superior antioxidants para sa mga mata, kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry berry extract. Eye care gold, ang maskin pambaskog nga kapsula para sa mga mata. Eye care gold, para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar sang eye care gold, kag patuluan ang mga mata sang eye care drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. I Care Gold, Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
5: Ang una yan, niwang-niwang sa akin. Oh. Walagit ko gana magkaon. Kagsagay lang ko ubo, hilanan. Insulayan ko pa no. Ang Mighty C. Tag one capsule, 3-10. After one week, nagnamigit ang akong nga pamilya. Salamat sa Mighty C.
2: Mighty C. Mabakal nga butika.
6: Sa amon mga suki sa kahanginan, mga supporters kag pinalangga namon nga nagpalamati. Salamat sa inyo wala untat nga suporta sa pagpamati sa kampyon nga istasyon. Sa Iloilo, padayon kita na magapangalagad sa tampad nga serbisyo publiko. Magadulog sa mga balita kag impormasyon nga wala sa may ginaapinan, serbisyo nga matuod gid lamang. Ini si ka-K5 Ray Espeha Umalay sa Iloilo, K5 News FM.
7: Masakitang dyan? Masaminabudlayan sa pag-ariya? Mags 4 Biotics ka! May fortified probiotics na nagabuling sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sas 4 Biotics, kadalhay ang pag-ariya! Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
8: Good news!
7: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre!
9: Libre? Libre!
7: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmark Kalinog. Sa Miagao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street by Kifay Norte, Miag-Aw. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iya mga produkto. Magbakal na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tugtog alas 5 sang hapon. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Bakal na!
8: Ga, gabasa na naman bala ang imo.
9: Ay, ga, gabasa na naman.
8: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
10: Always nagabasa.
8: Kag nagabaho ang kilikili.
10: Mag-Clinica Dayo Fresh.
8: Para sa maputi at mabangong kilikili.
10: Clinica Dayo Fresh.
9: Nagabasa na naman balaga.
8: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
10: Clinica Dayo Fresh.
8: Para sa maputi at mabangong kilikili.
11: Kadragsa nga punggot.
12: DTX Beauty Soap.
11: Magaspang nga panit.
12: DTX Beauty Soap.
11: Gala o magputi.
12: DTX Beauty Soap.
11: Puro katol-katol.
12: DTX Beauty Soap.
7: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Madrepi cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
13: Bakal na sa mga butika.
14: Nestor, ang sinaing!
15: Luto na!
14: Ang labahan!
15: Nakasampay na!
14: Ang uniform ko!
15: Naplansa na!
16: Ganito ako!
17: Tigasin!
16: Tigalapa!
17: Tigasay!
16: Tigaplansa!
17: Sa araw si Mrs. ang masusunod!
16: Sa gabi,
17: ako ang bossing!
16: Dahil kasangga ko!
17: Ang extend!
16: Supplement for men!
17: Gordes!
16: Tapos ka ng maligo!
18: Yes, darling! Come to mama!
17: Extend Food Supplement for Men.
16: May maca at lavawaska
17: na nagpapataas ng energy
16: at stamina
17: para sa tigasing performance.
16: Extend Food Supplement for Men.
17: Para sa matino nga dugo.
16: DTX 500.
17: Para sa healthy gatay.
16: DTX 500.
17: Ang DTX 500.
16: Ang may mataas ka antioxidant.
17: Nga amo naman
16: ang nagatino sa imo atay.
17: Mas tatino ang atay.
16: Happy kanunay.
17: DTX 500.
16: Masaligan.
17: Epektibo.
16: DTX 500.
17: D3 Bio.
19: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kag intestingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
17: D3 Bio.
16: Ang D3 Bio.
17: Yung may Vizio.
16: Ang Vizio.
17: Yung may D3.
16: Mabakas mga butika.
20: In spite of headwinds that we have faced, we have stayed the course. Our poverty rate has significantly dropped to 15.5%, down from 18% in 2021.
21: For the fifth time in his first 3 years, Philippine President Ferdinand Marcos Jr. would once again face the nation to report on what he has done for the nation. Amid the political turmoil and the flood control fund scandal, what will the President report on?
20: Sa mga nakikipagsabwatan upang kunin ang pondo ng bayan at nakawin ang kinabukasan ng ating mga mamamayan. Mahiyang naman kayo.
21: The President's Report, SONA 2026. A special live event coverage of K5 News FM. SONA 2026. Expert analysis. Remote field coverage. The People's Pulse. The President's Report.
22: The President's Report.
21: Going live by 2 p.m. of July 27, 2026. A special event coverage of the station that believes that power is built on the people's trust.
22: The President's Report.
21: The President's Report.
7: Nga agapamati ka sa K5 News FM.
23: Agapamati ako sa K5 News FM Iloilo tungod kay Macho Colette. Gakadula gid ang akon stress nga napatyagan kag nagahatag gid sang good vibes sang iyang programa. Ako gali si Angie sang Kalaparan. Tunay na K5.
7: O ikaw, ano bala ang imo ginapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
24: Wow, my puso.
21: K5.
22: K5
21: News FM.
22: K5
21: News FM, championing the lives. lives of the Filipino.
0: Wow! May puso!
1: Sa pasimula, ginawa ng Diyos ang sanglibutan ng maganda, mapayapa, puno ng pagmamahal at kaligayahan. Ngunit, dahil sa kasalanan, ang sanlibutan at ang mga nananahan dito ay lubhang napasama. Makikita natin ito sa kalikasan, sa kalagayan ng mga pamilya, at gayon din sa moral at espiritual na kalagayan ng sangkatauhan. Ang Diyos ba ay nagpabaya lamang dito? Hindi ba siya naawa sa ating kalagayan? Ang Diyos ay naawa sa atin, mga kapatid, kahit sa mga panira ng kaaway, dahil sa pag-ibig at awa ng Diyos. Siya ay nagtayo ng mga reformador sa bawat panahon. At ngayon, narito ang Tinig ng Reformasyon.
21: Tinig ng Reformasyon.
1: Ang programang naghahatid sa inyo ng Ebanghelyo ng Kaligtasan sa pamamagitan ni Panginoong Hesukristo.
21: Tinig ng Reformasyon.
1: At ngayon, narito ang inyong lingkod.
3: Sa lahat ng mga kapatid at mga kaibigan na laging sumusubaybay sa ating ginagawang Bible Study Series sa Ebanghelyo ng Kaligtasan, binabati ko kayo sa pangalan ng ating Panginoong Hesus. Pagpalain nawa kayo ng Diyos ng magandang kalusugan at mapayapang pag-iisip. Sa araw na ito, tayo ay magsama-samang mag-aral muli sa banal na mga salita ng Diyos. Sa layunin, tayo ay lumago sa biyaya at pagkakilala sa ating Panginoon at tagapagligtas na si Hesukristo. Sa ating pagpapatuloy, tayo po ay sandaling manalangin. Mapagmahal at maawain naming Ama sa kitaasan ng mga langit, kami ay lumalapit sa inyo sa mga oras na ito upang aming idulog sa inyo ang aming ginagawang pag-aaral ng inyong mga salita. Gabayan po nawa ninyo kami ng inyong banal na espiritu at bigyan kami ng tamang pangunawa sa paksa na aming pag-aaralan. Patawarin nawa ninyo kami sa aming mga pagsalangsang at turuan at palakasin kami na lumakad ayon sa inyong mga tuntunin at gawin kaming maingat sa pagsunod sa inyong mga batas. Ito po ang aking dinadalangin sa inyong Ama sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Sa Hebrews 11 verse 6 ay sinasabi ni Apostol Pablo na kung hindi tayo sumasampalataya sa Diyos, hindi natin siya mabibigyan ng kaluguran. Without faith, it is impossible to please God. Kung ganon, kahit ang ating ginagawang pag-aaral sa paksa ng pananampalataya ay matutuwa ang Diyos dahil ito ay nangangahulugan na mayroon tayong layunin na magbigay ng kaluguran sa Kanya. Kaya ituloy po natin ang ating pag-aaral sa paksa ng pananampalataya. Ngunit alang-alang sa mga kaibigan natin na ngayon lamang sumali na makinig sa ating ginagawang pag-aaral tungkol sa Ebanghelyo ng Kaligtasan, ay ating banggitin ang ilan sa mga katotohanan na ating pinag-aralan tungkol sa pananampalataya. Makakabuti rin ito sa mga laging sumusubaybay sa ating palatuntunan upang higit nilang maintindihan ang mga pinag-aaralan natin. Una, tinalakay natin ang biblical na kahulugan ng pananampalataya na nakasulat sa Hebrews 11 verse 1 na sinasabi, ang pananampalataya ay pagtitiwala na mangyayari ang ating mga inaasahan at katiyakan tungkol sa mga bagay na hindi nakikita. Kung tayo ay sumasampalataya, tayo sa ating isipan ay sumasang-ayon sa mga salita ng Diyos at tayo ay naniniwala na anuman ang Kanyang sinabi ay totoo at anuman ang Kanyang ipinangako ay tiyak na Kanyang gagawin. Ito ang uri ng pananampalataya na taglay ni Apostol Pablo, kaya nakapagsabi siya sa 2 Timothy chapter 1 verse 12 na gayon may hindi ako nahihiya sapagkat kilala ko ang aking sinampalatayanan. At ako'y lubos naniniwalang maiingatan niya ang aking pinagkatiwala sa kanya hanggang sa wakas. Ikalawa, napag-alaman natin na ang kahalagahan ng pananampalataya ay tulad ng susi sa isang sasakyan na kung saan ang sasakyan ay hindi mapapatakbo at hindi mapapakinabangan kung walang susi na gagamitin sa pagpapaandar nito. Gayon din na ang pagtubos, pagpawalang sala at pag-aaring ganap ni Kristo sa atin ay hindi rin natin mapapakinabangan kung hindi tayo sumampalataya sa Kanya. Halimbawa, napag-alaman natin sa Galatians 3 verse 13 at 1 Peter 1 verse 18 na tinubos na tayo ni Kristo sa pamamagitan ng Kanyang mahal na dugo. Sabi rin ng Romans 5 verse 8 to 10 at Colossians 1 verse 13 and 14 na tayo ay napawalang sala, pinalaya at pinatawad sa ating mga kasalanan. Dagdag pa rito ay nalaman natin sa 1 Corinthians 1:30 at Romans 5, 17 and 18 na tayo ay inaring ganap sa pamamagitan ng pagsunod ni Kristo sa kautusan at ginawa tayong karapat-dapat na tumanggap ng buhay na walang hanggan. Pinatunayan din ng 1 John 5 verse 11 na tayo ay binigyan ng buhay na walang hanggan. Subalit, sabi ng Hebrews 10 verse 26 to 29 na kung tayo ay hindi sumasampalataya, matapos na malaman natin na tayo'y tinubos, pinawalang sala sa pamamagitan ng kanyang dugo at inaring ganap sa pamamagitan ng kanyang katuwiran, ay hindi tayo maliligtas kundi mapapahamak pa rin dahil parang yinurakan natin ang anak ng Diyos at linapastangan ang dugo ng tipan na nagpabanal sa atin. Ibig sabihin na ang mga sumasampalataya lamang ang maliligtas ayon sa John 3 verse 16 to 18 at Mark 16 verse 15 and 16. Ikatlo, ating napag-alaman na hindi rin lahat ng nagsasabi na sumasampalataya ay maliligtas. Dahil ayon sa 1 Corinthians 15 verse 2, may mga nagsisisampalataya ng walang kabuluhan. Tinalakay natin ang katangian ng mga nagsisisampalataya ng walang kabuluhan at nalaman natin na sarili nila ang itinataas sa halip na ang Diyos. Ayon sa 2 Thessalonians 2 verse 3 and 4, sila'y sumampalataya dahil sa material na pakinabang. Ayon sa John 6 verse 26 hanggang sa 66, sila'y higit na sumusunod sa tradisyon ng tao kaysa utos ng Diyos. Ayon naman sa Matthew 15 verse 3 to 9, sila'y naghahangad na maging pangulo at magkaroon ng sariling mga alagad. Ayon sa Acts 20 verse 20, sila'y hindi nagbubunga ng mabubuting gawa. Ayon sa James chapter 2 verse 17 and 26. Napag-alaman natin na kung tayo man ay may taglay na katangian ng walang kabuluhan na pananampalataya, ay huwag tayong manlupaypay dahil ayon sa Romans 12 verse 1 and 2,

Masunurin na pananampalataya tulad ni Abraham, sila'y handang isakripisyo ang makamundong karangalan para sa Diyos tulad ni Moses, ayon sa Hebrews 11 verse 24 and 25. Hindi nila gustong magpatuloy sa kasalanan, ayon naman sa Romans 6 verse 1 and 2. Mula dito ay ating ipagpapatuloy ang ating pag-aaral sa paksa ng pananampalataya. Ang pananampalataya ang pinakaunang hakbang sa tinatawag na salvation experience. Sa nakalipas ay ating pinag-aralan na may tatlong bahagi ng gawain ng kaligtasan. Sa unang bahagi ay wala tayong bahagi na naitulong dahil lahat ay ginampanan ng Panginoong Jesus para sa atin. Subalit sa ikalawang bahagi ay kailangan ang pakikipagtulungan ng tao sa Diyos upang matagumpay na misagawa ang gawain ng kaligtasan na ito. Dito sa ikalawang bahagi ng kaligtasan ay mayroon tayong bahagi na dapat gampanan. Ang pinakaunang hakbang na dapat nating gawin tungo sa ating kaligtasan ay sumampalataya kay Jesus at sa kanyang ginawang pagliligtas sa atin. Sa Acts 16 verse 30 and 31 ay may nagtanong kina Pablo at Silas ng ganito, "Mga Ginoo, ano po ang dapat kong gawin upang ako'y maligtas?" Sumagot naman sila, "Sumampalataya ka sa Panginoong Jesus at maliligtas ka, ikaw at ang inyong sambahayan." Sabi sa Romans 10 verse 9 to 13, "Na kung ipahahayag mo sa pamagitan ng iyong bibig si Jesus na Panginoon at sasampalataya ka sa iyong puso na binuhay siyang muli ng Diyos mula sa mga patay, ay maliligtas ka sapagkat sa puso ang tao'y nananampalataya kaya't itinuturing na ganap at sa pamagitan ng bibig ay nagpapahayag kaya't naliligtas. Sapagkat sinasabi ng kasulatan, ang bawat sumasampalataya sa kanya ay hindi malalagay sa kahihiyan." Ang tanong, ano-ano ang mga dapat nating sampalatayanan kay Kristo? Ito ang ating isa-isaihing pag-aralan. Una, kailangang sampalatayanan natin si Jesus bilang anak ng Diyos. Sabi ng John 3 verse 16 and 18, "Sapagkat gayon na lamang ang pagsinta ng Diyos sa sanglibutan na ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sinumang sa kanya'y sumampalataya ay huwag mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan." Ang sumasampalataya sa kanya ay hindi hinahatulan. Ang hindi sumasampalataya ay hinatulan na sapagkat hindi siya sumasampalataya sa pangalan ng bugtong na anak ng Diyos. Ayon sa Philippians 2 verse 6, nang hindi pa siya nagkatawang tao, si Jesus ay likas at tunay na Diyos. Kaya ang tanong, bakit siya tinawag na anak ng Diyos? Dahil ba sa ang Diyos ay literal na nanganganak tulad ng isang babae at nagsimula ang kanyang buhay bilang isang sanggol na Diyos sa sinapupunan ng kanyang Ama sa langit? Basahin po natin ang sagot sa Luke chapter 1 verse 35. Sumagot ang anghel kay Maria, "Sasayin niyo ang Espiritu Santo at mapapasailalim ka sa kapangyarihan ng kataas-taasang Diyos. Dahil dito, ang isisilang mo'y banal at tatawaging anak ng Diyos." Si Jesus ay tinawag na anak ng Diyos dahil siya ay ipinaglihi ni Maria sa pamamagitan ng kapangyarihan ng kataas-taasang Diyos. Yan ang unang dahilan na tinawag siyang anak ng Diyos. Ano pa ang ibinigay ng Biblia na dahilan kung bakit si Jesus ay tinawag na anak ng Diyos? Basahin natin ang Romans 1 verse 1 to 4. "Mula kay Pablo na isang alipin ni Jesucristo, tinawag akong maging apostol at hinirang upang mangaral ng magandang balita ng Diyos. Ang magandang balitang ito ay tungkol sa kanyang anak, ang ating Panginoong Hesukristo. Tungkol sa kanyang pagiging tao, siya ay ipinanganak mula sa lahi ni David. At tungkol naman sa espiritu ng kabanalan, ipinahayag siya bilang anak ng Diyos sa pamamagitan ng isang makapangyarihang gawa, ang kanyang muling pagkabuhay." Si Jesus ay tinawag na anak ng Diyos dahil kapangyarihan ng Diyos ang responsible sa kanyang kapanganakan kay Maria bilang tao at kapangyarihan din ng Diyos ang responsible sa kanyang pagkabuhay na mag-uli. Pangalawa, kailangang sampalatayanan natin na si Jesus ang Kristo. Basahin natin ang Matthew 16 verse 13 to 18. "Nang dumating si Jesus sa bayan ng Cesarea ng Filipos, tinanong niya ang kanyang mga alagad, 'Ano ang sinasabi ng mga tao patungkol sa anak ng tao?' At sumagot sila, 'Ang sabi po ng ilan,
kayo si Juan.

0: tagapagbautismo. Sabi po naman ng iba, kayo si Elias. At may nagsasabi pong kayo si Jeremias o isa sa mga propeta. Tinanong uli sila ni Jesus, ngunit para sa inyo, sino ako? Sumagot si Simon Pedro, kayo po ang Kristo, ang anak ng Diyos na buhay. Sinabi sa kanya ni Jesus, mapalad ka, Simon na anak ni Jonas, sapagkat ang katotohanang ito'y hindi inihayag sa iyo ng sino mang tao, kundi ng aking Ama na nasa langit. Hindi lamang dapat paniwalaan na si Jesus ay anak ng Diyos, kundi paniwalaan na siya ang Kristo. Matapos kinilala ni Simon si Jesus na siya ang Kristo, sinabi ni Jesus sa kanya, mapalad ka, Simon, kaya mapalad ang sinumang sumampalataya kay Jesus na siya ang Kristo. Ano ang kahulugan ng pangalan na Kristo at anong gawain ang nakaugnay dito? Basahin natin ang sagot sa John 4 verse 25 and 26 at verse 39 to 42. Sinabi sa kanya ng babae, nalalaman ko na paririto ang Mesiyas, ang tinatawag na Kristo, na pagparito niya ay ipahahayag niya sa amin ang lahat ng mga bagay. Sinabi sa kanya ni Jesus, ako na nagsasalita sa iyo ay siya nga, at marami sa mga Samaritano sa bayang Yaon ang sa kanya'y nagsisampalataya dahil sa salita ng babae. At sinabi nila sa babae, ngayon nagsisampalataya kami hindi dahil sa iyong pananalita, sapagkat kami rin ang nakarinig at nalalaman naming ito nga ang Kristo, ang tagapagligtas ng sanglibutan. Ano po ang idinugtong nila doon sa katawagan o pangalan na Kristo? Ha? Sabi po dito, nalalaman naming ito nga ang Kristo, ang tagapagligtas ng sanglibutan. Ibig sabihin na ang sumasampalataya kay Jesus na siya ang Kristo ay naniniwala na siya ang tagapagligtas ng sanglibutan. Ang hindi kumikilala sa kanya na siya ang Kristo ay itinatanggi niya na si Jesus ang tagapagligtas ng sanglibutan. Sabi pa sa 1 John 2 verse 22, sino ang sinungaling kundi ang tumatanggi na si Jesus ay siyang Kristo? Ito ang Antikristo, sa mangkatwid ay ang tumatanggi sa Ama at sa Anak. Ikatlo, kailangang sampalatayanan natin na si Jesus ang lumalang sa lahat ng bagay. Ito ang pinatutunayan ng Colossians 1 verse 15 and 16. Siya ang larawan ng Diyos na hindi nakikita, ang panganay sa lahat ng mga nilalang, sapagkat sa pamamagitan niya, nilalang ang lahat ng mga bagay sa langit at sa lupa, ang mga bagay na nakikita at ang mga bagay na hindi nakikita, maging mga trono o mga pagkapanginoon, maging mga pinuno o mga may kapangyarihan, lahat ng mga bagay ay nilalang sa pamamagitan niya at para sa kanya. Sa John chapter 1 verse 1 to 3 and 14 ay ganito naman ang ating mababasa. Sa pasimula'y naroon na ang salita. Kasama ng Diyos ang salita at ang salita ay Diyos. Kasama na siya ng Diyos sa pasimula pa. Sa pamagitan niya, nilikha ang lahat ng bagay at walang anumang nilikha nang hindi sa pamagitan niya. Mula sa kanya ang buhay at ang buhay ay siyang ilaw ng sanglibutan. Naging tao ang salita at siya'y nanirahan sa piling natin. Nakita namin ang kanyang kapangyarihan at kadakilaan, puspos ng pag-ibig at katapatan. Tinanggap niya mula sa Ama ang kapangyarihan at kadakilaang ito bilang bugtong na anak. Lahat daw po ng bagay ay si Jesus ang lumalang. Kaya sinasabi sa John chapter 1 verse 4 na mula sa kanya ang buhay. Subalit may nalilito sa sinasabi ng Colossians 1 verse 15 na si Jesus ang panganay ng lahat ng mga nilalang. Akala nila na ang rason ay sapagkat siya ang unang nilalang ng Ama sa lahat ng mga nilalang. Subalit hindi ito ang sinasabi ni Pablo na dahilan kung bakit tinawag si Jesus na panganay ng lahat ng mga nilalang. Ayon sa verse 16 ng Colossians chapter 1, kaya tinawag si Jesus na panganay ng lahat ng mga nilalang ay sapagkat sa pamamagitan niya, nilalang ang lahat ng mga bagay sa langit at sa lupa. Kaya dapat tayong sumampalataya kay Jesus bilang manlalalang. Kailangang sampalatayanan natin na si Jesus sa kanyang likas na Diyos ay makapangyarihan sa lahat. Kung sa English ay Almighty God. Ito ang ika-apat na dapat nating sampalatayanan kay Jesus. Ayon sa Revelation 19 verse 13, ang isa sa pangalan ni Jesus ay Salita ng Diyos. Pinatunayan naman sa John chapter 1 verse 1 na si Jesus na kilala sa pangalan na Salita ay kasama ng Diyos Ama sa pasimula at ang Salita ay Diyos sa kalagayan tulad ng Diyos Ama. Ito ang mahirap paniwalaan ng ibang tao kahit sa mga nagsasabing sila'y Kristiyano dahil ayon sa kanila ay hindi daw pwedeng may ibang tunay na Diyos maliban sa Diyos Ama. Pero haka-haka lang nila ito dahil ang Diyos Ama ay may kinikilala na tunay na Diyos maliban sa Kanya at ito ay ang Kanyang tinawag na anak. Basahin po natin ang Hebrews chapter 1 verse 8 to 12. Ngunit tungkol sa anak ay sinabi niya, sino po ang nagsasalita dito? Ang Ama. Ang iyong trono o Diyos ay magpakailanman. Ikaw ay maghaharing may katarungan. Kinalulugdan mo ang paggawa ng matuwid, ngunit ang pagsuway ay kinamumuhian mo. Kaya't hinirang ka ng Diyos na iyong Diyos at pinuspos ng kagalakan higit sa mga kasama mo. Sinabi pa rin niya, ikaw, Panginoon, ang lumikha ng sangkalupaan at ang iyong kamay ang gumawa ng sangkalangitan. Ang mga ito'y pawang mapaparam, ngunit mananatili ka magpakailanman. Maluluma silang lahat gaya ng kasuutan at babalumbunin mo gaya ng isang balabal. At tulad ng damit, sila'y papalitan. Subalit ikaw ay mananatiling ikaw at hindi tatanda o mamamatay man. Yan po ang patutuo ng Ama tungkol kay Jesus. Ayon sa ating nabasa, kinilala ng Diyos Ama na si Jesus ay may likas na pagka-Diyos. Kaya tinawag niya siya na Panginoon at Diyos. Ipinakilala din ng Diyos Ama na si Jesus ang lumalang sa lahat ng bagay. Kaya sa verse 10 ay sinabi niya, ikaw, Panginoon, ang lumikha ng sangkalupaan at ang iyong kamay ang gumawa ng sangkalangitan. Kaya kung paniwalaan natin na ang Ama ay tunay na Diyos ayon sa patutuo ni Jesus sa John 17 verse 3, dapat paniwalaan natin na si Jesus ay tunay na Diyos din ayon sa patutuo ng Diyos Ama. Bakit? Dahil ayon sa Titus chapter 1 verse 2, ang Diyos ay hindi marunong magsinungaling. Kung ganoon ay tama yung patutuo ng Ama na si Jesus ay Panginoon at Diyos. Ano ang sabi ng Biblia sa mga taong hindi naniniwala sa patutuo ng Diyos Ama na si Jesus na kanyang anak ay Panginoon at Diyos at siya ang lumalang sa lahat ng bagay? Basahin po natin ang sagot sa 1 John chapter 5 verse 9 and 10. Tinatanggap natin ang patutuo ng tao, ngunit lalong matibay ang patutuo ng Diyos at iyon ang patutuo ng Diyos tungkol sa kanyang anak. Ang sinumang nananalig sa anak ng Diyos ay naniniwala sa patutuong ito, ngunit ang ayaw maniwala sa Diyos ay ginagawang sinungaling ang Diyos sapagkat hindi siya naniniwala sa patutuon nito tungkol sa kanyang anak. Sabi ng iba, oo na, maniwala na kami na si Jesus ay Diyos, pero maliit lang siya na Diyos. Hindi siya yung makapangyarihan talaga na Diyos. Totoo kaya ito, mga kapatid? Tuklasin po natin. Basahin po natin ang Exodus chapter 6 verse 2 and 3. At ang Diyos ay nagsalita kay Moses at nagsabi sa kanya, ako'y si Jehovah, Yahweh sa ibang version. At ako'y nagpakita kay Abraham, kay Isaac, at kay Jacob na Diyos bilang makapangyarihan sa lahat. Ngunit sa pamamagitan ng aking pangalang Jehovah o Yahweh, noon ay hindi ako nagpakilala sa kanila. Ayon sa ating nabasa, ang Diyos na makapangyarihan sa lahat ay nagpakita kay Moses at nakipag-usap siya sa kanya. Ito rin yung Diyos na binabanggit sa Exodus chapter 3 na nagpakita kay Moses sa bundok ng Horeb at inatasan siya na pumunta sa Egypt upang palayain ang bayan ng Diyos sa pagkaalipin. Dito sa chapter 6 ay nakipag-usap na naman siya kay Moses at sinabi, ako si Jehovah at ako'y nagpakita kay Abraham, kay Isaac at kay Jacob na Diyos na makapangyarihan sa lahat. Sino daw po itong Diyos na nagpakita kay Moses, kay Abraham, kay Isaac at kay Jacob at sinasabi na siya ang Diyos na makapangyarihan sa lahat? Akala ng iba na ang Diyos na ito na nagpakita kay Moses at nagpakilala na siya ang makapangyarihan sa lahat ay ang Diyos Ama. Pero akala lang yon nila. Ang totoo, siya po ay si Jesus na kasama ng Ama mula pa sa pasimula. Paano natin alam na hindi ang Diyos Ama ang nagpakita kina Moses, Abraham, Isaac at Jacob? Dahil mula sa pagkahulog ng tao sa kasalanan, ang Diyos Ama ay hindi kailanman nagpapakita sa mga taong makasalanan. Ang Diyos na laging nagpapakita sa mga tao ay walang iba kundi si Jesus na kinatawan ng Diyos Ama sa mga tao. Kaya sabi sa John chapter 1 verse 18, walang taong nakakakita kailanman sa Diyos. Ang bugtong na anak na nasa sinapupunan ng Ama, siya ang nagpakilala sa Kanya. Wala daw pong taong nakakakita sa Diyos Ama kailanman. Ang bugtong na anak ang laging humaharap sa mga tao na nagpapakilala sa Kanya. Kaya hindi po ang Diyos Ama ang nagpakita kina Abraham, Isaac, Jacob at Moses, kundi si Jesus, dahil siya ang tumatayo na kinatawan ng Ama sa mga tao at nagpapakilala sa Kanya. Number 5, kinakailangan na sampalatayanan natin na si Jesus ang tanging daan patungo sa Ama, ang tanging tagapamagitan ng Diyos at ng tao, at tanging tagapagligtas. Sabi ni Jesus sa kanyang mga alagad sa John 14 verse 6, sinabi sa kanya ni Jesus, "Ako ang daan at ang katotohanan at ang buhay. Sino man ay di makaparoroon sa Ama, kundi sa pamamagitan ko." Sabi rin ng 1 Timothy 2 verse 5, "Sapagkat may isang Diyos at may isang tagapamagitan sa Diyos at sa mga tao, ang taong si Kristo Jesus, na ibinigay ang kanyang sarili sa pagtubos sa lahat." Ang ibang mga reliyon ay may ibang kinikilala na mga tagapamagitan sa Diyos at ng tao maliban kay Jesus. Ngunit ang totoo, mga kapatid, ayon sa Biblia, si Jesus lamang ang tanging tagapamagitan ng Diyos at ng tao, at wala na pong iba. Siya lamang ang tanging daan patungo sa Ama. Kaya huwag po tayong magpaloko sa ibang tagapamagitan o iba na nag-aangkin na sila ang daan ng kaligtasan. Ayon sa Acts chapter 4 verse 10 to 12, "Talastaysin ninyong lahat at ng buong bayan ng Israel na sa pangalan ni Hesus Kristong taga Nazaret na inyong ipinako sa krus, na binuhay ng Diyos na mag-uli sa mga patay. Dahil sa kanya ay nakatindig ang taong ito sa inyong harap na walang sakit. Siya ang bato na itinakwil ninyong mga nagtayo ng bahay na naging pangulo sa panulok. At sa kanino mang iba ay walang kaligtasan, sapagkat walang ibang pangalan sa silong ng langit na ibinigay sa mga tao na sukat nating ikaligtas." Mga kapatid, salamat po sa inyong pakikinig ng salita ng Diyos. Ngayong nalaman ninyo kung ano ang mga dapat ninyong sampalatayanan kay Kristo, nawa po ay sumampalataya kayo sa Kanya ng buong puso't diwa ninyo upang kayo ay maligtas. Ganon din po ang aking sinisikap bilang inyong kapatid. Pagsamantalang, tapusin po natin ang ating pag-aaral sa isang panalangin. Maraming salamat, Amang Banal, sa katotohanan tungkol kay Jesus na inyong ipinaalam sa amin. Hikayatin po nawa ninyo ang lahat na nakikinig sa aming pag-aaral na tunay na sumampalataya kay Jesus na kanilang personal na tagapagligtas. Ito po ang aking dalangin sa inyo, Ama, sa pangalan ni Jesus na aming tagapagligtas. Amen.
1: Inyong napakinggan ang Tinig ng Reformasyon. Para sa karagdagang impormasyon at kasagutan ng inyong mga katanungan, mangyari lamang bisitahin ang Facebook account na Peter K. Ohan, PeterKayohen, at maaari ding bisitahin ang website sa www.sdarm.org. Ang mensahe ng Tinig ng Reformasyon ay maaari ding ma-download sa website na www.sdarmphilippines.org. Hanggang sa muli, maraming salamat sa inyong pakikinig. K5 News FM. K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
2: Wow! May puso!
1: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world
3: via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro. 103.1 K5 News FM Tacloban. 107.1 K5 News FM Olongapo City. 97.7 K5 News FM Dumaguete City. 95.7 K5 News FM San Jose Antique. 94.5 K5 News FM Calibo. 100.9 K5 News FM Rojas City. 89.1 K5 News FM Pasig City. 103.9 K5 News FM Bacolod City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Iloilo City. 88.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipinos.

0: radio ko.
1: Kampyon na radio.
2: K5 News FM, championing the lives of the Filipino. The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM, Iloilo 88.7.
3: Isipin niyo rasan, oras sa Pilipinas, alas 7.04. Ang oras, builong na iradulong sa inyo sa kaluan sa Klinika DTX500, The Superior Antioxidant. Kagbuilog man ang iradulong sa inyo sa kaluan sa Klinika D3 Bio, The Antiviral and Antibacterial Specialist. Kagsubo man ang iradulong sa inyo sa kaluan sa Mighty C, The Alkaline Base ng Vitamin C, Extend for Supplement for Men, kagsang Klinika DTX Coffee Mix. Nakakafe ka na, naka-detox ka pa.
2: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM. Number one. Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. Kampyon sa balita. Kampyon sa drama. Kampyon sa musika. Kampyon sa komentaryo. Kampyon sa serbisyo publiko. Pantera noon. K5 News FM na ngayon. Ito ang kampyon ng istasyon. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. K5 Nightwatch. Programa nga magahatag sang pinakaulihi nga mga balita kag manghitabo sa tiun sang kagabihon. K5 Nightwatch. Nightwatch. Ang inyo tagabantay sa tangsa kagabi. Kag karon ang inyo anchorman kag K5 June Alojado Kapulot. K5 Nightwatch. K5 Nightwatch. June Alojado Kapulot. K5 Nightwatch. June Alojado Capulo. K5 Nightwatch.
3: Sa liwat, mayong gabi sa aton nga mga pinalangga nga mga taga peramati, mayong gabi sa bilog nga Western Visayas. Mayong gabi sa aton mga kauturan sa 180 ka mga barangay sinaton syurad sa pito taran ka mga distrito. Sa mga taga distrito sang Lapos, La Paz, Haro, Mandurriao, Molo, Arevalo, City proper. Kag sa aton mantaran nga mga taga peramati sa 42 ka mga banwa. Kag isa ka component city sa bilog nga probinsya sang Iloilo. Kag sa mga kaiping man nga mga kaprobinsyahanan sinaton pinalanggang probinsya. Sa mga taga-probinsya sang Guimaras, Negros, Occidental, Kapiseklan, kag Antique. Sa mga taga-Romblon, Ormoc, kag Masbate. Lakip na sa mga taga-isla sang Parawan, Kamindanao, Cebu, Island. Kag sa kutob sa marabutan sang aton nga pagwaragwag. Sa inyo taran mga ka-K5, mayong gabi na. Kag welcome na diri sa aton nga pagpangalagad sa paratuntunan. K5 Nightwatch.
2: K5 Nightwatch. K5 Nightwatch. June Alojado Capulo. K5 Nightwatch.
3: Sa kinandan diri sa ato siring ang pagpangalagad mga ka-K5. Dawat kita ang mga talakay na sang pirakang madlagko ng mga issues. Mga top stories of the day sang barita lokal, nasyonal, kag international. Mga mainit-init ka nagabalingasong ng mga issues nga aton pagkatalakayon para sa subuh nga gabi. Diri sa aton nga pagpangalagad. Sa kinandan, mangin kaupon mga aton karoon ng mga balita na kag information. Nagikan sa aton nga mga ka-K5 Patrol Reporters ay kantaran sa ilan na tipon nga mga balita sa sunod sang 24 oras. Kung naton karon sa patrol, ka-K5 Jenny Kauyunan, samtang mga mangin kaupon maton karon na iban pa nga mga balita, makag-information halin sa iban pa naton nga mga ka-K5 Patrol Reporters. Upod kay ka-K5 Karen Badilla, ka-K5 Kim Kaluyo, and ka-K5 Aaron Lloyd Refoyo. Kagasubuman, upon man sa kay ka-K5 AJ Cordova. Sa kinandan, mga drag ko magkaroon ng mga balita kag information nagikan sa aton nga news center. Sa mga balita nasyonal kag balita international. In kaupon aton karon si ka-K5 Sunny Punay. Sa kinanda na po nato, Andre, sa technical side, KK5 Andre Labastura. Ako naman ang inyo, KK5 June Alohado Kapulot. Naga-welcome gid sa inyo, tarantanan. Andre, sa ato nga pagpangaragad, mga KK5, today is a Sunday, July 26, 2026. Ikapit sa 26 na gali kita subong edisyon bao. Within this week mga KK5 matapos ng binulan sang July kag magasugod na ang binulan sang Agosto mga KK5. Kani sa ato sini nga mga pinalangga nga mga tagparamati preparar na kamo. Kastar na. Hugta ang aton sini nga mga paha kay magasugod na mga KK5 ang tigkiriwi. Ang tigkiriwi ni pamangkot anong ga kiwi. Ga kiwi ang sungad eh bangol kay pirmi ginagutom. Kamo na sa halambalanon sa mga malam kay 500. Hambal sa mga kabalaman, sila nga basta gani bulan sa Agosto, tigkiriwi ni. Nga nga nagakiwi, anong nagakiwi? Nagakiwi ang ano? Gakiwi, pirming sungad, kay pirmi ginagutom. Kay ang buot silingon sang tigkiriwi, ang iya sila nga buot silingon, tigurutom. Nga tigurutom. Kay amo sini nga chimpo kag amo ini nga mga binulan mga KK5 ining July kag Ugos. Amo ni nga mga binulan nga ang aton sini nga mga patubas ang aton nga mga pananom bala KK5 Andre. Wala pa nagapamunga kag wala pa nagaani. Ha? Sa maripot nga sigilanon ang mga sa taga Negros Occidental, mga taga Negros Island Region hindi patig tarapas ka tubo. Ha, mo na sang tig tarapas ang tubo amo hindi patig garaling. That's why wala income. Mga KK5, amo man ang diri sa aton sa Iloilo hindi patig arani kaparay. Kaya ang aton diri mga KK5 was basta gani Panay Island. Kinatawag ini mga KK5 nga rice granary. Ang Panay Island is a rice granary but lingon ari diri ang tanan nga mga palay. Diri ang madamo kag malapad nga palayan mga KK5 sa may Panay Island. And siyempre sa Negros may ara man nga palayan pero hindi masyado kalapad gi kay ang lapad dito ya tubo. So diri sa na Panay Island ang palayan. So hindi pa man natig arani. So muna sa kag sa mga kararuton ta mo na sa ginatawag kay 500 nga ang aton nga ginakwa na nga gina sa mga kwan bala sa mga uma-uma sa mga bukid sa mga uma naga ilistar. Di wala ni sila ya kay 500 sa ginatawag nga stocks nga mga paray. Magluwas gilang sa kay lula sa una kay lulo to eh. Ang ginahimo nilang ilang mga ginapanano mga paray. Wairo man nanda ginabaligya kay 500. Ginasulod nanda sa tabungos, kilala ko katabungos. Nan. Inablang lagko lang mga bakag. Ang human sa kawayan lang kwan. Nga inang daw bakag bla pero lagko na yung katama. So mo rin kinatawag nila nga tabungos. Kinatong-tong lang na sa kilid sang may ara na sila nga ginahimo nga mga balay-balay. Dra ginabutang mga KK5 kag gina-stacks ang mga kwan ang mga humay o mga paray. Ginabulad anay ginalayang-layang kag ginalayang anay kuntig irinit. Kung magtig-arani, pagkatapos, stocks na sa tabungos. Te, kada mag-wire ka mo bugas, sukob lang ka mo dyan, kay ipagaling. Kay Pai Andre, pagpagaling, ti, himuon na yun nga para, himuon naman nga bugas naman. Sang una nga chimpo mo na, isubong mga KK5, ang mga mangunguma, subong galalain man. Kaya ang ila, sini mga KK5, nga mga ginatanong mga para, do halos aluson, magani, sanda, makaganan siya. Ang iban sinidiri, hindi na kasi nga makaganan siya, kundi patas-patas kasi siya pierdi pa. Kahit ka sa pagkamahal sang presyo sa mga abuno, mahal ang presyo sang abuno, mahal ang presyo sang ining mga kwan, mga spray para sa pagpamatay sa mga pisti kagwaya-waya, mga salot sa kataramnanan. Pagkatapos, pag-abot sang tigarani, masyado kanubo sang presyo, masyado ka kanubo sang presyo sang paray o kon sang imo nga produkto mga KK5. Damo na galalain man ang ato sini nga mga mangunguma. Ang iban diri sang ulihi daw natak-an naman kami tamara na magpanguma. Gin baligya sa mga dalagko nga mga kwan. Gin baligya sa mga manggaranon nga mga taong ilang nga mga lupa sa barato nga presyo. Pagkatapos i-develop sa mga manggaranon, mga kakefab, kag pataasan ang presyo sa ila sining agin bakal nga uma i-develop ang himuon nga subdivision kag butangan sa mga balay. Ay, kalain. Kay 500 nga dapat supposedly ang aton nga gobyerno, mga kakefab, dapat pagadumilian ini. Dapat istriktuhon sang gobyerno. O galing buisit maning aton nga mga hinsya sang gobyerno, K500, kabunga buisit ni sila. Mga bilik sang ilik nila ni. Kung may ara, gani nga ipahamham sa ila, dali, for example, sa mga Department of Agriculture, sa DENR, sa iban pangit nato, sining nga mga hinsya sang gobyerno, nga supposedly amo ini ang nagaproteksyon o kung nagaproteher sang aton sini mga kakefab nga mga kaumahan. Pag once gani nga baklon ang ini nga mga lupa, ha? Balaan na gid nila nga ini nga mga lupa, mga kakefab, ang ginatamnan, gatubo ang mga paray, gapasugot sila nga ibaligya, kag pagkatapos i-develop sa subdivision. Dapat supposedly ang aton nga gobyerno manginistrikto sinidre na pag gani, pag nagatubo gani ang palay, pag nagatubo gani, mga kakifive ang mga pananom sa sininga mga lugar, dapat istriktuhan ini sang gobyerno na hindi mo basta-basta mabaligya, kag hindi basta-basta nga mabakal. Mga kakifive, kag himuon nga subdivision, himuon nga residential lot, K500, kay dira lang na nga lugar, mga kakefab, magatubo ang aton sining mga ginakwaan sang pagkaunta. Katulad sining mga palay nga ni prosubong ano? Mga kakefab, ang aton nga mga lugar daw halos kalabanan instead nga ginatamnan sang mga paray. Mga kakefab, gakatabo nga ginahimo na nga subdivision. Testingin nyo blalibot sa bilog ng mga sa mga kabaranggayan, sa mga uma-uma. Nagligad ganito ko, pakalabot ko to sa maining barwa, ba, sa may banwa sang uton, Blackie 5 Andreo. Sa may banwa sang uton, perti kalapat, ulumahanda, perti kalapat, taramnanda. Liboton mo subong ang mga taramnan, ginatampukan na kag ginahimo na nga subdivision, ginasubdivide na kag ginabutangan na sang mga pamalay, mga kakefive nga mga taramnanan. Makita mo nga umagi dyan eh, taramnan dyan K500 eh. At isubong ginahimo na nga mga sablat, mga kakefive. Dapat amunitani ang ihatagan pag istrikto. Dapat istriktuhon sang gobyerno ni. Nga basta gani mga palay, nga mga kasubong sini mga palayan, mga kakefive, hindi magpasugot ang gobyerno, tanga baklon ini, kung ibaligya ini. Kagimoon mga kakifive nga subdivision. Kay kalapat sa mga duta, tadring ilistaran sa mga pumuluyo. Kalapat sa mga duta nga mga bakante nga pwede mabutangan sa mga pamalay nga ang mga taramnanan kaya mong ginahimo nyo na yaman. Kay barato ang lupa, kipa bandre. Barato ang bili niya because agricultural land ina siya. Kung agricultural land, mga kakefive, dapat supposedly mabudlay ini nga i-convert kag imuon nga residential. Dapat amoning istriktuhan sa aton gobyerno. Pero subong lang tawa nyo bala. Te amo na kun nga ang tigurotom tatikiriwi ta daw. Daw masigi-sigi na. Kag amo na ang rason kun nga nga pirmi kita may mga rice importation. Mga kakefive, sang unang achimpo ang mga Vietnam ni. Ang Vietnam ni diri pa ni sang una sila nagatuon, diri pa na sila sang una naga-study o kon naga-eskwela, mga kakefive, sa kung paano magpananom sang paray, kung paano magpatubo sang palay, kung paano magpatubo sang mga kwan, mga mais, kung paano patubo sang mga lubi, mga kasaba or ining balinghoy or kamuting kahoy. Mga kakefive, diri pa na sila sa unang gatoon. Pero subong, sa dihambak nga kanami itong mga Japan nga area niyo. Kanami isang tubo sila ng mga kamuti, ka mga dalagko. Kanatawag nila ng mga sweet potatoes, bla ng mga kakefive. mga kuan nila to, mga kamuting kahoy na mga baringhoy na to, ginahimo harina, bo sa kanami. Sa una din na sa aton, mga plantation sang tuba, tabako sa una, ari pa na di sa aton. Mga tobacco plantation, blan di sa una, grabe na di sa una, ari pa na di sa aton. Nasubong wala na mga kakifay. Matamat na, nga gindevelop, ginhimo nga subdivision, ginhimo nga residential area. Huwag natatamnan. Pila kadlaw, imbes nga magkaon kita sang pasang mga kanon nga supposedly local rice diri sa aton gahalin, makuha na gilang kita ka ma-import nga ma-import dito sa may Vietnam. Ang Vietnam nagamat-amat na manggaranon nga manggaranon. Kitaya ga imol nga nagaimol. Mga ka-K5, ang Singapore sang una, dungan-dungan man sila mas dihamak nga mas abante kag bastante. Kag-abansi ang Pilipinas sang una sa Singapore. Ang Singapore nga ini mga kafa mga ka-K5 way back 1965. Ang Singapore yung mga ka-K5 daw pinabayaan ni. Daw kaangay ni sila mga ka-K5 sa mga tanga kay sa mga ido mga ka-K5 nga. Ginasimo-simo lang kay wala gid kwarta, wala pigado. Mi local kag mi natural resources wala ni sila to sa Singapore sang una. Antes nga pirong kuan ni Lee Kuan Yew, K5 Andre. Ha? Pero sang nagpungko si Lee Kuan Yew bilang mga ka-K5, isa ka-leader nga matarong, ah? Sanggin pamunuan niya ini, istrikto niya ginapatuman kag ginapa-implementar ang pagpalakat sang panggobyerno. Una naging create mga ka-K5, abin niyo kung ano? Nga, sa ila sa pungsod sang Singapore, ang pwede lang nga makapamuno o kon mangin presidente magpamuno sang ila sini nga pungsod. Ang lunsay tanan mga degree holders. Ha? Ang pwede lang makapamuno sang gobyerno, mga degree holders. But siningon, may matag-as mga ka-K5 nga tinapusan. Ha? Mga maalam nga klase. So kung mag-ilihir sila sang ilang leaders dito, dapat ipakita mo gid ang imong ha? Resume. Oh, K5 Andre, dapat may resume ka. Dapat arang imong portfolio. Ipakita na da. Sige, bae, sa di siya nag-graduate ba sa Harvard University? Kwanto siya ng kusiniro? Hindi pwede. Pakita na siya, hindi na salin sa Westbridge University. Bilang taon ta, kung ano ito yan natapusan? Ang... Waiter, galing niya dito, hindi pwede. Kaya pakaon ay kusinirom na niya dito, hindi pwede. Dapat graduate kagit kay 500. Isa sang pinakauna niya sini nga, gintuko dito sang magpungko ining sili kwanyo. May ginpaandam ini siya sang una, kamay ginhambal ining sili kwanyo mga kay 5 diri sa Pilipinas, about sa Philippines. Ha? Kay dungan-dungan man sila mong, since 1960s mga kay 5 nga nangin independence na kita o independent na kita sa iban nga pungsod nga gusto mag-agaw diri sa aton. Ang Pilipinas siya progressive da? Progresibo ng Pilipinas. Di hamak ng Pilipinas mga ka-K5. May mga ari na kita diri iya sang mga negosyo nga mga dalagko. Kadi hamak na productive na katama ang Pilipinas during the time. Ha? Pero ang Singapore yayahay ni tubig nila mga ka-K5 ga pangita pa sila ga panglaghap sa sila makuha tubig mo diri sa ato niya ga tubod lang diri black K5 Andre. Oh, pero anong natabo pag abot sang mga isa tubtub duha ka dekada nga ginpamunuan ni Lee Kuan Yew ang Singapore. Sus, subong mga ka-K5, ang Singapore amo ang pinakasintro sa Southeast Asia, pinakasintro mga ka-K5 sang business aspects. Tanan-tanan nga negosyo kag progresibo nga mga negosyo. Ara subong sa Singapore di hamak nga perte. Halos maglibot ka sa bilog nga Singapore, puro na tanan mga matag-as nga mga building kay Pabandre. Sa katahom-tahom sa Singapore ikomparar sa Pilipinas. Ang Singapore sa unang may motorsiklo, wala sila. May tricycle, wala sila. Diri sa aton may karawahe na kita. May mga Volkswagen na kita. O hindi, Black Kipa Bandre. Ari na kita, may mga kabayo na kita. Diyan may mga karawahe na kita. May mga karo na kita, may mga Volkswagen na kita, may mga daan kita nga mga jeep nga mga salakyan sa una, di may mga bus na kita. Singapore wala pa na sa una. Ate Subong, ano nga ambal ni Lee Kuan Yew? Sila niya ang Pilipinas. Ang ambal niya ang Pilipinas. Ang mga pumuluyo dito, mga Pilipino, no? Isa sa mga ila sinidre, no? Nga kapahamakan nga may posibilidad hindi mag-asinso ang ila pungsod. Bangod nga ang ila nga pamatasan, no? Kay 500 euro, lang tawag lo. 1960s nga Singapore. Kag 2020 nga Singapore. Amo na sang ipakita mga kay 500, no? Nakita nyo mga kay 500 sa mga nagalantaw sa Facebook page naton, sa Facebook live naton, makita nyo ang comparison sang 1960s nga Singapore kag sang 2020 pa lang na. Tisubong 2026 na tadi hamak nga grabe pag na naminami pag nalantawon ang iyang mga video kay mga pictures kay 500 sa kwan sa inang kung gabi nga siligab lang suga sa mga buildings sa pirti ka naminami pirti ka taon-tahon. Amo na sang itsura mga ka K5 sang Singapore sang una sang 1960s kag sang Singapore Subong 2020 para nga video nga picture na amo na sa mga K5 sang una ang Marina Bay nila dito manang itsura karaw raw ay Subong mga K5 tawab lang Marina Bay nila puro mga building, puro mga hotel, puro mga sinihamak nga ara ng tanan-tanan nga negosyo mga K5. Pwerte nga pag saka kapag ibwal mga K5 sang ila sining kwanto ya sing ila nga ekonomiya. Pwerte mo. Kay number one dito, abim ko na nung rason kay 500. Kung nga grabe yung pangasinso sa ilang pungsod. Kay ilang mga kwanto, ilang mga leaders kay 500. Abim mo ko na no? Indi tangkaw. Indi buaya. Galing ko siya. I'm sorry ha. Kung nga sa pagkadamo-damo sa mga inog kwan kay Pabani, inog kumparar nga sapat nga buaya daw. Ang buaya, abi kay kung magkaon, abi ginalumoy alam. Ang mga anakunda ni hindi bila kung magkaon, ginalumoy Manila. Pero kahinay, galing magsulod, hindi black kay 500. Ang amo naguro ko nga, ang buaya ang ginakumpir sa mga kawatan ng mga tao sa aton. Kay ang buaya, mga kay 5, magkaon sila, huwag nila ginausap, kagkadasig sila maglumoy. Kay kung anakundaya, magkaon siya, maglumoy siya, hindi siya madritso, bla, ginamat-amat siya papasulod. Ang buaya, laklak na yun. Kag ang buaya, pwerte ka tigas ang panit niya. Malipot nga sigila nun. Mga ka-K5, kawatan ka na. Damol guya ka pa. Mochilingon ng kawatan ka na, damol guya ka pa. Muna kung nga, ginatawag ka nga buaya. Kaya ang buaya mo ng characteristics. Kung magkaon, daway ka bulusgan ba? At usampol, magkakaon na sa liwat, isabi ka bilog karabaw. Pagkita, isa pa kakarabaw, magkaon pagiliwat. Wala ka bulusgan. Mga ka-K5. Perte ka dalok-dalok, perte ka sungak-sungak. Amo na nga buaya. Mga ka-K5. So amo ni siyang number one nga ginhalinan kag amo na siyang rason, number one nga rason. Kung nga perte ang pag-asinso sa Singapore, compare na ton mga ka-K5. Galing kay Manti, mambal kita nga, ti ang Singapore to, layo naman to, muni mo to. Muni mo na, Singapore ya, why niya, muni. Di ba lang, 50 years na, 50 years ang, before ang Singapore, maaaring Pilipinas, lang tawa nyo. mga ka-K5, lang tawa ang pag-asinso sa Singapore, dili sa ato niya, why gito pa, why pulos nga, mga ka-K5, ang rason si Lidre, abin nyo ko na, no? Naro, mga 1960s na sa unang Singapore. Mga 1940s sa mga Singapore sa unang. Mga ka-K5, no? Diri sa aton niya, mga sa Pilipinas, siya di hamak nga, grabe na kita di. Bastante na kita di. I-comparar mga ka-K5 sa Singapore. Pero subong niya, so, sa, kung imulang taon na di hamak nga nawigit kita. Nahulog kita, nawigit kita mga ka-K5. Tungod kay ano ang rason. ang aton mga ka-K5 diri sa Pilipinas. Puwerte kita aton ya, mga ka-K5, kada dalok-dalok kag puwerte ka sungak-sungak ang mga politiko, dobo sila mga kawatan. Ang Singapore ya mga ka-K5, ang ilang mga leaders, to hindi ya kawatan. Ah, wala ga pangawat, that's why nga ang kutob sa mga kinahanglanon nga para supposedly sa ila sining pungsod. Para sa mga programa ka mga proyekto sa ila sining lugar, nagatupa mga ka-K5. Diriya sa aton, amo no si Lee Kuan Yew, isa sa mga leader mga ka-K5 nga dihamak nga puwerte ka Kuan. No? So ang corruption amo gining ginhalinan kun nga ang aton pungsod ya wala gitupa. Kay dito ya sa Singapore ya hindi corrupt ila mga leaders to. Pagwa siya mabalaan nga kurap ka to, ginatagbong kas dagat, kagpakakaon sa buhaya. Kakipad, Driya Saton, nga nga ginambal ko ni kagina kumparar, subong kay man nga abin niyo kung ano, buwas ba deliver sang suma? Suna? Mga suma man ako niya. Sang suna? Ang suma, anong buot silingon sang suma? State of the Nation address was mga ka-K5, si President Bongbong Marcos. Ganiti lang taon tabuas kung ano ning resulta naman, kung ano naman. Gahambal sa sininya sa mga moy motol niya, mahiya naman kayo. Ay, ganit na huya nga bilik sa ilik mo. Manaway ka sa iban nga mga wala sang huya, ikaw wala ka man huya. Lampingasan ka man. O, hindi ba? Mga ka-K5, sagi sa kapangsaway sa mga tao nga mga nagapangawat sang kwarta sa kabansang gobyerno, mga ka-K5, pagkatapos, ginambala niya siya niya, mahiya naman kayo. Pero siya, wala magani mahuya pala riho, malang sila tanan ng mga lampingasan. hindi ba? Nan, plastar ko na karon mga K5, diri sa ato, sila nga pagpangalaga, dahil umpisa pa lang, may pahanik ko magka-headlines, mga ka-K5. Wari ay! Plastar na to sa ato, sila nga mga pinalangga, nga mga tagpanamit na ato, sila nga mga headlines, sa aton karon nga mga balita, mga ka-K5, sa aton nga mga headlines, Vice President Sara Duterte hindi mag-resign kay suno sa iya isa ini kapag traidor sa 32.2 milyon nga Pilipino nga nagboto sa iya. Mga ka-K5, ang ginagamit niya sinidiring nga kuhan nga tinaga is betrayal. Isa ini ka betrayal sa 32.2 milyones nga mga Pilipino nga nagboto siya. Amo na rason kung nga hindi siya mag-resign. Ginpamangkot siya kagin interview sang ato siya sa London. Mga ka-K5, naglakat si Vice President Sara Duterte sa London. Sang nagligad nga si Mana, sang dinahiwat mga ka-K5, ang iya sini nga impeachment trial kag nagpungko si Attorney Matibag si Attorney Matibag ang NBI director bilang witness ato saya sa Singapore mga ka-K5 ang paggrabe sa may Singapore sa may London makita nyo mga ka-K5 sang ara sa London halos pertigalik ka damo-damo sa mga Pilipinos London, no? Libo-libo galing tao sa Pilikuan sa may London. Maria Ihunis ni Garapon ni Santisima pagkanto niya to. Ikumparar mo sa kay BBM pagkanto sa may Canada ang tao ay gasapak siya. Pagkanto niya sa may din ganit sa may Vancouver, blamong. Pero nagkanto man ni si President Marcos sa may Vancouver, makita nga wala sa ginasapak sa mga tao. Daw sa wala na sa mga tao to, wala pakialam mga OFW siya to. Sang paglakat ni President Marcos sa sininga mga lugar. Pero once nga si Sara Duterte, bow! Ang London mga ka-K5, halos sa isa ka lugar nga ginhatagan sila sang permit sang London government. Nga magpulong-pulong, puwerte ka na muna mo sang tao mga ka-K5, di hamak nga! Galakat sa sadalan, ginalaga sa mga tao, ga-traffic ang lugar sa London. Bangod mga ka-K5 nga mga Pilipino, ang manami sini kaging pasugtan sila sa ila sini nga mga amo iban nga Olobretos London. Ang iban nga mga Pilipino dito na nagailistar sa London. Ora ulatawan nyo brad kung paano sa sunggaban sa mga tawo. Hindi sa kalakat masyado nga sini nga si, pareho sa kay Bongbong ako maglakat. Wala na gani bodyguard. Wala na siya may nag-guide siya. Yara lang tawaya blas hara, oh. Na, oh, perte, oh, sa bilog nga streets ang London, magkakipay. Hindi siya kaagi kung hindi sa pag-guidean mo. Kay tungod sang punsok sa tao nga perte ka na mo damo nga tao. Damo gani sa mga Pilipinos London to, no? Libo ang mga Pilipino to sa London. Nantawabla kung ano sa pag, kung ano sa i-welcome sa mga Pilipino to sa London, sa mga OFW to sa London, no? Mga kakipay-five, ikumparar sa kay BBM, sang maglakat sa iban nga mga lugar kadto sa Canada ginabo pa siya. Kadto sa may Vancouver ginasinggit tap say hoy maka magnanakaw may nasinggit si Iyaya ari Sara Duterte lang tawan nyo blaw. Oh ti mga ka K5 amo ni siguro ang rason kung nga ah, mga ka K5 kay ning pagkahaso sa ngato sini nga presidente diri kay sa iya nga mga sumulunod. Amo ning rason nga ginapaayawan na katrutudo, hala ginapuga lang mga kutob sa mga nag-aupod sa kay Sara Duterte. Mga kaalyado ni Sara Duterte, ginapabudlayan nila. Mga senador nga Sanday Marcolita to, Sanday Jinggoy, si Bato de la Rosa, iparadakop nila sa ICC. Labisan hindi na member sa ICC ang Pilipinas. Oh, kay nga, alam tawa bala kung ano kapalangga sang tao, kung nga ang ambot anong birtod siniman. Nga ang nga nagayapayapag niyang tao nga magpalapit sa kay Sara. Oh, lantawan niyo ba kung nanuro? Lantaw, London ina mga kakifay. Hindi na Pilipinas, London ina. Ang ginapakita ko sa inyo nga video, London ina mga kakifay. Gatabok sa kalsada, mabatian mo. Batian, may audio na siya mo. Okay, 500 pa maipabatib lang audio kung paano magsiniagit mga tao sa iya diyan. Mga kakifay. Pero sa ato nga mga tagparamatid, sa ato mga kauturan, no? Ariyo mga kakifay, pabati ko sa inyong audio, oh? Kung paano magsiniagit ini ang mga tao samtang galabay si Vice President Sara Duterte.

Thai music pa. Oh. Ah, so amo na mga kaki five kasi niagit yung mga tao yung makakita sa kay Vice President Sara Duterte. No, hindi siya kaagi kundi nang alagyan. Kung wala siya may nag-guide siya iya at ila balaban punsukan siya hindi siya kagwa gurong abo. Kabuhi sa lugar yung araw ka patabok pa na sa sadalan. No? Kasi niagit yung mga tao gatubang siya. Iyo. Mga kaki five amo ni kapopular kag amo ni kapalangga sang mga tao ilabi na ang mga OFW pa lang ni. Hidlaw-hidlaw ang mga OFW guru kay Sara Duterte kay 500, no? Iba na way pa na nakapauli dito sa Pilipinas mong ato ilang dito na sila gi-star sa London. Di London nga area ni. So dito man ni siya gin-interview sang kaga sang nagligad nga adlaw. Gin-interview ni siya sa mga media dito nga naka-base sa may London. Ginpamangkot siya. Ya Vice President Sara Duterte, mano ano ang imong reaction? Sa ginasinggit ah, sang mga senador kag sang iban pagidira nga kinala mag-resign ka na lang kay tungod nga te inang gina-impeach ikaw hindi na kinahanglanon nga hulaton pa nga i-impeach ikaw nga kwan ka na lang resign ka na lang kuno oh tanong reaksyon mo ang sabat mga kaki 5 ni Vice President Sara Duterte siling niya hindi ako mag-resign. Sila kay isa ini kag amo ni siyang matutod nga betrayal sang 32.2 million nga mga Pilipino nga nagboto sa akon. Siling niya, kung gusto gid nila nga makakas ako sa pagka-vice presidente. Siling niya, ginhangkat niya si BBM. Siling nga ipakakas lang ko ni BBM, makakaso niya ko eh. Oh, niya halino niya ko, pahalino niya ko siling niya bilang vice presidente eh. Kung hindi kasi gusto niya, pero kung sila nga resign, hindi ko yung mag-resign kayo na pariyo lang na naging traiduran ko ang mga Pilipino. Ilabi na git ang 32.2 milyones ng mga Pilipino na nagboto sa akon. Oh, sa mga kaki-five, ipabati ko sa inyo karoon ng interview sa kay Vice President Sara Duterte, ha? Kag kung parte siya sining mga ginhambal nga hindi siya mag-resign, pariyo sang ginasugo kag ginasinggitan sa mga Marcos loyalist na mag-resign na lang si Vice President Sara Duterte. Hambal ya, kung gusto nila nga makakason, yung kakason ko ni BBM, hindi ko yung mag-resign. Kahit daw pareho na nga nag-betray ako sa mga Pilipino, ilabi na sa 32.2 milyones ng mga Pilipino,

0: tuhan siyang bagyo nga si Quiapo. Kag iban pagit nga mga balita karoy plastana ton diri sa ato sining pagpangalaga. Ang mga balita irabatan ang buylog na iradulong sa inyo sa Kaluan San Clinica, DTX 500 na superior antioxidant, kagsang mighty C de alkaline nga vitamin C. Ang mga produkto sa klinika de alternatibo medisina and wellness center ni Dr. Miloy. Mga ka-K5, nga amo ni siya ang manaming agamiton for healthy, no? Healthy living. Mas mayo ni nga samtang wala ka pabalatian, i-prevent mo na gadaan. Kay prevention is better than cure siling sa ato siling nga mga doktor, no? Mga ka-K5. So kinahanglano naton nga mag-inom kay nga para sa mga kauturan may mga high blood, hypertension, diabetes, mga may mga bukol-bukol sa lawas, no? Mga inflammation, no? Mga ka-K5 kag sa mga cancer. Mayo ini nga i-prevent mga ka-K5. Kag naga-prevent ini, kag naga-bulig sa prevention amo ang klinika DTX 500 kag Mighty Singa. Kay ang klinika DTX 500 isa ini ka superior antioxidant. Ini siya mga ka-K5 ang puno sang anti-carcinogenic properties. Agud nga punggan ang pagtubo sa mga bukol sa lawas ta. Taas kang masaligan ng potency sang flavonoids kag polyphenols nga hali sa disugar sugarcane extract sang DTX 500 batok sa pagdevelop sang cancer. Amo ni siya ang kung nga nga kinahanglanon tagid ni siya, no? Kay antioxidant siya. Wala labot sina nagakontra sa mga bukol-bukol nga nagatubo sa lawas ta or ginatawag naton nga inflammation nga nagadevelop sa ulihi sang cancer. And then ang Mighty C naman nga partner niya, dapat partneran niyo siya sang Mighty C kay isa ni siya ka alkaline vitamin C ang kampyon nga immune system mediator nga nagapakusog sa immune system capabilities agod nga patyon ang mga nagkalaguba nga mga cellular sa lawas naton through apoptosis bago pa man ini nga magmutate kag mangin cancerous. Gani hindi niyo na pahulat tapang ang magtubo mga bukol sa lawas ta proteksyonan ng aton kaugalingon. Klinika DTX Pamerikang Mighty C ang adlaw-adlaw naton nga pagaim nun. Ang aton nga oras, alas 7.42.
1: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon nga istasyon. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM, Iloilo, 88.7.
2: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
1: D3 Bio! Ang D3 Bio! Yung may VCO! Ang VCO! Yung may D3! Mabakas, mga butika. May family history ba na kamuusang diabetes? Mag-DDX 500 ka! Mataas ba na ang imo blood sugar? Mag-DDX 500 ka na! Ang DTX 500! Ang may powerful compound! Yan ang panubos ang imo blood sugar! DDX 500! Garantisado! Epektibo! Aramis wow. DDX 500! Nagapalandunong bala ang imo panulukan? Magalingin bala ang imo nga ulo? Masami nagkapangihi? Masami ginauha? Si may diabetes ka na? DTX 500 na! Ang DTX 500! Ang may powerful compound! Nga nagapanubos ang imo blood sugar! DTX 500! Garantisado! DTX 500! DTX Coffee Mix!
3: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar na batian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiinin nga kape. Hintilawan ko man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar kay mayara inigali nga sang ang palaya extra.
1: DTX Coffee Mix! Mga butika. DTX Coffee Mix.
4: Ako si Mayra. Permi lang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intistingan ko man. Nagnamikid ang akong pamatya. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
1: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. Mga butika. Eye Care Gold. Ang kapsula nga ginhimo para sa mga mata. Eye Care Gold. Ang kapsula nga may mataas nga lutein. Isa ka super antioxidant nga nagabulig sa retina. Sang mata. Gikan sa halik. Kadalas ang UV rays kay blue light. Dungagan pa sa vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry berry extract. Eye Care Gold, ang superior eye formula. Para sa epektibo nga kombinasyon, mag-inom sang

0: iCare Go. Kagpatuluan ang mata sang iCare Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
1: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
2: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. One capsule, 3 times a day. 1 week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo.
1: Mighty C. Mabakal sa mga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
3: Mugali si Bibi. Mas masami ko bina-allergy. Iski magwalang ko kag mahanginan. Damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, nadula, nadayo ng ako niya allergy.
1: Mighty C! Mababaka sa mga butika.
4: Sa amon mga suki sa kahanginan, mga supporters kag pinalangga namon nga tagpalamati, salamat sa inyo wala untat nga suporta sa pagpamati sa kampyon nga istasyon. Sa Iloilo, padayon kita nga magapangalagad sa tampad nga serbisyo publiko. Magadulog sa mga balita kag impormasyon nga wala sa may ginapinan, serbisyo nga matuod gid lamang. Ini si KPI Ray Espeha Umalay sa Iloilo, KPI News FM.
5: Spore Biotics nga ginugdan sang prebiotic nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health. Kasakit ang tiyan? Mag-Spore Biotics. Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Mag-Spore Biotics. Kabulig sa pagpanami sang digestion at pagkakas sang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, mag-Klinika Spore Biotics. Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
6: Good news!
5: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
7: Libre? Libre!
5: Wow! Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasay City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasay City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Miagaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Miagaw. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Sa Barangay Fiesta Edition, Iloilo City. Luyag mo ba lang magbisita kag maghatag sang kasadyahan kag papremyo ang K5 News FM 88.7 sa inyo nga kapistahan sa barangay? Magkadto lang sa istasyon sang K5 News FM Iloilo ukon mag-message sa amon official Facebook page. Agon mag-inquire kung paano kami makakadto sa inyo nga barangay. Masinadya kita, mga ka-K5! Sa K5

0: sa mga taga Quinto Distrito. Mas ginpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iya mga produkto. Magbakal na sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tuktok alas 5 sang hapon. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Bakal na!
1: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
2: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alquitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
1: Clinica Deo Fresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
2: Kaya subukan ninyo.
1: Clinica Deo Fresh, Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
2: Clinica Deo Fresh.
1: Available now.
3: Kadaragsa nga punggot. DTX Beauty Soap. Magaspang mapanit. DTX Beauty Soap. Dala o magputi. DTX Beauty Soap. Puro katol-katol. DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. God virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
3: Bakal na sa mga butika.
4: X10 Food Superman Roman.
5: Ako si Eric. Isa ko ka jeepney driver. Di nagid katosik ang akon man no. Siling sa amigo ko. I-try ang X10 Food Supplement for Men. Kay epektibo ko no. Akon gintilawan. Abaw. Gatok tura ok gid ang akon man no. Kanamit gisa experience ba?
4: X10 Food Superman Roman. X10 Food Supplement for Men.
6: Ako si Fred Domingo. X10 Food Supplement user. Dako gid nga bulig sa among mag-asawa ang X10 Food Supplement for Men. Kaysang una abi daw wala nagiganay. Pero may himala pamangali. Salamat gid sa X10 Food Supplement for Men. Epektibo gid.
4: X10 Food Supplement for Men. Para sa matinlo nga dugo. DTX 500. Para sa healthy nga tay. DTX 500. Ang DTX 500. Ang may mataas nga antioxidant. Nga amo naman ang nagatinlo sa imo atay. Mas tagtinlo nga tay. Happy kanunay. DTX 500. Masaligan. Epektibo. DTX 500. Mahigo bala ang imo dugo. DTX 500. Masamit ka bala gina allergy. DTX 500. Ang DTX 500. Ang nagatinlo sa imo mahigo nga dugo. Nga sa masami, amo naman ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga allergy. DTX 500. Masaligan. DTX 500. D3 Bio with Physio.
7: Ako si Boy Fidel, isang nga health researcher kag isang man kag-adjuster nurse. Sa nagsugod ako tumal sa D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong paminsalo.
4: D3 Bio. Ang D3. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. D3 Bio. D3 Bio with Physio.
8: Ako si Darlene, isang ka-full-time law student. Mas sapos kag mas madasig ko mamemorya ang akon mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang akon nangin sekreto sa law school.
4: D3 Bio. Ang D3. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. D3 Bio.
9: In spite of headwinds that we have faced, we have stayed the course. Our poverty rate has significantly dropped to 15.5%, down from 18% in 2021.
10: For the fifth time in his first 3 years, Philippine President Ferdinand Marcos Jr. would once again face the nation to report on what he has done for the nation. Amid the political turmoil and the flood control fund scandal, what will the president report on?
11: Kaya sa mga pagsabwatan upang kunin ang pondo ng bayan at nakawin ang kinabukasan ng ating mga mamamayan. Mahiya naman kayo.
10: The President's Report, SONA 2026, a special live event coverage of K5 News FM. SONA 2026. Expert analysis, remote field coverage, the People's Pulse, the President's Report.
12: The President's Report.
10: Going live by 2 p.m. of July 27, 2026. A special event coverage of the station that believes that power is built on the people's trust. The President's Report.
12: The President's Report.
0: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
13: Nga pamati kita ko sa K5 News FM Iloilo tungkol na namin anak pa Enrico Sorita Jr. kay Dasig sa Kaglaro Magbalita. Ako gali si Paco Santagbakaro, tunay na ka-K5.
0: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
14: Wow, my puso.
15: D3 Bio Health News, D3 Bio.
16: Ako si Gabriel, nagalibog na nga akong ulo kung paano magpaniwang. Eh wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Uwex ko palang ang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa nga akong dilargo. Naglagamay ang akong buyon.
15: D3 Bio, ang D3, yung may BCO. BCO, yung may D3.
5: Aton istoryan subong kung paano bala makabulig si D3 Bio sa aton nga digestive system. Kaya ang digestive system, isa ini sa nagasalo sang mga kagaw no, nga halin sa aton baba. Dira nagaagi ang aton nga mga kontra nga hindi makita no, kaangay sang virus, fungi, parasite man na or even ang kagaw nato nung hindi kin malikawan. So paano bala Doc Ramil makabulig ang D3 Bio sa aton nga digestive system?
17: Paano makabulig ang D3 Bio sa imong nga digestive system ilabi na sa lamig-lamig? Mo ba nang sakto nga term? Sir GP, lamig-lamig, mga mucus, ano, mucus lining. Dapat kabalota magpili sa ginakaon naton. May mga pagkaon nga gapataas sa imo acid. Once nga gataas ang acid, gatukari mo nga kuan, hyperacidity, ganipis ang mucus lining. So once nga ganipis ang mucus lining, diriga sugod nga paghapdi sa tiyan, Sir Kevin, diriga problema imo tiyan. So dapat kabalota. Amo na ang rason nga ang mainom ka D3 Bio adlaw-adlaw para nga ano, hindi ka maproblema sini nga mga klase nga problema sa tiyan, no? Hindi iya mag-atake ang gituag imo nga at kung atakihon gid man ka sa imong hyperacidity, hindi dasig nga maproblema ang imo tiyan tungod kay nga aman naka D3 Bio ka. Permi na to na ginabalik-balik nga kagton mo duha tub-tub lima ka kapsula sang D3 Bio kag subsupon ang unod para amat-amaton, amat-amat paagyon sa imong tutunan pagpanaog sa imong tiyan. Ang kutob sa magyan nga tissue lining sang D3 Bio mahapin na sang kuan extra virgin coconut oil agod indi nga dali masunog kag matunaw sang nagasaka nga acid halin sa imo nga tiyan. So amo nang kaimportante kung palainom kaya D3 Bio, Sir Kevin.
15: D3 Bio with Visio.
18: Ako si Ana. Before problema, ako gidang ako na regular nga regla. Kisa, agalabot, gidatlo, kabulan, bla. Sa pagtumar ko sang D3 Bio, bao okay, gidang resulta, subong normal na gid.
15: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. Mga buti ka.
5: Ilabi na kung kada tapos mukaon, nagasulabang imong nga sulok-sulok.
17: Mm.
5: Kag ang wala untat nga kaon Doc Ramil kag Doc Sam isa man gali sa kabangdanan no nga anaga hyperacidity ka bangod nagaluya ang imo nga cardiac sphincter kag hindi siya makapahuway amo ini ang nagapugong sa pagsaka sang acid dalin sa imo nga tiyan no pakadto sa imo nga tutunlan kag amo man ang nagapugong sang pagbalik sang mga pagkaon mo pagwa sa imo nga
17: sa may mga guard mo
5: amo nang nagapugong man Doc Ramil nga para hindi magbalik ang imo kinaon bala so kung bako di mo cardiac sphincter amo na siya ang rason nga wala ka nagadigwa maski magigda ka. Tapos ang D3 Bio, puno inaasang medium chain triglycerides nga makabulig sa pagpabakod sang imo nga cardiac sphincter. Paagi sa pagpabusog sa imo, makalikaw ka sa pagkuyam-kuyam, no? Sa sige mo kaon.
17: Siyempre, busog ka.
5: Busog ka.
19: So, daw mo nga natural nga paagi para pabakuron ang imong cardiac sphincter, no? Magtulog ka nga gatakilid, pawala bala. Agod, hilway ang lagyan sang acid, kag pagkaon halin sa tutunlan pagadto sa tiyan, no?
17: So, wala. Dapat tulog wala.
5: Tulog wala.
17: Dabi na kung late dinner ka.
19: Ginanong wala gid ang position sa pagtulog, ha? So likawan ang pagkaon sa gabi bala, Sir Kevin, ang ginatawag pagkaon nga high in calorie, no?
17: Pero sa kaso naman sa H. pylori infection, Doc Sam, ini isa kasahi sang kagaw nga nagaproduce ang enzyme nga urease nga nagapanubo sang acidity sang imo nga tiyan. Kung magnubo ang acidity sa imong tiyan, nagapigaw kag naganipis ang mucus lining sa imong tiyan. Once nga magnipis na ang lining sa imong tiyan, prone ang imong stomach cell sa pagkasunog bangod sang acid kag pepsin nga makusog nga digestive fluids. Ini ang rason nga gakapilas ang tiyan kag mahulog ini sa gitawag nga ulcer kag prone ang imong stomach cells sa pag-atake sang H. pylori bacteria. Kung may daily dose ka sang lauric acid, kag monolaurin nga makita mo sa D3Bio, layo ka sa ulcer.
15: Nagapalandulong pala ang imo panulukan.
20: Magalingin pala ang imo nga uno.
15: Masami nagkapangihi.
20: Masami ginauha.
15: Kasi may diabetes ka na.
20: DTX 500 na.
15: Ang DTX 500.
20: Ang may powerful compound.
15: Nga nagapanubo
20: sang imo blood sugar.
15: DTX 500.
20: Garantisado.
15: DTX 500.
12: DTX 500. Health Alert with Dr. Ramil Uy.
0: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
21: Nagapamati ako sa K5 News FM Iloilo tungod na namin ako sa mga drama ni Maninay Mane. Especially, ang iya nga Pages of Love. Ini si Jin sang Bitoon Haro, tunay na ka K5.
0: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
14: Wow, my puso.
10: K5.
12: K5
10: News FM. K5.
12: K5
10: News FM. Championing the live of the Filipino.
14: Wow! May puso!
15: K5 Nightwatch June Alojado Capulo K5 Nightwatch
22: Pabalik na mga K5 diri sa aton nga pagpangalagad. Oras sa aton karon nakalabor kita sa 59 minutos na nakaligad sa alas 7. Sa aton sila nga pagpangalagad this time maari na ang inyong ginaangan-angan. Mga ka-K5, ang ato sining pagpabati sa inyo sang pahayag ni Vice President Sara Duterte nga may kang tanan mga ka-K5 sa sining pamangkot sa iya kung balak kinanglan nga mag-resign siya kay ginahambal sang iya nga mga kontra sa politika nga kinanglan mag-resign na lang siya kay kuno hambal sang prosecution kag sang Malacañang nga sigurado gid nga ma-convict siya sa impeachment trial sa iya o rabi na ang impeachment complaint sa iya may kang tanan sa una pa lang nga article ang article 4 mga ka-K5 ang betrayal of public trust kag ang kwan English grave threat gali ang grave threat kag ang inang inciting to sedition nga gin-file sa iyang pagpahugya sa presidente mga ka-K5 ma-convict kin siya kuno mong suno sa mga taga-prosecution karon kinangla mag-resign na lang siya kuno para nga kung mag-resign siya tingunin siyempre pwede pa siya magkapadalagan sa pagka-presidente sa 2028 kaya nag-resign siya mong. So, what's yun, hindi siya convicted. Kay once nga ma-convict siya sa pagka-vice-presidente, ini siya ang patawad mga ka-K5 sang perpetual disqualification to hold public office. So, what's yun, hindi na siya pwede magkapadalagan. Pero mag-resign siya kuno, mauntat ang impeachment kontra sa iya. Makuan siya, hindi siya ma-convict. Kaga ti siyempre, pwede siya kapadalagan. Sunod sa pinsar, guro sa paminsar, guro ni Vice President Sara Duterte niya, intuon niyo pa ko ba? O hari mga ka-K5 interview sa mga media sa iya dito sa London, sa inisya na magpadulong sa London, mga ka-K5, kaga sining reaksyon, may kang tanan si Nidre. Yari si Vice President Sara Duterte.
23: Hindi ako mag-resign dahil yun ay parang betrayal sa 32.2 million na mga kababayan natin na bumoto sa akin. Kung gusto ni BBM, tanggalin niya ako, gawin niya ang lahat, tanggalin niya ako.
24: Ma'am, ano po masasabi niyo sa performance ng defense sa ongoing impeachment trial?
23: Lagi ako nagpapasalamat sa legal team, sa defense team, at sa mga kababayan natin sa suporta nila sa akin at syempre sa tulong nila sa akin at patuloy nila na pagtitiwala sa Office of the Vice President.
24: Personally, ma'am, kumusta na po kayo?
23: Oh, okay lang ako, ma'am. Okay lang. Sakit lang yung paa ko sa pagtayo ng 2 oras. Masaya ako na nakasama ko ang ating mga kababayan dito sa London at sa iba't ibang lugar galing sa United Kingdom. At masaya din ako na nakausap ko sila at nalaman ko kung ano yung mga problema bilang isang overseas Filipino dito sa United Kingdom. At syempre, nagpapasalamat ako sa panahon na napaabot ko sa kanila yung mensahe ko para sa mga kababayan natin.
24: May balibalita po, ma'am, na magre-resign po kayo. Your reaction po on this?
23: Oh, never gonna happen. Hindi ako magre-resign dahil yun ay parang betrayal sa 32.2 million na mga kababayan natin na bumoto sa akin. Nung gusto ni BBM, tanggalin niya ako, gawin niya ang lahat, tanggalin niya ako.
24: You have publicly declared, Bang, that you will run for president sa 2028, and Senator Robin Padilla said that he is willing to run as VP. Your reaction to this move?
23: Sa ngayon, pina-prioritize namin yung trabaho namin sa Office of the Vice President at yung defense sa impeachment trial. Kahit pa man na sinabi ko na tatakbo ako sa 2028 elections, lahat yon, lahat ng preparations doon ay mangyayari kapag tapos na yung impeachment trial.
1: K5 Nightwatch June Alojado Capulo K5 Nightwatch.
22: So mga ka-K5, nabatian ang pagpahayag ni Vice President Sara Duterte. Hindi siya magdala, hindi siya magkwana, hindi siya mag-resign. Ambalya niya si Bing BBM, niyang gusto niya tanggalin niya ko eh. Muan niyang tanan-tanan niya, muan niyang tanan-tanan nga pamaagi para makakasya ko eh. Silingat. Isog, no? Okay, pa Bandrin, no? Isog. Kamu ning kinang lanon tanga presidente may isog. Hindi kay ang talawan na bangag pa. Ay ni blay pa Bandrin. Longo si Bandrin ko. Dios to man. Hambal sa iya nga, kuhan mo, hambal na ginasang utod niya, nga bangag siya. And mga kaki, hindi bala, amo na nga, inang hambal, inang bala niya, sinin niya, kung gusto niya, pangihimuon niya, tanan eh, para nga makakasa ko siya bilang vice presidente. Kaya kung siling nga ma-resign. Kung hindi, kwakon mag-resign siling niya. Oh, hindi, kwakon. Tamad, kwakon siling mag-resign. Kaya di pa rin sila siling nga gin-betray o kung gin-traiduran kong 32.2 milyones nga nagbuto sa akong nga mga Pilipino. No, sang-sang inang mag-kwan. Mag-resign. Kung yung gusto, yakakaso niya ko eh. Kita niya, hindi nga tanggalin niya ko. Siling ito. Isog! Asa mo ning nami? Okay, Pep Andre. Isog! Oh, kuning gusto mo ning nami nga presidente, may isog. Oh, mga ka-K5, sang-sa magsagi kita ka-presidente nga. Oh, talawan na. Hambal si Kwan, hambal ni Amy Marcos nga utod niya. Bangag pa. Ay, kalainin. Natawa niyo ba reaksyon ni Parkon Sikada Eduardo Jr.? Sila nga alipungoy pa pre. Mga kakay, pala tawa niyo ba kung paano sa gin sugata kag welcome sang mga OFWs dito. Sa may kwan, sa may London, mga ka-K5. Di ama ka pa rin naman amo ka panong tao iya mong kumpara. Tapos, gaya pa yapa yung tao nga magpalapit si Iablaya, mga musta, pa-picture, o nanong nga mga sistema. Basta importante nga mabatsyagan lang balaya ni Vice President Sara Duterte. Nga palangga nila si Vice President Duterte. Ikumparar, mga ka-K5, sa kay BBM, lumakat si BBM sa iban nga mga pungso na mga OFWs, to. Kita nila si BBM galakat-lakat nga nagkakaway-kaway. Ah, mga ka-K5. Why, sapak sa mga kwan, sa mga inang kwanto, sa mga Pinoy nga mga OFW. Pero ari-ari lang tawag, ari-ari, mati-inyari, ari-ari, K500 na, may syagit na rin, ha? Karero, pamatiin nyo lang ang siyagit sa mga pumuluyo sa iya pag-suhakan. Tugatabok pa lang sa sadalan, ang ginakuha na sa mga pumuluyo. Araw-araw, na, o gatabok sa dalan, no? Na, matiin nyo lang mga ka-K5. Play break K5, Andre. Teka kita nyo. Pangita blada K500 sa yan ni BBM. Atong ato sa bala sa Vancouver o hindi gani sa Canada. O din pag idada may ara pag inaiban nga adawara sa airport pag kikipig kaway-kaway si kamot ya wis na sa pakatawo. Tapos may ara pag idada nga inang pag hindi black K500 mara damo man sa sang mga amo man nga mga video. Nga si BBM, nga wala niya sa pakatawo. Kung may kasapakin man, nandong mga tao lang guro nga mga tinawo yaman eh. Lain niya sa amo na yun, grabe kaya nga yapa-yapa sa doon. Ginawa slick na gani sa iya nga mga sa mga nag-guide sa iya. O kay kupan, ginisa sa tao mong. Hindi siya mga ka-K5 makakuan, makalakat nga wais sa mga upod nga nag-guide siya. Kay kung hindi ni sa pag-updan nga amo na may mga hawi boys bla. No, K5 Andre, laban-laban kupan sa tao, hindi siya kahalin. Balaban madunot kinisa sa madunot kinisa siguro sa tao. Hindi sa pagkuhay sa mga hawi boys nga nagapanibot siya ng mga dlagko lawas na araw mga kano pa nag-upod siya galing nga nag-kuno nag-guide parang hindi siya. Grabe nga pag palangga sang tao sa iya to. Sa London ina mga ka-K5 boys ningon mga OFWs nga ara da. Mga Pilipinong ara dira mga ka-K5. Budamo na sila da. O araw linibulibo mga ka-K5 katawo. Nga nagkanto sa lugar para gid lamang mga ka-K5 nga makakita ka makatamyaw sa kay Vice sa President Sara Duterte makabidyo o kon bisan makakamusta na lang gani tani mong amo ni ang tao nga daw ginahidlaw blag kay buot sila ngon ang trust sang tao ara gyapon si iya amo na siguro kung nga gasaka yang iya nga trust ratings kumpara sa kay BBM si BBM Maria Ihunis tigara po ni Santissima si BBM yung mga ka-K5 ang iya nga kaya nga trust rating sa mga K5 yan, negative. Sige mo, first time yan sa history sa Pilipinas. Nga ang trust rating sa isang ka-presidente, nag-negative. Pwede man nga magnubo lang. Sa una nga time, sa kay Pinoy, ito sa una, nubo lang to. No? Nari, sa din eh, sa K5 andreng sa iyan ni PBBM. Ara sa Canada. O ara o Canada, mga rangista na yan, nag-sugata sa iyan. Ang sa Canada, Ralyes Taya ang nagasinggitan. Naro, masinggit o, Marcos Layas. Ang kay Sara Duterte, ang kasinggit o, welcome, Vice President Sara Duterte. Welcome, Inday Sara. Ang sa Canada, yan ang tuwa-tublaro, Marcos Layas. May pamatian, ta na BK5, Andrea, ang sa Canada, na may mga audio na, may audio na. May pamatian, tabi ko may udyo, sabi ko na ano nang ilan siya, Marcos Layas. Ako na singgit sa mga tao, yun si Marcos Layas mo. Tapos, sa may Vancouver, na sa may kwan na, sa dito, na sa may kwan mo, doon, United Kingdom na sa hong, sa Vancouver na, oh. Canada man na, no? Mga ka-K5, ara man, oh, naroon yung singgitan niya sa tao, yung Marcos Layas, di mayo bala na. Pero patiin nyo mga ka-K5 bong sa kay, kwanong, kay Marcos, kay President Marcos, so patiin nyo blao. Marcos Layas. Marcos Layas, emong, ara kay Auntie Claire pag inaong singgitan na sa nga, ay, pangit! Oh? Di mga ka-K5, ang kay, ang sa kay Claire Castro ni K5 Andes, sa Auntie Claire, no? Silbi na siya nga, kwan mo nga inang tagpamaba sang presidente. Buot siningon, kung ano nga king sang tao sa kay Marcos, Amo man ang akig nila sa kay Claire, Castro? Kay si Claire Castro, pinakamalapit nga tao sa presidente. Kay ang presidente, amo ang iya tagpamaba, amo ni si Claire Castro? Tilang tawa black ko na nung isinggitan ka tao siya? Ginatawa. Hoy! Niya, pangit! Araw, matiin niya, blabla, matiin. Araw, ginasunod, baka ginauyatan, may gapo, no? Okay, Pep Andre?
2: Ma'am Claire, kumusta? Pwede mong sabihan yung president natin patulad na investigahan ang flood control. Ang flood control, ibalik ang pera. Binibili ko na lahat ng mga congressman, mga senador, at ang mga justice system. Mahiyak naman kayo!
3: Magdadakaw!
2: Mahiyak kayo sa pera ng
6: bawat. Ayan, si Claire Castro!
2: Bring back the money to the people of Filipino!
22: Di mga Marcos, resign po?
3: Ugly than what you are! Because you're a liar!
2: Sorry. Ma'am!
3: You are a traitor!
2: Sing banana!
3: You are a thief!
2: Inumbana na po, sing banana po kagwapa sa inyo! Pero tani ang kwarta sang Pilipino, ibalik nyo.
22: Ilang ilongga pa
2: kayo. Ang mga Pilipino.
7: Shame on you,
2: ginaubos na ninyo ang kwarta sa flood control.
22: Ilongga glito.
2: Please.
3: What a cry baby. What a cry baby.
2: Please, bring the money to the Filipino people. We have a big
6: nagpatulong ng pulis. Flood control.
22: Oh, te. Ang si Vice President Sara Duterte yung mga ka-K5 ginabuligan sang pulis para hawaon ang tawo kay protect na mudamo nga mga dinaguso para sa iya, hindi Blackie 5 Andre? Ari yan, nangayo siya bulit sa pulis kay ginabuyayaw sa... Sa malipot nga sugilanon, amo ni siyang rason kung nga nga nag-negative, negative 27 ang trust ratings ni President Bongbong Marcos. Number one, ang tao, gapamatikag ang tao, abi nagalantaw man mong na ginalantaw man nila na kung bala husto ang ginahambal sang iyang kwan, sang iyang tagpamaba. Ang tagpamaba ay abismo, mga ka-K5, mabatian mo kung mabalaan mo, nagabinutig. Siya lukbutigon, kabalo maging mo istorya. Amo-amo man sa presidente, ang binangagid lang ang klase. 500, hindi ba? Na, so amuning rason, kung nga nga akig ang mga OFW sa Ilaya, lain niya sa kay Vice President Sara Duterte, na kung kumadto saya sa mga iban nga mga lugar, di hamak mga kakipam, ginapunsukan siya sa tao, puro video ang ginapakita. Kag ang video, hindi kay pagpanghara sa iya, kundi gina-welcome sa iya. Ah, nakabutang niya sa ilang mga placard niya, welcome Inday Sara. Amo niya mga nakabutang sa ilang mga placard? Ang siya kay Marcos siya, mga kakipam, nakabutang niya, Layas Marcos, magnanakaw, ibalik ang pera ng bayan. Oh. Ay wala gini ka paminsar si President Marcos. Why gini siya may naka-advise sa iya? Why gini siya may naghambal sa iya nga, abi President Marcos? Abi, kuan, ay mo, tani abi, ihatag tabi ang gusto sang tao. Ang gusto sang tao, mga ka-K5, abi nyo kuna, no? Ang gusto niya sang pumuluyo na kinahanglan mapriso ang leader-leader ang hari-hari nga kawatan sang flood control projects anomaly nga ini. Kay di hamak mga ka-K5 nga ang flood control projects anomaly. Ang nagkaladula nga kwarta mga ka-K5, hindi lang kay million, hindi lang kay 125 million nga ang mga tao hindi man magpati nga confidential fund ni Sara Duterte. Nga ang tao kay 500, hindi man niya magpati naging kawat ni Vice President Sara Duterte ang 125 million. Uy, gapati ang tao. Kay kung gapati ang tao, ining mga OFWs nga ini kay 500, mga maalam ni nga mga tao. Hindi ni sila magtinerd as London kung wala ni mga maalam, wala mga utok, wala ni mga nintindihan. Kag nagalantaw na sila sa sitwasyon din sa aton sa Pilipinas, bisan ato sila sa London, bisan ato sila sa Canada, bisan ato sila sa iban nga mga lugar. No? Galang taon na sila, gagakuan na sila, ga-update na sila sa sitwasyon diri sa ilang pungsod kay taga diri sila mong di mga mahalam ni na intindihan nila mga ka-K5 nga ining ginapasibangod kay Vice President Sara Duterte nga 125 million confidential fund nga suno sa mga congressman nga nagahambal nga ining mga congressman nga mga prosecutors nga nagahambal naging kawat ni Vice President Sara Duterte, hindi ma-explain ni Vice President Sara Duterte. Hindi magpati Pumuloyo, hindi magpati ang OFWs, hindi magpati Pilipino. Kaya ang mga OFW nga ini, once makita nila nga tuod, ini ang ginahambal sa kay Sara Duterte, mga kaki-5 nga, ang 125 million nga confidential fund niya, ginkawat niya, malaban ang magwasi na may ngalaman na siguro nga Sara Layas. Ah, pero saan kay Marcos, no? Nga may ngalan nga Marcos Layas. Mga kayo, pero nga gina-welcome siya, ho? Gina-welcome siya sa mga Pumuloyo, gina-welcome siya sa mga OFW, gagurutok ang tawo, hindi kay para nga mag-mob mga ka-K5 sa kay Vice President Sara Duterte, kundi gusto magpalapit sa tao siya magpangamusta o kung maghikap lang man sa mga kamot niya, magpapicture o port sa iya. Mga ka-K5, no? Makita mo siniyagit sa tao. Nga ang tao mismo mga K5 daw halos atat na atat nga gusto siya nga gusto sa nga hakson, gusto sa nga halukan. Gusto sa mga ka-K5 nga ipabatyag sa mga Pilipino sa kay Vice President Sara Duterte. Mga ka-K5 nga ang suporta nila ara gyapon sa kay Vice President Sara Duterte. Amo na ang gusto nga ipabatyag sa mga tao sa iya, lain sa kay Marcos nga raw lang tawabla. Gusto nila ipabatyag kay Marcos nga wala na sa pulos, hindi sa mapuslan sa mga Pilipino. Ginapalayas na sa gani. Ikaw na ako, abing presidente, ako abis Marcos, naglayas na kosni. Man may huya pa kuya kag, hindi pa yung kapalmox ko mong, hindi pa ko yung pingasan, hindi pa kay Pabandre. Matyag ko, naglayas na ko. Oh, amo na na ginahimo, simo, lang tawa bala. Bisan sa oraw, wala sang tao nga nagakanto, nga nagaupon si iya. Ang nagakanto siya, nagatubang si iya, mga ralista ya, hindi ya kaya mga Pumuloyo, nga pero sa kay Saraw. Mga ka-K5. Sudra ni mo ina mga ka-K5. Mabasihan ang sitwasyon. Mabasihan ang senaryo. Mabasihan ang pulso sa nga to sini nga mga Pumuloyo. Nga buot silingon. Lantawablaw siya pa yung uyat payong ganyan. Ginapayungan niya pa ang kwano? Napayungan niya pa ang prime minister sa kanyo. Mimo siya nga sulugoon. Tatay digong sa una magkanto sa muna. May manug uyat siya sa payong niya. Iyaya siya yung uyat payong niya. Sa maribot sa pulong do. Nagagwa nila nga hindi daw way gana ang tao siya. Hindi mapuslan mong. Kaya ginpulos. Ano ang napulos naton siya samtang napungko sa bilang presidente ng Pilipinas? Wala. Mga ka-K5, ang napuslan ta siya ang pagkabangag niya. Ang tanan-tanan mga ka-K5 ng mga pro ng mga programa ng bill ni President Duterte nga sa iya nga kwan sa iya nga administrasyon na human pero naumpisaan sa kay Tatay Digong ginpangangko niya hambalyan niya ako ni produktor niya rin naon yan human na manimoto pero iyan Digong. Ang diri sa aton niya mga ka-K5 abi niyo kun ano ang iya subong nga programa nga nakita ko ang panagtag sang bugas. Mga ka-K5 sa mga Pumuloy nga tagpulo ka kilo po kuno pero ginbuhinan pa nagimo lang nga 8. Watch niyo may bawas pa. May kapon. Tapos nayara pa gid nga programa ang panagtag nga tag 2,000 sa mga Pumuloy nga hambalya sa mga pigado na gid kag sa mga manog pigado pa. Sa maripot kasi gilanon kay 500 nagapaabot pa siya nga may madugang pagid nga mga pigado. Hindi ba? Sa maripot kasi gilanon bangag. Hindi ba? Kung hindi kayo mo bangag, ihambal mo na! Yun na po, ganga klase sa pagka-presidente. Ako wala magkutinunan, wala magkutinapusan mga ka-K5 ikumpara sila ng mga abogado ni sila. Pero ihambal mo na, presidente, kang gago-gago ka. Nagtawab lang kay Pabandre. Sili niya may 200,000. Sili niya may 2,000 na ipanagtag sa mga Pumuloyo ng mga pigado. halin July hasta sa December. Kag idugangan tapagid siling ya sa mga manog pigado pagid kaglapit na lang magpigado. Di ko di gago? Gago nga klase ka mga tinaga. Pwede Blackie 500? Puno kayo mo ka, Sus Maria Ihunis, tigara po ni Santisima. Bisan grade 1, section 51, nakainchende nga ang ini nga mga tinaga, mga ka-K5, tinaga ni sang mga bulay-ug nga mga tawo. Mga ka-K5, presidente ka? Hambalon mo nga hatagan mo tag 2,000 ang mga pumuruyo para sa mga pigado tag 2,000 kagsama manug kagsa mga nog manuglapit kaglapit na lang magpigado. Ay abi nyo sinyo, abi nyo sakon gay mo ko himo-himo istorya. Ariyo pamatiin nyo blah ambalyo. Ariyo ginapadayo pa nakip 500 ni bla. Ariyo pa day pamatiin nyo sa bla ari ari sao.
4: Mga kababayan, patuloy natin nararamdaman ang epekto ng tensyon sa gitnang silangan na nagdudulot ng banta sa pandaigdigan supply ng langis. Nakakaapekto ito sa ating ekonomiya at presyo ng mga bilihin. Kapag tumataas ang gastusin, mas bumibigat ang pasanin ng bawat pamilyang nagsisikap tugunan ang kanilang pangangailangan, lalo na ang mga Pilipinong nasa laylayan ng lipunan. Kaya naman, patuloy tayong kumikilos upang mapagaan ang kanilang pasanin. Sa ilalim ng Executive Order No. 110, inilunsad natin ang Unified Package for Livelihood, Industry, Food and Transport o yung UPLIFT upang maprotektahan ang kabuhayan ng mga Pilipino at mapanatiling matatag ang ating ekonomiya. Ngayong araw, pinalawak pa natin ang suportang ito sa pamamagitan ng UPLIFT Assistance. Sa ilalim ng programang ito, mabibigyan ng agarang tulong ang 7.5 milyong kabahayan o 37.5 na milyong Pilipino sa buong bansa. Pangungunahan ang programang ito ng DSWD kasama ang iba pang mga ahensya ng pamahalaan. Makakatanggap ng isang beses na karagdagan tulong na hanggang 2,000 piso ang 3.5 milyong benepisyaryo ng Pantawid Pamilyang Pilipino Program o 4PIS at yung Walang Gutom Program. Palalawakin din natin ang ating suporta para sa 2.5 milyong mahihirap at yung malapit nang maging mahirap ng kabahayang natin.
22: Hindi kita mo bangag. Hindi kita mo bangag siya. para ko sa mga kwan sa mga mahihirap at sa malalapit na maghihirap. Hindi mo bangag. Mga ka-K5, Maria Ihunis ni Garapundi Santisima o. Oh. Di magtag 2,000 ni ang 37.5 million ni ka mga membro sa nga 4-piece ni K500 ng UPLIFT program yung ini. Tag 2,000 pesos once a month from July to December. Pila ka bilyon ina mga ka-K5 ng kwarta. De la? Oh? Panghatag sa mga tao. Paano na lang kami amon yang mga inang may trabaho kay 500 kay kami sini kitaya kay 500 nagabayad sang tax mong kada sweldo ti kay 500 before naton matuman kag mabaton aton sweldo nauyatan tanan ng aton nga payslips nakabutang na sa payslips naton nga 10% nga withholding tax but silingon antes na mo mabaton sweldo na mo nakakas na nakaltas na sa amon nga sa amon sining nga sweldo. So, buot silingon, inang withholding tax namon nga mga mamumugon, gadiritso na sa National Treasury nga muni ginakuot sang sining kawatan nga klase kakamot. Sa nga aton sining gobyerno. Amo na ginakuot nila kaginapanghatag ni sa mga 4-piece. Why man kung kakontra sa mga 4-piece, mga kakifive? Kamanti mga pigado, ginman ni sila mong, di ba? Mga ka-K5. Pero, ang ato nga punto, simple lang. May ara nga mga 4-piece members, no? Mga beneficiaries na ito nga mga 4-piece, nga mga members, nga mga mapisan man sila kay 500, gani kay bisanan ho nila kapisan, gadya kapatay-patay, huwag gadya gatsansa nga nagaangat ila pangabuhi. Ah, isang kahig, isang tuka, mangyapon. Pero may ara gadya nga mga miyembro sang four-piece nga nagapapulupigado sila kay 500, kay para magbaton lang nga magbaton kada bulan. Dito pariho lang na, nga ginasugo ta, kag ginatolerate naton ining mga pumuluyo nga ini, nga mga miyembro sang four-piece nga magtinamad. Pero siling ko sa inyo, hindi tanan, kundi may pila dira. Ang ibanda ang ginagamit yung napanghatag sa ila, mga ka-K5, ginapusoy pa nila, ginatong heso inigani, ginahampang nila sa scatter. Ah, may lang kung amo pa na, ang lain na kayong ibanda, ginainom kayo na bakal whiskey, kagkun kay Seko naman namitan pagin, ginabakal pa kasyabo. Ah, kaya nga sunod sa pinsan nila, niya ibakal ta ni Shabo ni magbinangag kita, kay bangag man ang leader ta. Daku-daku katama sa ginakuha nga tax, akong kadahulag tamay tax. Grabe pasok to ng gobyerno tas ang tax mga kakay-five. Sa iban nga pungsod, dagko man magbayad sang tax kay 500. Pero nagabalik kaya sa ila ang serbisyo katulad sang free health services. Ah, may mga free health services sila. May mga free education sila sa ilang lugar. Ang mga kabataan nga nagailiskwila, sugat dulong sa ilang mga eskwilahan, kaginasugat, ginasugat sila sa balay, kaginadulong sa eskwilahan, halin sa eskwilahan, ginadulong sila nga balay. Libre pang pagkaon nila sa eskwilahan kay 500. Dragi na balik ang ginakuha ng mga bayad sa tax o kung ginakaltas ng mga buhis sa mga pumuluyo dito sa ilang lugar. Ah? May free health services sila. May free education sila. Ang mga senior citizen nila, dihamak nga ginalibre ang tanan ng mga services ka mga pagkaon. Diri sa aton mga kakifag, ang kaltas ang aton tax kada hulag tamay tax. Ah? Bakal ka sang pagkaon may tax. Bakal ka sang propiedad may tax. Pakuan ka inang mapakuha ka sang basura may bayad. Parking ka sa dalan may bayad. Patindog ka sang tiyangge may business tax. Ah, mga kakibab, inom ka sang tubig may bayaran ka nga tax. Sulod ka ka siya sa restaurant, makaon ka sa restaurant, may IVAT pagyapon, may tax magyapon. Tanan-tanan mga kakifive ka nahulag, tani may tax. Pero gakadto lang sa wala. Wala gabalik, okay ginaya sa mga Pilipino. Mga Pilipino yung mga mapisan eh, kag mga ano pa doon, siniinang mga dedikado, dedicated. Sa ilang mga trabaho ang mga Pilipino, mga mapisan niya mga Pilipino, dedicated sa trabaho. Pisan ka may sweldo, okay lang, basta may trabaho, amo na yung mga Pilipino. Pero, ang tax mga kakifab, ginabayad, tadihamak na grabe nga balayran sa tax na ton. Ginahawit siyang gobyerno ta. Ah, tinagalaom kita nga ibalik sa aton, pero ano? Wala sa may gabalik sa aton. Ma-hospital ka mga kakifay, makuan ka, magbalatian ka, ma-hospital ka. Mapailo-ilo ka pa ito sa mga politiko. Ngayo ka pa kay 500 sa GL. Anong GL? Amo nila tawag nila nga guarantee letter halin sa mga politiko. Di kung hindi kay mo kalyado, di wawaw kay. Ngoy-ngoy ka kung si Kwan pa sa una, amigo ko. Ngoy-ngoy kay. Nga-nga kay. O hindi black kay 500? Kinanglanon mo GL guarantee letter? Kung wala ka guarantee letter, mga ka-K5, isuka ka sa ospital. Kaluluoy ka, ano matabo si imo? Amay matibo matabo si imo? 6 feet below the ground, itip ka. Sa iban niya nga mga ka-K5 nga mga lugar, lagko ang ginakuha tuod nga tax, pero nagabalik sa ila. May mga free education sila, libre ang tanan-tanan, ginakarga ang mga kabataan, ginasugat dulong sa may ilang eskwilahan, may libre pang pagkaon, may free health services sila. Magbalatian ng ilang mga tao dito, ginakadtuan sa mga doktor sa ilang balay. Pag-abot ito sa doktor sa ilang balay, ginakarga, kaginasugat sa ambulansya, kaginadala sa ospital. Pag-abot sa ospital, bulngon sila tanan-tanan. Tanan ng mga bulong na ginadapat sa imo, mga ka-K5, libre! Pagwa mo sa ospital, libre! Ang imo lang mga ka-K5 nga ipalibugan. Pagpuli mo sa balay mo, kung may ara kayo nagbakal mo na maliwat pagkaon, kay nag-untat ka trabaho, wala ka sweldo. Amo na lang na problemahan mo kay 500. Ang ginahimo sina, ginahatagan pa na ayuda sa gobyerno. Baklan pa na groceries ka mga pagkaon kay ipadala pagdulong sa imo sa balay mo. Amo na mga kakifay bang iban nga mga pungsod. Dako-dako ang ginakuha nga tax katulad sa Canada. Ang Canada, mga kakifay, may mga free health services sila tuya. Libre to imo ya health services. Sa Canada, dako imo ginabayaran nga tax, pero free imo nga health services dito. Libre sa aton, ano? Dako-dako ginabayad nga tax, tapos dako-dako maginakawat sa mga kawatan ng mga kamot. Sa mga buisit ng mga politiko ni, mga yudapuga nila ni. Tapos komentaryuhan mo gani, akusar ka ng libel, papriso ka nila. Mga gago! Yun na puga. Domingo, subong ka masimba, tatanig ka pamuyayaw na natin. Ininit ah. Pwede Black K5, Andre? Ito ka ulugot, Black, kung kaysa, pwede ko namin. Mga ka-K5, ganun ka hindi man manami magsaka ka to sa bukid, kay katugnaw man to. Sa ato sila nga pagpangalagan, mga ka-K5, pagbalik na ton, kuhaon na ito ng mga dugang nga mga report kay promosyon, nagika na sa iba na ton nga mga ka-K5 reporters. Ang mga balita, ang inubatan ng builog na ginadulong sa inyo sa kaluan sa klinika D3 Bio, the antiviral and antibacterial specialist. Ang D3 Bio, mga ka-K5, ang isa ka superfood supplement nga ginimugikan sa cold press extra virgin coconut oil kag vitamin D3 nga pareho may maayong natural antimicrobial properties labi na gyud kontra sa mga virus pareho sa dengue. Ang medium chain triglyceride nga sa cold press extra virgin coconut oil nga parte sa D3 Bio nga ginahimo sa aton nga lawas into monoglycerides kag isa na diri nga tawag naton nga monolaurin. Ining monolaurin mga ka-K5 nga halis sa D3 Bio nga consider nga isa sa pinaka-epektibo kag pinaka-kusog nga natural microbial sa aton nga palibot. Lalabot sina mga ka-K5 ginapanami sa D3 Bio, pinagi sa medium chain triglycerides. Ang absorption sa pag-usar sa vitamin K sa aton nga lawas, isa ina siya ka-fat-soluble vitamin nga nagapugong sa sobrang bleeding o pagdugo ko na dingge ka. Ginapanami mas sa D3 Bio, ang absorption sa mineral nga calcium nga nagabulig naman sa proseso nga platelet aggregation agad nga magbulig sa aton nga lawas nga malikaw sa bleeding kung naimpiktar ka na sa dingge mga ka-K5. Tanong pa ginaulat nyo? Samtang hindi paulihi ang tanan, mag-klinika D3 Bio, the superfood supplement. Para layo kita sa mga balatian, katulad sa mga viral and bacterial infections, mga ka-K5. Katulad sa dengue, viral and bacterial infections, katulad sa sipon, hilan at ubot, rangkaso, kag iban pa. Gani sa aton nga mga tagpanamati. Kung gusto ka nga mag-ayo, mag-klinika D3 Bio. Alas 8:36.
7: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon ng istasyon, K5 News FM, championing the lives of the Filipino. The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM. Iloilo 88.7.
8: Ako si Edinil Panaligan sa Barangay Lapus Norte, Iloilo City. 31 years old, isa ka spa therapist kag receptionist. Anong katuig na sa trabaho nga ini kag syempre, parte sang akong trabaho ang kakapoy kag palamuypoy sang akong kalawasan. Base sa personal ko nga experience, ang resistensya ko kontra sa sakit ay nagaka-compromise. kinanglan ko nga maging mabaskog kag makaubra adlaw-adlaw para sa pamilya ko. Labi na gid nga ako ang nag-aalaga sa amon anak sa aga kag nagihikot sang mga hilimuon sa balay. Nagiinom ako sang multivitamins kag mineral nga Centrum Advance kag nabatyagan ko nga hindi ako dali-dali magmasakit. Nabalaan ko man nga madamo pa ini sang iban nga benefits sa bilog nga lawas. Nagabulig ini sa heart health kag sa health sang aton mga mata. Makita sa ingredients ini nga kompleto ini from A to Z. Paupod ang pagkaon sang insakto kag regular nga exercise. Mahambal ko nga dako nga bulig sa akon ang Centrum Advance.
9: Multivitamins and minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Centrum Advance, alagang di magkukulang.

0: 500. Epektibo nga suplemento sa pagtap na sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Gagmadamo pa nga iban. DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro.
1: DTX 500. Ang health mo, protektado!
2: Cheers sa barkada nating
3: Night Shift,
2: OT,
3: Breadwinner!
2: Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap din namin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ang may kasama. Drink responsibly. Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ang may kasama.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Spore Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics, gabulik sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Mag-klinika, Spore Biotics ka! Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
2: Good news!
1: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
3: Libre? Libre!
1: Wow! Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City, sa Kalinog Branch. Kada Martes ka Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog, sa Myagaw Branch. Kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbis Street, Baybay Norte, Myagaw. Kada sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson Saro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
4: In spite of headwinds that we have faced, we have stayed the course. Our poverty rate has significantly dropped to 15.5%, down from 18% in 2021.
5: For the fifth time in his first 3 years, Philippine President Ferdinand Marcos Jr. would once again face the nation to report on what he has done for the nation. Amid the political turmoil and the flood control fund scandal, what will the President report on?
6: Kaya sa mga pagsabwatan upang kunin ang pondo ng bayan at nakawin ang kinabukasan ng ating mga mamamayan. Mahiya naman kayo.
5: The President's Report, SONA 2026, a special live event coverage of K5 News FM. SONA 2026, expert analysis, remote field coverage, the People's Pulse, the President's Report.
7: The President's Report,
5: going live by 2 p.m. of July 27, 2026. A special event coverage of the station that believes that power is built on the people's trust. The President's Report.
7: The President's Report.
1: Nga agapamati ka sa K5 News FM.
8: Nagapamati kita ko sa K5 News FM. Sa ila, may balita nga husto, dali magets, kaghalingid sa nagipusuon sang komunidad. Kampiyon gid. Ako si Jun sang Mandriyaw. Tunay na ka K5.
1: O ikaw, ano bala ang imo ginapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
9: Wow! My puso!
10: K5 News FM. K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
11: Wow!
12: K5 Nightwatch, June Alojado Capulo. K5 Nightwatch.
13: Kabalik na mga ka K5 diri sa aton nga pagpangaraga. Oras aton karon nagkalabor kita sa 44 minutos na karigat sa alas 8. This time, check na natin karon ang mga detalye na sa mga balita na tipo sa ato sila nga patrol. Por kita kay K5 Jenny Kaoyuna. K5 Jenny sa Kampiyon nga Report. Standby!
10: K5 News FM. Kampiyon! Kampiyon Report!
14: K5 June, unahon na ito no, sa bahin sang Department of Social Welfare and Development Office Region 6. Sa natapos lang K5 June nga pag sulod ni bagyong Quiapo diri sa may Western Visayas, nagbilin ini ka K5 June sang kahalitan sa bugos nga rehiyon. No. So sa bahin sang DSWD, nagdangat K5 June sa malapit 500,000 pesos ang balor sang bulig nga ginhatag sang Department of Social Welfare and Development sa mga apektuhan.

0: na sa mga bagyo sa bugos nga Western Visayas. Sa data kag pagwa ka kay June, yara sa 416,813 pesos ang balor nga nahatag nga bulig dira diri kay June ang mga food and non-food items. Samtang nagdangat naman na kay 5 June sa 5,791 kapamilya ang naapektuhan o po ng equivalent sa ni kay 5 June ka 21,407 ka mga apektado nga mga individual. Sa diin, diri ka kay 5 June, 96 ka pamilya ang gin-evacuate kay 5 June kagang iba naman ang iyara sa ilang mga himata o kon kakilala. Sa mga damaged houses naman kay 5 June, nagdangat sa 16 kabalay ang na-record sa DSWD nga totally damaged. Samtang 47 naman kay 5 June ang partially damaged. Kung tingubon the K5 June ang hatag nga or ang assistance nga napalabot sang DSWD kaupod ang mga local government units sa bugos ng Western Visayas lakip na ang non-government organizations yara sa 547,579.78 pesos ang napalabot nga bulig sa mga naapektuhan sa bagyong Quiapo sa bugos ng Western Visayas. Samtang ka kay 5 June sa balita naman sa police report no kaina isa ka menor de edad ang nagaedad ng siya 14 anyos sa kay 5 June nga lalaki ang nalumos sa barangay Abaca San Enrique Iloilo pasado alas 11 sang aga subong langgid nga adlaw. Sa pagpangusisa nato na kay 5 June kay police captain Daldi Adandi nato ang hepe sa San Enrique Police Station pasado alas 11 or pasado alas 2 na sang hapon na kay 5 June nakalabot sa ila bisin ang ininga balita kagilayon na kay 5 June nga nagpatigayon sa initial nga investigasyon. Sa ila nga pagpangusisa ka kay 5 June naghagaray ining biktima kaupod ang iya pulo ka mga abyan nga magpaligo sa suba ka kay 5 June sa muman nga barangay. Dugang pa ni ka Police Captain Ilalto ka kay 5 June nga ang biktima ang naglumpat sa madalom nga porsyon sang suba kay 5 June wala iya na anticipate ang kadalumon kay 5 June no, sa among suba naglumpat siya more or less according to Sir Inalto nagyara sa masobra 5 feet ang kataason kay 5 June so paglumpat sining biktima gulpi lang siya kay 5 June nga wala nakabutwa so nanotice ang iya nga mga abyan ding tingwaan pa siya kay 5 June no, nga madugay nga nakabutwa ding rescue siya sa iya nga 17 anyos man nga barkada apang pagdala na ba kay 5 June pag rescue sa iya pagdala sa pangpang wala na kay 5 June nagahulag ang ining biktima. Nagtawag sila kay 5 June no, sa emergency response center sa San Enrique Municipal Police Station kagindala siya kay 5 June sa may Pasay City Hospital. So mga after few hours sa kay 5 June, gindeclare man ini siya nga napatay na ka kay 5 June. No? So sa initial man investigation ni sa Enrique Police Station, wala man ini ka kay 5 June nakainom abi ang biktima. No? So happen lang gid nga wala na wala sinin anticipate ang kadalumon sa tubig. That's why nga nalumos siya ka kay 5 June.
1: Wala niya na gid nga hindi nga ano gid ang galgal iya nga lumpatan niya tong tubig. Yan, ano sa maligo?
0: Tinaga-enjoy ba lang kay 5 June? Tinaghagaray sila magpasuba, pulo sila nga mag-abyan. Siguro ba kay ibang daan na kay 5 June sa mga suba naton sa province? Ano ba? Nagadalom, nagdalom, dala sang kutkot, sang quarry kay 5 June. Yet to confirm pa naton kung may quarry area dito sa may barangay Abaca, San Enrique, kay 5 June. Pero ang muna usually kay 5 June, no, na-notice naton, ang isa ka-factor, ang suba ba lang kay 5 June nga normal lang man ang kadalumon niya before ano ma-anticipate man sa aton nga mga pumuluyo pero gulpi lang bala kay 5 June nga nagadalom due to ginakutkutan kag ginakuha ang baras because of quarries kay 5 June.
1: Okay. Kuan leksyon sa ato sini nga mga kabataan bla sa mga pumuluyo labi na sa mga mahilig magpaligo sa suba. Antes ka maglumpat sa tubig, lantaw lang tawa nyo anay kay dapat takso nyo anay kay mabudlay dapat i-anticipar nyo balo ka mo nga ang suba anti kapin pa subong nga gaulan-ulan nga daan ti sipre gidalom gyud man tubig sa suba subong kay perting buo-buo ulan sa nagligad nga may inadlaw to nagligad nga Biyernes kag Sabado kay 5 Jenny
0: Yes, exactly. Gate kay Five June, no? Mga ang tubig bala halin sa kabukiran. Doon natapos na naulan na kay Five June. Tiban ka na. Wala pa man na ka kay Five June. Nakumaga, nag-amat-amat para na ka kay Five June subside mo. Tikag na-notice na natin na kay Five June, do ang bagyong Quiapo sa pagkabaw na ton, wala na sa atong area of responsibility. Pero may dalag ya po na kay Five June na pag-ulan-ulan. Wala pa nag-untot ang pag-ulan-ulan sa may province na kay Five June, even there is a city until kaginang sa kagahon ka kay Five June, I believe.
1: Okay. Sige.
0: Sige, K5 June, upod sa patrol, sa K5, Jess Antalano, yun naman, sa K5, Jenny Kauyunan, para sa kampanya na balita, sa servisyo publiko. Kagalingawan sa Iloilo, K5 News FM.
2: K5 News FM. Kampyon, kampyon, report. K5 Nightwatch, June Alojado, Capulo. K5 Nightwatch. Nightwatch.
1: Samtang sa iba pa naton nga mga balita, check naman nato ang report, impormasyon na gikan naman kay K5 Karen Badilla. Hindi may kang tanan sa sining pagpanghanda karon sang security plan sang PRO6 para sa zona 2026, all set na. Nga ano, diri sa zona, diri sa Iloilo may maprotesta de. May ara may kuno nga suka, ano to supa. Ang kwan, ang mga co-oriented groups. Gasinggitan sila nga dapat imbis nga manghatag sang ayuda nga tagda darwa klibo, dapat pasakaan ang sweldo sang ato sini nga mga pumuluyo, ilabi na sang aton nga mga mamugon. Amo nang ginahambal naton mga K5 nga supposedly kun ikaw ang presidente, hindi kay imo iya maghatag sang band-aid solusyon. Kung ginapanghatag mo nang ayuda ya band-aid solusyon na sang problema naton sa kapigaduhon. Poverty, subong grabe nga problema ta. Te band-aid solusyon imo, presidente. Kami imo kimo sang band-aid solusyon. Dapat mga K5 ang long-term solusyon na mong pangitaon mo di. Kung mayo ka nga klase. Waay gina. Yari mga detalye sa mga barita upon kita kay K5 Karen Badilla. K5 Karen sa kampiyon nga report. Standby.
2: K5 News FM. Kampiyon, kampiyon. Report.
3: K5 June, all set na ang security plan sa Police Regional Office 6 para ni sa ikalima no, nga State of the Nation address o konsona ni Presidente Bongbong Marcos nga hiwaton buwas nga adlaw Hulyo 27. Nahibaloan K5 June nga 4,826 ka police personnel o kon personnel no, ang igapang deploy sa Police Regional Office 6 sa nagkalain-lain na area diriya sa Western Visayas. At yung 4,826 ka otoridad K5 June, 3,905 diri sa ila ang kapulisan nga halin mismo sa PRO 6 K5 June, no? 117 ang augmentation personnel nga halin naman niya sa iban nga mga law enforcement agencies. Then 804 ang force multipliers K5 June. Naka-standby man ang civil disturbance management o kon CDM personnel kung sa di nagalapot ini sila sa 353 K5 June. While ang support force o kon ang reactionary standby support force naka-standby man ni kay pananglitan nga kinahanglano ng ilang deployment at is aras na sila dayon K5 June no nga naka-ready para mag-augment sunuya sa kay PRO 6 Director Brigadier General Randolph Juanio K5 June. Ang mga panitawag may mga checkpoints nga ginapatigayon ang kapulisan naton sa mga mayor nga dalanon sa mga transport hubs kag iban pa gid nga mga areas K5 June. Then may drone operators ang aton nga kapulisan kag may naka-standby man nga medical response team K5 June. Then suno sa kay RD Tuanyo, ang kapulisan ta na ano ni ginpasangkad nila ang ilang mobile kag foot patrols, traffic assistance, mga police visibility K5 June, quick response teams kag security coverage sa mga public convergence areas nga ginalakipan sa Freedom Park kag kung diin pagdara no nga mga designated areas nga pwede patigayunan sang hublag protesta sa hato niya nga mga kauturan, kandunga ni sang Zona 2026 ni PBBM, buwas nga adlaw. Ang ini nga balita, ang ginadulong sinyo sang Clinica DTX Cofemix, sang Clinica de Alternativa Medicina ni Dr. Mercury. Ini si K5, Karen Badilla, para sa kampiyon nga balita, Servisyo Publiko kag Kalingawan sa Iloilo. K5 News FM.
2: K-Fire News FM. Kampyon, Kampyon Report.
1: Shout out sa ato sining mga followers. Ang mga balita inyong babatian, hindi ka mo makalipata, cafe na ka mo ha? Klinika DTX Coffee Mix. Kay ga cafe ka na, ga detox ka pa. Shout out sa ato sining mga followers, mga ka K5 sa kay Baby Girl. Shout out. Jan Jansen Tan Makairan. Idol pa shout out sa Makairan family sa duwa ko kabata nga si Kang Kapid nga si Kalix sa si Cashier. Idol, halong kagid pirmi. God bless. Thank you. Sa kay Ray Resurrection, gudi mga idol yon, shout out sa RMC Pharmacy. Sa kay Kwanda. Sa owner sang RMC Pharmacy da. Si Ma'am Miha mayong gabi. Kay Joven Matias mayong gabi, idol yon. Watching here in Tagaytay. Kay Jerry Medina, good evening John, K5 shout out from Kalino. God bless at us all. Kay Baby Girl, niya mahiya naman tayong kapwa kubuaya. Kay George Lubrico Yulalyo niya, oy idol John, palangga gidya sang mata sang tawo aton Vice President. Idol, wala pulos ang nagadumala sa aton idol John. Presidente daw bangag gidya eh, daw wala pulos, dapat ikaw isa katawo nga bilang ginkatiwala sang pumuluyo ang isa mo kapramis nga wala ka pa sa posisyon, dapat ipakita mo nga may isa ka kahambal kag promise nga makita sang katiringban. Diin niya ginhambal ng tag-20 ang bugas. Yo disotex. Wala hinambalan bagay sa nasa di nakaliwat ang tanan ng mga Marcos. Si kay Albert Palomo, mamati ta kay Bangagwas Idol. Wala man pulos pang hambal na. Imahinasyon niya lang na ang gihapon. Marilo Favorada Florentino. Ginboto kagin sa ligan sang 32 million pero ano ginhimo niya? Ano ginhimo niya? Ano imo ginapamangkot? 32 million gani sila niya ang nagboto niya pero ano ginhimo niya? Ano ginhimo niya? Kung may kay imo kabalot eh. kwanon mo eh. Sa Calforinda Cadabero, shout out. Kay Michelle Coscoluela. Mas dako kawat nanay ni Makoy eh. Laga pang espiho. 21 years presidente amay niya. Pakita lang nila ang pagsumbag ni Sara sa pulis. Pero wala nila ipakita nga nangayo si Sara pabor. Paiway anay ang demolisyon kay may binagyo. Gapalakid ang Andres nga na demolisyon nga that time bagyo. Kuha ya partiya. Karim Khan isa sang nag-akusar kay Duterte nga pinahalin mismo sa ICC. Tanawa ubra ka ICC gin pa pakialaman pa si Trump nga gaaway terorista. Daw kampi pa sa mga adik kag kriminal, panghalit ka mga adik, wala iya ginakondinar. Ginahaw. Good evening, Sir John. Oh, grabe, grabe, grabe. Okay, Marinette Manikan. Good evening, Sir. Power. Jamie Loxen. Good evening, K5 John. Watching live. God bless. Kay Ryan Panadiro. Mayang gabi, K5 John. Kag sa mga taga-super. Kay Norberto Aguilar Jr. Good evening, Idol John. Kay Alpha, good evening, Idol John. Sakuragi Shuhoko, we love Inday Sara. Sa kay Ryan Panadiro, nga ma-resign ka kung wala ka malang sala, K5 John, correct. Kay Renato Bendita, kita na ni Claire kagbangag ang mga tawo nga nahidlaw gid kay Inday Sara. Kay Inday VP Sara sa London, hisa naman na sila nga, Idol John. Kay Noel Biker, Sir Idol, si Madam Claire, daw sobra pa ka-alipo. We love BP Sara Duterte from NIR. Halin kay Noel Biker. Kay Mar Hibalo. Hello, idol. Diri sa Amerika, sa Amon. Dako man Amon tax kaso every year ginabalik man. Oh, sa kay Mar Hibalo, mga military, diri, no tax sila. Kon sila, akon anak military, diri. Gali. Ate, oo, kita mo. Driya sa aton niya, pati military, may tax. Sakuragi Shioko, kalma, kalma, idol, kalma, kalma. Sa kay Mar Hibalo, sila nga, ano, dapat trabaho yatag sa mga tao diri sa ospital. Wala imol lang. Yaman patay, pantay diri. Pag-atipan sa mga doktor kag nurse diri sa kwani sa Amerika sa ospital ko gaubra diri. Okay? Oh, ka insurance diri gamit man naman no cash. Mga ka K5. Okay? Away na ka way kita chimpo galing. Oh, dahil sa kay Minandro Sidinyo sa Naol Sweetheart Jun Kapulot, Peter Standarte, Eric Bien, Lauren Milliares. Ah, sila nga Auntie Claire putak na putak naman kay Mayor Basti. Ah, sa kay Suset Quijano, shoutout Maria Fel, sa kay Andy Aluhado, Limbo Ligaspi, shoutout sa inyo, tanan-tanan. O ito, Chimpo, magka K5, Drisato, sining pagpangalagad, sa kala sa Bulunga Puersa, sa K5 News FM, Iloilo. Ah, hindi magkalipat, sa extend food supplement for men, sa mga lalaki. Nga medyo makapoy permi, kinalan magbabaskog sa lawas, inom sa extend food supplement for men, mga ka K5. Sa kala sa Bulunga Puersa, sa K5 News FM, Iloilo. Ako naman yung ka-K5 June, Aluhado Kapulot para sa Kampiyon ng Balita, Serbisyo Publiko, Kagkalingawan sa Iloilo, K5 News FM.
2: Kampiyon sa Balita, Kampiyon sa Drama, Kampiyon sa Musika, Kampiyon sa Komentaryo, Kampiyon sa Serbisyo Publiko. Bandera noon, K5 News FM na ngayon, ito ang kampiyon ng istasyon, K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM. Iloilo 88.7. Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa nga puno, kumpleto sa health tips and information.
4: Di makauna sa ang pinaka-regular gid nga interval sa imong pagkaon. So meaning pa, mahaw kalas 7, dapat manyaga kalas 12, manyapod ka alas
5: 7. So pain reliever, na-relieve siya ang pain. Bangod na ginom ka. After 4 hours, madula na sa reliever. Aragya po ng pain.
6: Kung magsubra ang imo body mass index sa fine ta, kina-consider ka na obese.
7: Tamo, no, nga mga pagkaon nga rich in beta-carotene.
5: Hindi lang gri-carots.
7: Oo, hindi lang carots, mga
2: impormasyon sa ikaayong lawas. Magpamati, makikbahin sa health discussion. Kaupot ang mga health experts.
5: Dok, as na ako, tani nga kong magkaon kumalot, hilingin tayon ang ako nulos.
4: Kala ang solusyon. Hindi magkaon balot.
2: Impormasyon sa ikaayong lawas. Malingaw ka na.
4: Sini ka ng babalaan yung mga flowers nga damo probiotic.
8: Masro, masro, masro.
2: Maitukar ka pa.
4: Number one nga supplement sa depression is B-complex. Pagdamong ko ang B-complex, layo ka sa depression.
2: Impormasyon sa ikaayong lawas. DTX 500. Kina problema mo bala ang mataas ka blood sugar level? Ang DTX 500 na ay Ampalaya Extract. Gibugala sa charity na magkabulig sa pagpanubo sa blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Ang DTX 500 na.
5: Mga suki na itong natagpalamati sa programang mga impormasyon sa ikaayong lawas. Gasakit kisang ulo nyo, though gaplanakit bla, doon di mo mainsidihan. Probably migraine or simple headache. Ini tanan may mga relation sa inflammatory reaction no sa aton nga lawas. Abi mag DTX 500 kamo before pa maka magsagi inom sa mga pain relievers. Try nyo bala nay manage ina sang DTX 500 aga kagabi kay isa sa mga epektibo bala nga solusyon sa migraine ang DTX 500. May kilala ko nga grabe ang sakit sang ulo per me. Not only one ha, kada mo na sang na try namon ginpainom DTX DTX 500 aga kagabi, naampuan lang ila sakit sang ulo. So mga sakit-sakit sang ulo, hindi sagad yun pain reliever, makagubain na sa inyo kidneys. Ang sige-sige ang pag-inom sang pain relievers. Try DTX 500. Parisin na lang sa Mighty C ang alkaline nga vitamin C. Ako si Jean Paul Hineroso, istoryahan ta karon. Ano ba na makuha naton sa pagsagay untat kaon? Or itawag naton nga fasting. Kapilatan na naging topic, but let's try ang ining benefits nga makuha naton in skipping a meal. Kaupot na sa ron nga diskusyon si Dr. Ramil Oy, amon CEO, Dok Sammy Pedrosa kag si Sir Boy Solweta. Dok Ramil.
9: Sa tanan naton nga mga suki nga tagpalamati, welcome na sa palatuntunan mga impormasyon sa ikaing lawas.
5: Istoryahan ta kung ano bala ang nagakatabo sa lawas ng tao sa tion nga ini ang hindi magkaon. Ano bala ang nagakatabo kung kita ang magfasting? Ini bala ang may malaing epekto sa lawas, or on the contrary, ini ang makabulig sa recovery and healing process ng lawas? Tell us your thoughts, Dok Ramil, about fasting.
9: Bago ko sabton ang nanungod sa fasting, Sir GP, remind ko anay, sa mga wala pa nakainom sa DTX 500 kag Mighty City, inom na ka mo ah. No? Samtang wala pa unod ang inyo da nga tiyan, agod mangin priority sa lawas ang pag-absorb sa mga super antioxidants ng suplemento nga halin sa DTX 500 Mighty C or Pure C. Ang pag-fasting, Sir GP, ang may madamo nga maayong epekto sa lawas. Halin sa pagpanubo sa timbang, pakadto sa pagtinlo sa imong nga selula, digestion, pagklaro sa paminsaron, kag madamo pa nga mga healthy benefits.
5: So ano ang nakakatabo sa sulod sa lawas, Dr. Ramil, sa kada oras nga wala ka sang kaon, ang tawo, like wala ka binanyaga, matapos ka magpamahaw, last 7 sang aga?
9: Ang nakakatabo, Sir GP, matulugan ka kay gutom na mo. Ang una nga 4 ka oras, Sir GP, nga wala ka sang kaon, ini ang ginatawag nga anabolic growth phase. No? Sa sininga tion, ginagamit sang imulawas ang energy halin sa imo nga ginkaon sang pamahaw bilang gatong sa imo nga buluhaton. No? Subong man sa cellular and tissue growth. Ang pancreas ang nagaproduce ang gitawag insulin. Ini ang nagasugo sa lawas nga osaron ang glucose nga ginrelease ang imo tinai pakadto sa dugo matapos magkaon.
5: So ano naman ang kakatabo, Dok Ramil, sa 4 tub-tub 16 ka oras nga wala kaya nagkaon?
9: Lipungan ka na. Kung magkaon ka panyaga, 4 ka oras matapos ka magpamahaw, kisa 5 pa na, Sir GP.
5: Uh-huh.
9: Ang wala mo magamit nga glucose ang igastor sang lawas bilang tambok sa buyon kag iban pa nga parte sang imo lawas, gani kung sobra perme ang imo kaon sang sa kinanglanon nga energy, magatambok ka. Igastor siya mo, no? Kag kun damo nga carbohydrates ang ginkaon, especially ang mga gitawag ni added sugars, base magka-diabetes ka pa. Kaya nga man, sobra-sobra na mo. May lang kun DTX 500 ka. Gamay TC ka. Kay at least may mabulig nga mametabolize ang glucose agad hindi ka magka-diabetes. So kung wala ka panyaga, Sir GP, kag wala pagid ka abi nagpanyapon, yari ang matabo sa lawas after 4 to 16 hours nga wala kaon. Ini ang ginatawag nga ikaduha nga phase. Ang ginatawag nga catabolic or gitawag breakdown phase. Bangod wala na sang bilin nga glucose halin sa imong kaon. Magasugod na release sang stored nutrients ang imong mga selula. Kag kun ini ang maubos na, diri na magasugod nga ang lawas ang maga-release ang imo nga gitawag stored fats, ang mga kwanda, sobra nga tambok. Ini ang nagasugod sa ika-16th nga hour o oras nga wala ka sang may ginkaon. Ang pag-breakdown sang fats ang naga-release ang gitawag ketones.
5: So ang pagsugod sang catabolic phase, gali, ang nagadepende kung ano ang imo ginkaon sang last meal. Bangod mas madugay magamit ang glucose kung ikumpara sa fats kag proteins. Subong man nga, kung nag-exercise ka like walking, jogging, biking o swimming, mas nagadasig ang pagkaubos.
9: Sa catabolic phase man o 16 hour after last meal, nagkatabo ang pinakapaborito ko nga health benefits, ang fasting. Ining gitawag autophagy. Ini amo ang pagtinlo sa mga higo sa mga selula. That time cleansing ang ano gakatabo sa imong mga selula. Pagkaka sa mga patay o naguba nga mga cellular material nga nagakontribute sa pagkatigulang, pagtuhaw sang gitawag cancer kag mga chronic diseases. So amo na mga bintaha kung pigado ka, lagsa ka lang makakaon. So kung gusto mo nga mas effective ang epekto sang autophagy o pagtinlo sa mga selula, dapat mag-inom gid DTX 500 kag Mighty C para may mabulig tinlo. Good mas efficient ang paghimo sa mga guba na nga mga selula kag ang mga selula nga may mutations, gani agud maproteksyonan ang kaugalingon batok sa cancer kag rapid aging, regular nga magfasting, mag-inom DTX GX500 kag MyTC. So ang tao nga wala gakapatay sa gutom kundi sa sobra nga kaon kag hindi na husto nga pagkaon.
5: Husto gre, no? So magpasting na kugli.
9: So may benepisyo gid
5: diya mga 16 hours gasugod.
9: Lain yang manggaranon kag ibol mo.
5: Ano?
9: Mas dali mas damo ano balatian ng manggaranon. Guys, kay bastante kaon sir boy mo.
5: Oh. All right. So sige, magfasting ha kag mag DTX 500 kag Mighty C or Pure Seed.
2: DTX 500. Nagdamo na pala ang kulubot sa imong itsura. Mag DTX 500 da. Pasamay ni kapalatian i DTX 500 muna. Kun kulang ka sa antioxidant, nagatigulang ka. Mag DTX 500. Agud bugin mas hubit sa edad ang itsura. DTX 500. Impormasyon sa ikaayong lawas.
9: Benepisyo
5: para sa dugang pa nga mga health benefits nga aton makuha sa adlaw-adlaw nga pag-inom sang DTX 500 kag Mighty C, bisan pa wala sa lahi nyo ang pagkakalbo, dako sa gyapon ang posibilidad nga makalbo bangod sa oxidative stress. Ang padayon nga pag-igo sang oxidative stress sa hair follicles ang nagaepekto sa pagtubo sang buhok. That's why nga samtang nagaedad ka, nagaamat-amat kalbo ang ulo. Inabangod nga ang matrix cells sang hair follicle ang ginaigo sang oxidative stress kag literally nagalupok ini. Eh, paano pa na abi magtubo ang buhok kon naglupok na yung matrix cells sa imo nga ulo? Inom ka na DTX 500 kag Mighty C mintas may buhok ka pa.
9: Correct, no? So mga may madamo nga punggol or ginatawag lang nga acne, isa sa nagapalala sang kondisyon amo ang pagkadamage sa gitawag hair follicles. Bangod sang oxidative stress, ilabi na kon present ang bakterya kag iban pang mga hiko nga matrap sa mga buho sa guya or kon magagalbot ang facial hairs. Ang pag-inom sang DTX 500 Mighty C, kun ikaw ang mayara na sang acne, ang makabulig magtapna or ma-prevent.
5: Paun.
9: No, nakita mo wala may punggod ya kaya nagagay na miya DTX 500 kag may TC, Doksam.
10: Marami man confirme ka nagainom sang power combination sang DTX sa 500 kag may TC, no? Sir JP bangod sa epekto sini sa imong tulog, uh-huh. No? Tungod sang direktang aksyon sang super antioxidant sang DTX sa 500, no? Sa aton nga mga cells sa aton nga gland, no? Sufficient man ang supply sini sa imong mga hormones. So that's why kalmado ang imong utok kag kalmado man ang imong balatyagon sa tion sang katulogon, no? Nami ang imong tulog well rested ka, syempre pagbugta mo sa aga hindi kaya toxic. Hindi ka buringot kag maiwasan mo pa ang stress.
5: Wow.
10: Stress.
11: One of the problems sa mga lalaki is male fertility. Dako ang mabulik sa pag-inom sa DTX 500 kag Mighty C sa mga lalaki na hindi makabata. Ang oxidative stress ang closely linked to male infertility, weaker sperm cells, and low sperm count. Several studies show that oxidative stress damage the sperm membrane, the DNA, and protein. So you need to take DTX 500 daily to para mas kong sperm, no? To neutralize free radicals that damage your sperm cells, no? That will cause oxidative stress. DTX 500 is a superior antioxidant that promotes the production of healthy sperms. Kung gusto mo ang imo similya healthy, mag DTX 500 adlaw-adlaw.
9: Grabe gid gali ang tuga ni sa oxidative stress or mga tok-tok sa ato nga selula. Nilamang ina Sir Boy Dok Sam, pati na ang makamalatay nga prostate cancer. Actually ang prostate cancer ang isa sa pinakalawig nga mag-develop kag mag-progress. That's why kun may prostate cancer ang tao, nagalawig pa sang madamo nga tinuig. But then cancer na ya kag indi lang nga basta hubag lang. Mas maayo gid nga indi kaya magka-cancer. Paano? Di ang research permi na gabalik-balik, dapat ang lawas damo antioxidants. Dapat adlaw-adlaw inom DTX 500 kag Mighty C. Kay makabulig din ni sang dako labi na kung palabisyo ka, giinom ka, no, sigarilyo kag may family history ka mo sang cancer. Dapat mag-inom adlaw-adlaw sang DTX 500 kag Mighty C kag hindi lang cancer ang malikawan kun adlaw-adlaw kag inom DTX 500 kag Mighty C. Gagwapo ka, Doc Sam. Pareho kay Doc Sam, no? Imagine hindi kaya makalbo. Tapos punggod mo, kagadamo bata mo.
5: Ay!
9: Sigurado makahimo pa kamusang bata ni Mrs. mo. Wala taga ni mahilak sa bakal sang mga bisyota. Masigarilyo, whiskey, kagber. Nga makahalit sa lawas, di takes 500. Hindi kaya magbakal. May TC, pure sin, hindi ka magbakal. Nga makapaayo na sa imo. Sugo din na ang pag-amlig sa imo lawas samtang hindi pa ulihi ang tanan. Start it with a daily dose of DTX 500 and May TC or pure sin. Awan. Si General Bao, gawa panago-nago lang na siya.
10: Ha? Anong sekreto niya?
12: Milig siya taguay?
9: Huwag siya panago si General Bao, gagamit na siya sang DTX herbal oil. Kaya mo itong gamito niya, ipamasahi. Kabalo ko mo kung ano, sino ang kapamasahi sa'yo, pinaidad, sir boy.
12: DC, ako nung DC. 19, ang 8, nag 19 ako nung last year, 18, plug to mo. Uy, ang 19 ah.
11: Kampiyon ni
9: Magpito. Kabalo ka ang benepisyo kung magpamasahi ka once a week, makabulig sa manami nga blood circulation, especially sa mga pinakapunta ni mga kugatan, gamay ni mga kugatan, kung gapamassage ka at least once a week, kung twice a week, mas nami pagid, gamit ang DTX Herbal Oil.
12: Kung gusto ka malayo sa suya nga gaatake sa baos ang ilok mo, anong imuon niya, sir boy?
11: Maligo, kadlaw-adlaw, no?
12: Basic.
11: Oh, maligo, basic.
9: Pagligo is not enough.
11: Maligo ka na, adlaw-adlaw using the correct soap. DTX Beauty Soap ka. Ang DTX Beauty Soap is the only kind of soap na may mga beauty properties pero may antimicrobial properties. Meaning to say, mumot ka na, hamis ka pa nga, aki may VCO. Ang VCO kaya tapnaon mga mikrobyo that causes body odor. Ano pagid, no? May anin ni DSE, the most powerful kind of antioxidant, ginputang sa habon to moisturize your skin para layo ni sa injury, para intact ang skin, para maputiktahan ang lawas. Ang pinaka-kampiyon din may papain. Ang papain, amo ni mga extract ngalin sa papaya nga kapaputi sa imo panit. Duangan sa DSE nga kapaputi man sa imo panit, hindi pa kunting to si Doclamil, ginputangan sa vitamin C. Mm-hmm. Puno-puno vitamin C alin sa guava extract. That's why, kung imo sa imo habon, DTX Beauty Soap, gamat-hamat ka hamis. Ang pinaka-importante, hamot-hamot ka kung ang imo habon, DTX Beauty Soap.
2: Impormasyon sa ika ayong lawas. DTX 500, ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million ARAC unit score sa talaksan isang antioxidant. Likawan ang komplikasyon kag balatian. DTX 500, ang pinakakampiyon antioxidant. DTX 500. DTX 500. Basta may kabalaan nga ugtas, kapoy sa trabaho, kag stress adlaw-adlaw, ini ang kapagdanan sa matasig na pagtimula, kalaman ang abiyan. Mag DTX 500 ka. Kaya sa DTX 500, ang stress malikawan, pagkabulingon malimtan. DTX 500.
13: Ikaw bala may ginapatiyag sa imong alawas? Ikaw bala may balatian? Hindi na magkabala ka pa. May libre nga konsulta sa Klinika de Alternativo Medicina. Ganit kadto na kag magpa-check up. Kompleto pa kag barato ang presyo sang mga produkto. Ang klinika ang taghimo sang DTX 500, My DC, D3 Bio, Klinika Deo Fresh, Extend Food Supplement for Men, Klinika Phytofiber, kag iban pa. Kung di kalidad nga produkto ang ginabangita mo, magklinika na. Kay sa klinika, sigurado mag-aayo ka. Para sa libre nga konsultasyon, magbisita lang sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center malapit sa inyo lugar. Sa Iloilo City, yara lang sa E. Lopez Street, malapit sa Robinson's Haro, sa tubag sang St. Robert's International College. Sa Pasig City, yara lang sa Salvation State Corner, Ipanay Street, Barangay Poblasyon, Ilawod, Pasig City.
2: Impormasyon sa ikaayong lawas.
9: Sa mga baho na ilok, ayuhan, kinahanglan, gamit sang
11: Klinika Deo Fresh.
9: Klinika Deo Fresh.
12: Maligo, anay.
11: Before ka mag-Klinika Deo Fresh, maligo, anay.
9: Kati, maapin na kita.
11: Using our super coffee, ang kape, nga paborito ni Sir Eljan, ang kape, nga pang kapainit sa imo lawas, kaya kapataas ang imo metabolismo, galaba, gatinlo, sang imo sirila, kay may antioxidant, DTX coffee mix, gakapi ka na, gadetox ka pa. Pero kung may budget, mag-DTX Premium Coffee ka. May ergo tayo ni nalin sa gano mushroom, another kind of antioxidant, ginparisan sa pinakakusog nga antioxidant, which is DSE, nga makita sa DTX 500, kaginpaamanan pa sang stevia, nga ma-healthy klase, nga sweetener. That's why, very healthy ang lawas mo. Kung duangan pag isang duwa ka D3 Bio, may bulletproof coffee ka na, protektado ka na sa free radicals, protektado ka pa sa micro. Kung pugaan mo ang imo DTX Premium sang duwa ka D3 Bio.
9: Okay. Sige. Ano to?
11: O, teke. Ang paborito yan.
9: Init tayo nyo ka, Chan.
11: Init na, Chan.
12: Kahit nung nakapili po si Ambal ni Engineer.
10: Walang papasahe.
11: Ang sekreto ng Engineer.
9: Lain niyang pa-init-init Engineer.
11: Lain niyang pa-init-init Engineer.
9: Pamasage.
11: Pamasage. Habang pamasage, ginawihulat ang epekto sang ginatawag nga Extend Food Supplement. Ang Extend Food Supplement, kapa namin sa imo blood circulation. That's why namin in deliveries ang minerals and vitamins sa imo cellula na kami man ang paghimos ang basura sa imo sirila. That's why you feel younger, you feel stronger kung ikaw nga Extend. Kasi sige pa nga massage sa imo, ga-improve man ang imo blood circulation. Amo na ang sekreto ni Engineer Albao. That's why nga hubin, feeling hubin. engineer na, farmer pa. Mm-hmm. May magrado.
5: Mm-hmm. Tubero pa.
11: Tubero pa. Engineer Albao, good morning. Barangay 35, good morning.
9: Try nyo ha, mm-hmm. try nyo. Extend food supplement for men. Namin right. na ha. Para nami ang circulation, madulong gid ang mga sustansya sa lawas pakadto sa pinakapunta sa inyong mga kalawasan.
2: Impormasyon sa ikaayong lawas.
5: Paano ba makabulig ang D3 Bio sa inyong dengue fever sa kabataan nyo? Sa Talk ni Doc with Sir Boy Silueta. Talk
11: ni Doc! Thank you, Sir JP. Ano pa bala mabulig sa D3 Bio kontra sa dengue fever, Dr. Ramil? Mm.
9: Nabalaan natin, Sir Boy, Sir JP, nga ang D3 Bio may vitamin D3. Uh-huh. Di kung kasigi ulan, wala adlaw. Uh-huh. So wala sang may mahimo sang D3 sa imulawas.
11: Wala ma-process, correct?
9: Wala sang ma-process. Uh-huh. So panahon sa ting ulan, you need vitamin D3 nga ara sa D3 Bio. Kag nakanami, nga ang vitamin D3 nga ara sa D3 Bio, gabulig na siya mag-absorb sa imo nga gituwag calcium. Uh-huh. Take note ha, especially ang gituwag calcium active form, Sir Boy. Uh-huh. Ang hormone nga calcitriol. Uh-huh. Now, ang D3 Bio, ato nabaloan, Sir Boy, nga may ara siya gituwag ang antimicrobial kag metabolic influence ang medium chain triglycerides nga halin sa gituwag extra virgin coconut oil sang D3 Bio, ga-provide na siya sa mga gituwag limitless health benefits sa imo nga lawas. Limitless. Now, amuning nakanami, para nga malayo ka sa dinggi, para nga hindi ka magkadinggi, kung kaso magkadinggi gid man ka, ang the best there is, ang combination ni D3 kag ni virgin coconut oil, champion nga combination. Amo na gani, permi naman na balik-balik, nga hindi ko yung mag-inom nga D3 lang, nga wala BCO. Hindi man ko mag-inom BCO, nga wala D3. Amo na nga, sa D3 Bio lang makita. So kung adlaw-adlaw ang kabataan ga-inom, o ikaw nga tigulang ga-inom sa gituwag D3 Bio, adlaw-adlaw nga ginlikawan mo ang dengue fever. Mostly gakatabo, kulang pa ka D3, gahilay mo immune system, mapiktuhan ka sa amo na nga kagaw. Pero kung ga-inom ka D3 Bio, bakod imo immune system, hindi ka basta-basta tapikan sang virus nga dengue. Mm.
10: So adlaw-adlawan ang pagtumar sang D3 Bio para ma-prevent naton ang pagtapik o kung pag-atake sang dengue virus especially sa mga kabataan, Sir JP, no? Kaya ang dengue gina-atake niya ang platelets, no? So kung lubo ang aton nga platelets, pwede ka magka thrombocytopenia. No, magsilingon, nubo na ang aton nga platelets kag it will lead, Sir Boy, sa ginatawag hypovolemic shock. Uh-huh. O, ini ginatawag hypovolemic shock, makamamatay ini tungod nga wala na sa ginatawag masupply sang enough nga dugo pakadto sa aton nga lawas kag pwede kang mapatay sini kung may dengue ka. What? Tungod nga pwede kang magka internal bleeding, Sir Boy, ibang ginasunggo eh, no? Kay ang dengue virus ina atake nya gali, Sir Boy, ang ginatawag platelets o kung production sang platelets sa aton nga bone maro, no? So may mga dinggin nubo na ang ilang platelet mga kauturan, no? So agud nga malikawan naton ang dinggi, malikawan naton ang ginatawag hypovolemic shock, no? Mm-hmm. Nga makamamatay, tumar kita kadadlaw sang D3 Bio, Sir Boy. Mm-hmm.
12: Ang kontraged sa ginatawag dengue fever, ang ginatawag nila nga hemorrhagic fever, no? That's why, kung sa lalakit ng lawas ang dengue, why naging nagaan aspirin? Kasi aspirin promotes bleeding. Prone ka na daan sa bleeding, kung may dengue ka, that's why ang ginahatag na painkiller ni usually is acetaminophen, no? Pero ang point here is, ang D3 Bio, mapunggan niya ni tanan ang mga maglala ang symptoms mo kay tungod sa kombinasyon ginambalin ni Dr. Mil sang vitamin D3 and extra virgin coconut oil. In one study, it showed that vitamin D3 supplementation in dengue improves ginatawag macrophages activity. Ano ni macrophages ini? Amo ni mga higante nga mga soldado sang aton lawas. Ano bala ang role sini sang macrophages? Ang macrophages ni besides nga gabulig patay sang virus nga dengue, nga macrophages gabulig man suporta sang aton bones, no, which is at ginaatake. Remember ang bone ta datanan ga amo na ga house sa aton bone marrow. Ang bone marrow ta amo naghihimo sa atong platelet. Ini nga dengue nga ini, ginaatake yan eh, mga platelets existing na daan sa imo mga sa imo blood sa mga sa imo circulatory system, pati ang mga platelets na ginahimo pa lang sa imo bone marrow ginaatake man. That's why delikado ka
11: prone ka sa bleeding. No? That's why gina-monitor gini ang platelet, platelet count mo kung may dengue ka. Pero ang D3 Bio minimizes the damages that that is created by the dengue virus, Dr. Ramil.
9: Hmm. Amo ni ang bintaha mo, walaw-law ka ginom D3 Bio, Sir Boy. Nabalaan na to nga ang D3 Bio is damo monoglyceride from lauric acid. I-turn to monolaurin.
11: Monolaurin, alin na.
9: Ining monolaurin, may abilidad niya, kaya niya patyon ang mga lipid bilayer sa membrane sa gitawag dengue virus. Te, saan o mainom?
11: Saan ka pa mainom? Sa madaligin ka na?
9: Dapat niya subong pa, inom ka na. Kagindi lang patyon niya ang guan virus sa Sir Boy. Katong mga nag-atake man sa mga platelet, ginapatay man.
11: Ginapatay man. Pati mga infected na platelet, ginapatay man sa monolaurin.
9: That's how powerful ang ito, ang monolaurin nga makita mo sa D3 Bio. Ang monolaurin na, hindi na makita sa D3. Nga plain. Pero kung D3 Bio, may monolaurin ka.
11: May monolaurin ka.
9: Oh, di ba? So, kaya niya patyon, ining ditawag, mga dengue virus nga nag-atake sa imo platelet. Tama na nga, ang iban nga platelet is ga-kwan, Sir Boy?
11: Ga-sulurot.
9: Ga-naog.
11: Naog lang. Oh.
9: Once nga mag-naog, ga-bleeding ang pasyente. So, namigid niya nga, kwan, ga-inom ka D3 Bio. Kaya nga man, aside nga, ga-patay isang kagaw sa dengue virus, ginaabsorb niya kwan, ang mga minerals nga kinanglan ni platelets. Formation sa gitawag platelets. Di, balaan na to, iron, importante na, phosphorus, calcium, mga rumats na para mag-create sa bag-ong mga platelets. So, ang MCT nga makita mo sa D3 Bio, gina-improve man niya ang pag-absorb sa vitamin K. Especially pala kaon ka, no?
11: Utan.
9: Utan. So, inang vitamin K is a fat soluble nga gina-activate niya ang protein to stimulate sa gitawag blood clot formation. Amo nang bintaha kung pala inom ka D3 Bio. Ang isa gid sa pinakabintaha, ma-prevent mo ang gitawag infection from a dengue virus kag layo ka sa bleeding.
2: D3 Bio. Problema sa panggaso, hilana, sipon, kagubo, tugas ang virus, kagbiklobyo. Ang D3 Bio ka na. Ang D3 Bio, puno sang lauric acid na ginahimo monolaurin sa atong lawas. Nga tumang epektibo sa pagpatay sa virus man o mikrobyo. Mag D3 Bio. Adlaw-adlaw. D3 Bio. D3 Bio. Senior citizen ka na pala, kag medyo ipato na. Ibalik kagprotekta ka ng memorya. Mag D3 Bio ka na. Sarang makuha ang keto sa D3 Bio. Nga isa kasahe ng brain food. Kagandin luman sa atong uto. Gagandami ang memorya. Mag D3 Bio at lawaglaw.
13: Ikaw ba lang may ginapatiag sa imong alawas? Ikaw ba lang may balatian? Hindi na magkabala ka pa. May libre nga konsulta sa Klinika de Alternativo Medicina. Ganit kadto na kag magpa-check up. Kompleto pa kag barato ang presyo sa mga produkto. Ang klinika ang tagimo sang DTX 500, My DC, D3 Bio, Klinika Deo Fresh, Extend Food Supplement for Men, Klinika Phytofiber, kag iban pa. Kung di kalidad nga produkto ang ginapatiag kita mo, mag-klinika na. Kaysa klinika, sigurado mag-aayo ka. Para sa libre nga konsultasyon, magbisita lang sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center malapit sa inyo lugar. Sa Iloilo City, yara lang sa E. Lopez Street, malapit sa Robinson Saro, sa tupad sang St. Robert's International College. Sa Pasig City, yara lang sa Salvation Street, corner Ipanes Street, Barangay Poblasyon Ilawud, Pasig City.
2: Impormasyon sa ikaayong lawas.
9: Dugang pa nga mga benepisyo kung ikaw adlaw-adlaw pala inom sang D3 Bio. Kung adlaw-adlaw ka ginom D3 Bio, puno na siya sang gitawag medium chain triglyceride. So tungod kay siyempre may extra virgin coconut oil ang imo nga D3. So balaan na to nga once nga may gitawag MCT ka, kaya niya nga mapamat-amat nubo ang imo nga timbang. Because this MCT ginastimulate, ginasuportahan ang hormone production including na ang gitawag appetite controlling hormone such as leptin, ghrelin kag cholecystokinin. So ini nga mga hormone, Sir Boy, ga-regulate kag ga-control sang gitawag imo nga gana. Kay syempre, dali ka mabusog ya. Pero kung gusto kaya mas dasig pagid, kung gainom ka D3 Bio, higti pagid imo tiyan kay dasig ka na ang busog ya. So, kung malikawan mo ang pagsaka o pagtaas ang imo timbang, pagdako sa imo timbang o pagbugat sa timbang mo, malikawan mo ang gitawag hypertension, diabetes, and even cancer. Ina, kung adlaw-adlaw ka ginom D3 Bio.
10: Sam? Dr. Bayo, Sir Boy, maka-improve sa ginatawag insulin sensitivity. But silingon ang glucose, sa pagkaon niya ginakaon na ito, madulong gid sa insulin, o kung makargas ang insulin, pakanto sa ito yung mga cellula, Sir Boy. No? So malikaw ang ginatawag ng balatian, sakit nga, diabetes, kag kun ang insulin, no? Kag glucose, magamit sa ito nga cellula, nami ang ito nga cellula, Sir Boy. No? Kung nami ang ito nga cellula, ang ito nga mga cells, muna ang ma-inform sa ito nga utok, kun busog ka na. Pag hindi kaya mag-overeating, Sir Boy, no? Siyempre ang timbang mo, insakto lang. Sumalikawan mo ganyan ang sakit nga. Diabetes ko, naka-detribayo ka kadali.
9: Correct.
5: Ang pag-skip sa meal o itawag na mo ginanidok na fasting, dako bala mabulig sini. Correct. Labi na kung hindi kaya mag-fasting, abi low-carb diet ka lang. Meaning to say, haganagano may rice, tamis, noodles, pancit canton, bihon. Diyo tayo naman na pati mo nga tinapay. Low-carb diet, galing problema sina, daw galingin ang ulo mo, kikulang ka sa energy, siyempre. Pero kung ga-take ka D3Bio along with your low-carb diet, nakugib lang mabulig. Because ang medium-chain triglycerides, ngayon sa D3Bio, makahatag inis ang good source of energy. That's why nga bisan low-carb diet ka, kayang-kaya gyapon magtrabaho, kag-efficient gyapon ang imo nga body functions bangod sang D3Bio.
9: Sir Boy?
14: Ang kanami kidya sa D3Bio for me is kung mag-usal ka to sa ginhambal ni Sir JP nga ma-low-carb diet ka, what does D3Bio does to you? It gives you energy without using cholecystokinin, a hormone that basically triggers your gallbladder to release bile. Wala yung ginapa-release bile ni D3Bio, no? Nga, kay ang MCT siya doesn't need bile to be absorbed sa aton lawas. That's why less ang stress sa imo hormone producing glands, no? Less man ang stress ang lawas to produce energy. Nga, it only takes 3 steps to produce energy from medium-chain triglycerides compared to long-chain triglycerides na 28 steps. That's why energize ka dayon. Biskan ikaw, gadjita, basta gadjitribayo ka lang.
9: So, lain gid niya kung adlaw-adlaw kaginom, ditribayo. Damo-damo lang gid nga health benefits nga inyo nga makuha.
2: Impormasyon sa ikaayong lawas.
9: Wala na mi tayo. Ini naman si Dr. Ramil Oy, magasiling ang Diyos magapakamay sa tuntunan, mag-aayog din sa madamo ninyo nga balatian.
2: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa na nagbibigay ng tamang kaanaman tungkol sa kalusugan, mga health tips at health information. Alamin mula sa ating mga eksperto na mga alternative medicine doctors na pinagungunahan ni Dr. Ramil Oy. Impormasyon sa ikaayong lawas.

0: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. D3
1: Bio. O si Karen, kadamo gid sang akon hair fall, hindi manami akon kutis. Nag-try ako tumar sang D3 Bio, kang naghining akon buhok, kang naghinis ang akon kutis.
0: D3 Bio, ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. D3 Bio.
2: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Dako gid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. Mga mabuti ka. Para sa matino nga dugo. DTX 500. Para sa healthy nga tayo. DTX 500. Ang DTX 500. Ang may mataas nga antioxidant. Nga amo naman ang nagatino sa imo atay. Mas tatino nga tayo. Happy kanunay. DTX 500. Masaligan. Epektibo. DTX 500. Mahigo bala ang imo dugo? DTX 500. Masamit ka bala ang gina-allergy? DTX 500. Ang DTX 500. Ang nagatino sa imo mahigo nga dugo. Nga sa masami, amo naman ang ginahalina sa mga nagkalay-lay nga allergy. DTX 500. Masalika DTX 500. DTX Coffee Mix.
3: Ako si Rick Vista nga isa kanegosyante. Ago ni magpapili nga alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da nga mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
0: DTX Coffee Mix. Mga butika. DTX Coffee Mix.
4: Ako si Rico. Sa una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok gyapon ng akong tulog. Subong aga kagapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
5: Sang una yan, niwang-niwang sa akay. Oh. Walagit ko gana magkaon. Kagsagay lang ko ubo, lana. Insulayan ko pa no. Ang Mighty C. Tag 1 capsule, 3 10. After 1 week, nagnamigid ang akong napamin. Salamat sa Mighty C.
0: Mighty C. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
6: Ako si Rosita. May dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C Alkaline Vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot ako ng menstruation. Wala nagigit ako makabatsyag sa sakit.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika.
7: Masakit ang tiyan. Masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May 45 probiotics. Nga nagabulig sa pagbalik sang maayong digestion. Sa 4 Biotics. Gadalhay ang pag-ariya.
8: 4 Biotics. Ang best friend sa mga kababaihan. 4 Biotics. Gina-maintain ang pH level sa feminine area. 4 Biotics. Ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinicas 4 Biotics.
7: Sa mga suki namon sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Good news!
0: Good news!
7: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
8: Libre?
9: Libre!
7: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasay City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apanet Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasay City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmark Kalinog. Sa Miagaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street by Bay Norte, Miagaw. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
10: Gabasa na naman bala ang imo.
11: Ay, gabasa na naman?
10: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
12: Always nagabasa.
10: Kag nagabaho ang kilikili.
12: Mag-Clinica Deo Fresh.
10: Para sa maputi at mabangong kilikili.
12: Clinica Deo Fresh.
11: Nagabasa na naman balaga.
10: Alay naman ay. Amo na ang basa na gusto ko.
12: Clinica Deo Fresh.
10: Para sa maputi at mabangong kilikili.
13: Gadragsa nga punggot.
14: DTX Beauty Soap.
13: Magaspang nga panit.
14: DTX Beauty Soap.
13: Dala o magputi.
14: DTX Beauty Soap.
13: Puro katol-katol.
14: DTX Beauty Soap.
7: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
15: Bakal na sa mga butika.
16: K5.
17: K5
16: News FM.
17: K5
16: News FM. Championing the lives of the Filipino.
18: Wow! Mike Pumso!
9: the official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM, Iloilo 88.7.

0: Have a Sunday. All your favorite radio stations, the number one. This is K5 News FM sa programang Sikat Ka sa K5. Wala bantayan yung sa sunod, ah. Wala na ko di ka pungko sa sunod kay Tita Lo, kung di kameraman, kung wala mo bra kami set up kung sa TV, ginaabla ka kita, okay? Nabakala ko itong microphone, sure. Tama-tama, ito na ni Macho Coleta, tapos ilugo nyo naman na dayon. Parang bunga lang.
1: Well, sa mga gabi, it's 9:39 on the clock. Well, thank you so much.
0: Thank you so much. Ako yung music director nga nag-produce ang songs. Oh, latulatan nyo lang kayo sa sunod. Himuha na siya namon sa taping. Makadto ako tanan-tanan sa Haro Plaza. Tanan-tanan may makita kung ma-wave-wave. Do artista lang si Matt Chocolate.
1: Well, sa mga gabi, upad naman natin karoon ang guest natin ng mga nanay, mga virgin.

0: wala timo, wala nimo yung ginahambal. Pwede pag si Auntie Claire, hindi ko na pwede magbuling mga vlogger, maagi ko na sa iya. Ay, nano ka! Ay, nano, bravo da! Ano, ano na sa iya, iya, iya, iya? Pag gusto, people? Ay, nano kay mo yan? Tunami kay blampak ko ng kahoy ng Madrid kakao. Ano mo tanong si nano si Auntie Claire, man? Pero sige lang, amo giman ako nagabay na pusal. Mabudla. Pero mga KK5 naton, ulo bantayan yung manhambal nila ginisako. No? Ano ka machokurit man, Sara Duterte ka? Ay pa gusto ko yako niya. Actually, lang ako naging buto sa presidente bala. Si Manny Pacquiao. Para sa iyo, laban na to. Di kita sasaka. Pati galing why nagdaog si lolo nyo. Sige man, no patabi. Sige lang, boss, bantayan nato ng sona ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ba, Jr.? Ang taho, ano ba? Ano, hambal yan ba?
1: Well, ang 20 pesos po na bugyas, ibibigay ko na sa inyo. Pero, inip-e yan.
0: What's that?
1: Well, sabang gabi, mga KK5. Para sa imo, Bilolo. Ay, sa amon nga panahon, matsokolet ang una. Grabe ito, yaya. May people's power kami. Ah. Subong niya, Power Ranger na. Well, look at the guy, ah. Ah, sir, pag-greet and happy birthday, anay kay Mike Jacob de Ocampo, a.k.a. Ah, thank you, sir. You're welcome. Happy birthday kay Mike Jacob. Mike Jacob, happy birthday. Well, later, makaupad mo nato ng mga parents nato, mga mother that art in heaven, no? Well, subong pasadlo naton ang aton nga guest from Metro Manila. Sino naman ang guest naton subong nga gabi? Mabongga-bongga ni? Ang Manila sa ako, no? Machokolit ka namin, kaya mo mag-produce some music. Yes, basta K-Fan News FM mag-produce some music, basko. Wala bantayan yung mga K-Fan, kati may mga damo, kati mga programa subong. Lagi na ubra subong, no? Bantayan nyo pag-in. Nagbantayan nyo pag-in ang programa, kung Sunday. Ha, kay ti obrahan naton sa mga bagong nga mga kaetsusan, buktot baka baboy gansa pabo ko nga dal apule. Ma-enjoy kita. And hello gali kay Kel Strada at kay Enrico Ramos, picture ka muda nga duwa. Alright, enjoy ka muda. Basta K5 News FM, hoy! Gano'n ka muda! Amo na sa mga bago naman sa mga... Ay, machokolet. Grabe ba lang? Ay, gano'n kumunda! Grabe, grabe, kid. Sa mga K5 na ito, ang ginagatutok man sa K5 News of Philippines. Enjoy! Basta kaupod si Macho Kulit sa Bardagulan kung sikat ka sa K5. Hoy! Gano'n kumunda! Ay, saklain! Every day, enjoy! Share the live sa ito mga K5! I-share nyo ang live naton sa 88.7 K-Fan News of M Philippines Nationwide. Ay, follow up nyo na. Kaya para mag-enjoy kita sa buong gabi. Nami kinyadaan niya kung nag-enjoy kita permi. Hindi kita magkusamod. Ang tanan ni positive lang naton. Wala away. Wala singgitanay. Kundi tinapungulay lang kita sa Diversion Road to. Hampakanay Hilmit 2026. Ang maiguan sa Hilmit, magabaton sa duwa kabukol sa agtang. Kag isaman kabukol sa imo nga ulo. Congratulations for those nga nabuklan. Sa ina nga competition, kita mo na bala. Tungod mo lang sa silos-silos, linaposanay ka mo niya sa ang Hilmit sa ulo. Ay kung ako niya laposan niyo sa ulo ko, itaga ako na lang ulo ko. Ambot na lang yun. Dali lang yung katulak kong tingkoy. Hello, magalisa kay Herma Punay. Ay, si Ma'am Punay, may gabi sa imo. Hela, may isang akon nga bed sa mundo feeling ko, duga bakala ko, scramble. Well, waiting right now.
0: Mga kaka-K5 lang naton, may nag-comment kung isa sa live naton, may gambal nga machokulit o kabasto sa programa. Kuway ka na bastasan sa amon niya nga drama. Natural na yung mga common sense kita ginagamit. Kung hinain mo yung common denominator, bakal ka to sa common denominator sa lapas, oh. Tapos inject mo na sa imo nga paminsaron para mag-improve ang paghulag sa imo nga utok 2026.

0: O mga taga-antiket, agarin mo yung gabi man sa inyo. Well, sumang gabi eh. O, ari na. Eh, hulatunato nato ng aton nga guest right now. Makaupod nato ng aton nga guest. Hello, good evening! Eto na. Good evening po sa inyong tatlo.
1: Hello, good evening guys.
0: Hello.
2: Hello.
0: Hello. Good evening po sa mga pogi na katulad sa akin. By the way, si Machocolate, DJ Machocolate, kasama nyo ngayon. Oo. Pero dati, alam nyo pangalan ko dati, hindi si Machocolate, Macho Bibo.
1: Yun.
0: Oh, si Macho Bibo.
1: Sarap naman pakinggan.
0: Oh, Macho Bibo. Ngayon, Macho Collet na. Oh. Oh, good evening po sa inyong tatlo. Welcome, welcome sa programa ni DJ Macho Collet live. Ito yan, Luzon, Visayas, and Mindanao. Papakinggan po tayo ngayon. And sa radio frequency po natin digital, we have 15,000 viewers. And right now sa atin Facebook Live, we have 491 viewers. Good evening po sa inyo. Kaway-kaway muna kayo. Okay. Live sailing kita ngayon. Tatlong gitara available dito sa amin. Pili lang po kayo. Depende po sa inyo. Tatlong gitara po. Live sailing po tayo. Oh, pakilala muna kayo, boss. Sige, pakilala muna kayo.
1: Ayan. Ako na. Ako nga pala si Iraq. Ayan. Also known as Iraq. Eh. Kilala nila ako si Iraq. So, I'm the vocalist of Red Scarlet.
0: Mm-hmm. Iraq. Ayan. Bakit Iraq talaga yung pangalan mo, hindi E-Stone?
1: Pwede rin sana yun eh. Kaso, ayan. Kasi yung pinapit sa akin si Iraq.
0: Kasi kung rock malaki, kung stone maliit lang.
1: Oh, yun
0: yung kinukuha ng mga doktor sa atin chan.
1: New idea yan. Siguro next time.
0: Oh, iso. Oh, ikaw naman si Al. Oh.
3: Hello, good evening. My name is Al, guitarist na Red Scarlet.
0: Al Domingo.
3: Yeah. Yes.
0: Bakit Al Domingo? Yes, pwede naman El Sabado.
3: Oh. Kasi Sunday yung gusto.
0: Oh, kasi mga Domingo kasi highlight ng mga ASAP, mga ganun. Mga highlights.
3: Pang Sunday daw.
0: Correct. Oh, next naman.
1: Pang Sunday.
0: We have
1: Boss Tox.
4: Hello, ako pala si Boss Tox, barista ng Red Scarlet.
0: All right. Mag-inom sa Bostock Edox Herbal Capsule. Ganun, no?
1: Yun.
0: Grabe.
1: Pumot na agad. Let's go.
0: Welcome, Red Scarlet Manila. Oh, nag-Manila po sila. Sir, may konting katanungan lang po si Macho Collet tonight. And kasi yes, marami po tayong viewers ngayon. I'll give you 15 minutes na no, makasama tayo dito sa programa natin. Ano pong ibig sabihin ng Red Scarlet?
1: Yung Red Scarlet, actually yung Red Scarlet is name ko talaga, yung Red.
0: Mm-hmm.
1: Real name ko yan, Red. Kasi ang real name ko is John Red. Ayan.
0: Oh, John
1: then,
0: Red.
1: Na-input ko yung Scarlet as parang deepest dark of red. Parang blood.
0: Wow.
1: Which is blood. Ayan. Pukulsis mm-hmm siya ng Red Scarlet yan.
0: Mahilig ka talaga
1: then,
0: sa blood.
1: Mahilig kasi ako sa isang beetle, parang insekto siya na ang pangalan niya is yung Scarlet, mm-hmm, which is kulay dark red siya.
0: Alright.
1: Kulay dugo.
0: Yun. So si Red Scarlet, ano po yung mga events ninyo ngayon? Ano mga new songs nyo? Ano mga upcoming songs nyo?
1: Ayan, upcoming songs, nag-ano pa kami, gumagawa pa kami. Actually, parang gusto nga namin, next album namin is album na talaga.
0: Mm-hmm.
1: Ayan, yung next songs namin, album na siya. Then, yung sa songs namin right now, meron kaming songs, check nyo na lang sa Spotify, check nyo Red Scarlet, Blood Curse by Red Scarlet. Ayan, nandyan yung lahat ng emosyon na gusto nyong pakinggan o gusto nyong marinig mula mismo sa kanta. Ayan, maririnig nyo na rin sa Red Scarlet. And kung sa event naman po, ayan, nag-isip pa kami ng event. Also, gusto namin mag-event sa Iloilo.
0: Mm-hmm. Oh. Boss Talks, okay lang ba tayo dyan, sir?
4: Okay lang.
0: Magkano yung mga lang gitara nyo, sir? Magkano yan? ikaw yung nagigitara sa grupo nyo, sir, Boss Tech. Boss Talk, sorry.
4: Bassista po ako.
0: Mm-hmm.
4: Bass.
0: Dun. Ganon.
4: Okay, parang tunogan.
0: Oh, tunog. Alam mo yung mga sabi daw nila sa mga musician na mahilig daw sa bass, yung mga matao na very emotional at saka very understanding.
1: Totoo ba yun?
0: Ba? Tapos madali magalit.
4: Hindi ko kasi yan eh.
0: Si Sir Domingo naman, sir, sino yung vocalist sa inyo? Tatlo lang ba kayo talaga?
3: Actually, yung vocalist si Irak. Ako, si guitarist lang po. Yan. Tapos macho dancer din ng grupo. Hindi, joke lang.
0: Wow! Macho dancer din si Al Domingo.
1: Malapit. Ready na, ready na.
4: Pwede.
0: Siguro, feeling ko siguro Red
3: Scarlet.
0: Oh, feeling ko siguro, sir, kung grupo niyo Red Scarlet with singer with the macho dancer, siguro papatok talaga to.
4: Pwede.
0: Yung intro. Yung intro, the Red Scarlet and Matsu Dancer 2026. Oh, ganon.
1: Lakinit talaga nun, grabe. Biglang lalabas nun.
0: Makakasama natin live si Ira. Ano yung mga title ng songs ninyo, Sir Irak?
1: Ang title ng songs namin, Hands of Love, Where Are You, Blame Me, Hate Me, and I Won't Stay Here. Yung bawat songs naman, may pinanghuhugutan din siya. Mm-hmm. Yung bawat songs.
0: Grabe, mahilig kayo sa mga hugot-hugot. Oh. Oh.
3: Mahilig sa hugot.
1: Sumasabay sa uso ngayon.
0: Mahilig ka talaga. Mahilig ka talaga sa hugot. Ayaw mo nang maluwag, ha?
1: Isa namin hugot. Hugot.
0: Oh, bakit ayaw mo lang? Okay, ano yung mga title ng mga songs mo, sir?
1: Yung Where Are You?
0: Where Are You lang, tapos.
1: Blame Me, Hate Me, Hands of Love, and I Won't Stay Here.
0: Mm-hmm. Sino nagbuo ng grupo nyo, sir? Actually, ilang years na ba to yung grupo nyo?
1: Yung Red Scarlet, 3 years na siya. Then, nag-comeback kami nung way back 2025.
0: Mm-hmm.
1: Nag-comeback kami 2025.
0: Mm-hmm. Tapos?
1: Ayun, kasama ko na sila. Yung mga ka-members ko, full five na kami.
0: Mm-hmm.
1: Yung dalawa lang, wala sila, yung drummer, then yung isang guitarist, si Elman. Ayan, shoutout kay Elman, tsaka kay Jason na, ayan, nagtatrabaho, masakit yung ulo.
0: Oh.
4: kagabi, yung gig.
1: Ayan, kagabi. Actually, katatapos lang ng gig namin last night. And, ayan, successful, masaya, and enjoy.
0: Grabe, congratulations sa inyo. Ano mga events yung sir nakapunta na ba kayo sa ibang probinsya? Luzon, Visayas, Mindanao.
1: Last year na-invite ako lang kasi yung Red Scarlet that time is parang noong time na yung kasi nasa ano sila, parang nasa family event,
0: Family reunion.
1: Mga family reunion, meet up, ganyan, mga tropa, friends, camping, ganyan, enjoy. And then, that time, hindi pwedeng makat yung event, so ako yung pumunta, parang ginawa ko yung lahat, then naghanap lang ng mga banda na tutugtog para sa akin. Pero lumabas siya as Red Scarlet.
0: Red Scarlet. Sir, may mga time din na tinitingnan nyo sa Spotify kung ilan na yung viewers nyo sa songs. May mga time din na parang gusto nyo mag-stop na po? Or parang ganon?
1: Dumarating kami sa point na ganon eh. Pero syempre, iniisip namin kung saan kami nagsimula.
0: Mm-hmm.
1: So pag naisip na namin na saan kami nagsimula, bakit kami titigil?
0: Mm-hmm.
1: Diba? Yun yung ano dun.
0: Oh. Tapos may mga oras din sometimes, sad kayo. Parang sabi nyo, ano ba to? May progress ba to? O wala? May mga ganon din kayo.
1: Meron. Pero sinasabi namin, hindi, labanan lang yan. Labanan. Tara, studio natin yan. Ida natin sa studio yan. Tara, jam tayo. Ganun. Practice tayo.
0: Sa recording ninyo, sir, ilang ulit ba kayo sa recording? So, gumawa na kayo ng recording? Ilang days ba natapos?
1: Ano lang siya, yung sa recording namin, yung sa kasi ano eh, bawat songs namin kasi isang recording, tapos dadaan yung isang linggo, gagawin ulit yung isang song. Tapos dadaan yung isang linggo, gagawin ulit yung isang song. Yung sa recording, yung like yung Where Are You, tatapos namin siya, ano lang, isang araw lang. Tapos minix na lang. Then after after isang linggo, sinend na yung file na ito na yung mix, fully mix na din. O sige, next na natin. Ito sa susunod na linggo. So, ganun lang din yung pattern sa ibang songs.
5: Grabe.
0: Pero I know na kapag may goal po kayo, talagang aakyat kayo. Anong learnings niyo po, Sir Boss Talks? Ano ba na-learn niyo sa pagsama niyo always, na sama-sama kayo ng mga grupo niyo? Ano ba yung biggest thing na-learn niyo sa grupo niyo?
4: Siguro, ano, yung sa mga past kasi na kabanda ko, may
0: hello, sir.
4: Kasi din talaga na hindi consistent kasi yung mga nakaraang. Kumbaga, ano kami, yung hindi man perfect, pero yung samaan kasi namin, solid. Saka ano, yung ano namin, present namin lagi kahit mapalay, mapano. Talagang, kala mo, napakatagal na nagsasama kami. Saka ano, natutuwa din ako kasi parang pamilya din kami kahit papaano.
0: Kasi importante. Tapos
4: sila, lahat kami talagang pag nagsama kami, masaya.
0: Alright. Kasi importante yan eh. Dapat may grupo talaga kayo. May ano kayo, may chemistry.
4: yun.
0: Pero yun, if you don't mind, sa tatlo kayo, sinong chick boy sa inyo?
4: Wala.
0: Mas feeling ko si Mr. Domingo, chick boy. Pwede sa babae, pwede sa lalaki, chick boy.
1: Dual lang.
4: Parang dual sim pala.
0: Oh, dual sim siya. Or pwede
3: loyal
0: man.
3: Loyal lang.
0: Unisex siya.
1: Royal.
0: Pwede sa pang unisex, no?
1: Unisex. Yun, ano, pabango.
0: Unisex.
4: Apasyonado.
0: Well, I appreciate you in this group, no? Pwede kayo mag-invite po sa grupo natin. Naka 500 viewers na tayo right now, ha? Sir, invite po kayo ng mga friends ninyo. And then, baka may mga gusto din. Pwede po sample si Sir Irax ng album nyo kahit chorus lang.
1: Okay.
4: Yun, no?
0: Alright. Ladies and gentlemen, we are live at Sodom and Gomorrah. Alright.
1: Sodom and Gomorrah. Ayan, shout out sa Sodom and Gomorrah.
0: Ladies and gentlemen, tonight, kasama po natin sa sikat ka sa K5 Live, the Red Scarlet.

0: Thank you.
1: I need to know. Parang akala ko kanina. Tarararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararar ng ano sir, ng kantang Dual SIM.
0: Yun. Pwede.
1: Yung title Dual SIM. Yun
0: oh, yung title Dual SIM.
2: Dual SIM.
1: Para sa Globe, para sa Smart. Abangan po ang bagong songs namin titled Dual SIM. Para sa mga LGBT, HIJKLMNOP.
2: Collaboration.
1: So, di ba? Grabe. Sir Boss Talks, baka may gusto kang batiin? Baka may gusto kang singilin sa mga utang ngayon? Hindi pa nagbayad sa'yo?
2: Ah, sige, kunin ko na yung pagkakataon nito. Ano po, nakikinig po ba to sa, ano, sa Kapis?
1: Kapis?
2: Apo.
1: Oo. Oh, sige, Kapis.
3: May utang talaga yun,
2: eh. Hindi, kasi po ano, hindi ko pa po kasi nakikita yung totoo kong ama since birth, hindi ko pa kilala. So, sabi kasi nung mama ko, yung totoo ko daw na ama is taga Kapis daw. Pero, wala rin kasi siyang idea kung ano yung pangalan niya. Pero, ang sinabi kasi sa akin is Florendo. So, hindi ko siya kilala talaga hanggang ngayon. So,
1: Kapis Iloilo. Kapis Iloilo.
2: Sa Kapis, sa may Pontevedra.
1: Ah. Okay, shout out sa mga taga Kapis dyan. Ano po yung full name, sir? Ang tatay mo?
2: Hindi ko po kilala, pero yung palayaw na sinabi sa akin ng mama ko is Florendo.
1: Florendo.
2: So, wala na po akong idea eh.
1: Shout out po kay Florendo. Bakit mo iniwan yung anak mo dito at saka kasama ko siya ngayon sa aking programa? Kapis! So alam mo mag-Ilonggo?
2: Ano po, hindi po, pero nakaka-uwi ako dati nung mga elementary po dyan sa ano.
1: Pero may mga alam ka na lengguwahe na Ilonggo?
2: Ambot lang po.
1: Ambot lang? Sabihin mo kay Domingo, tsura mo?
2: Tsura mo?
1: Dongipon. Ibig sabihin, gutom ka ba? Okay, ikwento mo nga sa akin ang problema mo. Iniwan ka ng tatay mo. Yung taga-Kapis.
2: Ay, ano po, yung mama ko po kasi is naging girl, boyfriend niya yon.
1: Mm-hmm.
2: Then, parang ano, siguro nagsama sila ng ano, tapos sandalian lang, dito sa Maynila.
1: Nagbumbumpaw.
2: Tapos yun, nabuo na po ako.
1: Uh-huh.
2: Nabuo na.
1: After ng bumbumpaw.
2: Oo, yung bumbum.
1: Bumbum chicken, oh.
2: Oo.
1: Tapos?
2: Nung nagkaisip na ako, syempre tinatanong ko po kung sino po yung totoo kong ama. Wala siyang may bigay na pangalan. Buong pangalan. Basta Florendo lang ang sinasabi niya sa akin pangalan. Tapos, hanggang paglaki ko hanggang ngayon, hindi ko pa rin kilala kung sino po yun. Bali, ang pangalan ng mama ko is Innocencia Batan.
1: Mm-hmm.
2: So, kilala naman po yan dyan.
1: Mm-hmm.
2: Kasi hanggang ngayon, kahit na nakikita kami to Messenger, hindi kami magkasama. Actually, hindi kami close. Tumanda na lang yung mama ko hanggang ngayon. Hindi niya pang sinasabi kung sino ba talaga yun. Wala akong idea kung anong mukha, anong pangalan, taga saan. Basta ang sabi, nasa Iloilo daw siya ngayon.
1: Mm-hmm. Sige.
2: Wala akong idea talaga eh.
1: Alright. Well, baka makita mo kasi makakaabot tayo doon sa Pontevedra, Kapis. Okay.
2: Yun nga po eh.
1: Message mo kay tatay mo, baka harap ka muna sir, baka makilala ka ng tatay mo. Kamukha kayo ng tatay mo siguro.
2: Balbasero din daw eh, sabi.
1: Ano?
2: Mabalbas
1: din siya. Oh, sige, message mo kay tatay mo, tay. Kung saan ka sana, magpakita ka naman sa akin. Ganon.
2: Oo nga, no?
1: Oo.
2: Maikli lang ang buhay, kaya correct. Sana maano man, di ba?
1: Oo, makita mo si tatay mo. Iba kasi, sir.
2: Kahit ano.
1: Iba kasi, boss, na may ano, may tatay talaga.
2: Oo po, tama.
1: I-message mo ako, sir, baka, ano, baka mag-usap tayo, tapos i-call out natin, naghahanap ka ng tatay mo.
2: Sige po, sige po.
1: I-message mo ako, sabihin mo lang kay Sir Sam Salva.
2: Sige po.
1: Kunin mo lang kay Sir Sam Salva yung Facebook ko. Sir Sam Salva, maraming salamat, kaibigan ko to. Maraming salamat sa iyo, Sir Boss Talks. Ikaw naman po, Sir Domingo, Lunes at saka Bernes, may greetings ka din ba?
4: Po?
1: Ito yung, may kami gusto kang i-message, may gusto kang sabihin sa mga babae mo dyan.
4: wala tayong babae. So, ito lang. Sige, ito lang. Meron lang gusto sabihin sa mga kabataan ngayon na
1: alright,
4: kagaya namin yung tiyatahak na ano, na yung pat, same pat kami sa mga kabataan yun. So, ang gusto ko lang sabihin sa inyo, tuloy-tuloy nyo lang hanggat kaya nyo matugtog or hanggat kaya nyo magawa yung passion nyo, hanggat sinusuporta kayo ng magulang or ng parents nyo. Go lang kasi darating yung punto na magtatrabaho kayo, yung passion na gusto nyo nung bata kayo, hindi nyo na magagawa. Swertihan na lang, unlike kami, swerte na lang kami kasi yung passion namin, nagagawa namin. At the same time, na responsible kami sa pamilya, mm-hmm, yung mga priorities nagagawa rin namin. So, sa mga kabataan dyan, yan, tuloy nyo lang yung ginagawa nyo kasi hindi habang buhay magagawa nyo yan.
1: Tama.
4: So, yun pa, wag na wag kayo magda-drugs.
1: Correct. Oh.
4: Masaya lang sa umpisa yan, pero syempre, nasa huli pagsisisi dyan. Tama. And syempre, last, shoutout sa pamilya ko. Tapos, yan, syempre sa girlfriend ko, kay Mina, laging supportive sa akin yan. Wow, syempre sa mga fans din ng Red Scarlet sa Underground yun, dito sa Manila. Syempre, shoutout sa inyo.
1: Alapa.
4: Yan.
1: At saka, batiin mo naman si Robby Domingo kasi magpinsan kayo, di ba?
4: Yun, yung mga kapilido ko, yung mga artista ng kapilido ko. Shoutout kay Robby Domingo, kay Kogi Domingo, kay King Domingo.
1: Pari, isa doon ko lumaan, maling isa yan.
2: Bangit?
4: Shoutout sa inyo.
1: Yes. Oy, may bagong kasama tayo. Hello po, sir.
2: Yun, no?
1: Wow. Bongga! Kakalabas mo lang, sir, no? Oh, si Sir Erak naman muna.
4: Son, yung mic mo, son.
2: Son, mic mo.
1: Sir Erak muna, sir. Oh, message mo or greetings mo. Si Sir Jason nasa Dubai ngayon. Hello po, sir. Okay, Sir Erak, go. Oh.
4: Ah, sir. Off. Na ito,
1: discreet, sir. Ano yung CDR King? Ano mo?
2: Tagal na nun, ah.
1: Hindi, hindi na maririnig. Ano? Iso wifi ba to? Sir. Naka-mute ka. Oh,
5: ayan.
1: Oh,
5: hello. Hello.
1: Maraming sir.
2: Yun.
1: Parang, ayun. Parang, sir, parang worried sorry, talaga sorry, ako sorry. Sa user. Oh.
5: Sorry.
1: Or back.
5: Ayan, shoutout ko na. Shoutout kay sa aming manager na si Miss Ina Munoz. Shoutout. Also, shoutout sa Montalban Hardcore Boys. Shoutout din sa mga hardcore ng Iloilo. Ayan, thank you so much sa pagsuporta sa amin. May mga fans kami from Iloilo. Kay Ate Juni Calip, shoutout po. Kay Ate Nicole and Sky. Kay Kuya Nats na sumusuporta din sa Red Scarlet. Kay Ma'am Shi sa Sam Salva, maraming salamat po, Ma'am Shi. Mm-hmm. And kay Sir Jen Cabrera ng Philippine Heart Center, kay Ma'am Ja, ayan, Ma'am Ja Matsumoto, shoutout po sa inyo. Kay Ma'am Roslyn ng BNZ JM Baza Iloilo, ayan, shoutout po sa inyo. Also sa the engine sa mga sa Rigacho family from Iloilo. Shout out sa inyo. And yung mga padugo ko diyan sa May Santa Barbara tsaka sa Bitadton Kulasi, shout out sa inyo.
1: Ilonggo ka, sir?
5: Ingat kayo palagi, ha.
1: Ilonggo ka rin? Ilonggo ka rin?
5: Sucks lang na nakakaintindi ko sa Ilonggo.
1: Ay grabe talaga, sinabihan mo ako talagang isak, ano 'yon? Saxophone?
5: Hindi ko.
1: Oo.
5: Kunti lang.
1: Pero maintindihan mo talaga 'yung sinasabi ko.
5: Nakaintindi ako. Pero
1: maghambal ko.
5: Tatagalog ko siya, ganun.
1: Pero do Ilonggo, gigo ka gina mag-interview sa imo, hindi man. Parang halata talaga na Ilonggo, talaga ako. Pakinggan talaga, no?
5: Ayan. So, ayan, yung iba sa mga member ko, mga nag, ayan din, Ilonggo, si ano din. Si, si ano, si,
1: sino?
5: Sino to? Asan na yun? Si Bostock, ayan, Ilonggo rin yan.
2: Oo.
1: Mga Ilonggo pala kayo. Hindi kayo nagsasabi sa akin, oh.
5: Dito lang sila sa Manila.
1: Oh. Actually, marami din mga Ilonggo dyan sa Manila. Mga talented talaga yung mga Ilonggo. Mga gandeng kumanta. Oo, talaga.
5: Gani.
1: Oh, bakit? Ano nangyari sa kasama mo?
5: Ano Manila?
1: Si Jason, ano nangyari sa kasama mo? Baka na atong basa, oh. Okay lang siya?
5: So, nangyari.
1: Okay, okay ka lang dyan?
5: Nangyari, son. Nangyari.
4: Nawawala
5: yung kadyo. Nawawala.
1: Ay, akala ko hindi ka nakainom ng Losartan, sir, no?
6: Fairly appreciate right now, 498 on the... Oh, grabe, 498 yung atong viewers ngayon, no? Pero I really appreciate yung mga taga Ilonggo talaga. Sana, actually, plano ko nga, sir, actually, nandun din ako sa Manila. May P-pop group din ako dyan, eh. So sabi ko sana yung mga Ilonggo community, magsama-sama tayo. Kasi alam mo, sir, nakikita ko talaga sa Metro Manila, lahat Ilonggo nagpo-production sa loob ng network. Maraming Ilonggo doon. Sobrang magaling.
5: Madami dito.
1: Oh, grabe talaga. Oh, grabe. Sir Jason, bigyan kita ng oras. Okay ka ba, sir? Okay ka ba dyan, sir?
2: Sir Jason. Wala ka sa ngalon.
1: Oh, ano sa barko siya? Nasa barko.
5: Lumalaban.
1: Ah, seaman pala siya. Seaman luloko.
6: Jason on the mix. Grabe. Jason on the mix. Sir Jason, kamusta ka, sir? How are you?
7: Okay lang naman po.
1: Ay, ang ganda ng boses, no? Parang, ano na, Sir Jason, may problema ba tayo sa inyong bahay right now?
7: Nako, isa pa ba?
1: May mga problema ba tayo, sir? Pwede ikwento sa akin, ano nangyari sa'yo? Parang aakyat ka na sa bubong niyo. Ah, sige, sir. Bati ka muna, sir. Bati ko na lang, sir. Oh, go.
6: First order goes to Jason.
1: Sir Jason, good evening po sa iyo. Welcome sa Sikat Ka sa K5 live at K5 News of M Philippines, no? Sir, gusto mo bumati? Pwede kayo bumati, sir. No, anong problema ni sir? May problema ka ba? Uminom na Jason Herbal Capsule. Jason Herbal Capsule with Ampalaya Leaves and the sugar-sugared cane extract. Mabibili po ito kung mag-dream ka na. Jason Herbal Capsule. Na-enjoy talaga ako ngayon. Sir Jason, Sir Jason, pwede ka po bumati, sir. Okay. Sir Jason, bati ka na, Sir Jason.
2: Daw eh.
1: Oh, ano po?
2: May mga pirata daw. Hindi
1: may, may pirata? Kalaban niyo ba si Captain Philip? Ay, nasa barko pala. Grabe, may seaman kayo. Sir, pasensya na po, sir. Ha? Okay, sir, gusto mo may batiin ka dyan ngayon? Oo. Ay, stuck up tayo. Ano ba to? Sir Jason, sagutin mo naman ako, Sir Jason.
7: Masyado
1: yung audio ko eh. Ay, hindi maririnig. Okay lang, sir. Ali, walang problema, sir. O, sige. Well, maraming salamat po sa Red Scarlet. Nag-enjoy ako sa inyo. Sir, ha, mga Ilonggo, i-PM nyo ako, ha, Matt Estrada Facebook ko para magkikilala naman tayo. Para, actually, I'm a talent producer sa isang network, actually. So, plano natin, lahat ng mga taga-Iloilo dyan, mga Ilonggo, gawa tayo ng grupo dyan sa Metro Manila. Right? So may gusto ba kayong batiin? Oh, mayroon pa, may papasok pa. Oh. All right. Sige, sir.
2: Oh, nakalobot.
1: Oh. Pamain na lang po sa kasama mo, sir. Pamain na lang po sa kasama niyo. Hello po, Tito. Well, tonight. Okay, bati na po kayo. Thank you so much. Red Scarlet, thank you. Maraming salamat po sa inyo lahat. Well, thank you so much, Red Scarlet, live sa Metro Manila. Grabe, nag-enjoy ako tonight. Ah. May mga Ilonggo pala kita mga kasama. Hindi ko nababalaan talaga. Grabe talaga. Magbabalik kami ha. Mga kasama ko, mga mudra sa atin pangabuhi ko mamaya. Only here to your favorite radio station, the number one! Hoy! Gano'n ka muna? K5 News FM.
8: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
9: Wow! May puso!
8: The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM. Iloilo 88.7.
10: Sino sa inyo ang subsob sa trabaho, di palaging healthy ang pagkain at kulang sa pahinga? Maaaring magkulang ang nutrients sa katawan na pwedeng makaapekto sa iyong resistensya at overall health ng katawan. Mahalaga na mag-multivitamins na hindi lang para sa energy at immunity, kundi para sa buong katawan. Mag-multivitamins plus Mineral Centrum Advance at sabayan ng tamang pagkain at exercise araw-araw. Ang Multivitamins plus Mineral Centrum Advance ay may more than 25 nutrients from A to Zinc na tumutulong para sa strong immunity, healthy heart, good eyesight at alaga ng buong katawan. Araw-araw ang kayod mo para sa pangarap ng pamilya. Kaya mahalagang alagaan ang buong katawan. Mag-multivitamins plus Mineral Centrum Advance. Mandatories. Multivitamins and minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Centrum Advance. Alagang di magkukulang.

500. Epektibo nga suplemento sa pagtap na sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Gagmadamo pa nga iban. DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro.

0: Detox ka ba?
1: Cheers sa barkada nating
2: Night Shift!
3: OT!
2: Breadwinner!
1: Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap din namin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ang may kasama. Drink responsibly. Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ang may kasama. Drink responsibly.
0: Sport Biotics! Makabulig sa pag

0: madalas ang mga kagaw. Clinica Sporbiotics. Sporbiotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Sporbiotics. Kabulik sa pagtapna sang kagaw ng H. pylori na nagatuga sang ulcer. Mag-Clinica Sporbiotics ka! Sa mga suki namon sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
1: Good news!
0: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
2: Libre?
3: Libre!
2: Wow!
0: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes ka Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmark Kalinog. Sa Miagaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Miagaw. Kad sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
4: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
5: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Diofresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
4: Clinica Diofresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Diofresh.
5: Kaya subukan ninyo.
4: Clinica Diofresh, Dioroll-On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Diofresh.
5: Clinica Diofresh.
4: Available now.
6: DTX Beauty Soap.
7: Ako si Elaine. Ako, gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa ngapon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Kaginahalinan sa mga skin diseases.
6: DTX Beauty Soap.
8: Pabakan sa mga butika.
6: DTX Beauty Soap.
9: Ako si Ronald. Isa ka-sales rep.
10: Una, problema. Gid ako sa akong body odor.
11: Huya na ako mag-atubang sa akong mga customers.
12: Pero subong.
11: Sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
12: Kag nag-hamis ka nagputi. Gid ako nga pani.
11: Salamat. Sa DTX Beauty Soap.
6: DTX Beauty Soap. Pabakas sa mga butika.
13: Extend Food Supplement for Men.
14: O si Juni, taga-Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
13: Extend Food Supplement for Men.
6: Extend Food Supplement for Men.
15: Ako si Mark. Sa tutuod lang, tungod ka kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi na gid makaarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo ang Extend Food Supplement for Men. Yung testingan ko, wow, ayos gid. Kamuman bala, testingin nyo ang Extend Food Supplement for Men.
13: Extend Food Supplement for Men. Para sa matino nga dugo.
6: DTX 500.
13: Para sa healthy nga tayo.
6: DTX 500.
13: Ang DTX 500.
6: Ang may mataas nga antioxidant.
13: Nga amo naman
6: ang nagatino sa imo atay.
13: Basta tino nga tayo.
6: Happy kanunay.
13: DTX 500.
6: Masaligan.
13: Epektibo.
6: DTX 500.
13: Mataas bala ang imo blood sugar.
6: DTX 500.
13: Ikaw bala
6: ang may diabetes.
13: DTX 500.
6: Ang DTX 500
13: ang may powerful compounds
6: nga nagapanupo
13: kagga kontrolar
6: sang imo blood sugar.
13: DTX 500
6: masalikan
13: epektibo.
6: DTX 500
13: E3 Bio.
16: Ako si Gabriel, nagalibog na nga akong ulo kung paano magpaniwang kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko palang ang pag-inom, nabatsagan ko ng paghalog sa nga akong dilargo, naglagamay nga akong nga buyon.
13: D3 Bio,
6: ang D3
13: nga may BCO,
6: ang BCO
13: nga may D3.
0: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
17: Kapamati, kita ko sa K5 News FM, kitamo gid ako natun-an yung mga health tips sa linki Dr. Ramil Uy. Nakabuli gid ini sa akon para maging healthy, guwapa kag sexy. Ako gali si Cynthia sa Barangay Ortiz City Proper. Tunay na ka K5.
0: O ikaw, ano bala ang imo ginapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
18: Wow, my puso.
19: K5.
6: K5
19: News FM.
3: Ang kampyon na istasyon sa Iloilo.
2: K5 News FM.
5: Sikat ka sa K5. Sikat ka sa K5.
1: 23 after 10, our favorite radio stations, 88.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Ako na rin, si K5 John Aluado, kapulot. Ay, damo rin subong chicks. Grabe. Shout out sa mga friends natin na nagtutok sa mga si Jenny Caso na nagtutok man sa aton. Mayang gabi. Macho kulit, nakita taka one time sa may SM. Uya ko magsapak si Muyo. Uya ko sa magsapak. No, tagok, tsura ko. Uya ko sapak. Well, sa mga gabi, mga friends natin, aray ng mga nanay natin nga wapa-wapa. Hindi, mabangbang ang itsura. May ari ka hinupang. May itsura. Hindi ka nagahabok ang iya nga pangadlay. Lagi na tamiya ko din yung mga friends natin sa studio, sa mga organizers nila. Di sa nan. Bantayan nyo ilang show, ha? Lantaw ka mo sa ilang show nga Grand Nanay 2026. Kaya maghahatag ni Kalipay sa inyo, hindi maglantaw, makatipalo, mag-aayos sa January 4 pa. Well, mga nanay, wave, mga nanay! Wave. Wow! Bongga nga mga itsura. Ay, gatinguha man sila tanan. Well, so mga gabi! Abe, wave ka muna. Abe, pinaka namin mag-wave. Mga baton sa duwa kasako nga thumbtacks. Wow, grabe. Okay, contestant, me. Lantahon natin, mahalin kita di anay sa kay ma'am. Pakilala, ma'am. Okay, good evening, ma'am. What is your name?
8: Good evening, everyone.
1: Palapit na ma'am sa microphone. Masawa ka na, looking mo sa microphone. Okay, sige, go.
8: Good evening, everyone. My name is Angel K. Mm-hmm. 24 in age. Hindi halata.
1: Hindi halata at 24.
8: Yes. Zone 1B. Zone 1A na lang ko po mabili.
1: Marimar, hulat ka na, may chimpo ka. O, tapos.
8: It's your turn na.
1: Okay, sige, palapakan natin. Palapakan natin contestant number 2, si Manny Maho. Try lang. Okay, contestant number 2, go!
20: My name is Esmer de la Cruz. Mm-hmm. Roja. Roja? 38 years old.
1: Ma'am?
20: Simbo lang na.
1: Anay, balik anay na isa. Baka nami bala sa imo nay. May ang bana mo subong diin.
20: Wala.
1: Wala ka bana?
20: Wala, sir.
1: Wala. Si balikan ta kakaroon. Okay, this is at number 3. Go.
21: My name is Rina Jane Montilla.
1: Ay, ma'am, kapti man ang microphone, ma'am. Duga ka, okay mo, isparagos. Iwat. Okay, sige, go. Iwat, go. Inom na karoon sang bulong. Oh, sige, pati sa number 1, okay, lupang kapalapit, bala. Go. Hi.
21: My name is Rina Jane Montilla. Mm-hmm. 28 years old, sang Zona 4.
1: Wow. That's at number 4. Okay, number
22: 4.
1: Ay, cute, ano. Dumali.
23: My name is Lady Nuarez. I'm 25 years old, from Zona 1C.
1: Abi ko Sona ni Bongbong Marcos. Okay. Next contestant number 5. Ari.
24: Hi everyone. I'm Alicia Lenchoco, 25, representing Zone 3B.
1: Dumanagdaog. Oh. Contestant number ano na to? Number 6. Oh, basta asa ka bigla lapkin, oh. Oh, yes, ma'am. Oh, grabe. Yes, ma'am. Talaga Cambodia siya, no. Okay, ma'am.
25: Good evening, everyone. My name is Kay Deza Mandal, 28, from Zone 5, Kalumpang Mola.
1: Oh, dumanog first runner-up, man. Oh, contestant number, ginatrapo sa balhas, number Sibin. Sibin, okay.
26: Good evening, everyone. My name is Rain Lopez Lenchoco, 30, representing Zona 3.
1: Baka manog-daog ng apelyedo, yung kay Manggarano, eh. Ari naman, isa na ton ka-model halin sa South Korea. Oh, wow.
27: May
1: Bluetooth. Okay, go.
28: Okay, good evening, ladies and gentlemen. My name is a lovely Aliada Balaes, 28, representing Zone 1B.
1: Ay, kanami kay Ma'am Magambal! Grabe! Nakagi ka obra, ma'am, sa peryahan? Oh, sure. kanami. Sadiyan ka obra, ma'am.
28: Wala, sir. Manuglawag
1: pero
28: din
1: ko. Pero nami ka maghambal ba na, ma'am? Ikaw, ma'am, ako si... Ano ang ingalan mo?
28: Ako si Lovely Aliada Balaes.
1: Para sa balita sang K5 News FM. Sabi?
28: Para sa balita sang K5 News FM.
1: Isa ka babae, ginbay, basta lipay pa. Sige. Alright, wave ito na tanan. Paano mag-wave ang mga Miss Universe? Ay, bawag. Doon ka palupad, burador ang isa, ho. Tanong nga, ma'am, may mag-wave-wave na palangga. Okay, sige. Question on ta ang contestant number one. Ma'am, number one, sino gin ma'am nag-invite sa imo nga ma-join ka sa ininga competition kag dito kita matulog sa camera para makita sa mga pumuluyong imo laragway sa bunga gabi? Ah, sige ma'am.
4: Actually, sir, why magkukamaan?
1: Ay, Atina.
4: Ginalon ako, sir. Mention. Aha. Dayon, dito ng alan ko. Tapos.
1: Tagadingin ka, ma'am. Hindi ka taga-syudad, ay.
4: Hindi, gid, sir. I'm proud to be Kalinog nun.
1: Ah! Yes. Amura gali ang rasen. Nga, kray, ati mo.
4: Yes, of course.
1: Bawa. Basta taga-Kalinog, Galinog!
4: Yes.
1: Kaging ka man linog kung gabi, ma'am?
4: Wala.
1: Ano lang niya?
4: Traffic lang.
1: Ah, traffic lang? Huwag yes. Ka kagit silaw sang iodized salt.
4: Wala man. Tupak lang.
1: Ari naman si nanay, contestant number 2, duwarak mo sa wheelchair, tadlong magpongko. Okay. Joke na nanay ha. Protuod na. Okay. Contestant number 2 from Lapu-Lapu. Wow. Nanay, nag-mention ka kagina sa ako na nga wala ikaw bana, tuod inanay.
7: Oo, oh, sir. Patay na kong bana.
1: Oh, pila edad sang bana mo nga napatay siya?
7: 32.
1: 32. Ano ba, ma'am, ang anong may sakit siya or
7: nakuhan siya mo nag-ano sa gasol ba sa driver
1: nalukpan?
7: Sa gasol? Driver sa gasol.
1: Mm-hmm. Tapos, ma'am?
7: Yung pan mo lang nagdukla sa mga dugo.
1: Dugo? So kung nagpamati subong ang imo nga bana, ma'am, may gusto ka ihambal sa iyang nga bana? Basi tagaan niya kaliwat gasol. Kaya ubusan ka mo buwas dayon mo. O oh, may gusto ka i-message sa imo nga bana? Why na message? Oh.
7: Hindi ka na mo problema, drag ko na yung bata. May apo ka na.
1: Wow. Pero nai, sa totoo lang bala, nanamian ko sa imo kay first ko pa lang nga na-interview ikaw subong, balaan ko damo ka problema sa una, ginatulon-tulon mo lang. Pero subong wala ka nagatulon. Kasi wala ka naman tulon, tagok, no? Oh, isubong na, wala ka gid na mana, subong? Wala ka partner sa imo pangabuhi?
7: Mayara, kung wala, why di sa?
1: Ah, pero may partner ka. Kamusta naman ang partner mo, subong? Okay man ka mga duwa?
7: Sa subong, sir, sa Saudi.
1: Ah, sa Saudi, sa subong. Wow! Ang grabe. So, grabe. Anong ginabaligyan? S.Y.? So, grabe ba? Grabe si madam. Alright, contestant number 3 na naman. Magka-itsura bala si ma'am. Tuntuod ng artista. Galing na patay na. Contestant number 3. Kamusta ikaw, ma'am?
9: Okay lang, sir.
1: Wow. Bado ka nami. Niya kay ma'am. Palapit bala ma'am. Palapit sa microphone. Ikaw, bi ma'am. Maghambal ko gani nga. Macho ko. Maghambal ko. What is your name gani, ma'am?
9: Rina Jane.
1: Okay, maghambal ko Rina Jane. Sabdan mo ko macho kulit. Tapos hambal ko nga. Tapos, ah. Kailan taho naton, ma'am, kung kamusta man ang imo nga pag-ah. Huh? Ah, sige. Nakaabanggi kami gambo. Chill. Good evening sa mga friends natin. Okay, attorney. Nagatutok man sa bong si attorney. Mapatay siya. Ano kadlaw? At ipasulo mo naman ako. Kung matumba ka na. Okay. Sige. Madam, contestant number 3, ikaw be, ah.
9: Ah.
1: Wow. But ang ibis ang feelings, ma'am, na nagapahigupon ta ka sang sabaw, ha? Okay, pahigupon ta ka na isang sabaw ni Machokolet. Madam, tawag ako Machokolet.
9: Machokolet?
1: Nga!
9: Ah.
1: Wow. Okay, butangan ko, madam, sang baboy ang imo pagnganga, ha? Dapat usapon mo, ha? Madam!
9: Machokolate?
1: Nganga, kag-usanga! Usang-usang ba usang? Duhuni ka, ikag ba? Pag muna si mabla, oh! Yatsura, dumanwit, ha? Ay, kasadya ka niya kay mama. Okay, last na lang, mama, ha? Butangan mo feelings. Matig-ab ka na sa ulihin. Madam!
9: Machokolin?
1: Nga, usanga kag-tig-ab. Usang? Tig-ab! Bongga ngayon siya, naglando imbudo, ha? Napapalaki, ma'am. Mag-alat. Last me, ma'am. Ay, gabi. Ay, gabi, ma'am. Ang bana mo subong, madam. Gapamati man sa imo. Ang bana mo subong.
10: Yes, machukuli.
1: Ano ba lang hindi mo malipatan sa party sang imong alawas ang bana mo?
10: Ang iyang alawas.
1: Ang iyang alawas? Okay, sige. Message mo, anay, sa imo nga bana. Ah. Oh. Tanong nga ba, nagbaligyak imo lampin. Oh, sige, go! Message.
10: Message ko lang sa akon nga bana. Di ka magproblema. Palangga, takagyapon.
1: Wow! Pero ang bana mo, palangga niya man ka.
10: Ate, syempre eh.
1: Wow! Mga muna yung managdaog yun si nanay, no, ma-feeling ko man number one, ginasaya sa kompetisyon, no? Okay, contestant number four! Yun ang number four man, ba? Gamay-gamay lang, ho? Oh. Pero wait ka mo kabalo-bala kung gamay inisa, dako mani ang iya tagipusuon, o, oh, di ba? Grabe, gali sa mga nanay. Ito, subong, o. Oh. Ang bayan doon, baho pa noong tigab, ha? Ang malidomen, Veles. Machokolit, lagaw ka, di ba, sa kalumpang kay panyapunan ka namon? Ay, mapakanoon mo ko daya sa mga NFA? Okay, arena contestant number 4, palakpakan naton. Sino ang alam ni ma'am?
11: Layden Juarez.
1: So Layden Juarez.
11: Oh. Layden.
1: Oh, how old are you, ma'am?
11: 25.
1: Right, that's at the stake? 32, 42, 64. Okay. May bana naman si ma'am, may bana naman.
11: Sa una, separated.
1: A separatory system na subong. Grabe. Pero ang first mo ka bana, ma'am, wala inyo bata subong?
11: Tatlo.
1: Wow. Naku daw, notice of disconnection. Garabi. Siti, ang ano mahambal mo sa bana mo sa mga kitanay? Paka mo sa bong, wala na?
11: Wala na.
1: Why na? May dasa.
11: May chance.
1: May chance. Sige lang, kahit iambal nila kano, God never moves without purpose or plan. May rason nga ginbulag ka mo, biskan makakita ka. Okay? Okay, anong message mo sa kabataan mo, mga palidad sa mga kabataan mo sa bong, madam?
11: Six.
1: Six?
11: Yun. Ang twin, six. Tapos ang baye, ang ikatatlo, five.
1: Nakita naman natin kay ma'am subong at i-enjoy man sa. Ano plano mo? Perdihon mo git sila? Palang grand prize nyo subong ha? Oh. Yes. 5,000? Oh, kita nyo? 5,000 na ma-perdi may death certificate, no? Oh, grabe. Okay, so 5,000 nga na, ma'am, dag-on mo git. Wow, papalapit mo na sa microphone, nadlo ka sa microphone. Sa san o nga last ang ging kaptan mo nga microphone, ma'am?
11: Kagabi.
1: Ah, kagabi na! Okay, kay kitanda ka magkapot na, ugon ta kaliwat, madam. Okay, alam, tautoy ko namin, kagin may magsuyop sang sabaw ni Machokolet. Madam?
11: Ano?
1: Ano ko nung machokulit gani? Wala gatahod, ah. Liwat. Madam!
11: Yes, chocolate.
1: Machokulit, harangan natin, oh. Hello, guys, sa mga classmates ko da sa UP. Good evening sa inyo. Ano ninyo? UP. Unan, patso ni Guro. Okay. Alright, sige. Friends na to, liwat. Tawgon ta ka, madam. Tawgon mo ko machokulit, ha? Okay. Madam!
11: Yes, machokulit.
1: Nga.
11: Ah.
1: Butangan natin feelings, ha? Nagnganga ka tapos may ulo upload gamay, ha? Madam?
11: Yes, ma, chocolate?
1: Nganga kag idupla. Okay, last na lang, madam. May feelings. Dapat, amo na kung ibayaan ka sa bana mo kay... ano naman? Napalamuti na si madam mo. Okay, madam. Nga. With feelings, madam. Usapa. Suwabi ka dyan kay madam yan. Pero in fairness, guwapa bala may do ang tsura mo bala ma'am do si friend ko man sa piyak ng istasyon sa una sa TV do si Charlene. Okay, next number 5 na kita, no?
0: Yes, sir.
1: Hari guwapa man si madam. May boyfriend, may bana, may kabaylog kabataan, bag-uras
0: partner
1: pa,
0: lang, sir.
1: Ah, partner pa lang.
0: Yes.
1: Sa inyong pag-partner subong, madam, ano ang permi nyo ginaawayan? nag-ask ka tutunlan mo? Okay, sige, madam, go.
0: Selos, sir.
1: Selos. Sino ay hanggang nasilosan mo?
0: Wala, kuya sir siya.
1: Ah, permi siya nag-selos sa
0: yes.
1: inyo? Alam mo, Papa, do not. Nagaselos permi ang akon nga boyfriend sa akon. Ano permi ginawa niyo selos kit permi? Damo nagapanglog si mo. Siyempre, ang beauty mo bala.
0: Oh, sir, hindi ma-deny.
1: Oh, guwapa kagid actually sa tuntuod lang. Kompleto sa bakuna. Oo.
0: Wala kagidas ma.
1: Kuring baka baboy gansa pabo kung kungadal apuli. Grabe, gid. Oh, sige. Kapila, damo ga message sa imo, madam.
0: Oh, before, sir, kasi sabong naka-block tanan.
1: Naka-block tanan?
0: Yes.
1: Nga ang boyfriend mo ginaging pili mo, ano bala ang nakita mo sa iya?
0: Damo, sir. Good Ay. Provider siya.
1: Provide? Ah,
0: Guapo.
1: Globe.
0: Guapo.
1: Taga-globe siya? Ano, internet? Ano?
0: Guapo siya, sir.
1: Guapo, tapos?
0: Especially, medyo, ay, sobra galit. Namit.
1: Ah, namit siya? Kung sa mga luto, ano sa klase luto, madam?
0: Ano, sir? Hindi.
1: Ano?
0: Kaldereta.
1: Gamit, sir. Abi ko soup number 5. Ay, grabe. Di pila heights ang imo nga migo?
0: 5'6".
1: Ay, gamay-gamay mo na man.
0: Keri lang, sir. Dako man sa...
1: Ah, dako man sa... So, Miralco. Or more power. Ano sa?
0: More, sir.
1: More? More. Ilogli sa magulang ko mayong gabi si mo. Tarni, good evening. Oh, so, madam, ikaw, ano ang plano mo? Plano mo gidag-on gini nga kompetisyon kahit umlagsahon ng grand nanay. Actually, amun ang grand nanay nga nakita ko may beauty gid.
0: For me, sir, experience na lang bala sa bilang isa ka nanay.
1: Experience bilang isa ka nanay.
0: Yes. Nagit-

0: ayaw ko sa iban nga mga lugar. Bala sir, mga bikini open.
1: Ah, kayo join ka sa bikini open?
0: Oo, sir. Before. Wow.
1: Wala ka bikini dala subong, ma'am?
0: Wala.
1: Oh, wala gali, oo. Oh, tapos, tapos.
0: Tapos, naka-join man ko, sir, Parao Regatta.
1: Oh, wow, mabrunga! Parao Regatta! Dako na sa nga kompetisyon mo?
0: Oo, sir.
1: Next, next.
0: Tapos sa mga school ma lang, sir, kag sa barangay.
1: Mm-hmm. Huwag ka na kaagi-join sa Miss Tulabong Festival? Ah, wala kaya ka-join? Okay, paano ka mag-intro? Kasi you're joining the pageant, oh. Good evening, ladies and gentlemen, our contestant number 67. Let's all welcome on stage. Oh, go, pakilala na, go.
0: Good evening, everyone. My name is K.N. Mandal, 28, from Molo.
1: Molo. Amo na ka na? Alright, sige. Grabe, nagali. Do mo nagdaog, yung man kayang aura, lain gid. Next na ton. Diretso kita, kitagaanta ka mo chance ka nun sa pagtamyo. Contestant number ano na? Kag later, tagaanta man ang aton mga organizer para makilala man. Pwede i-hansor nga papukoon taman ng organizer ta karon para maka-ano ah. Biska magtindog, lagi pinaisay kami nyo, yaya. Okay, liwat. Hello, galing sa aton nga 576 viewers. Kalma lang, ma'am. Mega ko na, Banishara. Kalma lang. Sa aton kalantaw, dab lang mamanggaranon, sponsor ka mo sa ila, ha? Eh, para nga magnami man ang ilang events. Okay, contestant number ano na kita, ma'am?
0: 7.
1: Number 7, ang number nga ginatrapo sa imo nga balhas. Ang istorya, dinas ang number 7 naton after sang 6, no, isibin, itrapuhan, good, no? Alright, contestant number 7, good evening, ma'am, sa imo.
2: Good evening.
1: Wow. Kung tagaan ka chance maging showtime dancer, gusto mo man?
2: Yes.
1: Wow, bonggang sabat, matalino. 2 times 5. Ay, aba, perfect. Ay, ano na, sama? Hindi ko kita ba? Okay, ano English ang ngipon?
2: Tit.
1: Wow! Grabe. Okay, madam! Kung tagaan ka tsansa, ang halinon ng halinon sang number 16, number 6 ang ilong niya, diin mo ibutang sa party sang iyang lawas kag nga.
0: Number
1: 6. Kung tagaan ka tsansa, ang halinon ng ilong sang number 6, diin mo ibutang sa party sang iyang lawas kag nga abapete.
2: Sa agtang.
1: Ah, sa agtang nga aman.
2: Para pantay sa height niya.
1: Yeah. Wow, grabe. Okay, madam. May pila ka blagi mo kabataan?
2: Dua.
1: Mm-hmm.
2: Kag...
1: Tsura nyo... Ang tsura sa isa, the witness, bala kay Sara Duterte. Okay, tapos... Sige. Yes, madam. Pila ka blagi mo kabataan, ma?
2: Dua, babae, kag lalaki.
1: Oo. Ang tatay, kamusta naman?
2: Okay lang. Oh, shout out, nagaliara, na siya gatanaw sa akong Subo. Alright.
1: May gusto kayang hambal sa bana mo? At least laing ganyan kung mahambal mo sa bana mo, yae.
2: Beb, palangga, tagid ka. Magtayay lang tanay at tunduwa ka bata, magpuli lang karun.
1: Alright. Hambal sa Beb?
2: Beb?
1: Lusuka, kubalaga.
2: Lusuka, kubalaga.
1: Ay, damo-damo na gilantaw sa aton Subong sa aton nga digital sa radio, ha? Labot kita 15 mil, ha? Alright, next contestant number...
0: Eight.
1: Number 8. Number 8 na aton, contestant number 8, kay 5 Andre. Good evening po sa iyo, ma'am.
3: Good evening, sir.
1: Nagdangop ka sa K5 kay mga yuk, kaya bulig. Okay. Ma'am, kamusta ikaw, ma'am? Kamusta? How are you?
3: Okay lang, sir.
1: Paano makakonect sa Bluetooth mo? Kaya may Bluetooth man ako, ma'am. Paano kakonect sa imong Bluetooth?
3: Mascan-scan lang ta later.
1: Mascan lang! Ay, suisi! Okay. Ma'am, good evening. What is your name?
3: So, good evening, everyone. My name is Lovely Aliada Balaes, 28, from Zone 1B, Kalumpang.
1: Unami ka dyan sa imo magambal. Why ka nag... Unami siya magambal, no? As an example ka, ma'am, ikaw ka no reporter ko, ha? Oo. May isa ka no ka lalaki nga naglilampusanay ka no sang hill.

0: meet sa Diversion Road, i-report mo na, himuimuan mo lang ngalan, ha? Himuimuan mo lang ngalan. Ah, mayong gabi, ma-chocolate, direct kita sa Diversion Road, subong, ginlapusan ko, ah, ginlapusan sa lalaki ang helmet sa ulo, nagbukol ang duwa. Okay. Right now, mga ka-K5, upod naton si, anong galing alawin mo liwat, ma'am?
1: Lovely.
0: Oh, mga ka-K5, upod naton si Lovely. Live subong sa may hulusulo, isa kalalaki naglilampusan na isang helmet. Oh, Lovely, sa imong report, pasok.
1: Okay, good evening, Ma Chocolate. Arita subong sa Diversion Road. May naglampusan na didre ang duwa ka... Ang duwa ka lalaki, wala takabalo kung sino ang naguna. Ang piyak o kung ang piyak, wala man takabalo kung ano ang motibo nila nga nagnilampusanay sila nga duwa subong gabi. Oh.
0: Ma'am, sa imo nga pagahuna-huna, dira, napilasan sila ihan subong gabi?
1: So far, ang...
0: So good? Oh.
1: So far ma, though wala pa man. Though gabinukol pa man ang mga kaulohan ni nila.
0: Bukol. Pila ka bukol o ulos ang lalaki nakita nyo, ma'am? Oo, pinaka... Ma'am?
1: Mayong gabi. Duwa pa man lang, sir. Duwa pa man lang kabukol sa isa kaulo.
0: Doon sa nabalaan ko doon tatlo bla kaulo sa isa kalalaki, sa ulo, sa babaw, sa dalom, ulo-ulo. Wow! Okay. Kung tagaan ka chance bala, ma'am, nga mag-reporter, kanami kay... Nami siya, ma'am, kiss, no? Ma'am, ara mo na ang field report. Ara mo reporter kay news writer, Reisner, namo sa Guao. Nami siya ang tingog, ma'am. Nami siya magambal, ma'am, no? Hmm. Madam, kung
1: yes,
0: tagaan
1: sir.
0: Ka chance, sabi nga mag-join sa K5 News FM bilang isa ka reporter, willing ka man ay han?
1: Willing gid, sir.
0: Nami ka, no? Din ka kagig obra sa call center sa una?
1: Wala, sir.
0: Din ka lang nag-obra, ma'am?
1: Wala. Ado, amo lang gining kuhan ko ang paghambal.
0: Pero hilig ka mag-radyo?
1: Hilig lang ko maghambal-hambal, sir. Magbasa-basa, tapos doon kayo na sunod-sunod ko lang.
0: Nami, gadya ba lang ang tingog mo tutuod? Ikaw, bi ma'am.
2: You're listening to the best radio stations. Gabi? You are listening to the best radio stations.
1: You are listening to the best radio station.
2: K5 News FM.
1: K5 News FM.
0: Hello sa K9. Good evening.
1: Hello sa K9. Good evening.
0: Ay, nami siya, ma'am, no? Nami siya maghambal. Nami ka sa showbiz balita. Aling sa showbiz balita naton Aling Dunisha naluyag kay Dingdong Dantes. So, nami ka gidyang. Congratulations sa imo, ma'am.
1: Thank you, sir.
0: Oh, next naton contestant number. Contestant number wala na. Okay. May gusto kamo sino di kang kabalo magkanta sa inyo?
3: Ano sir?
0: Singer
3: okay, gidyang. Okay, nami sir, singer. May vocalist kami, sir.
0: Ay, vocalist? Ano kamo banda?
3: Sir,
0: ano nami ba?
1: Manog patindog pa lang.
0: Wow, buka palakpak pa sa akay, palakpak, masala sa jam. Okay, palakpak, duwa ka palakpak.
3: Duwa lang, girl.
0: Lang, kamo na lang, liwat. Palakpak, duwa ka palakpak. Very good. Yung na alam sa ato mga nanay. Ladies and gentlemen, at our first song, sino makanta na? Pwede makakanta, subong?
3: May vocalist na kami, sir.
0: Okay, sige, okay, sige. Sir, sige. Oh, sige. Ladies and gentlemen, live kita subong sa Freedom Grandstand. Contestant number one para sa tawag ng tatay mo. Go.
3: Okay, hindi lang, sir.
0: Ano lang ah. Oh, sige, go. Oh, sige. Kanta. Okay.
3: Ang song ko, sir, ano? Anak ka ages.
0: Oh, sige. Anak ka ages. Okay.
3: Yes.
0: Ages 18. Okay. Ready? Ladies and gentlemen, patindugon ta kapta ang microphone kag ibutang sa imo nga bubbles. Go!

0: sa'yo.
1: O, kanta mga libagon, sing!
2: Ikaw ay aking
1: ay, ano naman?
2: Ngunit
1: ako pala isang nagahangad, nagsangkatulad ko. Oh, that's all. Sing here.
0: Go, sing! Hindi ko na kailangan.
1: Wow!
0: Humilis ka na sa aking harapan. Namnamin ko sa'yo ngayon ay naglaho na.
1: Libagon, kanta, sing!
2: At ito ang iyong tandaan.
1: Oh, ako'y
2: masyadong nasaktan.
1: Oh, ipaus!
0: Pag-ibig at pagsuyo, kahit nasa luha, mababayaran mo.
1: Sir, order kami sisig isa. Baka namin, ganyan mga kakipan. Grabe. Si ma'am yung nagkakanta man.
3: Wala, sir.
1: Ano yung mo talent si ma'am ga, ano lang?
3: Saot.
1: Iwas sa chismis. Bakit saan? Saot lang yun. Sino ka ba di may singer, may nagkakanta-kanta lang sa mga karaoke? Hari-hari, galisigin na ma'am. Kanong gusto sa lapis ang buhok mo kung di ka makanta.
4: Kakanta niyo po.
1: Kanong gusto sa lapis ang buhok ka, sir, no? Kung di sa makanta.
4: Alam
1: ba ka na doon, Kiray? Ba? Kiray kanta na. Okay. Joke-joke ka ni Ato na, pero toon na. Sa... Oh, sige, may sing, may sing. Para may kita sa mga tao. Kadamo. Wow, Subong! Tagaanda ka mo, chance at 3 minutes sa pagtamyaw sa inyong friends kaya interview ang tatong organizers. Oh, dali! Tamyaw, tamyaw!
4: Yeah! Shoutout dyan sa D-Max Saysay Band from Kalino.
1: Dali lang yun. Ang imutingog, blado, DJ, ngopod ko liwat-biliwat, be. Oh, sige, be.
4: Yes, big shout out dyan sa D-Max Saysay Band from Kalino.
1: Nami-nami! Ang palambaldi! Mga KK5 na to, ano po kundi mga chismusa ng mga itsura do tangkugo. O, sige ko, dali.
4: Yes, hello, KK5. Upod ko di subong ang pinakagwapa sa tanan ng mga grand nanay ng mga saksihan nyo sa August 10, 2026.
1: Nami, pang DJ, ang tingog mo, ma'am. Kadlabi-kadlabi ang original mga kadlaw. Kadlabi? Ay, nami, kadyay, ha? Oh, may pariyos ka mga tingo ka DJ. Nami ka dyan. Ikaw yung ma'am hambal biliwat. Ah, si ma'am, ikaw yung ma'am hambal bi. Matian ka, si Gibi. Ready? 1, 2, tiba matian ko kung DJ mani mo sa tingo bi. Ready? Ah, okay, untat na ma'am, untat na ma'am. Okay, untat na. Okay, sige, tamya, dali. Go!
5: Kaya tamya ko na ako ng otor. Sige, rara, puloy lang mo sa balay.
1: Ang imo, tingaw do pang AM naman na iyak. Okay. O, sige, ma'am. Next.
6: So, hello sa akong Tamiliada. Nga galantaw, Subong. Arin ako din sa K5. Lantaw lang kamuda.
1: Na, ayat. Ingag naman yung dugo pang hatag 4-piece, no? Okay, arin na naman niya, o. Sige, go nga. May patay ka mo, ma'am? Okay, abig ko pungos mo itom.
6: Hello!
1: Sige.
6: Shout out na kayo sa mga taga Zona 3, sa akong nga bana, kag sa mga bata, sa mga tita, damon gali sa Zone 3. Hello sa Lopez family, Lenshoco family, Jocampo family.
1: Nami si Mama Gambado, PTA President sa Iloilo National High School. Oh, next na naman, madam. Aryo, piling ko madaog ni makabakya-bakya, ano nga chinelas. Feeling ko ma-makeupan ni Shablado, isa sa sang members ng Baby Dolls ang Showtime. Kita ko! Amo na, na! Dapat amo na yung talent, ma'am! Amo ka na itsura mo, Balado, kilawin mo!
4: Kasama na sa sir!
1: O, sige, ni Bombi!
4: Kasama na sa sir!
1: Kantaan na sa 1, 2, 3, 4!
2: Bombi!
1: Ay, wala! Wala ipik!
4: Why?
1: May kalonggo, kaya pa! What? O, sige, ma'am, tamyan naman, dali, tamyaw! Iyoya, o.
7: Tamyaw ko na gano'y ang mga pamilya ko sa San Juan ka sa Kalumpang.
1: Doon nabahaan ang tingog. Okay, next.
8: Hello sa mga family and friends ko da sa Kalumpang.
1: Na, formal na, ami. Ay, kaluluoy ang bata.
3: Ang bata ni sir.
1: Oo, ang bata. Halin sa guso.
9: Hello, good evening. Shoutout gila sa pamilya, sa amigo ko, Paibok, Taumar, pamilya ko, Malaba, aray na ko din sa K5.
1: Oh, next.
10: So, gina-shoutout, igalay ako ng mga family, Linshoco, sa Zone 6, Zone 8, and ever.
1: Linshoco ka?
10: Linshoco, sir.
1: Oh, may model kong Linshoco, tas taas na 6'2", na gwapo na.
10: Gina-invitar, kagaling tanan, magtanaw sa ngamon nga event sa August 10 at 7 p.m. sa Kalumpang Gym. Thank you.
1: Hola Rosila, hilaga watch ko si Bongsi Ambrosio ninyo. Tilawi is number one sponsor. Dapat damuon yung sponsors Tilawi. Mga 42 ganyan ka juicing pangatag ninyo.
11: Chakto,
1: okay. Next. Ano pagid madam? Si mamam, tapos ka na. Well, madamo ka salamat gid mga K-5. Pwede ito ikat anay ba ka K-5 Andre para pasudlon tang organizers ko. Wave ka muna anay ma'am. May pasalamat naman pa ka mo. Thank you so much sa inyo being a sports complex. Subong agabi, sports complex. Thank you po. Well, grabe nag-enjoy kita tanan-tanan. Grabe gino nag-enjoy kita tanan-tanan sa aton nga programa subong agabi. Thank you so much, kid, no? Yan! Eto na. Grabe, no? Grabe, Ma'am Kish, na muna amok kita subong sang guest, no? Well, subong gabi, palapakan nato ng aton yung mga organizers sa ininga events. Palapit naman ka mo, sir. Kung hindi ditungod sa ila, wala nato nakilala ang aton yung mga nanay nga guwapa gin. Alright, alin na subong aton, mga friends? Oh, palapakan po natin. Sir, basi may gusto ka mo invite sa inyong events this coming at sa loob ng grand events.
12: The Grand Coronation Night will be on August 10 at 7 PM at Barangay Kalumpang Gym.
1: August 10. Wow, on Monday na.
12: Yes.
1: Sa gym
12: sa Kalumpang.
1: Next.
12: And in behalf of the organizing committee, we would like to invite all, especially all Barangay Kalumpanganon to watch the Grand Coronation Night of Grand Nanay 2026 on August 10 at 7 PM at Barangay Kalumpang Gym.
1: Kaya nakita naton sir no bilang pag-invite namo na enjoy gid kami tanan. Kagrabe ya talagsa ni siya actually mabudlay ni mag-organize ang Miss Nanay budlay ni sila piliton. May katabo sa inyo na sir ma'am.
12: Yes sir.
1: Yawan ka mo pilit oh. Pakilala ka mo isa-isa anay sir para makilala ka mo nila.
12: My name is Joe Ed Loxon, one of the organizer.
1: Oh, palapakan po natin. Next natin sir.
13: I'm RV Binyas, one of the organizers.
1: Wow. O, palapakan natin, organizer. O, next.
14: Barban Colo, organizer and choreographer.
1: Ara, galing! Dapat patihong yung choreographer, yes. Okay. Yes.
15: Hello, good evening everyone. I am Jim Arnalas Andrian Awit, organizer.
1: Organizers. And my friend.
16: Good evening everyone. My name is Jesser, support system sa organizer, organizing committee.
1: All right. Sir, sino gini sir nagplano sir nga sa inyo nga events gid? Na nagamiss na grand nanay ka mo.
14: Bali ako gid sir kay daw that time daw may isa pabla ka slot nga kulang ti sinandaw wala ang pageant ang nanay. And then nakita ko ni sila tanan sir actually mga beauty queen man sila before sir. Mm-hmm. Mga corona ni tanan. Amo naging tapos na ngayon ibulig sa ila then thank you gid kaya mo sila dayon and sa Dasig lang sila magano dayon magsabat.
1: Kag actually congratulations sa Grand Nanay 2026 no. Grabe ang nanay yes. Kay ti mga guwapa gid ya. Wala kang may nagkuha sa mga putyo-putyo nga mga itsura no. Bituod man sir, guwapa yes, ang mga nanay yes. Dugin pamilya matiba niya naga-intra sa mga muamo na dubakag tsura. Araya hindi bungga gid ya.
17: Yes, oh, yes.
1: Grand gid ya no. Grand.
12: Actually,
1: gid nga grand.
12: Actually, na-organize ni sa mga manug second week na sa July ang plano. Dati for daw wala gid.
1: Bukadasi gali. Eh kung hindi kaya tanda sa pag-organize ni siguro mga tatlo ni kabulan ng imong nga preparasyon. Pati folding beds sa ibang balay hulamon mo pa.
12: Yes.
1: Oh. But right now sir, basi kapakita ko mo sponsor and if they are willing to help. Oh, basi mga UI nyo sila
12: yes,
1: sponsor.
12: Yes, and behalf of the organizing committee, kung sino mayara da busila ka mga tigipusoon na naluyag maghatag sang sponsorship sa amon grand nanay, hindi ini makadto sa amon, makadto ginini personal sa mga nanay. Kaya ang amon aim sa organizing committee maghahatag sa ila bulig. Hindi lang kasadya bulig sa adlaw-adlaw na tanan.
1: All right. So, tanan sir, kung willing sila mag-hatag sa food, open ka mo. Paano ka mo sir i-contact nila? Kahit hindi ka damo kita viewers subong. Masimalay ta manghatag sila sa auto. Tarak-tarak, gali. Oh, sige be. Oh.
12: Actually, we have Facebook page sir. Grand Nanay Barangay Kalumpang. Pwede ka sila maka-message sa mo Facebook right. Page.
1: Oh, sino pa gid sir? Basta may mga gusto pagi kami ang ambal subong.
16: Hello, so but
1: oh, sige.
16: Wait. Okay. So we would like to encourage mga former sponsors bala namon, actually ginasupport gini namon ang Miss Grand Nanay, especially sa aton nga mga bugos, mga gwapahon nga mga taga-Kalumpang nga mga nanay, cause actually this is the first time nga very bongga ang iya ka mga nanay. And encourage mga former sponsors man namon. I would like to shout out kay Gatanaw Sabong sa live si Miss Ayumi Kasanda Sirudo. So ginasupport gin namon ang Miss Grand Nanay kay we know that ining plataforma para sa mga nanay, hindi lang ang nanay pangbalay lang. So they have the chance to show nga bisan nanay na sila, kaya nila magrampa, kaya nila may pamatud-an sa mga tao, kag kaya nila ipakita may mga asim pang ginatago. Oh. So, may mga willing pa mag-sponsors, pwede nyo gid ko ma-message, pwede nyo gid ma-message si Nong Joed, kay Barbie, and the rest of the organizing committee. So, muna lang gid. Thank you guys, and thank you, gigali kay Sir Matt sa pag-invite.
1: Thank you, sir. Actually, no, really appreciate this. At yung nanay, tsak, totoo, ang babaw ka gina, sir, nga, hindi lang sila pangbalay. Actually, kung wala kita nanay sa tuntun, lamabudla yung pangabuhi. Ang mga nanay na ito, subong, ga-smile, nagkakadlaw-kadlaw na pero grabe na mga naagyan sa kabuhi nila, love life nila, hindi nyo lang makita. So, sa mga kabataan na nga pala sabat, hindi nyo gin pag sabta-sabta nanay nyo sa wala pulos, kasi pala kadlaw, kumapatay ang nanay mo, hinulsulan mo gin. No, mabudlay gina. Well, kasi may gusto ko mo tamyabon sa mga gabi, sirs and ma'am. Alright.
15: Ginapasalamatan gali namon sang organizing committee sang Grand Nanay 2026 sang Barangay Kalumpang ang mga nag-sponsor sa amon nga event, no, kag willing pa kami kag open gid ang amon nga hands sa pagbaton pasang inyo nga suporta. Ginapasalamatan gid namon ang tanan-tanan nga nagsuporta sa sini nga event, no, para sa aton nga mga nanay sa Barangay Kalumpang, kag hindi lang ni simbolo para sa mga nanay sa Barangay Kalumpang kundi para sa tanan nga mga nanay nga ipakita man nila ang ilang mga talento kag ikasarang pa.
1: All right. Ambal ni Cherlyn, si Barbie Manaho, trainer na muna sa drums and lyres. Ay, grabe. Sikat-sikat si sir. Shoutout sila, sir. Alright.
11: Thank you so much to one of the major sponsors, Watson Hotels, venue during the pictorial of Grand Nanay. And thank you man sa ilang sponsor sa Grand Nanay.
1: Alright. May hambal pa ka mo, Wayna?
12: Thank you so much sa tanan ng mga nagatag sa sponsor. Especially, magpangayo kami, wala gid sila kapang hindi. Thank you, gid. Wala gid kami nag-expectar nga amuni ang maresulta sa ano. Kaya ang amun plano lang gid ya, sir, na mahatag lang gid ya sang kalipay. Galing, blessed lang gid. Ara sa amun si Lord, nag-upod sa amun.
1: Okay, grabe gid. Welcome by pa sa palabuton nga events, ha? On August, ano gani?
17: August 10.
1: August 10. Yeah. On August, actually, wala masadya bala ang ininga events. Kaya kati iban may mga killjoy, kung kisa hambalon na lang. Iban bala mangguba. Mas maayo nga hindi kita maginubanay. Mabinuligay kita. Kung may mga negative man ka mo nakita, hipusan nyo ng baabaan nyo kaya hindi kita perfecto. So sa tanang yung mga organizer da, iban din siyempre may nag-organize, may reklamo kung kami na ma-organize. Muni mo ito muna-una. Tika mo, tabi organize! Pero dapat ibuligan natin, palapakan natin lima tatong organizers. Kung hindi tungkol din sa ila, wala natin kayo ng aton nga Grand Nanay 2026. Well, mga kakifay, thank you so much. Bugta buwas, the same time, the same stations. Bugta sa programa ng Kiva News FM. Nasa mga kuging, birabirahin nyo naman da. Para naman by bus operations every night. Ah. Well, ako si Matt Solit. Salamatan ta sa Ginoo, ha? For more than 18 years sa kita sa Radyo, thank you sa Bulig. Ay sa mga kaopdana naton nga media. Sa akong kaopo, diri sumong sa technical side, si KK5 Andre La Pastora, sa aton director, floor director, program coordinator, and directors. Thank you so much. Well, tonight, ladies and gentlemen, magabalik si Macho Kulit sa Buwas. The same time, the same stations, only here! To your favorite radio station, dali lagi si Madam Usang Arena Galet. aga, bulos na si Madam Usang, alas 11, top-top alas 12 sa programa Bedtime Secrets. Mga taxi drivers, mapa-autograph na naman. K5 News of Film! Tatay, hindi makalipati mag-inom sa Extend Food Supplement for Men. Kung wala nagatindog inyong abalatong, inom Extend Food Supplement for Men para hindi ka mapagsuyaan sa inyong asawa na wala nagatindog ang inyo nga turutot. Matsulit! Of your favorite radio stations, 80.7 K5 News FM.
17: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
18: Wow! May puso!
17: The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM. Iloilo 88.7. TTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
19: May family history ba na kamuusang diabetes?
17: Mag-TTX 500 ka!
19: Mataas ba na ang imo blood sugar?
17: Mag-TTX 500 ka na!
19: TTX 500!
17: Ang may powerful compounds!
19: Ganagapanubos ang imo blood sugar!
17: TTX 500!
19: Garantisado!
17: Epektibo!
19: Aramis mo!
17: TTX 500!
20: This time, istoryahan ta kon ano ba lang ang mga identified substances ang nagakos ang cancer? Agud malikawan ta ini. Prevention is our primary goal in the fight against cancer, Dr. Mel.
21: Hindi ka mo gusto magka-cancer? Simple lang sa Batsar GP. Inom adlaw-adlaw detects 500 kag mighty C. Kay ini nga power combination ang makabulig sang dako sa pagpugong nga hindi magka-cancer. Grabe ang antioxidant sina. Ang detects 500 kag mighty C ang anti-mutagenic, anti-carcinogenic kag syempre anti-inflammatory. Anyway, malawig ang listahan sa GP sa mga bagay nga makakanser. Pasalamat kita kay ini nga na-identify sa mga eksperto sa medisina gani isa-isa hunta ang mga kabangdanan sa pagtubo sang kanser. Naunta Sir JP, numeros listahan. Smoking. 15% sang tanan nga klase sang kanser aso sang sigarilyo ang ginhalinan. Madamo sa mga carcinogenic chemicals ang aso sang sigarilyo kag ini ang nagadamit sang imo nga DNA sang aton nga cellular leading to cancer of the mouth, nose, at eye. Yan, cervix, leukemia kag madamo pa.
17: TTX 500
19: para sa matinlo nga dugo.
17: TTX 500
19: para sa healthy nga tay.
17: TTX 500
19: ang TTX 500
17: ang may mataas nga antioxidant
19: nga amo naman
17: ang nagatinlo sa imo atay.
19: Basta tinlo nga tay,
17: happy kanunay.
19: TTX 500
17: masaligan,
19: epektibo.
17: TTX 500.
20: Suno sa isa ka study nga ginpublish sa Journal Science, ang pagsigarilyo sang isa ka kaha kada adlaw sa sulod sang isa ka tuig will lead to 150 extra cell mutation sa lungs.
21: Eh, kung gainom ka detects 500 kag mighty si kada adlaw, luwas ka sa mga paghubag kag luwas ka sa gitawag diabetes.
20: Ang sobra nga pagbulad sa adlaw, Doc, ang nagapa-cancer man.
21: Dapat yan, hindi gin magpasobra.
20: Oo, ang ultraviolet radiation ang makadamit sang DNA sang aton panit. Hindi
21: produce na free radicals ya.
20: Correct, leading to melanoma or cancer of the skin. Ari pa, air pollution.
21: Oo.
20: Ang mahigko nga hangin nga puno sang harmful particles ang makakos man sang lung cancer. Sa mga drivers daa kag mga nagatinir sa malawig nga panahon sa dalanon, inom gid DTX 500 kag mighty C for cancer prevention.
21: Ibat budgetan gyud nila Sir GP, no? Ang infection Sir GP ang nagapa-cancer man. Abi nyo ang kagaw, hindi makakanser, makapa-cancer man. Ang HPV or human papilloma virus kag ang herpes virus ang nagakos ang cervical cancer sa mga babae.
20: Wow.
21: Subong man ang gituwag H. pylori bacteria. So ang H. pylori infection nga nagakos ang stomach and peptic ulcers ang possible man nga pwede nga magka stomach cancer. Ang hepatitis B kag C, no, pabayaan mo na. Why ka gainom detects 500 kag mighty C, posible nga mahulog man sa pagka liver cancer kag non-Hodgkin lymphoma. Ini nga mga virus si Sir GP ang kayang-kaya gid nga ikontrolon kung adlaw-adlaw kagainom DTX 500 mighty C or pure C. Sarang inibatuan sang aton immune system nga gin pabaskog na sang DTX 500 mighty C or pure C.
20: And of course, dalaman sa mga nagakos ang cancer ang occupational cancer risk ang isang asbestos, exhaust sang diesel engine, sa mga mekaniko da, factories, even agricultural pesticides and chemicals.
21: Ang una naton nga ginikanan Sir GP, wala pa ning mga muni nga bagay mo, mga asbestos, mga usok, mga sigarilyo.
20: Why?
21: Pero grabe pa kaunon antioxidant.
20: That's why ganang 900 ang edad.
21: Kita, ari na ni, cellphone, radiation, tanan-tanan, ara ang mga ga-generate sang free radicals. Sa subong nga moderno nga panahon sa RGP, halos kadaliso mo may mga carcinogenic substances. Ara na sa aton ang paghalog. Ang permi ko di ginambal sa inyo ang masubo nga kamatuoran. Hadlok kita magkanser pero namian ta magkaon sa makapakanser. Namian ta obrahon ang mga makapakanser. Ang importante ni Sir GP dapat inom gid DTX 500 kag may TC adlaw-adlaw. Amo ni ang pinaka the best nga depensa sa aton nga lawas batok sa kanser. Kaon permi utan, damuha utan. Kaon prutas, ang mga baraton nga prutas kauna. Untat na sang bisyo. Siyempre, magpaniwang, mag-exercise, timprano tulog, hindi magpa-stress. Kag inom gid DTX 500 kag may TC or pure si kada adlaw, and you will be cancer-free.
0: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. K5.
5: K5
0: News FM.
5: K5.
0: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
18: Wow! May puso!
22: Bedtime secret. Bedtime secret. You are lucky into your favorite radio stations, 88.7 K5 News FM sa programang Bedtime Secrets. O pwede naman si Madam Usang sa programa nga makahatag kalipay sa inyo. Gusto ko makaupo dagit ka mo.
23: Wow!
22: Kaya maka-istorya kita karon sa ginatawag nato ng mga night secrets. Like a K5 Itching Radio sa 88.7 K5 News FM. Ako naman po si Madam Usang sa programang Bedtime Secrets on K5 News FM. Magabalik pa si Madam Usang.

0: with Madam Usang.
1: Good evening everyone, mga kakay-fi. Ang bata nga mapisan sa gamay pagdapko timbang. Wow! Good evening everyone sa mga friends naton. Luzon, Visayas, and Mindanao. Good evening sa inyo tanan-tanan. Hello, good evening sa mga friends naton. Yes, yeah. Narayan pa, good evening sa imo dira. Sa mga friends naton, yung mga chismusa, dako bibig, maayong gabi sa inyo, kagbag oras pa. Ay, bong gabilya. Tatarak! Well, sa mga friends naton, yung nagamamati isubo sa aton, damo nagahambal, hambal yun sa akong, nga matamusang may agik man nga man, no? Oh, yes, may agik nga man, no? Paano mo ba ang madam usang kung agi ang manob? So, sa ilang pagtokturo, okay, tataraak, tataraak. O, di ba? Kung lalaki, tokturo, o, medyo may power. Pero kung lagi, tataraak, tataraak. Ay, bongga, kajip. Ito ka-weird sa atin sa mga na-istoryahan. Kung damo, kaalaw, maintindihan mo na. Kaya nga, kung ang utok mo, wala nang function, budlay, kapitik-pitik, ang mga ulo. Kung damo, kapitik-pitik si mga ulo, pitik-pitik, tulad-dugay mahimula siya, lambo, no? Well, sa mga friends na po, sa mga dagko kamot, hello, sa mga gadmay kamot, kagputot, hi, bongga. Mga kay-five na po, kadamo na mga aktividades sa bang sa syudad sa ilo, ah. Dali lang gida kayo manansulod sa booth naton. Inyong kamagalisang DTX Coffee Mix. May kapikara na detox ka pa. Inom sa DTX Coffee Mix. Kita miyaw kumanggali ang friends naton yung nagsakay sa jeep sa Arevalo. Mayang kabi sa inyo na tanan-tanan. Kad sa aton yung mga friends, so subong isuryahan tanaman bala ang mga babahe nga dugay na wala ginakuhit. Sa tuto, wala mong kisa, pang bag-uka, nakatilaw sa ginatawag na tuwan insert USB. Kung kisa kinapangita mo na kapinpagin nga, daku daw ang nagsulod sa imo nga. Wow! Mga babahin, halungan ginato natong self. Kay ibang lalaki, kung feel nila, hag nakita nila sa imo, hagahatag ka sa motibo. Iubuswang gina nila ang inyong power. So, but silingon, matake advantage sila sa imo. Kung gusto mo gidya nga bagmaayin mo pangabuhi, pamana ka diretso, hindi ka naman tilaw-tilo. Kada mo pala subong sa mga edad gama 21, 22, 23, ma-night out. Tapos mainom-inom. O diba, masuka-suka. Pagkatapos daloon sa sanalaki sa lodge or sa hotel, kapasugot man sila. O, oh, diba kung gwapo ang lalaki, mapasugod sila? Kagmag... Makanta sila sa... Umaraw! Di kung ikaw, be, babahi, kagmakita as ang lalaki nga wala kang kaparespeto. Natuwang, ang lalaki na basi mo, ay, hindi na siya yung palatulan. Dapat siya patilaw-tilawon lang ni siya. So, ikaw mismo nag-create kung paano ka-respetohon sa lalaki. Sa mga babahi, natong dadong-dumon yung gidna. Hindi manami nga kapakita ka sang motibo sa lalaki. Hindi ginaya nami. First of all, kung ikaw bala babae, dapat may respeto ka sa imo kaugalingon. For example, balaan mo na gid niya, hindi mo siya boyfriend. Tapos, hagado niya ka mag-twerk. Upod ka man sa iya. Tapos sa mga lalaki man ni bala kung kisa sa mga lalaki nga mahilig idya mag pindot-pindot. Karamaho, ginaamo sa pilakadlaw. Hindi porket niya gwapo ka mo. Kaghadad ka sa babae, okay na. Tapos kung masakitan ka man dahil yun dahil may hibi-hibi ka man dahil. O diba? Ikaw ang babae, learn ka kung paano para respetuhon sa lalaki. Kidaway ka na sa pagpamayo mo mo. Haba nila ay wala ako ganun respeto, nireklamo ka. Ma'am, depende na. Kung kapakita ka sa tao nga, pwede ka respetuhon, respetuhon, hindi ka, di bala? Pero kung wala ka nagpa-respeto, hindi ka pag-respetuhon sa lalaki. Pariusin ni. Malakad ka sa ilo, malagaw ka sa mall. Tapos imo nga short bow, lipot-lipot, dumagwa ang imo nga sarahero nimo. Oh? titulohon ni sa lalaki eh. Tapos ang gisyokso pa sa bayo, mabaw dumagwa ang balaan bukid sa gimaras nga may pasa sa tunga. So, ikaw mismo ang naghahatag nga hindi ka pagrespetohon. Pero kung naglagaw ka lang da, nakita nila na do appropriate mo ng imuha bayo, kabalo ka mag-approach, mga dalaga subong magagaw, kung isa abaw, managapangapigod gawon sa coffee shop. Ang coffee shop nung napala nabla sa mga gatuon, naga-research, pudra mo sila lang chismis, te, gagawad, o may nang PM ni sa akon, madam usang intrakto na ang ginahambal mo. Ikadampo sumo sa mabay kung gisa nga, may nubyo na gid ang may partner na gid kwaon pa nila. Ano man, ba sila siguro ba si may relasyon na sila, suhuto niya pagid. Amun, aguna na namin niya 3874. Well, mga ka-K5, madamong salamat. Magabalik pa si Madak Usang all here to your favorite radio stations. The number one, K5 News FM.
0: Bedtime Secret with Madam Usang.

0: Bedtime Secrets
1: on K5 News FM.
2: K5 News FM.
1: Championing the lives of the Filipino.
3: Wow! My puso!
2: The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM. Iloilo 88.7. E3 Bio.
4: O, si Karen, kadamo gid sang akon hair fall, hindi man namin akon kutis. Nag-try ako tumar sang D3 Bio, kang naghining akon buhok, kang naghinis ang akon kutis.
2: D3 Bio. Ang D3, nga may Visio. Ang Visio, nga may D3. Para sa matino nga dugo. DTX 500. Para sa healthy nga tayo. DTX 500. Ang DTX 500. Ang may mataas nga antioxidant. Nga amo naman ang nagatinlo sa imo atay. Mas tagtinlo nga tayo. Happy kanunay. DTX 500. Masal Liga Epic Demo DTX 500. DTX Coffee Mix.
5: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gid ayo nang akon tulog. Habang ang DTX Coffee Mix mamuok gyapon ang akon tulog, subong aga kaghapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
2: DTX Coffee Mix. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
6: Sang una yan, niwang-niwang sa ako, wala gid ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, lanan. Insulayan ko pa ang Mighty C. Kag 1 capsule 310. After 1 week, nagnamigit ang akong nga pamilya. Salamat sa Mighty C.
2: Mighty C! Mabaka mga butika.
7: Sa amon mga suki sa kahanginan, mga supporters kag pinalangga namon nga tagpalamati, salamat sa inyo wala untat nga suporta sa pagpamati sa kampiyon nga istasyon. Sa Iloilo, padayon kita nga magapangalagad sa tampad nga serbisyo publiko, magadulog sa mga balita kag impormasyon nga wala sa may ginaapinan, serbisyo nga matuod gid lamang. Ini si ka K5 Ray Espeha Umalay sa Iloilo K5 News FM.
8: Masakitang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya, Mags 4 Biotics ka! May 45 probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sas 4 Biotics, kadalhay ang pag-ari!

0: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
1: Good news!
2: Good news!
0: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre!
3: Libre?
4: Libre!
3: Wow!
0: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmark Kalinog. Sa Miagao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
3: Dali ka mga langaw! Ari na ang paborito natin niya, iya!
5: Oh, hindi! Nga, perme lang ako ginalangawan!
6: Klinika Deo Fresh. Say goodbye sa body odor, say hi sa freshness. My virgin coconut oil, nagatap na sa mikrobyo nga kapagbaho sa ilo. Klinika Deo Fresh. A natural deodorant nga nagalast up to 48 hours. Sa Klinika Deo Fresh, fresh na fresh sa bango, fresh na fresh sa feeling. Klinika Deo Fresh. Bili na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
7: Kadaragsa nga punggot,
8: DTX Beauty Soap.
7: Magaspang nga panit,
8: DTX Beauty Soap.
7: Dala o magputi,
8: DTX Beauty Soap.
7: Puro katol-katol,
8: DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrepi cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
9: Bakal na sa mga butika.
10: Nestor, ang sinaing!
11: Luto na!
10: Ang labahan!
11: Nakasampay na!
10: Ang uniform ko!
11: Naplanta na!
12: Ganito ako!
13: Tigasi!
12: Tigalapa!
13: Tigasay!
12: Tigaplansa!
13: Sa araw si Mrs. ang masusunod!
12: Sa gabi,
13: ako ang bossing!
12: Dahil kasangga ko!
13: Ang Extend!
12: Supplement for men!
13: Gortez!
12: Tapos ka ng maligo!
14: Yes, darling! Come to mama!
13: Extend Food Supplement for Men.
12: May maca
13: at lavawaska
12: na nagpapataas ng energy
13: at stamina
12: para sa tigasing performance.
13: Extend Food Supplement for Men
12: para sa matilo nga dugo.
13: DTX 500
12: para sa healthy nga tayo.
13: DTX 500
12: ang DTX 500
13: ang may mataas nga antioxidant
12: nga amo naman
13: ang nagatilo sa imo atay.
12: Basta tilo nga tayo.
13: Happy kanunay.
12: DTX 500
13: masaligad.
12: Epektibo.
13: DTX 500
12: D3 Bio.
15: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose kami balatian sa atay. Nabatian ko kaging testingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
12: D3 Bio!
13: Ang D3 Bio!
12: Yung may VCO!
13: Ang VCO!
12: Yung may D3!
13: Malakas mga butika!
0: Nga aga pamati ka sa K5 News FM!
16: Kapamati ka sa K5 kahit daw hindi ka bala makumplito ang gabi kung hindi ko mamati sa programa ni Machokolate tapos kung gwapo gidang iya nga mga bisita na lipay gid ko. Ako gali si Jenny Alin Saharo, tunay nga ka K5.
0: O ikaw, ano bala ang imo ginapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
17: Wow!

0: secrets.
1: This is K5 News FM. Good evening, everyone. Good evening to all. Ini si Madam Usang, ang inyo madam sa kagabihon. Makahatag kalipay, kag makahatag kasadya. Ang magahima sa imo kumkapi, makapatindog sang imo balatiagon. Makapaumpaw sang mainit mo nga lawas. Ako po si Madam Usang sa programang Bedtime Secrets. Ako si Madam Usang. Usan ako kay Usangon taman ka. You're lucky into your favorite radio stations, K5 News FM. Ako naman si Madam Usang. Good evening, everyone. Happy Sunday. Wow, wanga. Sa mga anta si drivers natpon, yung nagkabamati isubong, good evening. Sa friends natpon, kay Sunday subong ba? Matcheck at check, ha naman kita sa mga kiyapi. Kahit kung may mga greetings sa request ka mo, di na hindi magkalipat, na isend rin yung mga request. Ang hindi magkalipat, kung di ka nagatrong kaso, inom sa DTX, ha? 500, parang hindi ka ma-allergy, kag DTX. 500 kiyapon. Wala na sa iban. Magambag ka na aron niya. Baka ko isang DTX. Ano nga DTX? Ang pinakanami, DTX 500 ni Jokra Miloy. Hindi dito pagkalipatisi na. Ginagreet na ito ang mga dako ba-ba. Hello sa mga dako ba-ba. Dako Ilongga, hungag. Dako mata. Gamay dulungan. Gamay buho sang inong. Kundi tigo kay wala aginhawa. Good evening sa inyo tanatanan. Sa mga taxi drivers natuan. Kasi sa mga friends natuan na nagalawilag-wilagaw subong sa my diversion road. Dilapat-lapat halongi ang mga bag. Ha? Imbasin mo kibot kay mo balangagin matit dilyon ang inyong bag. Buot silingo sa matit dilyon mga kakay-five. Gin, kuha. Mabudlay na, masakit na. Iba't siyagoan kong ang isa kagamit na dula. Boyfriend mo ganyan madula, sakit. Ay hanpang bag lang. Sa mga taxi drivers naton nga naga-out of town, halungin nyo kitang inyong self, sir. Kondo medyo alang-alang, kamusta pa sa iron yung hindi na kong magkuha. Kagamay pa sa mga friends naton, ng mga pasayro man, halungan maradot ng driver. At siyempre sila ang nag-drive. Kag sa mga friends naton nga sa hotel, subong sa mga lodge. Wow! Kamusta naman inyong kinananay dira. Wow, bongga. Sa San Obela, nag-loving-loving kami si Mr. Ko. Di siyempre, Mr. Ko, si man mo? Nagpuli siya last week, nag-loving-loving kami sa atuan niya ba na? Ay, ahay. Nabukog ako. Ay, bongga. Well, sa mga friends na ito, ang nag-abaligya dira gali sa mga waters, dalan. Good evening sa inyo mga tricycle drivers ninyo. Manang driver, bungui ko pala sa mga drivers naton yung nagamati. Kagbawembo talagi, nakadamot nagitsubong sa mga tao na nagagamit sa illegal na droga. Hindi ka mo magamit sina ay kumadakpan ka mo mahibi lagi ka mo sa sulod sa pisuhan. Haluoy niyong kabataan, antis nga maayo pa ang imong kahimtangan, maayo pa ang imong kabuhi. Nagsunod-sunod, ganyan mo ka magsuyop-suyop. Bow! Kung madakpan ka mo sa polis, sa magbato, yung ibang bang-bang-banggig ka mo sa polis. So, hindi giga mo magbato-bato sa poliseya, ha? Budlay-budlay, git. So, mga friends nato ang mga alambre. Butchilingon mga maalam. Mga friends nato ang mga alambre. Kasi mga ato ang mga friends na may mga parentheses. Mga parenting yung sa inyo lugar. Mayong gab is inyong mga parentheses nato. Hello! Good evening, everyone. 2, 3. Grabe ha. Sa mga ginikanan nato ang nag-prepare sa ilang mga bayo, sa ilang mga estudyante. Wow, Monday buwas. Well, mag-gayfy, magabalik si Madam Usal. Wow, enjoy yun taning aton nga evening. Kay Sunday edesuan ining. Wow. Only here to your favorite radio stations. Number one, ang pinakabaskog, pinakanami, kag pina. Kasadyada istasyon, the number one. K5 News FM. Magabalik si Madam Usa.

0: Good evening, everyone! Hello, hello, hello! Kamusta? Alas 12 na mga kakayfayan. Kinanglanta na nga magpahuway-huway. Bato padasig lang. Do alas 11, so alas 12 na. Do padasig lang lang. Well, Sunday at the Swan's on the program. Dugay-dugay Monday na. Sa mga kakayfayan na po, hindi magkalipat pag-inap sa Mighty C. Kamang hindi magkalipat na may kinom sa GTX Cough and Mix. God, extend food supplement for men sa malalaki na po, han? No, wala na gatindog ang ilang nabiring. Why, bongga? Well, mga kagay-fi, thank you so much pag upod niyo sa ako. And sinyo madamusang guwas naman the same time, the same stations, all here to your favorite radio stations, the number one, K5, News FM. Hindi magkalipat, ha? Pray get before magtulog. Parang nga, dami. Good night, mwa mwa.
1: K5 News FM. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
2: Wow, may puso.
1: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 95.7 K5 News FM San Jose Antique, 94.5 K5 News FM Calibo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 89.1 K5 News FM Pasig City, 103.9 K5 News FM Bacolod City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Iloilo City, 88.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM, Iloilo 88.7.

DTX 500. Epektibo nga suplemento sa pagtakna sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Kagmadamo pa nga iban. DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Harbor.

0: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Nagaburod nga mga mata, nagamuta, nagapula kaga, nagakatol. Mag-Eye Care Go, ang kapsula nga himo para sa mga mata. May yara ini sang superior antioxidant para sa mga mata. Kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry berry extract. Eye Care Go, ang maskin pambasko nga kapsula para sa mga mata. Eye Care Go, para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar sang Eye Care Go, kag patuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. Eye Care Go
1: Sport Biotics. Makabulig sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian, tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Sport Biotics. Kabulig sa pagtapna sang kagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Mag-Klinika Sport Biotics ka! Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
2: Good news!
1: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
3: Libre? Libre!
1: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Costmart Kalinog, sa Miagao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Orbe Street, by Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iya mga produkto. Magbakal na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista, Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tuktong alas 5 sang hapon. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Bakal na!
4: Gabasa na naman bala ang imo.
5: Ay, gabasa na naman?
4: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
6: Always nagabasa?
4: Kag nagabaho ang kilikili?
6: Mag-Clinica Deo Fresh. Para sa maputi at mabangong kilikili.
4: Clinica Deo Fresh.
5: Nagabasa na naman balaga.
4: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
6: Clinica Deo Fresh. Para sa maputi at mabangong kilikili.
7: DTX Beauty Soap.
8: Ako si Elaine. Ako, gidangakon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa ngakon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Nagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginhalinan sa mga skin diseases.
7: DTX Beauty Soap.
9: Mabakal sa mga butika.
7: DTX Beauty Soap.
10: Ako si Ronald. Isa ka sales rep.
11: So na,
10: problema, gid ako sa akon body odor.
11: Buya na ako magatubang sa mga customers.
10: Pero subong.
11: Sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
10: Kag naghamis ka nagputi gid ako nga pani.
11: Salamat gid sa DTX
7: DTX Beauty Soap. DTX
11: Beauty Soap.
7: Mabakal sa mga butika.
12: Extend Food Superman for Men.
13: O si Juni, taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
12: Extend Food Superman for Men.
7: Extend Food Supplement for Men.
14: Ako si Mark. Sa tutuod lang, tungod ka kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi na gid makaarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo ang Extend Food Supplement for Men. Intestingan ko. Wow, ayos gid. Kamu man bala, testingin nyo ang Extend Food Supplement for Men.
12: Extend Food Supplement for Men. Para sa matino nga dugo.
7: DTX 500.
12: Para sa healthy nga tayo.
7: DTX 500.
12: Ang DTX 500.
7: Ang may mataas nga antioxidant.
12: Nga amo naman
7: ang nagatino sa imo atay.
12: Mas tagtino ang atay.
7: Happy kanunay.
12: DTX 500.
7: Masaligan.
12: Epektibo.
7: DTX 500.
12: Mataas pala ang imo blood sugar.
7: DTX 500.
12: Ikaw pala ang may diabetes.
7: DTX 500.
12: Ang DTX 500.
7: Ang may powerful compounds.
12: Nga nagapanupo.
7: Kaga kontrolar
12: sa imo blood sugar.
7: DTX 500.
12: Masaligan.
7: Epektibo.
12: DTX 500.
7: E3 Bio.
15: Ako si Gabriel. Nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO.
16: O
15: Bowex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong buyon.
2: D3 Bio.
3: Ang D3. Yung
2: may Physio.
3: Ang Physio.
2: Yung may D3.
3: D3 Bio. With Physio.
9: Ako si Jay. Taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumag ko sa D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
3: D3 Bio. Ang D3.
2: Yung may Physio.
3: Ang Physio.
2: Yung may D3.
3: D3 Bio.
2: Mabakal sa mga butika.
3: D3 Bio.
1: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
16: Nga pamati, gina ko sa K5 News FM Iloilo tungkol na namin anak pa Enrico Sorita Jr. kay dasig sa kaglaro mabalita. Ako gali si Paco Santagbacaro. Tunay, naka K5.
1: O ikaw, ano bala ang imo ginapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
5: Wow, my puso.
17: You're listening to 88.7 K5 News.

News FM. Ang kampiyon ng estasyon sa Iloilo City, 88.7 K5 News FM.

K-Five News FM. Ang kampyon ng estasyon sa Iloilo City, 88.7 K-5 News FM.

0: K5 News FM News FM Championing the lives of the Filipino.
1: Wow!
0: The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM Iloilo 88.7. E3 Bio.
2: O, si Karen, kada mo isang akon hair fall, hindi man namin akon kutis. Nag-try ako tumar sa D3 Bio, kang naghining akon buhok, kang naghinis ang akon kutis.
0: D3 Bio. Ang D3, nga may Vizio. Ang Vizio, nga may D3. D3 Bio.
3: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sa D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pag tumar. Natunaw gid ang bato.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Nga may Vizio. Ang Vizio, yung may D3.
4: Mabakas, mga butika.
5: Para sa matinlo nga dugo.
6: DTX-500.
5: Para sa healthy nga tayo.
6: DTX-500.
5: Ang DTX-500.
6: Ang may mataas nga antioxidant.
5: Nga amo naman
6: ang nagatinlo sa imo atay.
5: Basta tinlo nga tayo.
6: Happy kanunay.
5: DTX-500.
6: Masaligan.
5: Epektibo.
6: DTX-500.
5: Mahigo bala ang imo dugo?
6: DTX-500.
5: Masamit ka bala ang gina-energy?
6: DTX-500.
5: Ang DTX-500.
6: Ang nagatinlo sa imo mahigo nga dugo.
5: Nga sa masami,
6: amo naman
5: ang gina halina sa mga nagkalaylay ng energy.
6: DTX-500.
5: Masalika DTX-500.
0: DTX Coffee Mix.
7: Ako si Rick Vista ng isa kanegosyante. Agod yung magpapiling na alerto. DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da ng mga negosyante. DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
0: DTX Coffee Mix.
4: Mga butika.
0: DTX Coffee Mix.
8: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawa ng pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuo giyapon ng akong tulog. Subong aga kagahapon na ako kumagpangapi sang DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix.
4: Mamasaga butika.
9: Nagaburon nga mga mata, nagamuta, nagapula kaga nagakatol, mag-eye care gold. Ang kapsula nga himo para sa mga mata. Mayara ini sang superior antioxidant para sa mga mata. Kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry berry extract. Eye care gold. Ang mas ginpambasko nga kapsula para sa mga mata. Eye care gold. Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar sang Eye Care Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. Eye Care Gold.
0: Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
10: Sang una yan, iwang-iwang sa akay. Wala git ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, hilanan. Insulayan ko pag ang Mighty C. Kag 1 capsule, 3 times after 1 week. Nagnamigid ang akong nga paminaw. Salamat sa Mighty C.
0: Mighty C.
4: Mabakal mga butika.
0: Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
11: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C Alkaline Vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Basta subong kung mag-abot na ako ng menstruation. Muna nagigit ako makabatsyag sa sakit.
0: Mighty C!
4: Mabaka sa mga butika.
12: Sa amon mga suki sa kahanginan, mga supporters kag pinalangga namon nga tagpalamati. Salamat sa inyo wala untat nga suporta sa pagpamati sa kampyon nga istasyon. Sa Iloilo, padayon kita na magapangalagad sang tampad nga serbisyo publiko. Magadunog sang mga balita kag impormasyon nga wala sang may ginaapinan serbisyo nga matuod gid lamang. Ini si K5 Ray Espeha Umalay sa Iloilo K5 News FM.
13: Masakit ang tiyan? Masaminabudlayan sa pag-ariya? Mags 4 Biotics ka! May 45 probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong digestion. Sa 4 Biotics, gadalhay ang pag-ariya!
14: 4 Biotics, ang best friend sa mga kababaihan. 4 Biotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. 4 Biotics, dinatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinicas 4 Biotics!
13: K5 News FM! KKB! K5! Kalingawan sa Barangay! Fiesta Edition! Iloilo City! Luyag mo ba lang magbisita kag maghatag sang kasadyahan kag papremyo ang K5 News FM 88.7 sa inyo nga kapistahan sa barangay? Magkatulang sa istasyon sang K5 News FM Iloilo ukon mag-message sa amon official Facebook page. Agod mag-inquire kung paano kami makakanto sa inyo nga barangay. Masinadya kita, mga ka-K5 sa

0: mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
1: Good news!
0: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
2: Libre? Libre!
3: Wow!
0: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawood, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes ka Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Miagao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Miagao. Kada sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iya mga produkto. Magbakal na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista, Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tuktok alas 5 sang hapon. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Bakal na!
4: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
5: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Diofresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
4: Clinica Diofresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Diofresh.
5: Kaya subukan ninyo.
4: Clinica Diofresh, Dioroll-On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Diofresh.
5: Clinica Diofresh.
4: Available now.
6: Gadragsa nga punggod.
7: DTX Beauty Soap.
6: Magaspang nga panit.
7: DTX Beauty Soap.
6: Galaong magputi.
7: DTX Beauty Soap.
6: Puro katol-katol.
7: DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Madrepi cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
8: Bakal na sa mga puti.
9: Nestor, ang sinaing!
10: Luto na!
9: Ang labahan!
10: Nakasampay na!
9: Ang uniform ko!
10: Naplansa na!
11: Ganito ako!
12: Tigasi!
11: Tigalaba!
12: Tigasay!
11: Tigaplansa!
12: Sa araw si Mrs. ang masusunod!
11: Sa gabi,
12: ako ang bossing!
11: Dahil kasangga ko!
12: Ang Extend!
11: Supplement for men!
12: Lourdes!
11: Tapos ka ng maligo!
13: Yes, darling! Come to mama!
12: Extend Food Supplement for Men.
11: May maca at lavawaska
12: na nagpapataas ng energy
11: at stamina
12: para sa tigasing performance.
11: Extend Food Supplement for Men
12: para sa matino na dugo.
11: DTX 500
12: para sa healthy nga tayo.
11: DTX 500
12: ang DTX 500
11: ang may mataas ka antioxidant
12: nga amo naman
11: ang nagatino sa imo atay.
12: Basta tino nga tayo.
11: Happy kanunay.
12: DTX 500
11: masaligad.
12: Epektibo.
11: DTX 500
12: mataas pala ang imo blood sugar.
11: DTX 500.
12: Ikaw ba na
11: ang may diabetes?
12: DTX 500.
11: Ang DTX 500
12: ang may powerful compounds
11: nga nagapanupo
12: kagakontrolar
11: sa imo blood sugar.
12: DTX 500.
11: Masalika.
12: Epektibo.
11: DTX 500.
12: D3 Bio.
14: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
12: D3 Bio.
11: Ang D3 Bio.
12: Yung may PCO.
11: Ang PCO.
12: Yung may D3.
11: Matatags mga butika.
12: D3 Bio.
15: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kagintistingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
12: D3 Bio.
11: Ang D3 Bio.
12: Yung may PCO.
11: Ang PCO.
12: Yung may D3.
11: Matatags mga butika.
0: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
16: Nga pamati ako sa K5 News FM Iloilo. Tungod na namin ako sa mga drama ni Maninay Mane. Especially, ang iya nga Pages of Love. Ini si Jin sang Bitoon Haro, tunay na sa K5.
0: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
1: Wow, my puso.
2: You're listening to 88.7 K5 News FM.

K-5 News FM ang kakampyon ng estasyon sa Iloilo City 88.7 K-5 News FM.

K5 News FM. Ang kampyon ng estasyon sa Iloilo City, 88.7 K5 News FM.

0: K5 News FM K5 News FM championing the lives of the Filipino.
1: Wow! May puso!
0: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 95.7 K5 News FM San Jose Antique, 94.5 K5 News FM Calibo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 89.1 K5 News FM Pasig City, 103.9 K5 News FM Bacolod City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Iloilo City. 88.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM, Iloilo, 88.7. D3 Bio with Vizio.
2: Ako si Ana. Before problema, ako gidang ako ng irregular nga regla. Pisa, galabot, gitatlo, kabulan, bla. Sa pagtumarkos ang D3 Bio, bau okay, gidang resulta, subong normal na gid.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3. Mabagat, magabot ka. D3 Bio.
3: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabulan, nagbalik normal ang paminsaro ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3.
4: Mabagat, magabot ka.
0: May family history ba na kamuhos ng diabetes? Mag-DDX 500 ka! Mataas ba na ang imo blood sugar? Mag-DDX 500 ka na! Ang DTX 500! Ang may powerful compounds! Yan ang panubos ang imo blood sugar! DDX 500! Garantisado! Epektibo! Aramis! DDX 500! Nagapalandunong ba na ang imo panulukan? Magalingin ba na ang imo nga ulo? Masami nagkapangihi? Masami ginauha? Si may diabetes ka na! Mag-DDX 500 na! Ang DTX 500! Ang may powerful compounds. Nga nagapanubok sang imo blood sugar. DTX 500. Garantisado. DTX 500. DTX Coffee Mix.
5: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar. Nabatian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape. Hintilawan ko man Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar. Kamiyara inigali nga sang ang palaya extra.
0: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
6: Ako si Mayra. Permi lang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intistingan ko man. Nagnami. Gidang akon pamatyal. Regular ang akon pagpamuhi. Wala sang hangin ang akon dyan.
0: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. Mabaka, ka. I Care Gold. Ang kapsula nga ginhimo para sa mga mata. I Care Gold. Ang kapsula nga may mataas nga lutein. Isa ka super antioxidant nga nagabulig sa retina. Sang mata. Gikan sa hali. Kadalas ang UV rays kay blue light. Dungagan pa sa vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry berry extract. I Care Gold, ang superior eye formula. Para sa epektibo nga kombinasyon, mag-inom sang I Care Gold. Kag patuluan ang mata sang I Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
7: Ako si Anika. Kulayan ko mangi, kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal, try ko ang Mighty C. One capsule, 3 times a day. 1 week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C, epektibo.
0: Mighty C! Mabaka sa mga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
8: Mugali si Bibi. Mas masami ko bina-allergy. Iski magwala ko kagmahanginan. Damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, nadula na dayo ng ako niya allergy.
0: Mighty C, mabaka sa mga butika.
9: Sa amon mga suki sa kahanginan, mga supporters kag pinalangga namon nga tagpalamati. Salamat sa inyo wala untat nga suporta sa pagpamati sa kampiyon nga istasyon. Sa Iloilo, padayon kita na magapangalagad sa tampad ng serbisyo publiko. Magadunog sa mga balita kag impormasyon na wala sa may ginapinan serbisyo na matuod gid lamang. Ini si K5 Ray Espeha Umalay sa Iloilo K5 News FM.
4: Spore Biotics nga ginugdan sang prebiotic nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health. Kasakit ang tiyan? Mag-Spore Biotics. Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Mag-Spore Biotics. Kabulig sa pagpanami sang digestion at pagkakas sang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, mag-Klinika Spore Biotics. Fiesta Edition Iloilo City. Luyag mo ba lang magbisita kag maghatag sang kasadyahan kag papremyo ang K5 News FM 88.7 sa inyo nga kapistahan sa barangay. Magkatulang sa istasyon sang K5 News FM Iloilo ukon mag-message sa amon official Facebook page. Agod mag-inquire kung paano kami makakadto sa inyo nga barangay. Masinadya kita mga ka K5 sa K5.

0: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
1: Good news!
0: Sarang na ka mo makapakonsulta sang libre!
2: Libre?
3: Libre!
2: Wow!
0: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasay City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasay City. Sa Kalinog Branch, kada Martes ka Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Miagao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Dr. Ramil Uy ang iya mga produkto. Magbakal na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tuktog alas 5 sang hapon. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Bakal na!
4: Dali ka mga lamaw! Ari na ang paborito nato niya, Ila!
5: Oh, hindi! Nga, perme lang ako ginalangawan!
6: Klinika Deo Fresh. Say goodbye sa body odor, say hi sa freshness. My virgin coconut oil, nagatap na sa mikrobyo nga kapagbaho sa ilo. Klinika Deo Fresh, a natural deodorant nga nagalast up to 48 hours. Sa Klinika Deo Fresh, fresh na fresh sa bango, fresh na fresh sa feeling. Klinika Deo Fresh. Bili na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
7: Kadaragsa nga punggot, DTX Beauty Soap. Magaspang mapanit, DTX Beauty Soap. Gala o magputi, DTX Beauty Soap. Puro katul-katul, DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
7: Bakal na sa mga butika.
8: X10 Food Superman Roman.
9: Ako si Eric. Isa ko ka jeepney driver. Di nagid katosik ang akon man no. Siling sa amigo ko. I-try ang X10 Food Supplement for Men. Kay epektibo ko no. Akon gintilawan. Abaw. Gatok tura ok gid ang akon man no. Kanamit gisa experience ba?
8: X10 Food Superman Roman. X10 Food Supplement for Men.
10: Ako si Fred Domingo. X10 Food Supplement user. Dako gid nga bulig sa among mag-asawa ang X10 Food Supplement for Men. Kaysang una abi daw wala nagiganay. Pero may himala pamangali. Salamat gid sa X10 Food Supplement for Men. Epektibo gid.
8: X10 Food Supplement for Men. Para sa matinlo nga dugo. DTX 500. Para sa healthy nga tay. DTX 500. Ang DTX 500. Ang may mataas nga antioxidant. Nga amo naman ang nagatinlo sa imo atay. Basta tinlo nga tay. Happy kanunay. DTX 500. Masaligan. Epektibo. DTX 500. Mahigo bala ang imo dugo. DTX 500. Masamit ka bala ang gina-allergy. DTX 500. Ang DTX 500. Ang nagatinlo sa imo mahigo nga dugo. Nga sa masami, amo naman ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga allergy. DTX 500. Masaligan. DTX 500. E3 Bio.
11: Ako si Gabriel. Nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko palang pag-inom. Nabatsagan ko lang paghalog sa akong dinargo. Nagamay ang akong nga buyon.
8: D3 Bio. Ang D3. Yung may BCO. BCO. Yung may D3. E3 Bio. With BCO.
12: Ako si Boy Fidel. Isang health researcher kay isang man ka registered nurse. Sa sugod ako tumaas ang D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong paminsalon.
8: D3 Bio, ang D3 yung may Visio, ang Visio yung may D3. D3 Bio.
0: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
13: Nagapamati kita ko sa K5 News FM. May sa ila, may balita nga husto, dali magets, kagalin gid sa nagipusuon sang komunidad. Kampiyon gid. Ako si Jun sang Mandriyaw, tunay na ka K5.
0: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
14: Wow, my puso.
15: You're listening to 88.7 K5 News FM.

K5 News FM ang kahampyon ng estasyon sa Iloilo City, 88.7 K5 News FM.

K-5 News FM. Ang kakampyon ng estasyon sa Iloilo City, 88.7 K-5 News FM.

100. Epektibo nga suplemento sa pagtap na sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Kagmadamo pa nga iban. DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro.

0: Mighty C ang alkaline ng vitamin C.
1: I Care Gold
0: ang superior eye formula.
1: I Care Gold
0: ang kapsula ng may mataas ng lutein, vitamins, minerals, kag bilberry berry extract. Isa ka herbal medicine para sa mga mata ng may mataas ng anthocyanin. Isa ka potent antioxidant nga nagabulig sa pagtinaw sang panulukan.
1: I Care Gold
0: ang superior eye formula
1: para sa epektibo nga kombinasyon.
0: Mag-inom
1: sang maskin pabaskog nga I Care Gold
0: kag patuluan ang mataas sang I Care Drops.
1: Mabakal sa Shopee kag mga butika.
2: Sport Biotics. Makabulig sa pagtapna sa mga bad bacteria nga nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics. Ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Sport Biotics. Kabulig sa pagtapna sang kagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Mag-klinika Sport Biotics ka! Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
3: Good news!
2: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
4: Libre?
5: Libre!
2: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Myagaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbis Street by Norte, Myagaw. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iya mga produkto. Magbakal na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista, Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tuktok alas 5 sang hapon. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. Sara Branch. Bakal na!
6: Gabasa na naman bala ang imo.
7: Ay, gabasa na naman?
6: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
8: Always nagabasa?
6: Kag nagabaho ang kilikili?
8: Mag-Clinica Deo Fresh.
6: Para sa maputi at mabangong kilikili.
8: Clinica Deo Fresh.
7: Nagabasa na naman balaga.
6: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
8: Clinica Deo Fresh.
6: Para sa maputi at mabangong kilikili.
2: Okay ka, may kape ka sa K5. Sa solid nga tagpalamati nga wala nagahalin-halin sang ilang radyo kag nakatutok pirmi sa K5.

0: na mga ka-K5 diri lang sa kampyon nga istasyon K5 News FM Iloilo 88.7
1: DTX Beauty Soap.
2: Ako si Elaine. Ako, ginangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag-pagpaputi sa ngapon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Tagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginhalinan sa mga skin diseases.
1: DTX Beauty Soap. Ako sa mga butika. DTX Beauty Soap.
3: Ako si Ronald. Isa ka sales rep.
4: So una,
3: good day. Magid ako sa akong body odor.
4: Nabuya na ako magatubang sa akong mga customers.
3: Pero subong.
4: Sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
3: Kag nag-hamis, kag nagputi gid ako nga pani.
4: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
1: DTX Beauty Soap. Mabakal sa mga butika. Extend Food Supplement for Men.
5: O si Juni, taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kahit ako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
1: Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men.
6: Ako si Mark. Sa tudtood lang, tungod ga kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi na gid makaarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo ang Extend Food Supplement for Men. Testingan ko. Wow, ayos gid. Kamu man bala, testingin nyo ang Extend Food Supplement for Men.
1: Extend Food Supplement for Men. Para sa matilo nga dugo. DTX 500. Para sa healthy nga tayo. DTX 500. Ang DTX 500. Ang may mataas nga antioxidant. Nga amo naman ang nagatilo sa imo atay. Basta tilo nga tayo. Happy kanunay. DTX 500. Masaligan. Epektibo. DTX 500. Mataas bala ang imo blood sugar. DTX 500. Ikaw bala ang may diabetes. DTX 500. Ang DTX 500 ang may powerful compounds nga nagapanupo kag kontrolar sa imo blood sugar. DTX 500 masaligan epektibo. DTX 500 E3 Bio.
7: Ako si Gabriel, nagalibog ito ng akong ulo kung paano magpaniwang kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa akong dilargo. Nagamay ang akong buyon.
1: D3 Bio. Ang D3 yung may BCO. Ang BCO yung may D3. E3 Bio with BCO.
8: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumag isang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
1: D3 Bio. Ang D3. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. D3 Bio. Mabakal sa mga butika. D3 Bio.
0: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
2: Nga pamati, gita ko sa K5 News FM. Kita mo, gita ko natunaan ng mga health tips sa linki Dr. Mil Uy. Nakabulig itini sa akon para maging healthy, guwapa, kag sexy. Ako galing si Cynthia, sang Barangay Ortiz City Proper. Tunay na ka K5.
0: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
9: Wow, my puso.
1: You're listening to 88.7 K5 News FM.

K5 News FM ang kakampyon ng estasyon sa Iloilo City, 88.7 K5 News FM.

News FM. Ang kampiyon ng istasyon sa Iloilo City, 88.7 K5 News FM.

0: 95 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Wow! May puso!
0: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 95.7 K5 News FM San Jose Antique, 94.5 K5 News FM Calibo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 89.1 K5 News FM Pasig City, 103.9 K5 News FM Bacolod City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Iloilo City. 88.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM, Iloilo 88.7. E3 Bio.
2: O si Karen, kada mo gitsang akon hair fall, hindi man nami akon kutis. Nagtry ako to Mars ang D3 Bio kag naghining akon buhok kag naghinis ang akon kutis.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. D3 Bio.
3: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Dako gid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan nya pagtumar, natunaw gid ang bato.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio nga may Visio. Ang Visio, yung may D3. Mabakal sa mga butika. Para sa matinlo nga dugo, DTX 500. Para sa healthy nga tayo, DTX 500. Ang DTX 500. Ang may mataas nga antioxidant. Nga amo naman ang nagatinlo sa imo atay. Basta tinlo nga tayo, happy kanunay, DTX 500. Masaligan, epektibo, DTX 500. Mahigo bala ang imo dugo, DTX 500. Masamit ka bala ang gina-allergy, DTX 500. Ang DTX 500. Ang nagatinlo sa imo mahigo nga dugo. Nga sa masami, amo naman ang gina halina sa mga nagkalaylay ng allergy. DTX 500. Masaligan DTX 500. DTX Coffee Mix.
4: Ako si Rick Vista ng isa ka negosyante. Agod yung magpapiling na alerto. DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da ng mga negosyante. DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
0: DTX Coffee Mix. Mga butika. DTX Coffee Mix.
5: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamu o giyapon ng akong tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix. Mamasaga butika. I Care Gold. Ang I Care Kapsula. Nga mas ginpabasko kag mas ginpanami. I Care Gold. Ang kapsula nga ginhimo para sa mga mata. May superior antioxidant para sa mata. Kaangay sang lutein. Vitamin A. Vitamin C. Zinc. Kag bilberry berry extract. I Care Gold. Ang superior antioxidant eye formula. Basta may problema sa mata, mag I Care Gold na. Para sa epektibo nga kombinasyon, manginom sang Eye Care Gold. Kagpatuluan ang mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. Mighty C, alkaline nga vitamin C.
6: Si J, sang una yan, niwang-niwang sa akin. Wala git ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, lana. Insulayan ko pa no. Ang Mighty C. Kag one capsule, 310. After one week, nagnamigid ang akong nga paminaw. Salamat sa Mighty C.
0: Mighty C, mabakal mga butika. Mighty C, alkaline nga vitamin C.
7: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C. Alkaline Vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot ako ng menstruation. Muna nagkita ko makabatsyag sa sakit.
0: Mighty C! Mabaka sa mga butika.
8: Sa amon mga suki sa kahanginan, mga supporters kag pinalangga namon nga tagpalamati. Salamat sa inyo wala untat nga suporta sa pagpamati sa kampiyon nga istasyon. Sa Iloilo, padayon kita nga magapangalagad sang tampad nga serbisyo publiko. Magadulog sang mga balita kag impormasyon nga wala sang may ginaapinan serbisyo nga matuod gid lamang. Ini si ka K5 Ray Espeha Umalay sa Iloilo K5 News FM.
9: Masakit ang tiyan? Masami na budlayan sa pag-ariya? Mags 4 Biotics ka! May 45 probiotics na nagabuling sa pagbalik sang maayong digestion. Sa Spore Biotics, gadalhay ang pag-ariya!
10: Spore Biotics, ang best friend sa mga kababaihan. Spore Biotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. Spore Biotics, dinatap na ang fungi na nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinica Spore Biotics!
9: Sa Barangay Fiesta Edition, Iloilo City. Luyag mo ba lang magbisita kag maghatag sang kasadyahan kag papremyo ang K5 News FM 88.7 sa inyo nga kapistahan sa barangay? Magkatulang sa istasyon sang K5 News FM Iloilo ukon mag-message sa amon official Facebook page. Agon mag-inquire kung paano kami makakadto sa inyo nga barangay. Masinadya kita, mga ka-K5! Five.

0: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
1: Good news!
2: Good news!
0: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
3: Libre?
4: Libre!
0: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawood, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmark Kalinog. Sa Miyagaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street by Norte, Miyagaw. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Dr. Ramil Uy ang iya mga produkto. Magbakal na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista, Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tuktok alas 5 sang hapon. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Bakal na!
5: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
6: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
5: Clinica Deo Fresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
6: Kaya subukan ninyo.
5: Clinica Deo Fresh, Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
6: Clinica Deo Fresh.
5: Available now.
7: Kadaragsa nga punggot. DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit. DTX Beauty Soap. Dala o magputi. DTX Beauty Soap. Puro katol-katol. DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Madre ni cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
7: Bakal na sa mga butika.
8: Nestor, ang sinaing!
9: Luto na!
8: Ang labahan!
9: Nakasampay na!
8: Ang uniform ko!
9: Naplansa na!
10: Ganito ako!
11: Tigasi!
10: Tigalaba!
11: Tigasay!
10: Tigaplansa! Sa araw si Mrs. ang masusunod!
11: Sa gabi,
10: ako ang bossing!
11: Dahil kasangga ko!
10: Ang extend!
11: Supplement for men!
10: Lourdes!
11: Tapos ka ng maligo!
12: Yes, darling! Come to mama!
11: Extend Food Supplement for Men.
10: May maca at lavawaska
11: na nagpapataas ng energy
10: at stamina
11: para sa tigasing performance.
10: Extend Food Supplement for Men
11: para sa matinong na dugo.
10: DTX 500
11: para sa healthy gatay.
10: DTX 500
11: ang DTX 500
10: ang may mataas ka antioxidant.
11: Nga amo naman
10: ang nagatindo sa imo atay.
11: Basta tindo ang atay,
10: happy kalunay.
11: DTX 500
10: masaligan,
11: epektibo.
10: DTX 500
11: mataas pala ang imo blood sugar.
10: DTX 500.
11: Ikaw ba na
10: ang may diabetes?
11: DTX 500.
10: Ang DTX 500
11: ang may powerful compounds.
10: Yan ang kapanupo
11: kagakontrolar
10: sa imo blood sugar.
11: DTX 500.
10: Masaligan.
11: Epektibo.
10: DTX 500.
11: D3 Bio.
13: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
11: D3 Bio.
10: Ang D3 Bio.
11: Yung may BCO.
10: Ang BCO.
11: Yung may D3.
10: Mabagat sa mga butika.
11: D3 Bio.
14: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kadintistingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
11: D3 Bio.
10: Ang D3 Bio.
11: Yung may BCO.
10: Ang BCO.
11: Yung may D3.
10: Mabagat sa mga butika.
0: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
15: Kapamati gid ka sa K5 kahit daw hindi gid bala makumplito ang gabi ko kung hindi ko mamati sa programa ni Matt Chocolate. Tapos kung gwapo gid ang iyang mga bisita na lipay gid ko. Ako gali si Jenny Alin Saharo, tunay nga ka K5.
0: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
16: Wow, my
1: puso.
2: You're listening to 88.7 K5 News FM.

K-5 News FM ang kampyon ng estasyon sa Iloilo City 88.7 K-5 News FM.

News FM. Ang kampyon ng estasyon sa Iloilo City, 88.7 K5 News FM.

0: K5 News FM. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
1: Wow, my puso.
0: The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM. Iloilo 88.7. D3 Bio with Vizio.
2: Ako si Ana. Before problema, kung gida nga akong irregular nga regla, kisa, galabot, gitatlo, kabulan, bla. Sa pagtumar ko sang D3 Bio, bau okay, gidang resulta, subong normal na gid.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3. Mga buti ka. D3 Bio.
3: Ako si Borges, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabulan, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yumay D3. Mga buti ka. My family history ba na kamuusang diabetes? Mag-TDX 500 ka! Mataas ba na ang imo blood sugar? Mag-TDX 500 ka na! DTX 500! Ang may powerful compound! Ganagapanubos ang imo blood sugar! DTX 500! Garantisado! Epektibo! Aramis mo! DTX 500! Nagapalandunum ba na ang imo panulukan? Magalingin ba na ang imo nga ulo? Masami nagapangihi? Masami ginauhaw? Masi may diabetes ka na? Mag-TDX 500 na! Ang DTX 500! Ang may powerful compound. Nga nagapanubo sang imo blood sugar. DTX 500. Garantisado. DTX 500. DTX Coffee Mix.
4: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar. Nabatian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiinin nga kape. Hintilawan ko man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar. Kamayara inigali nga sang ang palaya extra.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka, magabuti ka. DTX Coffee Mix.
5: Ako si Mayra. Permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intistingan ko man. Nagnami. Kidang akon pamatyal. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong tiyan.
0: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. Mabasa, magabuti ka. Problema sa mata? Ari na ang Eye Care Gold Capsule. Mas pinabaskog, mas ginpanami. Eye Care Gold Capsule. Ang kapsula nga ginhungod ubra para sa mata. May ara nga superior antioxidant nga kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin C, zinc. Nga ginpabaskog sang dilberry extract. Eye Care Gold Capsule. Ang superior antioxidant eye formula para sa mas epektibo na kombinasyon para sa madami na eye health. Mag-inom sang Eye Care Gold. Kaupod ang sa pagbutang sang Eye Care Drops adlaw-adlaw. Ang Eye Care Gold Capsule mabakal sa mga leading drugstores sa murubo na presyo. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
6: Ako si Anika. Kulayan ko mangi kay gali may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. One capsule 3 times a day. 1 week lang nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Epektibo.
0: Mighty C. Mabakal sa mga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
7: Mugali si Bibi. Mas masami ko gina-allergy. Iski magwala ko kag mahanginan. Damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, nadula na dayo ng ako niya allergy.
0: Mighty C, mababaka sa mga butika.
8: Sa amon mga suki sa kahanginan, mga supporters kag pinalangga namon nga tagpalamati. Salamat sa inyo wala untat nga suporta sa pagpamati sa kampyon nga istasyon. Sa Iloilo, padayon kita na magapangalagad sang tampad nga serbisyo publiko. Magadulog sang mga balita kag impormasyon nga wala sang may ginaapinan serbisyo nga matuod gid lamang. Ini si K5 Ray Espeha Umalay sa Iloilo K5 News FM.
9: Spore Biotics nga ginugdan sang prebiotic nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health. Kasakit ang tiyan? Mag-Spore Biotics. Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Mag-Spore Biotics. Kabulig sa pagpanami sang digestion at pagkakas sang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, mag-Klinika Spore Biotics.
10: K5 Kalingawan sa Barangay. Yes!
9: Fiesta Edition Iloilo City. Luyag mo ba lang ang magbisita kag maghatag sang kasadyahan kag papremyo ang K5 News FM 88.7 sa inyo nga kapistahan sa barangay magkatulang sa istasyon sang K5 News FM Iloilo ukon mag-message sa amon official Facebook page agon mag-inquire kung paano kami makakadto sa inyo nga barangay. Masinadya kita mga ka K5 sa K5

0: su Inamon sa Clínica de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy.
1: Good news!
0: Sarang na ka mo makapakonsulta sang libre.
2: Libre? Libre!
0: Wow! Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblasyon Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Miagaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Miagaw. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iya mga produkto. Magbakal na sa Clínica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista, Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tuktok alas 5 sang hapon. Clínica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Bakal na!
3: Bali ka mga langaw! Ari na kapaborito nato niya ilaw!
4: Oh, hindi! Nga, perme lang ako ginalangawan!
5: Clinica Deo Fresh. Say goodbye sa body odor, say hi sa freshness. My virgin coconut oil, nagatap na sa mikrobyo nga kapagbaho sa ilo. Clinica Deo Fresh, a natural deodorant nga nagalast up to 48 hours. Sa Clinica Deo Fresh, fresh na fresh sa bango, fresh na fresh sa feeling. Clinica Deo Fresh, bili na sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
6: Kadaragsa nga punggod, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Galaong magputi, DTX Beauty Soap. Puro katol-katol, DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap, all natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrepi cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
6: Bakal na sa mga butika.
7: Extend Food Superman for Man.
8: Ako si Ere. Isa ko ka jeepney driver. Di nagid ka to sik ang akon man no. Siling sa amigo ko. I-try ang Extend Food Supplement for Men. Kay epektibo ko no. Akon gintilawan. Abaw. Gatok tura ok gid ang akon man no. Kanamit gi sa experience ba?
7: Extend Food Superman for Man. Extend Food Supplement for Man.
9: Ako si Fred Domingo. Extend Food Supplement user. Dako gid nga bulig sa among mag-asawa ang Extend Food Supplement for Men. Kaysang una abi daw wala nagiganay. Pero may himala pamangali. Salamat gid sa Extend Food Supplement for Men. Epektibo gid.
7: Extend Food Supplement for Men. Para sa matinlo nga dugo. DTX 500. Para sa healthy nga tay. DTX 500. Ang DTX 500. Ang may mataas nga antioxidant. Nga amo naman ang nagatinlo sa imo atay. Basta tinlo nga tay. Happy kanunay. DTX 500. Masaligan. Epektibo. DTX 500. Mahigo bala ang imo dugo. DTX 500. Masamit ka bala ang gina-allergy. DTX 500. Ang DTX 500. Ang nagatinlo sa imo mahigo nga dugo. Nga sa masami, amo naman ang ginahalina sa mga nagkalay-lay nga allergy. DTX 500. Masaligan. DTX 500. D3 Bio with Physio.
10: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kag isa man kag registered nurse. Sa nagsugod ako tumal sa D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong paminsalo.
7: D3 Bio. Ang D3. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. D3 Bio. D3 Bio.
11: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Na-diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sa D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar, natunaw gid ang bato.
7: D3 Bio. Ang D3 Bio. You my Visio. Ang Visio. You my D3. Mga butka.
0: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
12: Nga pamati gid ako sa K5 kay luwas sa balita kag music kag entertainment. Pero migit bala sanda nagabulig sa mga pigado. Ako gali si Paulita taga Antique, pro jar ko gatiner sa lapas. Unay naka K5.
0: O ikaw, ano bala ang imo ginapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
13: Wow, my puso.
14: You're listening to 88.7 K5 News FM.

K5 News FM. Ang kampiyon ng istasyon sa Iloilo City, 88.7 K5 News FM.

News FM. Ang kampiyon ng estasyon sa Iloilo City, 88.7 K5 News FM.

0: News FM K5 News FM Championing the lives of the Filipino.
1: Wow! May puso!
2: Sa pasimula, ginawa ng Diyos ang sanlibutan ng maganda, mapayapa, puno ng pagmamahal at kaligayahan. Ngunit, dahil sa kasalanan, ang sanlibutan at ang mga nananahan dito ay lubhang na pasama. Makikita natin ito sa kalikasan, sa kalagayan ng mga pamilya, at gayon din sa moral at espiritual na kalagayan ng sangkatauhan. Ang Diyos ba ay nagpabaya lamang dito? Hindi ba siya naawa sa ating kalagayan? Ang Diyos ay naawa sa atin, mga kapatid, kahit sa mga panira ng kaaway, dahil sa pag-ibig at awa ng Diyos. Siya ay nagtayo ng mga reformador sa bawat panahon. At ngayon, narito ang Tinig ng Reformasyon.
3: Tinig ng Reformasyon.
2: Ang programang naghahatid sa inyo ng Ebanghelyo ng Kaligtasan sa pamamagitan ni Panginoong Hesukristo.
3: Tinig ng Reformasyon.
2: At ngayon, narito ang inyong lingkod.
4: Hello mga kapamilya. Kamusta kamo tanan? Kag tanan nato ng mga suki sa aton nga palatuntunan ng Tinig ng Reformasyon. Kag tanan man nga nagapamati sa sining istasyon K5 News FM Philippines. Damo gid nga salamat sa Dios nga naghatag sa aton sang dugang panahon, dugang kabuhi kag sa sining tion sa gihapon makapadayon kita sa aton nga palatuntunan. Kag kamusta kamo? Kaway pa nga sige hapon kamo nangin ba dinalag-on kag nakapadayon man biskan sa piyak sa nagakalain-lain nga mga pagtilaw sa kabuhi. Kaway pa nga sige hapon terminaton gi pangabay diri sa aton palatuntunan ang pag-uswag sa aton pagtuo. Pagtubo kay kun ang aton handom lamang diri sa kalibutan mainuswagon kita diri sa aton nga mga handom sa kalibutan, pero kung wala sa Ginoo hindi siya balansi o hindi balansi. Dapat kung nag-uswag man kita sa aton nga lawas, sa kayong lawas, dayon nag-uswag man kita sa aton nga espiritual, perti ka nami. Kay ang espirituality nga pag-uswag, ang pag-uswag nga espirituhanon, amugi na ang pinaka nami nga pundasyon kung may handom man kita, kung ano ang handom tadi sa kalibutan. Manang importante katama. So, kamusta kamu tanan? Kag pasalamatan tagid pirmi ang Ginoo. Sa tanan nga mga pagpakamaayo nga ayang ginhatag sa aton, pagpakamaayo nga physical, mental, spiritual, financial and protection, at aton nga mga pasalamatan siya sa tanan, tanan-tanan. Kag labaw sa tanan, aton man nga tinguhaon nga kita mag-uswag sa pag-alagad nga mangintutom sa iya. Kabalo kay utod mga kabiyanan nga si Kristo lapit na magbalik. Kung ginsaulog sa bilog nga kalibutan ang pagkatao ni Kristo sa Disyembre 25, dumdumunta nga dapat intindihon naton siya may promisa nga magbalik sa Dios kalibutan. Amutani nga preparahan gid naton siya. Kaya kung hindi kita preparar, makibot lang kita. Sige, so muna nga ari kita balik-balik sa aton nga mga pagtuon sa pulong sa Ginoo, kabay pa nga basi makabulig man siya sa paglambo, pagtubo sa espiritual nga kahimtang sa aton nga kabuhi. Anti sila magparayon, mga muyo anay kita. Dakilang Dios, nasa kitasan po kayo ng mga langit. Sa mga sandalit mo ito, kami po'y numurlog sa inyong banal na luklukan at pinasasalamatan po namin ang inyong dakilang pag-ibig, patnubay at gabay. Maraming salamat po sa pagkataon na ipinagkaloob sa amin. Makapagpatuloy po kami sa pag-aral sa inyong mga ambalan ng mga salita. Nawa ito'y maging gabay sa aming paglingkod na may katapatan habang kami ay naghintay sa pagbabalik ng inyong bugtong nanak. Pagpalain mo ang ginagamit na himpilan, K5 News FM. Pagpalain mo ang CEO Camilo Oy, ang pamilya at ang mga kawani sa himpilan pong ito. Nanawa patuloy ang mga pagpala na kinakailangan na physical, mental, spiritual, financial na protection. At nanawa, tulungan po kami. Kami ay magkapaglilingkod sa inyo ng may katapatan upang kami ay maging rapat-dapat man sa mga pagpala namin kinakailangan. Patawarin mo lamang kami sa aming mga pagkukulang at pagkakasalanan sa inyo. Ito'y aming hinihiling sa pamamagitan ng matamis na pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Panahon kita subong makauturan, makabiyanan sa aton nga pagtuon sa dako nga gugma sa Ginoo. Amo nang sa aton nang nabalaan nga si Kristo biskan siya manggaranon, pero siya nagkanto diri sa kalibutan, nagpakaimol agon nga paagi sa iya nga iya pagpakaimol, kita daw hambala butangan ko daw kita mangin manggaranon. Nga manggaranon. Manggaranon maluwas kita kung aton tinguhaon, kaya ang kaluwasan simple lang. Ang kaluwasan amungid lang ng paghinulsol sa tanan naton nga sala. Biyaan ang sala, untaton ang pagpakasala. Nga aman, kaya ang nakapalain sa kalibutan, nakapaguba sa kalibutan, ang nakapakurap sa kalibutan, kay kurap man dito sa wala pa gani ang baha, so no, sa aton mabasa sa Genesis kapitulo 6 bersikulo 11, bersikulo 12, kurap na, wala pa gani. Muna, di kita mo tingala subong ang isyo, labi na sa mga politiko, ang korupsyon. Kaya kurap na daan ang kalibutan. Sang una pa, muna di kita matingala dra. Pero kita tanan, nakurap man kita tanan. Nakurap ang aton physical, nakurap ang aton spiritual, nakurap ang financial, nakurap tanan. Diri sa kalibutan. Kay nakurap man ang kalibutan. Butang balon, naguba. Kay palang ang pulong na kurap, kumbaga na dunot, wala na. Kurap na. So, amo na nga ang aton himuon. Kay ang aton nga kalibutan, huwag naman ising lain nga destinasyon, kundi sunugon man ni sa Ginoo, ipurify man niya. Pag-purify niya sa kalibutan, ilakip man niya pagsunog ang mga tao nga di Diyos noon. Sa ginaliwat na naton rin, suno sa 2 Pedro 3, versikulo 7, ang tanan man nga butang sa kalibutan sunugon sa Ginoo, suno sa 2 Pedro 3, versikulo 10, 11, 12, pero may bag-o nga kalibutan nga gintigana ang Ginoo, ngayon tawag siya dito kagbag-ong langit, kagbag-ong nga kalibutan, bag-ohon man nga kalibutan, i-purify na siya sang kalayo. Amo na nga, sa subong pa lamang daan, amo na nga ginisiling naton diri nga aton nating uhaon nga amoy na ang hatagan naton sa pinakalabaw nga pagtagad, labaw nga pagtagad sa Bisaya. O labaw nga paghatag importansya. Nga man, kay kun indi naton siya hatagan sang labigid nga igtulapangon. Amo na nga base paglabot sa tion makibot na lang kita. Kaysa subong laban sa mga tao ang ihatagan sang importansya, ang ihatagan sang first priority. Amo ang handom sang kabuhi. No, kwarta, negosyo, eskwela. Amo man ang lain-lain man ta mga priorities, pero sa totoo lang, labi na sa mga estudyante, huwag ginalain nga handom mga gusto gin makatapos eskwela kay para makaobra. Nga man gusto mag-obra tungod kay para makakwarta. Ano, sa in short, para gin makakwarta. Dayon kun may kwarta na, gusto pa gid nga dugangan kung ano pa nga makadugang sa kwarta. Kay walay satisfaction. No, hindi makuntinto. Walay contentment kung kwarta na istoryahon. Muna nga dapat aton gina siya pinsaron maayo. Kay bisan ikaw pa ang pinakamagaranon diri sa kalibutan, pero wala ka man parte sa kaluwasan, wala ka man parte dito sa gintagana sa Ginoo nga ginharian nga walay katapusan, gintigana niya nga mansyon dito sa langit, gintinganan niya ang kabuhi nga walay katapusan, sa mga putli na ang tingipusoon, sa mga putli na ang lawas, or putli na ang kabuhi. Amo na nga, sa suwong palangdaan, pinsaron natin maayo. Pero kung natin basahon ang wali ni Juan Bautista, sang una pa, Juan Bautista, wali ni Apostol Pedro, dayon mga pamilin-bilin ni Kristo nga mga pulong, tumin-bilin niya sa kayang gindutunan, nga ang paghinulsol, kinahalan ni Wale sa bilog kalibutan, sa 24:47 sa Lucas, sa Mateo 3, versikulo 8, hamalito nga magpakita kag magbakita sang bunga, bunga sang paghinulsol, mga tumbalon nagkitang kabuhi na. Kay kung magkit, istorya kita paghinulsol, ang botang balon naguntat ka na pagkasala. Ano ang sala? Paglapas ang sugo sang Dios, 1 Juan 3:4. Amo na nga kung makahinulsol ang tao, wala na siya maglapas sa kasuguhan sang Dios. Basically, amo lang na ang pinakasimple nga analysis nga may ara pagid gali ang kasuguhan sang Dios. Still binding for Christians, the Ten Commandments. The Ten Commandments still binding for Christians. Amo na nga, importante nga ato maintindihan siya. Amo na nga, ang tagsaka, mahinulsolon, matinumanon nga kalag, mahimo nga magtindog subong ni Adan nga hilway gikan sa pagpakamalaot sang kasuguan. Mahimo sila nga magkari sing maisugon sa trono sang grasya. So, ang tanan nga gusto mahinulsol, pwede sila magpalapit sa trono sang grasya kag makabaton sing kaluoy sang kag makakita sing grasya sa pagbulig sa tiun sing kinanglanon. Tuno sa atan mabasa Hebrehanon 4:16. Sang si Kristo nagluhod sa pangpang sang Jordan. Pagkatapos ang iya bautiso, ang mga langit nabuksan kang Espiritu nagkunsad sa dagway sang isa kasalampati sa kapating. Subong sang ginpasilak nga bulawan kag naglibot sa iya sang iya himaya. Kag ang tingog sang Dios gikan sa labing mataas sa langit na batian nga nagasiling. Amo ini ang akon hinigugma nga anak nga sa iya namutan kugid. Suno sa ato na basa sa Lucas 3:22 o Mateo 3:17. Ang pangamuyo ni Kristo para sa tao nagbukas ang mga gawang sang langit. Kag ang amay nagsabat nga nagabaton sang pangabay para sa napukan nga rasa. Si Sos nangamuyo bilang aton talus kagarantiya, kag karon ang tawhanon nga pamilya mahimo nga makakita sang dalan pagkadto sa amay paagi sa mga merito sang iya hinigugmang anak. Ini nga duta tungod sang paglapas ginutod gikan sa kontinente sang langit. O kay siyempre nasiparar man siya halin sa pagkasala ni Adan. Wala nay direkta nga komunikasyon ang tao nga si Adan kag ang Dios. Muna nga gingamit na ang mga propeta, gamit na ang mga patriarka nga direct communication, agod na sila naman ang mag-communicate sa mga tao. Ang komunikasyon naguntat sa tunga sang tao kag sang iya manunuga. Apang ang dalan nabuksan, agod nga makabalik sila sa balay sang amay. Jesus amo ang dalan, ang kamatuoran kag ang kabuhi. Juan 14:6. Ang ganhaan sang langit ginpabay-an nga bukas kag ang kasanag gikan sa trono sang Dios nagasilak sa mga tagipusoon sa mga nagahigugma sa iya. Bisan pa nga nagapuyo sila sa duta nga ginang pakamalaot asang sala. Ang kapawa nga naglibot sa Dios nun nga anak sang Dios, magatupa sa alagian sang tanan nga nagasunod kay Kristo, sa kay Kristo nga mga tikang. Wala sing rason nga magluya ang buot. Ang mga saad sang Dios patod kag maligon. So muna nga importante kaayo. Dayon ang laygay sa Ginoo lang kay magwa kamo sa tunga nila kag magpain kamo siling sa Ginoo. Kag hindi kamo magtandog sang mahigko nga butang. Kag batunon ko kamo hambal sa Ginoo. Kag mangin amay ninyo. Kag kamo mangin akon mga anak nga lalaki kag mga anak nga babae siling sa Ginoo ang makagagahom. 2 Corinto 6:17-18. Anong botambalon makauturan sa mga pulong dari sa among bersikulo? Ang nagapahigko sa sini nga kalibutan, amo ang sala. Ano ang sala? Paglapas. Kay suno sa aton mabasa sa Isaias 24:5 nga ang mga pumuluyo sa kalibutan nahigkuan. Bangod kay ginlapas nila ang kasuguan. Ginguba ang isa ka katipan nga walay katapusan. Ano nang katipan nga walay katapusan? Amo nang isa sa katipan nga walay katapusan sa Ginoo, amo nang adlaw nga inugpahuway. Pabasahon nato ang Exodus 31:18. Ato na mabasa na ang adlaw nga inugpahuway isa ka katipan sa tunga sang tao kag sa Dios.

ang manang kinahalan ra is maginulsol. Manang luyag bala ninyo nga mangin mga anak ng lalaki kag anak ng babae sang labing mataas. Yari, ginapahayag ang kahimtangan sining dako nga pribilehiyo. Kari ka mo, magbulag ka mo, hindi ka mo magtandog sang mahigko aban sa Ginoo. Hindi ka mo makatipig sang pagpakigupod sa kalibutan, magambit sa mga kalipayan sini, magpakilala sang inyo kagulingon sa mga interes sini, kag sa gihapon mangin mga anak sang Dios. Hindi na pwede kay si Apostol Juan sa sulat, basta na Apostol ka Santiago man dito sa Santiago 4:4, hindi pwede. Naman, kita ginkabig nga mga adulterer and adulteresses kung kita makipag-friendship sa kalibutan. Anong friendship na siya? Nabalang kung ano ang vicious kalibutan, imungan o yunan, imog yunan, wala na. Hindi na pwede sa Ginoo. Naman ang baguhon siya. Siling ni Juan, Apostol Juan, ang kalibutan wala makakilala sa akon, kaya wala ini makilala siya, si Kristo ng Kambal, sa sulat ni Juan. Apang, tukutan bala naton ang handom para sa pabor sang mga kaaway sang aton Ginoo nga magbug-at batok sa aton pagbaton sang mga kondisyon sang kaluwasan? Mahimo kamo magpalapit sa Amay sa ngalan sang iya anak kag bisan daw ano pa ka guba kag kahoyang ang inyong mga pangabay ipresentar ini ni Hesus atubang sang trono sang walay katapusan nga gahom kag ang kapawa nga ginpasilak sa iya iga pabanaag sa inyo batonon ka sa hiniguma. Muna ka nami ang promesa sang Ginoo. May dalag ko nga mga butang ginapaabot gikan sa mga anak ng lalaki kag babae sa Dios. Ginatan-aw ko ang mga pamatan-on karon kag ang akon tigipsuon naghandom sa ila. Daw ano nga mga posibilidad ang bukas sa ila tubangan. Nga importante ni si Rizal sa iyang ambalanon, ambal niya nga ang mga pamatanon amo ang paglaom sang ano banwa o bayan ano na muna di ba ang kabataan ang paglaom pag-asa ng bayan o pag-asa kuno ng bayan sa simbahan man normal siya ang mga pamatanon ang mga kabataan ang pag-asa ng simbahan. Bakit? Kasi ang mga matatanda siyempre lilipas na sila, magpahuway na sila, dayon ang mga pamatanon amo ang magbulos. Amo na samtang lang taon na to sila, dako gid tani nga posibilidad kon magpagamit sa Ginoo. Kon sinsero sila nga nagatinguha sa pagtuon nungod kay Kristo, hatagan niya sila sing kaalam, hatagan sang Dios. Subong nga ginhatag niya ang kaalam kay Daniel, kay Shadrach, kag Shadrach, Meshach, kag Abednego dito sa Babylonia. Mga pamatan-on to sila nga nagaedad sang pagkabihag nila, nagaedad sang mga 16 to 18 years old. Ang apat. Si Daniel ang pinaka magulang nila. Hindi man sila mag-uutod, pero ang sa edad bala. Mahimo sila makakuha ang mga pamatanon sa mga direksyon gikan sa Dios nga gamhanan sa laygay. Ang kahadlok sa Ginoo amo ang panugod sang kaalam. The fear of the Lord is the beginning of wisdom. Proverbs 9:10. Ang salmista nagasiling, ang pagsulod sang imo mga pulong, naghatag sang kapawa, naghatag inising paghangop sa mga simple, kag ang maalam nga tao nagasulat, sa tanan mo nga mga dalanon kilala siya, kay siya magatuytoy sang imo mga banas. Muna, importante gid kayo, ang Proverbs magkotoran, nga dapat aton kilalahon Ginoo, agod nga kita, yaman pakamayon, tuytoyan. Tuguti ang mga pamatanon, nga magtinguha sa pag-apresar sang pribilehiyo nga mahimo ila nga tuytuyan sang wala nagasayop nga kaalam sang Dios. Tukuto sila nga kuhaon ang pulong sang kamatuoran subong tao sang ilam laygay kag manginlantip sa paggamit sang espada sang espiritu. Si Satanas isa ka maalam nga general, apang ang mapinoboson debutado nga soldado ni Kristo mahimo nga magdaog kay Satanas. Nasulat na nungod sa mga nakadaog or nagdaog. Nagindaog nila siya paagi sa dugo sang kudero, kag paagi sa pulong sang ila panaksihon. Hindi kita dapat magsalig sa kagulingon. Ang aton limitado nga kusog amo lamang ang kaluyahon. Jesus ang gasiling, kung wala ako, wala kamusing mahimo. Juan 15:4. Apang nag-

saad siya. Kon kamo nagapabilin sa akon kaga ang akon mga pulong nagapabilin sa inyo, pangayoon ninyo ang bisan ano nga inyo luyag kag ini pagahimuon sa inyo. Ginakabig nga isa kadako nga kadungganan nga imbitaron sa presensya sang isa kahari sini nga duta. Apang binagbinago naton ang makatilingala nga pribilehiyo nga gitanyag sa aton. Kun tumano naton ang mga ginapatuman sang Dios, mahimo kita nga mangin anak nga mga lalaki kag babaye sang hari sang universo. Pagi sa isa kag inlansang kag nabanhaw nga manluluwas, mahimo nga mapuno kita sang mga bunga sang pagkamatarong kag mangin nagakabagay sa pagsilak sa mga kurti sang mga hari sa walay katapusan nga mga dagun. Ang kalibutan wala makahibalo sa pagkabayaw sang mga anak nga lalaki kag mga anak nga babaye sang labing mataas. Mangyara sa palibot nila, wala makakita nga ang mapinubuson naga panghiwala sa kagulingon nga espiritu. Ang mapailubon nga pagka mapainubuson sang tigipusoon may bisan ano nga tumalagsaon nga pabalor. Wala nila makilala ukon maapresyar si Kristo sang yari siya sa duta. Kag ang alagad, hindi ilabaw pa kay sa Ginoo. Hindi nila siya mahangpan. Kag kun mas dako ang aton kaanggin sa Dios nun nga kinaiya sang aton Ginoo, mas hindi kita mahangpan sang kalibutan. Kung labi kita nga mga nagasulod sa pagpagigupod kay Kristo kag sa langit, labi man nga magakadyutay ang aton pagpagigupod sa kalibutan. Kay hindi kita iya sa kalibutan, gani ang kalibutan wala makakilala sa aton. Butang balong din ni Apostol Juan, nga wala makilala is normal gin na siya, nga once nga ikaw madasigon sa pagalagad sa Ginoo, likawan mo ang mga lain-lain nga kalingawan sa kalibutan nga hindi man himuot ng Ginoo. Kay may mga kalingawan sa kalibutan nga wala mahimuot ang Ginoo. Ang kalibutan lang, ang mga aradra lang analipay, diin man na siya, damo, di kundang isa-isahon. Ang mga Kristiyano nga matutuod sila, nakabalo na sila, kung natudluan sila. Ang aton bulhaton amo ang pagpangita sang pinakamalapit nga paghiliusa sa anak sang Dios. Sa pagtuon sa eskwilahan, butumalon, sa Biblia, pagtuon sa eskwilahan, eskwilahan there is, kung sa mga Sunday keeper, Sunday school. Sa mga Sabat keeper, Sabat school. Amo na ang gintawag na siya nga Sabat school, bangod kay may leksyon. Dapat tunan maayo, intindihon, ano ang mga leksyon, rayon i-apply sa kagalingon, i-apply sa kabuhi. Amo na nga ang tunungaan o mga eskwilahan ni Kristo, amo na ang iya nga buluthuan. sa pamangin malulo, kag may painubuson sing tagipusoon, sa pagbuhat sang mga buhat ni Kristo, sa pagpauswag sang isa kaginharian, kag sa pagpanasig sang iya pagkari. Amo na nga, iparasig naton nga si Kristo magbalik na, ipaybalo naton. Ang dako nga misyon sang mga kabataan sining kalibutan amo ang pagpalabot sa talaksan sang kalibutan. Muna sa kalibutan, andong kung ano gi sila mangin sikat sa kalibutan pero hindi na siya sa Ginoo lain eh. Hindi nila makita ang malahalon nga mga bintaha nga matigayon sa pagalagad sa Dios sang langit. Apang ang mga anak sang kapawa may dako nga padya nga ginbutang sa ila tubang. Amo nang kinalain. Ang padya nga sa langit walay katubtuban. Pero ang padya diri sa kalibutan kung may ara ka man honorary kung ano ang honorary title mo, may ara ang mga trophies, kung ano pa na dira nga mga crowns nga ihatag, mga padya, pero ang sa langit baw indi matupungan ang yaka, ang yabalor. Nasapuan nila nga ang pag-alagad kay Kristo sa mga nag-alagad nga tutong mabudlay kundi puno sang kalipay. Nagasiling sila? Nagasiling si Kristo, ang akon guta mahapos kag ang akon lulan mamag-an. Mga hinigugma ko, ang Dios naghigugma gid sa aton. Hindi bala nga mag-alagad kita sa iya sa bugos naton nga kusog kag magtinguha sa pagsulod sa makitid nga gawang na nagatuman sang tagsa kakinanglanon sang iya pulong. Tinguhaan naton pinaagi sa mapailubon nga pagpadayon sa paghimo sing maayo nga matigayon ang pagkadi mamalatyon kag ang korona sang kabuhi nga walay katapusan.
ang tagsa kataw nga may amo sini nga paglaom siya nagatinlo sang iya kamalingon subong nga siya pudli unot kuan stress. Kun himo naton ini sa indi madugay makita naton si Jesus subong nga amo siya kag mangin kaangay kita sa Dios kay siya magabaylo sang aton malaway nga lawas agud nga mangin kaangay ini sang iya mahimayaon nga lawas kay subong nga nagdala kita sang dagway sang dutanon, magadala man kita sang dagway sang langit nun. Mga hinigugma, ambal ni Apostol Juan, tanawan ninyo kung ano ang sahi, kung ano nga sahi sang gugma ang ginhatag sang amay sa aton nga kita taugon nga mga anak sang Diyos. 1 Juan 3, versikulo 2. Tinguhaan naton, nga apresyahon ini nga gugma, kag magtinguha padulong sa marka para sa padya sang mataas nga pagtawag sang Diyos kay Kristo Jesus. Sa Pilipos 3:13 hasta sa versikulo 16, naghambal si Apostol Pablo, mga utod, wala ako nagakabig nga nakuha ko na ang akon kagulingon, kundi isa lang ini kabutang ang akon ginahimo. Ginakalimtan ko ang mga butang ngayara sa likod, kaginatinguhaan ko ang mga butang ngayara sa unahan. Nagatinguha ako sa padulong sa tanda agud, mabaton ko ang premyo nga gintawag sang Dios sa mataas nga kahimtangan pagi kay Kristo Jesus. Gani kita nga mga himpit magunahuna sing subong sini kag kon sa bisan ano nga mga butang may tuhay ang inyo pangunahuna, ang Dios magapahayag sini sa inyo apang kon ano ang aton malabot magsunod kita sa amuman nga mga pasulundan, magsunod kita sa amuman nga mga kalalabuton. Bangod, muna ang silot batok sa malaot na buhat. Wala man ginapatuman siyang marasig, gani ang tagipusoon sang mga anak sang mga tao, bungos na nahamtang sa ila paghimo siyang malaot. Christus Teis Utso, versikulo 11. So, dali mag-uturan gin kumpara. Si Pablo na nagatinguha na malabot gin niya ang lalabuton, wala niya ginkabing ang gulingon nga nakalabot na siya o naperpekto na siya, pero sa pihak bangod kay sa wala man nihimo adayon ang silot batok sa mga malaot nga nagabuhat sing kalautan amo na nga madasig sila nga nagahimo sa mga malaot o mga kalautan na kay nga man wala man magabot ang silot amo na tagipusoon sa mga anak sa mga tao bugos nga nahamtang sa ila ang paghimo sing malaot. Amo na nga ang aton kalibutan kahimtang sa kalautan puwerte daw hindi mo na malaragway bangon sa kalautan nga nahimo sa iyong kalibutan. Pero ang solusyon, huwag ginsing liwan kundi ang paghinulso lamang. Ituad ang sala, untaton ang sala, pangabayon si Kristo, patihan nga siya lamang ang bugtong naton nga paglaom sa sini nga kalibutan, kag sa palabuton, dayon bisan ano kita ka makasasala, ano ka grabe ang aton sala, iya kita patawaron. Suno si Isaias 1, versikulo 16 hasta 18. Wala naman kita chimpo mga padayon, tapos untas na huwag makangamayo. Mapagpalat mabagi naming Pinong Diyos, namunulog kami muli sa iyong banal na nuklokan sa pamagitan iyong bugtong anak na namatay sa krus ng Kalbaryo. Pinasasalamatan po namin, inunakilang pag-ibig, pagkabayad gabay, maraming salamat po sa pagkakataon na pinagkulob sa amin. At maraming salamat po sa inyong banal na mga salita. Pagpalain mo ginagamit na himpilan, K5 News FM Philippines, ganyan din ang CEO Camilo Oy at pamilya at kasama ng mga kawani. Patawarin mo kami lahat sa mga pagkulang pagkasala at mga pagpala na kinakailangan na physical, mental, spiritual, financial protection na wa matanggap namin sa lahat ng mga panahon. Ito ay aming hinahiling sa pamagitan ng matamis na pangalan ng aming Pinoy Sos. Amen.

0: K5 News FM K5 News FM Championing the lives of the Filipino.
1: Wow! May puso!
0: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 95.7 K5 News FM San Jose Antique, 94.5 K5 News FM Calibo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 89.1 K5 News FM Pasig City, 103.9 K5 News FM Bacolod City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Iloilo City. 88.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa nga puno, kumpleto sa health tips and information.
2: Di ba kauras ang pinaka-regular gid nga interval sa imo nga pagkaon? So meaning, namahaw kalas city, dapat manyaga kalas dusi, manyapon ka alas.
3: So pain reliever, na-relieve siya ang pain, bangod nag-inom ka. After 4 hours, madula na sa reliever, arag yun pong pain.
4: Kung magsubra ang imo body mass index sa 30, kina-consider ka na ubis.
5: Damo, no, ang mga pagkaon nga rich in beta-carotene.
3: Hindi lang gini carots.
5: Hindi lang carots.
0: Impormasyon sa ikaayong lawas. Magpamati, makikbahin sa health discussion. Kaupod ang mga health experts.
3: Dok, as na ako, tani nga akong magkaon ko balot, galingin tayon ang akong nulos.
2: Kalang solusyon, hindi magkaon balot.
0: Impormasyon sa ikaayong lawas. Malingaw ka na.
2: Siling nga, babalaan yung mga flowers na damok probiotic.
3: Mas, ano na yung engineer man?
0: Maedukar ka pa.
2: Number one nga supplement sa depression is B-complex. Pag damok ka B-complex, layo ka sa depression.
0: Impormasyon sa ikaayong lawas.
3: Turihan ta karon. Ano bala ang mga manami nga pagkaon para sa imo atay? Or foods best for your liver. Again, ako si Jean Paul Hinoroso, kaupod din sa nakadiskasyon, si Dr. Mil Oy, among CEO. We also have Dr. Sammy Pedrosa and Sir Boy Sureta. Dr. Mil.
6: Sa tanan natin nga mga tagpalamati, welcome sa palatuntunan mga informasyon sa ikaayong lawas. Kabay pa, nainom nyo na inyong mga paborito nga suplemento, DTX500, D3 Bio, kag Mighty C or Pure C.
3: Istoryahan ta subong kung ano ang mga pagkaon nga manami para magtinlo sa aton atay. Usually, ginahambal, Dr. Mil, naton nga ang aton atay dapat i-detox. But bala sini silingon, Dr. Mil, nga ang aton atay migko, puno sang toxins?
6: Kung detox siya, Sir GP, ang aton paghambalan, DTX500 kagwan, may TC, kagpure C. Wala na sang iban nga mas kampiyon kung pagtinlo lang man sa mga selula sang lawas ang aton nga paghambalan. Anyway, about sa liver, literally, Sir GP, wala man niya higko ang aton liver nga daw basurahan. Yes, ang liver ang nagadetox sa aton nga dugo. Nagahimo sa tanan nga higko nga aton ginakaon, ginainom kag ginatumar. Pero ini ang wala nag-accumulate sang gitawag toxins. Sa more than 500 ka mga functions ang atay, topmost is to detoxify toxins, chemicals and poisons. Kung wala guro atay, ipaadugay na tayo na pataya. Pero hindi ini budiga nga gasupot sang higko sa lawas. Unless Sir GP, may fatty liver ka. Kay ang fats nga nagtubo mismo sang imo atay, ang toxic sa liver cells and tissue. Naga-inflame or naghubag ang atay kung tuma nakadamo sang gituag tambok no ang imo nga atay. Kag it causes cirrhosis of the liver, mo na nga dapat inom gid DTX 500 kag Mighty C agud indi maghubag ang imo atay kag mabuligan ini repair sang mga liver cells nga nagadamage bangod sang inflammation.
3: Quick review lang ta ha, sa pinakaimportante nga function si atay. Number one, naga-detoxify. Gahimo sang bile to break down fats kag naga-extract sang nutrients from fats. Iniman ang nagahimo sang steroid hormones, kaangay sang estrogen, progesterone, testosterone.
6: Hmm. Including na da, Sir GP, ang gituag cortisol hormone. Nga mo ini ang gituag anti-inflammatory hormone nga amo ang nagapugong nga hindi maghulubag kag magpalanakit ang imo kalawasan. Mm. Iniman ang anti-stress hormone sa atay ginahimo ang gituag cortisol. 80% sang cortisol nga nagaupod sa imo dugo ang gitawag nagahalin sa imo atay. So amo na nga kun may guba na ang atay mo, isa sa mga sintomas ini amo ang pagpalanakit sa imo nga mga joints. Mangudkulang ka na sa cortisol kag stressful ka na, confused ka pa, disoriented ka, gina anxiety attack ka. Mga sign lang na nga perti na ka problema ang imo ang gitawag atay. Ang mga palainom, kilala ko ni palainom sang DTX 500 no, amo nang pinakanamis Sir Boy.
3: Palainom
6: no?
3: Ako.
6: Wala nagasakit ang joints bangod wala labot nga anti-inflammatory na nga daan ang DTX 500 kag MyTC ini pa ang naga-repair sang imo nga mga liver sa imo nga liver gani bastante ang production sa gitawag cortisol.
3: Correct Dr. Mel. Yari ang mga pagkaon nga dapat mo kaonon agud mabuligan recover ang imo atay. Mga cruciferous vegetables, broccoli, rabanos, mustards,
6: broccoli with garlic. Ang broccoli Sir GP may mataas na nga sulforaphane. Kag ini ang mga nagbulig tinlo sa mga selula kag tissue sang atong atay kag nagakuha sang gitawag inflammation or pagubag. Kung lala ang inflammation, pwede nga magresulta sa diabetes kag cancer.
3: Wow.
6: Ahos, siyempre natural antibiotic na kag ini nagatinlo man sa imong liver. Turmeric, curcumin sini ang magabulig man sa pagpaayo sa imong atay. Damo lang pagkaon nga nami mag ano bulig
3: tinlo. No? Like avocado to Camille. Ang avocado isa man sa makabulig sang dako sa pagrepair sa liver
6: avocado
3: cells.
6: Subong.
3: Tatlo ka bilog avocado sa isang semana, may dako na nga improvement sa imong liver. Bangod, ang avocado ang mayara man sang anti-inflammatory properties.
6: Take note, ang avocado may glutathione man.
3: Ay,
6: na,
3: wow.
6: No? Actually anything anti-inflammatory Sir GP ang makabulig sang dako sa pag-heal ang naghubag mong atay. That's why before pa maghubag ang atay, before pa maguba ang atay, permi na mo ginabalik-balik. Importante ang pag-inom. DTX 500 kag Mighty Zero Pure C tungod sa kataas sa iya nga anti-inflammatory substance. Ang atay Sir GP ang very robust, no? Meaning si atay ang pinakakabalan sa tanan nga organs. Bisan pa mabugbog sarado ini bangod sang adlaw-adlaw nga inom sang alcohol, ini ang sarang makabawi kun matagaan lang sang chance nga makarecover. Kanang lang mapapahawayon man. Gani kun ako sa inyo, kaon na kamo sang utan kag prutas nga may mataas nga gitawag antioxidants. Kay antioxidants lang ang may kapabilidad nga mag-ayo sang atay mo. Pero mas mahal ang gastuhon mo sa prutas unless kung may prutasan ka.
3: Oho.
6: Kag kinahanglan nun mo ang sari-sari nga prutas kag utan kada adlaw. Pero para hapos kag indi ka matamaan sa gasto, permi na mo ginabalik-balik nga ang pag-inom sa DTX 500 kag Mighty C, dako nga bagay bangod ini ang makabulig sang dako sa pag-ayo sang ginabusuhan mo nga atay. Ikamatay mo ang cirrhosis of the liver kung matabo ina. Maganiwang ka pero gahabok ang tiyan mo kag tiil. Mahilo pa na mata mo kag panit. Mientras okay pa ang atay mo kag may chance pa nga makarecover, baguha ang imong lifestyle, inom gid DTX 500 kag Mighty C adlaw-adlaw.
7: Impormasyon sa ikaayong lawas. DTX 500.
8: Imo pangalan na partner.
9: Dennis Antonio, taga Kabakungan.
8: 41. Nagpa-check up ka sa among nga free clinic. Imo nga blood sugar test, nakita ko daw pinatong score gani.
9: 470.
8: Sang-sano ka nagsugod inom na DTX 500?
9: Nagteko duwa sa gabi, duwa sa aga. Bali, 2 times a day.
8: Pila na lang imo nga blood sugar sang last mo nagpa-check?
9: 160.
8: Sa may mga diabetes, kag mataas nga blood sugar, anong mahambal mo sa ila?
9: Inom ka mo sang DTX 500 kay ako mismo tested and proven the best get ang DTX 500.
7: DTX 500.
3: May mga madamo pa ng mga health benefits nga makuha sa pag-inom sang Mighty C kag DTX 500 sa kadadlaw. Ang free radicals ang naga-breakdown sang skin collagen kag ini ang nagresulta sa mga skin blemishes, wrinkles, dark spots, fine lines kag pagsagi or luyat-yat sang imo nga guya. Ang pag-inom sang DTX 500 sa kada adlaw ang makabulig sa pag-neutralize sini mga free radicals. Gani isa sa mga notable effect nga ma-notice mo kung ikaw ang nag-inom sang DTX 500 kag Mighty C, amo ang pagnami sang imo nga panit. Amat-amat nga nagakadula ang mga wrinkles and folds sa imo guya.
6: Hmm. So ang pinaka-importante nga benefit man nga ihatag sa DTX 500 kag Mighty C or Pure C Sir GP ang pag-prevent sa mga balatian nga ginatuga sa gituag oxidation. Permit namon ginabalik-balik ang oxidation da pareho lang sa isa ka salsalon nga natuktukan. Isa sa example, Sir GP, ang aton heart kag lungs. Bangod sa wala untat nga trabaho sang heart kag pumps ang lugo sa bilog nga lawas, ini ang nag-generate sang madamo nga gitawag free radicals or tuktok. Kag kun damo na ang free radicals, bangod kulang sa antioxidants, diri nagasugod nga matamat nga nagakadamage sa mga heart tissues, gani nagatigulang ang organ, kag makibot ka na lang, may heart failure ka na. Kag may heart enlargement ka na, may arrhythmia ka na. Susubong pa lang, dapat inom ka na DTX 500, inom ka na may TC or PRC, agon maamligan ang tanan nga selula mo sa kurason or sa imong heart kag lungs.
10: Hindi man tanan, hindi tapos kalimtan ang importansya sa DTX 500 kag may TC sa aton kidneys. Suno sa mga studies, mataas nga pressure sa dugo, nagaresulta sa sustained tubular injury kag ni nga maparisan sang oxidative stress damaging sa tanan sa kidney. Inflammation plays a major part in the formation of kidney stones. Paano? When you're inflamed, your body will release protein not only for your for the repair but is also as a pangbato sang aton immune system kontra sa inflammation. Din nga kadto ini mga protein ini ga aggregate ni siya, ga tingob ni siya sa imo kidney. Parisan pag sa napatay na selula sa tungod sa inflammation, nagdamo na to mga particles sa imo kidney that will form stones kung ikaw wala ga DTX 500. Kay ano ang pangunta sa inflammation? Kalanlan may antioxidant ka cause inflammation produces oxidation.
3: To avoid cancer is to avoid the following. Atensyon. Indi magpanigarilyo.
6: Agoy.
3: Untat inom alcohol.
6: Agoy.
3: Magkaon sang healthy nga diet which
6: fruit
3: is more on fruits.
6: Ngrutan. Lahubog.
3: More on fruits and vegetables. I-avoid ang pagkaon sang too much ng mga karne. If hindi gid malikawan, bilion ang puti nga karne na kabalos. Ang...
6: ha? Kabalos?
3: Kabalos. White meat na lang isda, manok, no? Maintain ang healthy nga weight and be physically active. Proteksyonan ang panit gikan sa constant exposure sa adlaw. Ang pinakaimportante sa tanan, adlaw-adlaw gid inom DTX 500 kag Mighty C kung hindi ka gusto magka-cancer. DTX 500 kag Mighty C, you can enjoy life and be cancer free.
6: Madamo pa sa mga benepisyo nga mahatag ang adlaw sa adlaw-adlaw nga pag-inom mo sa DTX 500 kag Mighty C or Pure C. Sa kagamay nga kantidad, kadako sang baylo sang imo nga lawas. Imagine bala, hindi kaya magbalatian, hindi ka magka-cancer. Ganami ang mupanit, gadula ang wrinkles, hindi ka dali magtigulang, mangin healthy ang heart mo kag lungs, hindi magguba ang mga kidneys mo, tinloan pa yung dugo. So kung gusto ka sa ang gitawag holistic approach sa health management, termina mo ni ginakumpanya, DTX 500 kag Mighty C. Si Gina Rabaw, panago-nago lang na siya.
11: Anong sekreto niya?
3: Mahilig siya tago ay.
6: Once ka panago si Gina Rabaw, gagamit na siya sa DTX Herbal Oil. Kaya mo itong gamito niya, ipamasahi. Kabalo ko mo kung ano, sino ang kapamasahi sa'yo, pinaidad, sir boy.
11: Dising, ano, dising.
3: 19, ang 8, nag 19 ako nung last year, 18, plug mo. Uy, ka 19 na.
11: Kampiyon ni
6: mag-8. Kabalo ka ang binipisyo kung magpamasahi ka once a week, makabulig sa manami nga blood circulation, especially sa mga pinakapunta ni mga kugatan, gamay ni mga kugatan, kung kapamasage ka at least once a week, kung twice a week, mas nami pagid, gamit ang DTX Herbal Oil.
3: Kung gusto ka malayo sa suya nga ga-atake sa buhos ng ilok mo, anong imuon niya, sir boy?
11: Maligo adlaw-adlaw, no?
3: Basic.
11: Maligo. Good basic gina yan.
6: Ang pagligo is not enough.
11: Maligo ka na adlaw-adlaw using the correct soap. Ang DTX Beauty Soap ka. Ang DTX Beauty Soap is the only kind of soap na may mga beauty properties pero may antimicrobial properties. Meaning to say, mumot ka na, hamis ka pa nga, kaya may VCO. Ang VCO kaya tap na mga mikrobyo that causes body odor. Ano pagid, no? May anin ni DSE, the most powerful kind of antioxidant, giputang sa habon. to moisturize your skin para layo ni sa injury, para intact ang skin, para maprotektahan ang lawas. Ang pinaka-kampiyon din may papain. Ang papain, amo ni mga extract ngalin sa papaya nga kapaputi sa imo panit, duangan sa DSE nga kapaputi mas imo panit, hindi pa kunting to si Dr. Mil, gibutangan sa vitamin C. Mm-hmm. Puno-puno vitamin C alin sa guava extract. That's why, kung imo sa imo habon, DTX Beauty Soap, gamat-hamat ka hamis, ang pinaka-importante, hamot-hamot ka kung ang imo habon, DTX Beauty Soap.
7: Informasyon sa ikaayong lawas. DTX
12: 500. Si Edwin Grace Paglimutan, 45 years old, Kahilamunan, Barangay 1. Ako, may sakit nga diabetes, 250 ang akon nga sugar.
13: Ilang imo nga gininom nga kakapsula?
12: Duwa ka beses na sa aga kag sa gabi. Nag 100 ang akon nga sugar.
13: So, wow.
12: Nami nagita akon nga pananawan, wala na gabi ring akon likod, wala na akon nga tustok-tustok sa akon nga tiil.
13: Sa mga wala pa nakatry sa DTX 500, anong mahambal mo sa ila?
12: Mabakal na ka mo. Sa DTX 500, kay namigit ini sa akon nga lawas.
7: DTX 500!
14: Ikaw ba lang may ginapatiyag sa imo nga lawas? Ikaw ba lang may balatian? Hindi na magkabala ka pa. May libre nga konsulta sa Klinika de Alternativo Medicina. Ganit kanto na kag magpa-check up. Kompleto pa kag barato ang presyo sa mga produkto. Ang klinika ang tagimo sa DTX 500, My DC, D3 Bio, Klinika Day of Fresh, Extend Food Supplement for Men, Klinika Phytofiber, kag iban pa. Kung di kalidad ng produkto ang ginapangita mo, magklinika na. Kaysa klinika, sigurado mag-aayo ka. Para sa libre nga konsultasyon, magbisita lang sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center malapit sa inyong lugar. Sa Iloilo City, yara lang sa E. Lopez Street, malapit sa Robinson's Haro, sa tupad sang St. Robert's International College. Sa Pasay City, yara lang sa Salvation Street, corner Apane Street, Barangay Poblasyon Ilawod, Pasay City.
7: Impormasyon sa ikaayong lawas.
3: So pareho man ni Blanca Permen mo gina kumpanya. Mm-hmm. Dapat maligo gi kadadlaw.
6: Dapat lang.
3: Oo, oh, hindi pwedeng
6: kung maligo ka kadadlaw, presko ang lawas, presko ang guya. Kag hindi paglipatan after ka maligo,
15: para mabalas kina may pares.
6: Di siyempre, mm-hmm. Klinika Dio.
15: Klinika Dio. Mm-hmm.
6: Damo yang hindi kasaw sa iban nga deodorant, try nyo Klinika Dio.
15: Oh, amo ning pag-asa nyo no, kung dugay na way gay pikto deodorant nyo, amo niya. Mm-hmm. Ang makapaipekto sinyo nga akay ang mikrobyo nga gatuga sa pag-angsod sa imo ilok, ginapatay gid sa VCO nga ara sa Klinika Dio Fresh Deodorant. That's why it gives you 48 hours of freshness kung ikaw naka Klinika Dio Fresh.
3: Anyway, boy, nakapangapi ka na.
15: Ibo si Malat na ka. Sabang taas ka.
3: Nakapangapi ka na.
6: Of course. Burito nga kape ni Sir Eljan, wala na sa iban.
15: DTX Coffee Mix. Ang DTX Coffee Mix, ang kape nga gapataas ang imo metabolismo pero gatinlo masimo silula. That's why gaamat-amat kahu kung ang imo kapik tuwing aga ay DTX Coffee Mix, no? And of course, kung may budget, kung medyo may kwarta, mag-DTX Premium ka nga aduwa ang antioxidants ni ergotamine that stays the longest in your body, a kind of antioxidant. And of course, may DSE ang pinakakusog, ang pinakabaskog nga antioxidant. That's why amat-amat kasi ni Hubin dali lang gidya. May ang sweeteners ni stevia pa, which is really good sa imo blood sugar because it's a natural sweetener.
16: Sir Boy, pwede sa mga diabetison.
15: Pwede sa mga diabetison.
16: Kompleto na lang, Sir Boy, ang protection. No? Pugaanta na lang ato yung kape sa nga duwa ka soft gel sa nga D3 Bio.
15: Mm-hmm.
16: May... Oo, gatamis. Kaya tamis ang diterbayo eh. No? May protection ka na sa kagaw.
15: May protection
16: may
15: pa.
16: May antioxidant ka pa.
15: May protection ka pa sa tanan, sa free radicals. Okay, puno sa ginatawag nga antioxidant through DSE and ergotamine. May hara ka pa monolaw rin ngalin sa D3 Bio. Ang gusto yan ni General Baga, tindog tanan.
6: Kung aga, kapakapis siya, butangan niya extend. Kung grabe iya, gapamasad siya, kag-inom siya extend.
15: Ay, kampiyon. Anyway, naming extend, kinami mo blood circulation, naming delivery sa vitamins and minerals.
7: Impormasyon sa ikaayong lawas.
3: Now, istoryahan ta karon. Paano bala halungan, tatapon, alagaan ni D3 Bio ang mga cellulas ang lawas mo sa Talk ni Doc with Sir Boy Sulweta.
15: Thank you, Sir JP. Kabalo na kitang D3 Bio. Gaamlik sa itong kung tatangkaso, ubo, sipon, kagilanat. Ginaputiktahan sina, kabalo kang kung hindi ka magilanat. Kaya ang imo cellula, putiktado sang D3 Bio. Subo nga adlaw, tunanta, ano pagid bala ang mabulig ni D3 Bio para sa aton cellula, Doc Ramil?
6: D3 Bio, ti permi na mo balik-balik, puno ni siya sa gitawag medium chain fatty acid, which is good kind of fat. no? Ang nakanami lang yung, ang BCO, dahil wala kaagi init, sir boy.
10: Pinaka-kampiyon klase.
6: Pinaka-kampiyon nga klase nga fats. Musiling ta fats, that is lipid. Amo na ang gitawag foundation sa aton nga cell membrane. Musiling ka foundation, sir boy, 40% sa ang composition sa aton nga cellula, mid of lipids.
10: Kung sa balay pa, 40% sa balay mo. Ang aloblox ni, lipids.
6: Di kong pala inom kaya di tribayo, nami ang pundasyon sa imong akuan. Gitawag selula. Ang nakanami pagid, sining gitawag di tribayo. Siyempre, importante ini sa imong selula tungod kay indirectly, ginakonteract niya ang oxidation by promoting positive cytosol environment. Ano naman ang cytosol? Para hindi dalom sa mga...
10: Nagpamati sa aton.
6: Ang cytosol, sir boy, amunin siyang part sa imong selula nga responsable nga mag-produce kag mag-create sa gitawag glutathione.
10: Uy, ano?
6: Nga may glutathione sa kada selula. Tungod kay kada selula, may ga-produce nga gitawag free radicals. Gapang damage siya. Grabe ang ginono. Di may ga-damage. Ang ato selula,
10: may ga-repair man.
6: May ga-repair man. Ga-produce ang glutathione. Pero, hindi magana si glutathione kung wala ditribayo, sir boy. Nga, because ang ditribayo, ang MCT nga aras sa ditribayo, gina-improve niya ang absorption sa imong potassium, imong sodium, imong magnesium sa imo lawas, which is importante nga minerals para mag-create sa gituag cytosol environment.
10: Uy, kampiyon.
6: Sano kaya man ditribayo ya? Nga, inom-inom ka lang ditri, kulang na. Kulang na akong ditri lang. Dapat, D3 nga may BCO, BCO nga may D3 doksam.
16: So importante na ang good fat sa aton yung mga cellular, sir boy, labilangit sa aton nga brain. Kaya nga aton nga utok ya, sir boy, 60% is made of fats.
10: Correct.
16: So kinanglan sa aton nga utok is good fats halin sa D3 bio.
6: Pero may natong patihan sa unano, kaon mani.
16: Kaon mani.
6: Pero lain nga mani ang ginakaon sa boy, no? Nga anong ara sa mani? Di ba? Perdi ang mani sa ano, sa D3 bio.
3: Layo lang.
6: Layo gid ya. 100 times.
3: Mas lalakit ang joints ng kaon mani, guro. Hindi ko makuha ang the same effects ng D3 bio.
16: Diyari, tunlon mo lang. So, D3 bio, kinanglan sa aton nga brain, sir boy, para sa ginatawag good fats. Kag ang D3 bio, ang MCT sina, responsible sa pag-create sa ang ginatawag myelin sheets. Putos sa aton nga nerve cells, sir boy.
10: Nerve cells,
16: ang electrical wire, sir boy, may putos na siya eh.
10: Amo nagnatag sa D3 bio.
16: Para hindi mag short circuit. Amo man na ang aton nga...
6: Try nyo ba lang mga wire nga live, wala putos?
16: Oo.
6: Di ba gasiga-siga?
16: Makurinti ka, no? Kag amo man ina ang kapundanan kung nga ada sig ang gitawag pagdala sang signal o kon impulses halin sa utok pakadto sa different parts ng aton nga lawas sa sir boy, no, especially sa aton nga mga organ, no, kag ang ditribayo hindi lang ina ang mabulig sa aton, sir boy, kundi gina-convert ina sa aton nga lawas into ketones para hindi kita mag malipaton kay ang ketones amo na nagapanghimo sang gitawag tau protein beta amyloid plaque nga amo na kabagdanan sang aton nga pagka malipaton na sir boy. So damo pagidya, sir boy, ang mabulig sa aton sang D3 bio halin sa malikawan ng pagka malipaton kag naga-provide pa sa ginatawag good fats para magnami ang komunikasyon o kon pagdala sang impulses, no, sang aton nga utok pagadto sa mga organ sa aton nga lawas, sir boy.
10: Gabi, no. Kung sa D3 bio gali, kita mo gamat-amat ka puti, kigadamo ang glutathione sa lawas mo. Sa D3 bio gali, gamat-amat ka and energetic nga ah, kay kung ketones gali ang ginausal nga gatong sa imo cellula, gadamo mangli ang mitochondria, ang makina sang cellula. That's why gamat-amat ka man aktaktibo. Pero kabaluya ang D3 bio manghimo sang latak sang iya mga mitochondria, kampiyon. Ano pagit mabulig sang D3 bio? D3 bio is ambal ni Dr. Ramil, is an essential part of your cell membrane composition. But silingon, ano ba lang ni cell membrane ni? Your cell membrane protects the cell. Kabaluni siya maprotect sa cell, kabaluni siya kung ano lang dapat masulod, kung ano lang dapat magwa. Ano ang kasulod? Nutrients and vitamins ginapasulod na sa imo selula. Ano ginapagwa sa imo cell membrane? Ang mga basura, mga carbon dioxide, ginapagwa sa imo cellula. Kung nami ang cell membrane, healthy ang cell. It's just like a person nga nami ang iya skin, nami man ang iya sulod. Kay healthy ang iya skin, healthy ang barrier or protection or armor sang tao against external forces. Amo man na ang aton cellula. Ano pang nami da? Kung ang D3 bio, ginapagkagit may lipids siya nga go help putos sang ginatawag nga cell membrane, and it's also
15: contains gallic acids, which was observed to be very effective in lessening disruption of mitochondrial membrane. Anong butsilingon sina? Kung gadito bayo ka may gallic acid, kung may gallic acid, nami ang proteksyon sa makina si Mosilila, which increases which decreases in intracellular ginatawag nila nga pagnubo sang oxidative stress sa sulod sang imosilula ina tanan ginahatag sang D3 bio. But there's more, Doc Ramil.
6: Kung wala kaga inom D3 bio, sir boy, hindi gid matipanan ang imosilula nga kung wala D3 bio, wala sang may moprotekta sa imosilula against virus and bacteria. Ti kung wala si D3 bio, atakihon ang imosilula. Guba ang selula, hindi lang isa ka selula ang gubon, sir boy. Mas gadamo pang selula ang maguba bangod sa gito ang kagaw, bangod sa virus, bangod sa bakterya. That's why si D3 bio, pag inom mo na, ga-produce dahil nasa sa pinaka-importante nga gito ang monoglycerides. Pipermi naman ang balik-balik, monolaurin, monocaprin, monocaprilin. Protektahan niya yung selula, di na na siya mga ayoy bulig sa imo ano? Immune sa imong system. Immune system. Relax ka lang, immune system. Kami bahala. So meaning pa, hindi stressful imo ano, hindi ba stress ang imo immune system, imo mga immune cells, hindi siya ma-stress bangod sang D3 bio nga ara sa kada selula. So amo na pipermi na muna balik-balik. Once nga mag-inom ka D3 bio para maprotektahan, malagaan ang imo selula, dapat every 8 hours, sir boy. Isa lang.
10: Every 8 hours.
6: Kung damo ka kwarta, damo ah. Damo ah, kayo wala na sa ano, wala side effect, wala...
10: It's all natural.
6: Tanan, natural na, wala na yung chemical. So, dire na ka nami, nga kung palainom ka D3 bio, hindi lang maprotektahan against virus, bacteria, this monolaurin, kaya niya nga protektahan ni imo selula from mutation of its DNA nga may abilidad nga magprotek sa imong cell from mutation, sir boy, nga makakos ang gitawag cancer. So meaning pa maamligan pa again sa kagaw ang imo selula, maamligan pa o maprotektahan pa imo selula para hindi magka-cancer. Te, may amo ka mo nang suplemento, D3 bio, no? Ang isa sa mga pinaka-the best nga anti-cancer or ma-prevent ang cancer, magdamo ang cancer sa imong lawas.
17: D3 Bio with Physio.
18: Ako si Ana. Before problema, ako gidang ako na regular nga regla. Kisa, agalabot, itatlo, kabulan, bla. Sa pagtumarkos ng D3 Bio, bao okay, gidang resulta, subong normal na gin.
17: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. Mabakas, mga butika. D3 Bio.
19: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tumanagin ka malipaton. Itry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabulan, nagbalik normal ang paminsaro ni lula. Pangod ina sa D3 Bio.
17: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3.
14: Ikaw ba lang may ginapatiag sa imong alawas? Ikaw ba lang may balatian? Hindi na magkabala ka pa. May libre nga konsulta sa Klinika de Alternativo Medicina. Ganit kadto na kag magpa-check up. Kompleto pa kag barato ang presyo sang mga produkto. Ang klinika ang taghimo sang DTX 500, MyDC, D3 Bio, Klinika Deo Fresh, Extend Food Supplement for Men, Klinika Phytofiber, kag iban pa. Kung kalidad nga produkto ang ginapangita mo, magklinika na. Kaysa klinika ka, sigurado mag-aayo ka. Para sa libre nga konsultasyon, magbisita lang sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center malapit sa inyong lugar. Sa Iloilo City, yara lang sa E. Lopez Street, malapit sa Robinson Saro, sa Tupad, sa St. Roberts International College. Sa Pasay City, yara lang sa Salvation Street, Corner A. Panes Street, Barangay Poblasyon Ilawud, Pasay City.
7: Impormasyon sa ikaayong lawas.
3: Meron pa. Pabinipisyo nga makuha sa pag-inom sang D3 bio kadadlaw, Dr. Mil?
6: Yes. Ti, kisa uso ang chicken pox. Before pa, pagkabalo ni mo nga may mga sulalog na, mga tupad balay. Before pa ka magkasulalog, inom ka na, tumar ka na D3 bio. Di ba grabe pag uso sa typhoid fever? It's also
10: virus
6: no? Kinanglan inom D3 bio.
3: Bisan dengue gani inom ko.
6: Di ba dengue subong grabe ang kwan. Damo, painom mo na daan before pa magdengue, hindi nga dito pa mainom nga may dengue na because ining gitawag D3 bio kaya niya patyon ining mga herpes simplex virus nga kaya patyon sining gitawag D3 bio. Ang mga medium chain fatty acids from D3 bio ginaturn niya to antiviral monoglycerides no sa imo lawas. So isa na da ang gitawag monolaurin. So kung damo monolaurin ang imong lawas, inatanang mga viral envelope of the varicella zoster virus kag herpes simplex, causing leakage and complete disintegration sining gitawag in below, sir boy, patay na tanan.
20: Patay sila.
6: Kag hindi lang hastada, hindi lang virus ang kaya patyon.
20: Bacteria. Sang
6: ano? Even bacteria, mga TB honda, inom gid mo ditribayo.
3: Ang ano ni ang aton immune system works two ways. Una, amo ni ang kinanglanon niya ang imo nga mga vitamins nga para pag-boost sa immune system. Ano ni mga vitamins? Adik, vitamin A, vitamin D, vitamin K. E, kag vitamin K. Kinanglanon ini nga suporta para sa immune system. Ikadua, ang immune system gid maatake mismo sa kagaw. Now, gakakapoy sa immune system. Ari ang mahimo ni Ditribayo. Una, ang imo nga vitamins to strengthen your immune system, ginabuligan ni Ditribayo nga maabsorb. Otherwise, hindi mo nimpos landok sam. So, kung may Ditribayo ka sa imo nga system, may dalan, way labot nga ginabuligan ni absorption sa vitamin D, may D3 na siya nga daan nga dala.
21: Impormasyon sa ikaayong lawas.
6: Wala na mi time. Ini naman si Doc Ramil Oy, magasiling ang Diyos magapakamay sa tuntanan, mag-aayog din sa madamo ninyo nga balatian.
21: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa na nagbibigay ng tamang kaanaman tungkol sa kalusugan, mga health tips at health information. Alamin mula sa ating mga eksperto na mga alternative medicine doctors na pinangungunahan ni Doc Ramil Oy. Impormasyon sa ikaayong lawas.

0: sa Mighty C.
1: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C. D3 Bio with Physio.
2: Ako si Ana. Before problema, ko gidang ako na regular nga regla. Galabot, gidatlo, kabulan, bla. Sa pagtumarkos ang D3 Bio, bau okay, gidang resulta, subong normal na gin.
1: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. Mabagat sa mga butika. D3 Bio.
3: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer's disease. Tuma, naging kamalipaton. Gitry namon, patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabulan, nagbalik normal ang paminsaro ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
1: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. Mabagat sa mga butika. My family history ba na kamuusong diabetes? Mag-TDX 500 ka. Mataas ba na ang imo blood sugar? Mag-TDX 500 ka na. DTX 500. Ang may powerful compound. Ganagapanubos ang imo blood sugar. DTX 500. Garantisado. Epektibo. Aramis mo. DTX 500. Nagapalandulong ba na ang imo panulukan? Magalingin ba na ang imo nga ulo? Masami nagapangihi. Masami ginauha. Kasi may diabetes ka na. DTX 500 na. Ang DTX 500. Ang may powerful compound. Ganagapanubos ang imo blood sugar. DTX 500. Garantisado. DTX 500. DTX Coffee Mix.
4: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar na batian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong gali ini nga kape. Hintilawan ko man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnumbo ang akon sugar kay mayara ini gali nga sang ang palaya extra.
1: DTX Coffee Mix. Mabaka mga butika. DTX Coffee Mix.
5: Ako si Mayra. Permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intistingan ko man. Nagnami. Kidang akon pamatya. Regular ang akon pagpamuhi. Wala sang hangin ang akon dyan.
1: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
6: Ako si Anika. Kundayan ko mangi, kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal, try ko ang Mighty C. One capsule, three times a day. One a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C, efektibo.
1: Mighty C, mabaka sa mga butika. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
7: Mabali si Bibi, mas masami ko gina-allergy. Iski magwa lang ko kagmahanginan, damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, dula. Ano tayo ng ako niya allergy?
1: Mighty C! Mabaka sa mga butika.
8: Spore Biotics, naging updan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics, nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health. Kasakit ang tiyan? Mag-Spore Biotics! Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Mag-Spore Biotics! Kabulig sa pagpanami sang digestion at pagkakas sang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, mag-Klinika Spore Biotics!
9: K5 News FM. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
10: Wow! May kumso!
1: The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM. Iloilo 88.7.
11: Oras sa Pilipinas. Oras sa K5 News FM. Iloilo Philippine Standard Time. Alas 4:33. Ining oras sa dulong silsang Klinika Detox Coffee Mix. Nakakapi ka na, nakadetox ka pa.
1: Balita K5 sa umaga. Balita K5 sa umaga. Ang inyong tagapagkising tuwing umaga. Ito ang Balita K5 sa umaga. Balita K5 sa umaga. Ang kalipunan ng mga balitang lokal. Balita sa loob at labas ng bansa. Balita K5 sa umaga. Magmamatsyag sa mga kaganapan tuwing umaga. Kasabay ang paghahatid ng mga presyo ng bilihin sa Pantay Merkado Update. Balita K5 sa umaga. Balita K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga.

0: Mayong aga! Bugtaw na! Isagid ka, manilayang aga! Sa aton si mga kaki-five! Daw na mag-uhan man taba. Nagulpihan ay nano man. Kita kita nagatag sa ang katahuran sa aton si Makaki 5 diri sa 180 tanan ka barangay sa syudad sa 42 ka mga kabanuhanan kag isa ka component city ang syud sang pasi nagabug-o sa probinsya sang Iloilo. Kag sa kutob sa amlabutan sa atong sining nga pagwaragwag sa mga nagatutok sila tagsa sa sining ka mga radyo. Naka-tune in sa K5 News FM Iloilo 88.7 kag sa mga real stations naton. Kag sumuha na ato sa pagpanamiyaw sa aton sa mga K5 nga nagamonitor via Facebook Live. Live na live sa K5 News FM Iloilo 88.7 kag sa K5 News FM Iloilo. Sa mga ka-K5 naton sa bilog sa ninga Western Visayas, sa bilog sa ninga Pungsod, Pilipinas. Kag sa aton si mga Ilonggo nga mga OFW. Sa di mga bayan sang kalibutan nga nagamonitor pinagi sa aton sini nga Facebook Live sa di mga kamunga bayan sang kalibutan. Mapakagahon, mapaaga, mapaudto, mapahapon, mapagabi. Isagid ka mayong oras sa inyo tanan-tanan. We hope ngayon lang kamo sa maayo sa ninga kahimtangan. Kita sa giyapon ang temporaryo nga magatalo sa inyo sa ninga Rigro Angkorman. Kay K5 Ray Espia Umalay, ako may inyo lagad ang inyo K5 Enrico Tupa Sorita Jr. Welcome sa aton sering pagpangalagad sering Lunes edisyon sang Balitang K5 sa Umaga.
1: Balitang K5 sa Umaga.
2: Balitang K5 sa Umaga.
0: Pizza 27 kita sa bulan sang Hulyo. Ika-4 yung dapusa ng Lunes sa ikapito nga bulan sa karon nga tuig 2026. Sa piyak nga linya, una-una na itong koneksyon naton sa aton sing pag-asa. Mas temprano may biloan ta ang mga sitwasyon sang aton sining panyempo. Sa piyak nga linya makaupilaton Engineer John Baron. Engineer Baron, mayong aga.
3: Yes sir, mayong aga. At sa aton man mga tagpalamati. Latest nga weather update naton sa adlaw sang Lunes, July 27, 2026. Bisa aton nga update ang Southwest Monsoon, no, nag-apekto na ini sa may Luzon. Pero dito sa ito, no, sa Western Visayas, expect natin generally fair weather kita. May mga chance agyapan sa mga isolated yung mapag-ulan pangilat kag panag-uog, dala sa mga localized thunderstorms. Ang hangin, makanay tugtog mga sarangan sa direksyon na magatnan na katundan, tugtog na magatnan. Mamaya magadala sa makanay tugtog kasarangan ng mga balod sa aton kadagatan. Forecast temperature naton is 24 to 33 degrees Celsius. And ang adlaw, magabutlak ini 5:37 sa aga. Magatunod din ay 6:15 karon sa hapon.
0: Meron Engineer, later for update. Okay. Engineer Baron? Ah, hello yes, sir. Sir, but sa lingon, diri sa aton, hindi kita subong apektado sa hangin habagat.
3: Yes, sir.
0: Okay, so daw sa Luzon area lang, no? So, may makita natin subong ang pagbutlak ni Aring Adlaw sa Engineer Baron?
3: Yes sir, expect natin nga makita din natin siya, no? Si Aring Araw sa subong niya Adlaw.
0: Oh, pero amo ni may pagulan-ulan is sa tungod ni sa mga localized thunderstorm.
3: Yes sir, natin nga weather system subong, no? Mga localized thunderstorms, usually posibleng na siya magtuhaw sa hapon or sa gabi.
0: Okay. Magluwas ni sir, wai ba kita sa ginamonitor abing ang mga any weather disturbances sa sulod sang kagwa sang parnaton?
3: Yes sir, wala kita mag-monitor ng LPA or bagyo sa sulod or sa gwa sang par. Ang bagyo tong nagwa si
0: Quiapo.
3: Why naman to epekto diri sa aton nga pungso di. So so far daw muna nang ano nato no ginamonitor naton and beside daw wala naman so far.
0: Sige, with this information, Georgian Baron, salamat yung kagluwat mayong aga. God bless you na sa inyo sa pag-asa Iloilo.
3: Thank you, sir, and good morning.
1: Balitang K5 sa umaga.
2: Balitang K5 sa umaga.
0: Salamat kin sa koneksyon aton sa ato nga local pag-asa. Mangin na mananayang aton sa nga tiyempo. Imbukada naman nga adlaw sa nga ato nga pag-eskwela kag pagtrabaho. Aw, kuan naman kita. Panugod naman kita sa pagtrabaho kapag eskwela. Amo nang dapat to temprano kita basta Lunes kaning adlaw. Masako-sako ning adlaw. Na maburbugat ang dalagan sang trapikota gani sa mga estudyante da sa may matrabaho subong. Amat-amat ta kamo madmada. Ha, pero sa mga kabugtaw mga ginikanan naton. Amo ning una ginakabugtaw no sa sining kagahon. Ati nagahimos sa subong kag siyempre nagainit na sang tubig. Mga pi kita, healthy nga kapi ha, Detox Coffee Mix, nakakapi ka na, nakadetox ka pa.
1: Balitang K5 sa umaga.
2: Balitang K5 sa umaga.
0: Prior sa tanan-tanan, kita gid ang nagpasalamat sa atos nga pakaako, sa atos nga pagbugtaw. Naos sa nga kagahon naman yung dapat nga unahon naton nga pagpasalamat sa atos nga mga makaako. Sa isa naman si Kadlaw nga gindugang sa aton sa nga kabuhi. Ang bisan kamay nga tiyempo, makapasalamat kita sa aton sa nga makaako. Kaya ba naton, hindi tanan nga tawo sa bilog nga kalibutan, makabugtaw subong. Nati ka makabugtaw ikaw, buwan sinong buhi ikaw, kagsamtang buhi ikaw, may paglaom ikaw.
1: Balitang K5 sa umaga.
2: Balitang K5 sa umaga.
0: Good morning kay Sir Kenry Galvez, kay Sir Edmada sa Mayasunod sang Pasig, kay Ma'am Aisha Ahmad, kay Sir Jonathan De La Peña, na kay Ma'am Ning Ilomba. Blessed Monday morning kay Ma'am Ning Ilomba, pamilya Ilomba na. Yung monitor na sa may Dika Home sa may Banwasang Santa Barbara, Iloilo.
1: Balitang K5 sa umaga.
2: Balitang K5 sa umaga.
0: Alas 4.42 sa aton sining pagpangalagat. Ano wala malabing talpang doon sa mga balita ng aton sining pag-aistoryahan sa aton sining pagpangalagat sining Lunes edisyon sang Balitang K5 sa umaga.
1: Balitang K5 sa umaga.
2: Balitang K5 sa umaga.
0: Pagatutukan subong nga adlaw mga ka-K5 ang ikalima sining nga State of the Nation Address o konsona ni Presidente Bongbong Marcos. Alas 4 ni karon sa hapon, maga-convene ang aton sining manubo kag mataas sa padalgan sang Kongreso, ang aton sining House of Representatives, kag aton sining Senado, maga-convene kag diri magapatigayon sang SONA ang aton sining nga presidente.
1: Balitang K5 sa umaga.
2: Balitang K5 sa umaga.
0: Ikalima, no, but silingon, second to the last nga SONA sang aton sining nga presidente. Mga yara sa 20,000 ka mga pulis ang iga-deploy no, sa naglain sining mga areas malapit dira sa may Batasan Complex. Kung sa din magkapatigayon sang SONA ang aton sining nga presidente. Kay usually sila basang presidente ta magpatigayon sang SONA, hindi kanya may imo mga K5 nga may mga rallyista.
1: Balitang K5 sa umaga.
2: Balitang K5 sa umaga.
0: Based diri sa report sa Philippine National Police, may apat ka grupo na nakasecure sang permit agud magpatigayon sang ila sing hublag protesta dira sa baybayin sang Quezon City. Balaan mo kani ginapatuman ang no permit no rally policy.
1: Balitang K5 sa umaga.
2: Balitang K5 sa umaga.
0: Nakaplastar na ang aton sining mga kapulisan dito sa baybayin sang National Capital Region. Pero sa ibang sing malugar kag diri sa may bayan sang syudad ka probinsya sang Iloilo, alerto man no ang aton sing kapulisan. Iga-check naton karon ang report ni K5 Karen Badilla.
1: Balitang K5 sa umaga.
2: Balitang K5 sa umaga.

0: the Nation address sa aton sering nga presidente.
1: Balitang K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga.
0: Titagsa ni ka mga presidente. Now, may ara sa mga pinakamalawig, may pinakamalipot man nga zona, pero usually sini ang sonaya nagakalabutan no, sa isa sa ni ka oras.
1: Balitang K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga.
0: Kaya kung basiya na ito na ito siya konstitusyon based sa Article 7, Section 23. Sa ato siya 1987 konstitusyon, mandato o kon mandate sa ato siya nga presidente nga magpatigayon o kon mag-deliver sa iya siya nga annual address o kon manitawag na ito nga State of the Nation address. Kumusta ang estado sa ato siya nga pungsod Pilipinas? Of course, mabatian natin dira no? Ang mga programa, ang mga accomplishment sa atong sini nga presidente, kag kung ano pagid ang iya si tinutuyo, kag handom sa masunod sini nga tinuig. Pero tiyarin kita sa ikalima sini no? Nga State of the Nation address. Botsilingon, no? Manog last na sa sunod sini no? Nga tuig mga kakifay. Ang pamangkot naton sa sulod sang lima katuig nga pagpangalagad bilang presidente, ika-17 nga presidente sang Republic of the Philippines, si Pangulong Bongbong Marcos, kumustang iya sa nga performance?
1: Balitang K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga.
0: Ano, pasado man ang presidente ta? Abi-abi i-rate ang presidente naton 1 to 10. Ang pinakamataas, abi 10. Sa aton si Matagplamati kag mga naglantaw sa sa Facebook Live, kumusta ang ratings ng inyo sa presidente pasado man?
1: Balitang K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga.
0: Sa iya sa ning mga hinimuan o kon mga accomplishment mga kakifay. Pero hambal sang iban, no? Ang ining ikalima nga State of the Nation address dapat kuno based sa survey, ha, hindi niluyang mabatian ang mga maayos ni nga mga hinimuan blasang gobyerno ta no, kung mga programa luyag nila ya no, nga mabatian sa presidente ta ang angot sa sering mga tikang sa sering kinawatay o kung corruption sa aton sini nga gobyerno.
1: Balitang K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga.
0: Sa nagligad sini nga State of the Nation address na ni Pangulong Bongbong Marcos, nabatian ta na isa sa mga nakatatak kag mahimo na dumduman man ninyo ang ining tinaga mga ka-K5 nga mahiya naman kayo.
1: Balitang K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga.
0: Ang ining mahiya naman kayo in connection ini na sa sering manumalya nga flood control controversy diri sa aton sering nga pungsod Pilipinas. Sus Mario Sipo mismo ang presidente mo pang nagkatukig na no? Kagimit lang si State of the Nation address angot sering mga proyekto na no? Nga flood control project mga kakikipay. Ang natabo abi sa flood control project na no? Why na flood control project ha? Ano tabo sana? Flood na lang. Why na sang control?
1: Balitang K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga.
0: Samtang mga pumuluyo to, nagagwanta, nagapakigbato, no? Sa sering mga pagbaha sa aton sining kapalibot, ang aton sining pilak ka mga opisyal sang gobyerno, hayahay ang ilas sa pagpangabuhi.
1: Balitang K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga.
0: Kay binilyon, kagiban kalabot, trilyon kapesos ang ginkawat sa kaban sa aton sini nga gobyerno.
1: Balitang K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga.
0: Kaya yan, mabatian tani karon kanang development angot na sa sining nasambit sini nga controversial. Diba si pabugal naman naton karon nga may nagkalapriso na. May mga anay senador, may mga senador nga nagkalapriso na subong. No? Angot sa manumalya nga flood control project. Pero ang pamangkot, no? Tiyang iban, kagitudlo si nga mastermind, no? Nga nagatudlo, mga K5,

0: Pilipinas nga opisyal sa aton gobyerno, di ambot ko na ari ni sumong sa prisuhan.
1: Balitang K5 sa umaga.
2: Balitang K5 sa umaga.
0: Suno sa pilasalik ka mga political analyst, may mo ang kaundan sang sona sang ato siya presidente base hindi pagtandugon ang ining impeachment trial batok sa kay Vice President Sara Duterte. Kag hindi man mahimo mamitlangan sa iya sing sona ang pagkadakop kag sitwasyon subong ni Anay Pangulong Rodrigo Duterte.
1: Balitang K5 sa umaga.
2: Balitang K5 sa umaga.
0: Ating sabagay, iwas sa pusoy kag iwas pamulitika kita. Dapat sa aton lang sini, no? Nga administrasyon amay nimuan aton. Si Maymo base karon mabatian ta may update na. Kung sa diin na si Anay a Congressman Zaldico. No? Nga tiya mo gining natudlo dito nga nakahamhaman sang dako sini. Now, nga bayin sa flood control a project mga ka-K5.
1: Balitang K5 sa umaga.
2: Balitang K5 sa umaga.
0: Ay nabuluan tayo nila eh. Now, kaga kumusta ang iban sini? Now, nga mga imbolbado. Kaya iba na bilambal nga ikon kalyado kao daw safe ka subong haw. Kaya di man bosan yung kalyado ka subong sa administrasyon. Makalikaw ka na, kagwain ka na sang salabton. No? Sa sining flood control controversy, mga K5.
1: Balitang K5 sa umaga.
2: Balitang K5 sa umaga.
0: Kahit na pananawan subong sa pamuluyo, sila daw selective lang haw. Daw may pinilian lang haw. Na kung ara ka sa administrasyon, daw luwas ikaw. Pero kung kontrapartido ikaw, ara ka subong sa prisuhan.
1: Balitang K5 sa umaga.
2: Balitang K5 sa umaga.
0: Kay may update ayan karon kung sa din ni si Zaldico. Kag ano madakpanagman. Ang ining isa sa mga nakahamham sang dako. Ang base sa information na lost mga trilyon. No, kapesos. Ang na kwan sini na tabang. No, nga kwarta sang aton sini nga gobyerno mga kakipay. Balan mo tama ni pinakaimportante. No? Sa saling katapusan ng masunod nga matinui no, sa pagtapos ang termino ni Pangulong Bongbong Marcos. Alam mo, kada presidente, dapat may mabilin ikaw mo, no, nga ligasiya. Kasi siyempre, maayong nga ligasiya. Good night lang ako, negatibo nga ligasiya ang mapabilin sa imo. No, may mga programa, kaproyekto nga nakatatak sa mga pumuluyong Pilipino. Si para kuno kay Kenry Galvez, no? Pasado kayo ah, lalo na guro kun sa drug test. Wala ini nang imo buot silingon Sir Kenry. Kay Sir Danny Jumides agpalo sa may New York City, may dayad nga ano subong ka bi, no? Kay Sir Jonathan de la Peña Baskog ka di subong San Miguel Bulacan, Barangay Bantog, no? Kay Ma'am Suset Tantoko, liog na kuno bugtaw. Sa iya, ala na siya, ako lang di ang Ilonggo. Ala na siya. Di magandang umaga. Kay Sir Jotan La Peña, may dayag nga aga. Kay sumam kay kay Sir Vincent Pagtulunhan, kay Ma'am Manifrida Sarmiento, kay Alan Ortega Tokoyo, good morning, kid. Kay Ma'am Teresa Alcunada Redonda, good morning. Kag kay Ma'am Aisha Ahmad, gamanitor man sa ating pagpangalagad.
1: Balitang K5 sa umaga.
2: Balitang K5 sa umaga.
0: Bantayin karon ang live coverage sa K5 News FM Philippines. Sa sining ikalimang State of the Nation address sa katong sining presidente. Mamati kita dapat. Kung ano man ang ihambal, kahit mga programa sa katong sining presidente. Pero ang iba na lang sa una daw ay manilabot suna. Sinati daw lang naim ng presidente daw amo magyapon amo sa pagpangabuhi. Pero, importante nga kay balo kita kung ano subong ang sitwasyon sa atos nga pungsod Pilipinas. Kag ang kwan ang sitwasyon sa pagpangabuhi, hindi naman pag itugyan sa gobyerno natong. Now, dapat kita man nagapanikasog, mga kakifay. May mga programa ang gobyerno ta para sa aton sing kayuhan. Libo silingon nga aton siling sitwasyon sa pagpangabuhi. Tay santig taman sa gobyerno ha.
1: Balitang K5 sa umaga.
2: Balitang K5 sa umaga.
0: Sa aton mismo kagulingon mag-aumpisa. Mamato-mato man kita mga K5. Now, sa aton sini nga pagpangabuhi. Amlablambal nila nga nasa Diyos ang awa, nasa tao ang gawa. Tari ka man na kapangayo sang bulig sa, sa makaako ta. Di pa luhod-luhod ka pa. Akong kaysa, tika, gaylibion ka pa. Pero kung mismo sa imo kagulingon, why ka man gaymo sa imo sa ninga mga obligasyon, kag-responsibilidad, ikaw mismo, gahulat ka lang, why ka man ka panikasong, paano ka na iya kapayok pangabuhi sa imo kay kung isalig mo lang sa makako kasi gobyerno ta?
1: Balitang K5 sa umaga.
2: Balitang K5 sa umaga.
0: Pagbalik nato, i-check nato report ni K5 Karen Abadilla. Angot sa security plan sang PRO6 sa pagayunon karon nga State of the Nation Address. But so far sa panagligad nga sona, doon may kita kabating nga daw tamang ikagamo. Namatawai man ah. Ang mga nagapatigayon sang rally angot sa zona sang aton sini nga presidente. Kay may barangay kapitan manog gindakop, tungod sa pagupot, sang pusil. Kay daw kwani? Ano utok polboras kapitan? Kay gapinalupok uno sang pusil tigin reklamo. Nadakpan dira si sa kabarangay sa may banwasang Alimudyan.
1: Balitang K5 sa umaga.
2: Balitang K5 sa umaga.
0: Kag may yara man sa mga kapin isak libo karon kwa miyembro sang progressive group. Mga makawala na itong grupo, magapatigayon sang hublag protesta. Damo man sa ila. Ang ila karon sentro sa ila sa ninga rally dira sa Atubang sang Iloilo Provincial Capital. Kag i-check ba itong report ng K5 Bridgie Di Mayo in matapos nga may barangay Tanod nadakpan sa drug bypass operation sa may banwas ang Barutak Viejo. Bantay ang dugas sa mga balita kay impormasyon pagkatapos sa pagkaimportante ng mga pahibalo, paliog, standby.
1: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon, ito ang kampiyon ng istasyon, K5 News FM, championing the lives of the Filipino. The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM. Iloilo 88.7.
3: Ako si Edinil Panaligan sa Barangay Lapus Norte, Iloilo City. 31 years old, isa ka spa therapist kag receptionist. Anong katuig na sa trabaho nga ini kag syempre, parte sang akong trabaho ang kakapoy kag palamuypoy sang akong kalawasan. Base sa personal ko nga experience, ang resistensya ko kontra sa sakit ay nagaka-compromise. Kinanglan ko nga maging mabaskog kag makaubra adlaw-adlaw para sa pamilya ko. Labi na gid nga ako ang nag-aalaga sa amon anak sa aga kag nagihikot sang mga hilimuon sa balay. Nagiinom ako sang multivitamins kag mineral nga Centrum Advance. Kag nabatyagan ko nga hindi ako dali-dali magmasakit. Nabalaan ko man nga madamo pa ini sang iban nga benefits sa bilog nga lawas. Nagabulig ini sa heart health kag sa health sang aton mga mata. Makita sa ingredients ini nga kompleto ini from A to Z. Paupod ang pagkaon sang insakto kag regular nga exercise. Mahambal ko nga, dako nga bulig sa akon ang Centrum Advance.
4: Multivitamins and minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Centrum Advance. Alagang di magkukulang.

X500, epektibo nga suplemento sa pagtap na sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Gagmadamo pa nga iban. DTX500, mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Harong.

0: Dito Excavar.
1: K5 News FM. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
2: Wow! May puso!
3: Balitang K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga.
4: Pabalik pa K5 sa ato sa ninyo pagpangalagad, alas 5:01.
3: K5 News FM Flash Report.
4: May sunog subong din sa may sunod sa Iloilo para sa Flash Report. K5 Karen Balilia, go ahead.
5: K5 Enrico, sa subong padayon nga ginapalong sa mga katapos ng Bureau of Fire Protection o kon BFP ang ining kalayong nga nagaluntad subong no sa Zamora Milieza sa city proper. K5 Enrico, ang iya sining location gid diri na di sa unhan lang sa may Iloilo Freedom Grandstand bala kung sa diin atubang gid ini mismo sa Iloilo River. K5 Enrico, kag may mga kung sa diin nagadungka no ang iban diri nga mga barko kay Fabric bali facing ini siya sa may Iloilo Fast Craft Terminal. K5 Enrico, so ari sa subong no may ginasundan kita diri nga mga katapo sa PFP nga magaresponde sa area kay Fabric, kay kung may baluan nga sa dira nga area puros na da mga panimalay nga human sa light materials kay 5 Enrico.
4: Okay, so ang area is sa area sa nga Molyeloni nga area pagkadto ni sa may bahin sang Parola Wharf kundi kay mang alihid sa atong Iloilo River. K5 ba Karen?
5: Yes, correct K5 Rick.
4: Okay, so nabluan nato nga damo gid pamalay no sa sining mga sa area dira no kag sa lingga ni Sir Bernard Cardenas sana dadako ang sunog. K5 ba Karen? So malapit ang mga sa lugar.
5: Ari pa to sa General Luna, K5 Rick, going kita sa area sa Subong.
4: Okay, now standby ka mo mga K5, no? Kung lang road direction lang ka K5 Karen, at tumtum nga kalabot ka mo sa lugar, ay mala natin na hindi man Subong traffic, no? Mga K5, no? Isa Subong kasunog ang nagkatabo sa may area sa Zamora Milieza, but subject to be confirmed kay do barangay ang area diyan na ang barangay Zamora dito ni sa propunta mo basi barangay Molyeloni ni da nga area K5 Karen nga area oo so dai na kamo sumong area kamo kapitol.
5: Wala ka nang halad doon. Yan, ICPO. Ang in front ang ICPO, K5 Rick.
4: Okay, so, kung lang, sustain lang kita K5 Karen. Kahit itaway man subong ang dala noon ta, no? Dugay-dugay, makalabuot ka mo dito sa area. Sining sambit, sining nga sunog, no? Burumudlay ni kay amo paninga panyimpo, lunis mga adlaw. Amo ginambal nila, makawatan ka lang sa pilak beses, hindi ka lang masunugan.
3: Balitang K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga.
4: So to, ara na nga to, sining makatapo sa Bureau of Fire Protection, pagkanto sa area, kahit lapit malang daan nga opisina sa katon sini. Now nga Bureau of Fire Protection dalang sa area sa may Campo Delgado ang ilan sa ni nga office ni K5 Karen sa una tilapit dali sa may Iloilo City Hall pero subong sa ilo natin sila dito na sa may area sa inya lapit na sa PRO6 sa K5 Karen.
5: Yes, K5 Enrico. So, subong nagasunod kita dire sa isa ka fire truck, no? Nga going naman. Dire na kita sa Paybanga, sa Molyeloni, sa likod, sa Iloilo Provincial Capital, K5 Rick. Kung sa diin, going na kita sa fire scene. Dire malapit sa may Iloilo Freedom Grandstand. Pero dire sa aton nga background sa subong, K5 Rick, o kasi mga layo-layo na, no? Kaya doon hindi visible ang kalayo sa aton pero may baluan maglapit-lapit na ta kay tibas wala kong napalong nanisang mga katapos sa Bureau of Fire Protection o kon BFP K5
4: oh ang nakita naton diri sa gin padala nga footage picture naron din do dako nga opisina sa likod sini man makalapaw pa ni sa kwan ni sa Iloilo City Hall.
5: Yes, K5 Enrico. Ang sa newsroom ta, nag-live ako subong no, sa main page tagid.
4: Aliyo ka na check partner, no? Para makita ang ginaton na actual ang ining gatabo sa mga sunog. Pero sunod kay K5 Karen, daw medyo nakwa na, napalong ti, kung magkamusta na, good news mga K5. Okay, sa mo ning kapigaduhon niya daan sa pagpangabuhi, tama sunugan, pagig ka mo, budlay mag-umpisa. Bagay na ito, basta sunog niya gani. Ang tanang pinangbudlayan mo in a split of minutes. No, inalik madula. Ginpundar mo ka pilakto eh. Abdaan ka sang sunog. Ah, kibot ka lang sa isa ka pilak minuto. So, ubos na yung K5 na ka rin. Pero subong dumakita na ito. Doon ay nagidman sang kwan sa madamol pang aso.
5: May ara. Dako nga aso. Maitom-itom pa.
4: Kibot sa ngon. Sa ara pang sunog.
5: Oo.
4: Sige, sige. Okay. Now, panulong subong sa area si K5 Karen. Ara estubang sa niya muli lune.
5: Dito sa likod. Sa likod, K5 Enrico, yes. Sa likod, no?
4: Ay, diyan, basi kung...
5: Sige, masunod na
4: to. Oo, Zamora, giba ni, no? Ara, nagasunod ang atos ka patrol sa bayabain sa katon sa nga fire truck mga K5, no? Ay, diyan, Conception, dira, o kung Mulyeloni, mo?
5: Pero ano parang gaya?
4: Oo. Mulyeloni?
5: Mulyeloni.
4: Okay. Oo. Makita na damo naman sa pan, eh. Plasta lang din siya mayo ang pan. Ang patrol talang plastal lang sa maliyo layo kay base ko na dala sa onda karon ka fire truck. Amo gining una ta na tun ano na sa pag-cover ta sa mga sunog dapat plastal ta ang patrol ta.
5: Delikado
4: i base ko dala sa onda karon ka mga fire truck. Ara na naga penetrate na si K5 Karen sa may area na sa Mulyeloni. Kay makita na ton na sa background kay ina, no? Duro jogging ka K5 Karen. Oo, daw gano'anok malang, gano'anok malang ga-fun run ka man, oh. Pero daw, kita na ton na adamo naman sa katon sa nga mga bombero dito sa Sambitsin nga area, kag makita na ito, turutawahay naman, ah. Pasalamat kita kay Mahibo nga.
5: Hey, Enrico, dari sa background na ako sa area, ano, makitaan nga nag-ibuan pag-ihapon ang kalayo.
4: Sige pa?
5: Kay Fibrick, yeah, sige pag-ihapon. Ang ibwal diri sang kalayo makit-an naton sa K5 Enrico.
4: Dahil kay nautod ang live mo K5 Karen. Plastar anay ko na kumusta dang signal basta kung nigdad ang signal. Pero makit-an naton ang sunog subong yara sa Barangay Mulyeloni, no? City proper. Aliog ka nay kwan edit partner ro. Nasa aton sa ning kwan nga area. Kay una nga report abi sa Muramilya Zap. Pero nakonfirmar nga ang sunog subong yara sa Barangay Mulyeloni. I-check lang naton kay sang una dumiyara man yung nagtuwad ang sunog mo sa nasambit sa barangay. Kabala naton nga nag-ikit-ikit kag very populated na ang nasambit sa area. Balikan na K5 Karen.
5: Oo, dali lang kay K5 Rick Noe.
4: Sige. Penetrate, anay, i-relive lang, anay, kinautod ang imo sa ning live, abi. Basi kung makabulig-bulig si K5 Makoy sa imo sa pagkuha sa video, wala mo, maburubudlay, mag-cover ni sang sunog. Kagisa pa, hindi ka manigawak, penetrate, kagkapalapit dito, kay magluwas nga pierte kainit ang budlay sa ni ang kwan lang aso na masakit sa mata.
3: Balitang okay. K5 sa
5: Ara na, K5 Rick.
4: Okay, oo. So, balik kita sa aton sa... Oo.
5: Kasi... Sino balay ang nasunog, sir? Sino balay ang nasunog?
0: Yung parinti ko, ma'am, sa kay Nonoy Rodriguez, ma'am.
5: Nonoy Rodriguez?
4: Oo.
5: Bali, ano kiniuras na gluntad ang sunog?
0: So, mga pagkapagtogi na mga four?
5: Patrogid? Ano, nanyo na pati yan? Sir, may naglupok?
0: May naglupok, tapos una-una nasunog. Ang sa may boarding house na tira, ma'am.
4: Okay.
0: Tapos, pagka buktaw namon, kay dito pa kami noon sa Piyak, bali, dua pa lang mamang nasunog. Hindi na nadala ni Dayon ang kay nung Nonoy Rodriguez. So,
5: dua o noon, sa may boarding house, dua kadilog.
0: Oo.
5: Tapos, nadala sa
0: na lang din sa kilid kakang Piyak, ma'am.
5: Eh, nung owner ka boarding house?
0: Wala ko idea, ma'am, kung kayo sinodra ang owner ng boarding house na, ma'am.
5: Kaya, Terry, ka area, sir, why not, ang hindi ka na pwede ka sulod? Woodline na mag-penetrate?
0: Hindi na, ma'am, kay Karsada naman na tayo, ma'am, sa main road, sa Dalarama, kag Mulyeloni, ma'am, sa Piyak. Balik, gate ni sa una, ma'am, o? Drio?
5: Ano yung pangalan mo, sir?
0: Jan Derot, ma'am, Jan lang.
5: Andiyan, okay, si Sir John. John, sir, thank you again, thank you again. Okay, fine, break mga ginabanta, alas 4, natabo ni ang sunog.
4: Mm-hmm.
5: Una, dire sa initial, no, nga information, nga ang ining sunog, nagluntad kit sa duha kanika boarding house. Basta nga naglakta na ya, K5 Enrico. Sa aton dire nga ginatindugan, subong, K5 break. May naga, may makitaan kita, no, nga nagakalayo pa dito sa area. K5 break, kahit kagisa pa, ang usbong ni sang aso pala, tama, kaato, kaitom. K5 Enrico, no, kag ang medyo mahulot taas-taas pa ni ang pag timbuok niya. Kasi sa na-mention pa, may kalayo pa K5 Enrico. Kaya ang ibang din natin yung mga katapos ang Bureau of Fire Protection naga ano pa ni nag-apply na star pa ni K5. Kaya ang ibang ano ni, ang mga nag-responde na lang ganyan pala kasi may mga nauna na diyang daan na nagkala abutan sa K5 Rick.
4: Okay, so ang area is sa barangay Molyeloni.
5: Molyeloni. Molyeloni ni sir.
6: Okay,
5: Molyeloni.
4: Okay, so dira daw may ara diyan sa nga alagyan do pasulod sa ila sa nga barangay pero to paral sa mga Concepcion area na no? Kag Zamora bla do sa puro punta niya gawa ang barangay Zamora Milyesa na no? Pero kita yes. Naton populated man dang area sa nga barangay Molyeloni K5 Karen.
5: Yes, yes, K5 Ray. Kay ano ni siya eh, sa na-mention niya tong ano ito, wag agit na disang una, K5 Enrico. Gapangita kita sa pwede sudyan. Oo,
4: pro-forward ka ito, Abe?
5: Sa area.
4: No. Okay, kayo daw ginalinan ko, boarding house eh. No? Nga,
5: oo, sa boarding house.
4: Oo, ngang kalayo, tapos na naglaton sa mga kaiping sining mga pamalay dira sa ibayin sang barangay Molyeloni. No? Kung naling ka sa may Iloilo Freedom Grandstand, kung di ka mag-agi sa area sa may barangay Molyeloni, amo ning sa right side mo ang nakasunog subong.
5: Ay, sino, sir? Ha?
4: Okay.
5: Ah, dito may nakyan pag ito.
4: Okay, makita ang tagid man na may mga balay na, no?
6: Ubus na pati nila. Ubus.
5: Ano na naglaktan na pa siya?
6: Kung magani daw sa paitiyak ng mga balay daw, makato ng kalayo, no?
5: Ino boarding house, eh, kung nung nasunog sa?
6: Ino na. Ano, doon ni Ino niyo?
5: Iya ka boarding house. Sa mga pagpantan niyo, sir, mga pila na daw subong kabalayan na...
6: Ang muna eh, ni Daan Tiriya o, pila ni Isa, 245, mga anong itong boarding house.
5: Ano may main kita itong alag niya?
6: Oo, amo na yung malmin niya pa sa Dilarama na.
4: Oo, oh, Dilarama, oh, lang sa likod niya dahi.
5: Sige, sige, thank you, kita. It's right at the K5 break na mag-act.
4: Along lang. Along lang K5 ka rin kag agi mo da nga sapato sa lungalungi kay base kun mahiguan ha.
5: Ako gani pag upa naman ni brush.
4: Mahal para ran bakal mo. Hindi kita ka-penetrate gaway, no? Isa ni sa mga mabudlight kay cover isang sunog kay luyag mo man magpalapit para makitaan ka ma-describe ang ining sunog. Pero kung kay isang kan ang pait blas ang aso, maburubudlay, no? Pero may mga pamalay, may bang totally damage sa K5 ka rin?
5: Yes, K5. Ubos
4: sa gino? Ang ginagyan mo subong niya, kung ano gino, ubos sa gino, nagararapa ng masin ni Las Dalong.
5: Samo gani?
4: Hmm. Okay. Barangay Molyeloni, subong ang sunog, mga alas 4 subong kagahon, no,
5: kaya
4: natabo ini maki 5.
5: Gua kita dire K5 Enrico kay medyo delikado kuno ginatindugan sa bakit marumpag.
4: Oh, amo gid do kay daw nakuan na ni daw sunog da pya kitong portion daw. Ubos gid K5 karen. Mas mayo yeah, makaproplastar ka sa mataas lang lugar base ko na makakuan ka da.
5: Oh. Ah, dito ta ni sa pya kalayo layo sa agyan ta.
4: Mm. Dira ka plastar sa babaw to ka kuno? Kapartrak, makaya mo.
5: Kasi makiganta plaw.
4: Hindi, lisensya ka lang. Maplastar tayo para makitaan tang aerial view sa sunog. Malam mo, laing giyak makitaan mo ganda ang kabugusan sa dalong ka lang kipay karin mo. Makaya mo, magsakaaw?
5: O, pa. Kaya eh. Oh. Kaya kayo problema kung sultan kita. Okay, natawa pala. Nagkasako sila sa babaw.
4: Ah, kasako sa ito ka plastar? Oo. Ay, base ko, nara sa Bureau of Protection ang imo sige na pangita.
5: Ay, hindi.
4: Ah, hindi. Hindi. Lain nga yung uniform.
5: Hindi.
4: Ah, lain nga yung uniform. Ate, sige na lang. Ah. Oo. Are yung mga key five, no? Ang ining sulog, no? Mga pilantong ginapilang lawag, no? Lima na kumabalay. No,
5: yes,
4: ang apektado pero ay kitakbalo dito sa may piyak sa may Dilarama, no, kay tigangot-angot ng mga barangayan sa may city proper kay Five Karen.
5: Oo, pag sa Subong dire no sa ginatin dugan nato, no way kita na sa may makitaan nga kalayo pero hindi ka lang sure no kung dito sa sulod kay Five Enrico aara pa kay ano na to kung kaya na to mag-penetrate kay Five Break mabilungguan na nakita dito sa BFA basta na makigan tablahaw.
4: Oo, kaya ka lang to disturbo ka lang to kay Five Karen ha.
5: Oo.
4: Oo, ara mga plastar ka man Japon na pamangkot na dugang bi ari sine sinanay gani ka ingagaw pa kay iya nga mga pinanghalayo.
5: Oo, de wala ko na talaga.
4: Aras to sto bang mo ho?
5: Din kaya nga barangay na sakop kami mo mo balay. Ang kali damage ka. And din nag-start to ang boarding house. Sama mo sa tunga, tuma mo. Oo, wala kami ay siya nga mo nakadako. Ang kalayo na yun kay pagwa na mong tulog tanan mo, pagwa na mong nakadako. Nagit niya. Salpa, nalagad mo na mong tukulikon.
4: Kasi
5: yung nga family, kami mam safe kami. Ay, ba, may idea ka, ma'am, nga nakagawa sa matanaw. Ay, treatment din. Wala. At ito na yung owner isang ano, isang boarding house, yung ginamba nila. Ang iya nga, ano lang, ma'am, nickname lang, gita mo na balaan. Bali, si Uneng na siya. Oo, oh, gapuli na siya sa pamilya. Wala na din siya natin. Bali, ang ari lang natin, ang gaboy siya, ang agi. Wala sa subo, pag sunog, amot nga, nasunog na.
7: Ano nga dapat yan? Paka mo, kuno? Ang gulpe, kapag-tulogod lang niya. Ang maubra, tani. Amo na tani. Ba't maubra, kagawin supong. Amo na ang nakakita. Eh kung ang maubra, ako maubra sa super. Kung wala ito nakita, ambot lang puro, sunog kami.
5: Ano niya may tao sa boarding house?
7: Wala tao. Ma'am, ang sa babaw, lang sa gaboy, isa.
5: Anong ito ko magpasa, nakagwasa?
7: Nagwasa, mamara. Sa tagwa, may pasto sa kuno.
5: Tinsa, ma'am? Tinsa?
7: Tubok, ma'am.
5: Ano pangalan mo gani, ma'am?
7: Ann Rodriguez.
5: Ma'am, thank you, kita. O, halong-halong, ma'am.
4: Sige. Okay. Ubos itong balay ni ma'am Ann Rodriguez.
5: Pero yung amunin ginatin, ang kita mo ning tutupang ka, amunin yung ila, palay.
4: Oo. Oh, ang ginagyan mo ito kayo na?
5: Yes, opo, sige, kay 5 Enrico, totally damaged. Kaya yung na-mention nito, ang tag-iyag ni isang balay, si alias Uneng, kay 5 Enrico. Kamutan Uneng ginaoy, nagkalayo, pambutan nun
4: na sa? Makitaan ta doon, may yara, pagiging man kalayo, kay 5 Galis punta to?
5: Oo, oo.
4: Pero ang nga, kwan, ang aso, ano, kwan pa, maputi na o may tompa?
5: Nag-amat-abat, puti, kay 5 Enrico, pero kumbaga, ano ba lang, yapon, ang nag-gray ah.
4: Oo. Subot siya nga mag-ginaut-ot, yapon nga, kwan, nga material sa kung kahoy, ang kalayo, kay 5 Karen.
5: Yes. Kaya mo ito, iliwaton to lang, kay 5, na, ang ano itawag, ang sa boarding house ni nag-umpisa. Bangod niya nga, ti, kagahon, may nagkakatulog po yan sa nan kay 5 Enrico. Wala na kahibalo ang kadamaan diri sa ila nga may nagaibwal na yagali nga kalayo sa may boarding house. Kaya nga ito sa nga border, dali lang yung blapangitaon sa kay 5 Enrico.
4: Ang napasok to bla sa may, ano to, siya tong gamani sa boarding house kung tag-iya?
5: Ang border.
4: A border?
5: Oo. Border.
4: Sure, kay may nakabugtaw, kagisa pati alas 4 ni Damo, nagiba na nakabugtaw ang kautura na ton, nga mangumpra sa super, ilabagay ko nagaluto, ikaw may karinderya, ikaw. So, mo ito nakakita, nga dakong sunog. Budlayan ka daan, kiti alas 4 sa kagaw, ni Bansan na, may patulog, kay 5 Karen mo.
5: Alam ang border.
4: Hmm. Napakita ni kay 5 Karen?
5: Ano to ba na?
4: Ang napasok to nga kwan nga borders. Ta. Oh.
5: Para din siya subong ma'am. Pero ano yung ma'am kumustangin mo nga balay ma'am na nadanan sa?
7: Ako yung balay da ma'am mo. Wala.
5: Huli na, hindi ka man niya sa ako. Okay, sige, sige. Okay, first break, hindi tayo subo ma-locate ang border nga din. Pero sa initial, kapag ina nga information natin, is may paso siya, kay Tiara siya sa second floor, K5 Enrico.
4: Okay. Now, so far do initial, pila ka malay pa K5 ka rin? Kaya na pinanglawag natin, doon mga lima, no? Doon yung magdubo sa lima?
5: Yes, correct, correct. K5 break. Hindi oh. Magdubo sa lima.
4: Ano pero makita ang ta...
5: Hindi ko may naglumpat.
4: Amat-amat nga nag-sanaon sa mong palibot eh. Malam mo, buday kung mag-kwan, magulag nga madulom pang palibot, K5 ka rin. Pero subong, na masana, masanaon ang atos nga palibot, tama, K5?
5: Yes, yes, K5 Enrico.
4: Okay,
5: diba, subong, ang mga pumuluyo dere, ari dere sa higad, sang dalan, sa magilid, sa Iloilo River, K5 Rick, no? Ang ibang buhay na yan nakasalpar sa ilang mga kagamitan. Kasi siyempre, pag bugtaw nila K5 Enrico, mantig salpar na lang na isang ilang kaugalingon, kasi sa ilang pamilya, kagaluyan, according dere sa mga tao, nga wala sang may natrap K5 Enrico.
4: Oh, so, ang pasalamatan naton, no? Bisan na ubos man ang ato siyang nga balay, pero wise ang kabuhi lang nga nadala K5 ka rin. Kaya ti, kung may makabataan, kaya magagmay pang kabataan mo, muna nga oras, alas 4 sa kagahon, nami panitulog kag subong na nga chimpo, maburubog na ang aton sini nga dupoy-dupoy sa hangin kung kagahon K5 ka rin.
5: Amo gani, K5 break.
4: Oh, ara doon ka bakong sisa ng pulis daw, basi kung may mga listahan na sila ka mga nagkalasunog K5 ka rin, kay mga barangay officials ta, basi kung na ara presensya, so kapitan subong sa barangay muli luni man.
5: Eh, magkontak mo sin o K5 Enrico mo ang ilan ng kapitan na si sino kapitan sir? Yeah.
4: Okay, ang sunog is sa barangay Molyeloni City proper, no? Ararang pila ka pamalay, kwan gid, ubos gid, no? Ang ining mga nagkalasunog, ari man ni sa tubang isang Iloilo River, kung magaling ka mo sa may Iloilo Freedom Grandstand, kagpakadto ka mo sa may area na pagimarasbla, kung di ka mo maagi sa ba Molyeloni nga area sa kilid sa Iloilo River na ton, ari ni sa right side, no? Nga mapamalay, ang nagkalasunog. Okay, so nagpapangusisa sa mga makatapo sa inyong Bureau of Fire Protection naton. Okay, hindi pa dito ko pinitrate si K5 kanin sa pulupunta kay ginutok pa to mo. Kagsigi pa sumong ang pagpagigaway sa aton sa inyong mga katapo sa inyong Bureau of Fire Protection. Araw, so sa piyak dito, lapad ng alagyan K5 kanin, no? Okay, ginapangita naton.
5: Wala pa, hindi tayo malocate din si Kapas Gato siya pala sa sulit yep. K5 Rick.
4: Basi pwede ka na ito kapenetrate K5 ka rin, doon tawahay na ito. Doon tawahay dito sa propunta ng nga porsyon kaya dumalapad na eh, no? Para makita ang tagad lang extent, no? Saan nga damage sa saning sunog subong kaagahon.
3: Balitang K5 sa umaga! Balitang K5 sa umaga!
4: Alas 5:24 sa atos nga pagpangalagad sa mga late tuner naton kag uli nga naka-monitor ang sunog mga alas 4 subong kagahon sa may barangay Molyeloni sa may city proper. Now ari among sa video makita naton ang ining extent sang damage sang sunog. Now ubos silingon na wala to okay 5 garen sa ginaagyam ra subong ara sa tunga-tunga the footwalk do labot sang sunog, no?
5: Ginakuan
4: pa diyo
5: kami mga kurilis nga
4: nagaluy. So, ito lang ganyan. Oh, dugin agya naman nila raw. Sunod ka lang na kay ano, Sir McCoy na.
5: Oo, Sir McCoy.
4: Oh, siya lang mag-iya na si Imo. Ari kay may mga kuryente pero na-off naman nila ba bansang more power. No, ila si kuryente. Para makita ang tayo ba, Ario, daw ubos ka ng area na K5 ganyan sa wala mo, gid. No, sa left side mo. Daw ubos ka ng pamalay. Sunog ang sa tuo
5: initial. Nakasulod na taki 5 break, no? Mga hindi kita makakuan kung pilani pero mga sobrani sa lima.
4: Oo. Mayo kay why naman why naman ang lapta dito sa piyak ng K5 Karin? Kaya doon ay man din magtabok din sa piyak, no?
5: K5 break.
4: Oo. Siling ko ang kalayo doon ay din magtabok din sa piyak sa may imo right side na kung ikaw mag tubang dito sa may area sa PR06?
5: Yes, correct, correct, K5, Enrico. Sa subong wala paway pa sang list ang PFA, ang ila din nga arson, gaya bago talagin pa mangko,
4: wala pa sila sa
5: wala
4: pa man, no?
5: Wala pa list, K5, Enrico. Pero makita na ton, sobrani sa lima, K5, Enrico, no? Kahit si Padayon, dire ang pagpalong sa aton yung mga katapo sa Bureau of Fire Protection, K5, Rick. Mayroon lang kayo, may isa, di ka, ano bala, so ka, ano ni Mark,
4: firewall? Payag. Payag? Okay.
5: Oo, nga, wala na dala sa K5, Enrico.
4: Ara sa imo nga kwan, left side, subong?
5: Yes, correct, K5, Enrico.
4: Oo, baubos. Gid, atong isa dito nga area, why na ito, no? Nahingagaw man kay, mayo kay nga area, dumaligwa mga K5 kare, no? Dumaligwa mabulayan ang ato sa mga fire truck, kag malapit lang, sa kilid lang isang dalan, ang ining area, kung saliin na may natabo sa ining nga sunog.
5: Dito sa Ginsutlan, sa K5, Rick, balik kong baga, ito back gate siya, kay gate siya, K5, Enrico. Eh. Pero ang main nila nga alagyan, dari na di sa may, kung halin ka bala, sa may, ano ni tawag?
4: Sa may City Hall, ah.
5: Sa may City Hall. Diretsuhon mo lang ginadi K5 Enrico.
4: Correct. Oo. Very familiar kita sa area eh. Kung di kalin sa may Iloilo City Hall, sa may bangko, na sa una.
5: Sa may Dole, unan ka Dole.
4: Oo, Dole. Kagwa na, sa unan da ka opisina man sa para blas, Marina. Amo mo na nga area sa Marina na. Amo nang area nga ginatutukan mo subong, lapos siya na is Iloilo City Hall. No, ang yes, sunod sila, amo nang main na road gid da K5 Garen. So ang area diri sa propunta nga ang piyak na guro mo nang Dilarama na K5 Garen nga barangay.
5: Yes, K5 Ray.
4: Oo. So amo nang tabuan sang sunog pero malapit lang sa kwan sa dala naton, that's why nga wagi na budayan ang mga fire truck naton kag madasig man ang pagrespondi nila kiti. Why na mag kwan magsaylo pa sa iban sa panimalay. Kag maturo changgi sa kilid sa highway mo. Kag mga baligyaan.
5: Okay.
4: Ah, ano to kay ka?
5: Mayo nga da kap.
4: Si kapitan.
5: Kay 5 o si Cap Arnold Roga.
4: Ah, okay.
5: Kasay mo nga pagbanta, kap mga pila ka balay ang nasunog.
8: Isa, dua, tatlo, apat, lima, anong. 6 to 10, more or less.
5: Okay, information mo, Kap, hindi nag-umpisa ang kalayo, Kap?
8: So, bati ko, dire, ayun sa may lapit sa gate sa pagwa sa muli, mga sako nuna, nabalan pa lang sal balay, day dada, or sa balay, ganday bubot.
5: Ano nang ginampali? Lakap na sa may boarding house ko, no?
8: Oo, doon may boarding house. May boarding house sa likod. Gisang tangki, isang tubig naman, o nakuan gani, natunaw gani. Basta sa likod, isang tangki naman.
5: Ano sa mga pumuluyo?
8: Wala man, ah. So, ako nakagawa man tanan. Hindi, magkita man. Why man may injury? Why man injury?
4: Oh.
5: Mga estimated, bukap mga pila ka numbers ang affected. Ang ano, individual?
8: Mga pamilya ko, hindi man magdapat ko pulo. Isa, diba? Mahal ka mga dira.
5: So, di ni sila subong i-shelter?
8: Sigon sa DSW, sa DSWD, progin pa paloko na itong akon, BSW, kag-set, nga ilisaho nila, kung magkotong mo ng pumuluyo, kung may aras la katuan nga iba nga pamilya nila nga dito sila matransfer or either temporary ang amon ni Bekulisyon nara sa Montes area, Montes Elementary School.
5: Sige, Kap, thank you. Arnold Droga. Okay, sige,
4: okay.
5: Kap.
4: So dito temporaryo, anay K5 ka rin, kaya kung sa Montes Elementary School, no? Pitaro nung pag-eskwila sa mga kabataan?
5: So, may, i-clarify ko lang, Kap, sa may Montes Elementary School?
8: Oo. Ang evacuation.
5: Ay man, ano, bali nakaseparate man yung evacuation center sa mga class.
8: Since kamay malang guro ang affected, pwede man makuan kaya, manggalingin na muli, butang sila sa may barangay chapel o sa amon barangay yun.
5: Pero nakadepende pa man?
8: Depende pa man, kay magkuto na muna sila, ha? Kung ang mga apektado, mag-okay sila nga sa ilalang mga relatives, kay may mga relatives yun natin sila.
5: Okay. Oh. Captain Gigit ka.
4: Ano first time na tabo ni may sunog? Kaya ito sa una na may sunog sa muli loon ni K5 Karen mo?
5: First time ni natabo, kap nga sunog sa barangay.
8: Kadua na?
4: Kadua ko, oh.
5: Kadua ang first gani?
8: 2022, 2023, kasi trans.
4: Daw-daw.
5: Kasi mag-a park?
8: Hindi rin area. Ayun.
5: Okay.
4: Daw-dako ito may area.
8: Report na mo.
5: So may basketball court ninyo ayon. Okay.
4: Daw sa kanggit doon, center isang barangay na K5 Karen, dumduman ko na eh.
5: Oo, Diria, K5, Enrico, suno sa Cap, ito ka pa, think again, sa kay Cap Arnold,
4: Roga. Oo, utod yun na si Kwan, siyang police pa siyang unang Roga sa crime lab, kung naabdan mo K5 Karen?
5: Wala, napatian ko lang, pero babanta ko, lugay swila pa ko, guro.
4: utod yan ni Kwan, ni... Alam ano na subong ranggo ya or retired na si Sir Roga sa crime lab siya na nag ballistic examination ka undergo ka ballistic examination eh. Now, but balik kita ha. Why sa man na trap no sa sunog tanan nakagwa kag mga more or less ambal ni Kapitan Roga mga 6 to 10 houses ang apektado sang sunog kay 5 Karen.
5: Hindi rin na DK5 record ina dito so may ginsudlan tabla nga gate suno sa kay Kaproga ginabanta nga diri gina din nag-start ang kalayo kay kumakit ang K5 Enrico do dito ginato nga part ang totally damage eh. Upos kid K5 Rick anek ni Rick ito sa pihak naman niya nga mga panimalay K5 Rick kumbaga may human sa light materials then ang iban like abisang dingding ni nila ho na human sa semento K5 Enrico mayo lang gid kaya ang isa diri ari pala ang inatuon ko ni sa live ko may nagit kay wala na dala sa K5 Enrico. Although nga may ara man sang nasunugan sa porsyon, pero ang whole si ni K5 Enrico nga area, wala na dala sa K5 Enrico.
4: So, light materials man gani, no? Pero yes. Nahingagaw nga masalbar, why malabot sang sunog. Bala mo kung magkwan ka, kung mag-respondi sa sunog, ano ka kasunog na ang K5 ka rin na dapat ang why pa kasunog, amuning unang proteksyonan natin. So, amon yung nakaabot kila yun ang ato sa mga tapo sa Bureau of Fire Protection. Pero, sure ball, no? Nga, waay isang may natrap, tanan, nakagwa sa balay. Pero, ubos gid, no? Ang halos sa pamalay, dira sa area. Kay do, amon yung mga pamalay, do nakatumpok-tumpok na K5 ka rin, no?
5: Yes, K5 Ricky. Ang sa tubang din eh, ano ni siya, doya ka ang, ano yung tawag, super ferry, bodega. K5 Ricky.
4: So, in labot?
5: Area, wala kay titabok lang man sila. Pero, diri sa area, git, sa mga nasunugan, K5 Ricky. Diri lang yun, no? Astak, diri lang yun, kutob. K5 Ricky, wala na naglakta sa ibang pa. Kaya dito sa likod, makitaan ang ining puti nga building, K5 Ricky. Nga, why man yan na talasa? K5 Enrico.
4: At sige, Dr. Completo naman, K5 Karen, kag-isa pa under control na sa mga katapo sa Bureau of Protection. Kada makitaan ganyan ito, duwain naman sa kalayo pa, pero may mga aso pa na no, makitaan sa area. Salamat, K5 Karen!
5: Para sa tugang, sininga update, K5 Enrico sa naglunta, diri ang sunog sa may barangay Molilo ni sa city proper, subong nga kaagahon, bantayan sa pinaka mga public affairs sa K5 News FM Iloilo. Upot sa patrol si K5 Makoy Espeja, ini naman si K5 Karen Badilla para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kagkalingawan sa Iloilo, K5 News FM.
9: Balitang K5 sa umaga! Balitang K5 sa umaga!
4: Salamat kay K5 Karen Badilla kag sumuman kay K5 Makoy Umalay na nagra-respondi dira na under control na ginaimbisikala ng subong sa makatapo sa Bureau of Protection ang gitunaan sa sunog pero initial sa information mga ka-K5 nagalin ang sunog sa isa sa nika boarding house na kag ginilantaw ini magdubo sa anong kamapamalay ang apektado alam mo kung isa tulukon mang lugar hindi mo na ma-estimate na kung pilagid na kay kung kaisa may takbalo may mga hayob-hayob na nga pamalay. May mga naga-star pa na mga ka-K5 na mga pamilya. Pero tiyan mo lang ginapasalamatan lang naton nga waay sang may mga kabuhi nga nadala sining sunog kay mabubudlay basta kagahon gani. Nami tulog sang iban. Hindi bila makagwa gila yun no, sa ilas nga balay. Kag masuswerte kiti lapit lang sa kilid no, sang dalan. Mapos ang pag-penetrate sa atos makatapo sa Bureau of Protection. Kagway blasang kwan sa vlog sa dalan.
9: Balitang K5 sa umaga.
10: Balitang K5 sa umaga.
4: Kay Sir Oli Bandianon Bonnier Jr. Kay El Sad Mafilis Arnaez. Good morning, guys. Sama kay Ma'am Cheryl Lapating Branya, kay Sir Alex Sasabo, kay Sir Jenry Siman, kay Ma'am Winifrida Sarmiento, kay Sir Danny Jumidi Sagpalo, kay Ma'am Annalyn Panis Sagravante, kay Sir Kermida. Good morning, guys. Kay Ma'am Laura Smagaysay, good morning. Kag sumuman kay Dabs Aranyador Tentativa, na kay Ma'am Laura, kay Ernie Cabanilla, na base sa tubuungan ang life niya. Ha? Ay, sir, kay Ma'am Raquel Gumatanga, good morning, good mama. Pangapina, DTX Coffee Mix. Kagasumuman kay Ma'am Beth Idar, Lilia, kay Genixis, Agnes, nagamonitor sa ito siya pagpangalaga. So, wala saan nga, kwan pa, dapat nga kulbaan. Palong ng kalayo, under control na. Nawambal na ito sa nga makatapusan nga Bureau of Fire Protection. Naman na dapat talungan ginato na, anytime magatuwa ang sunod. Madiritso na lang kita, partner, sa ito siya pagpangalaga. Kay Dugay-Dugay, makaupo na ito na ito sa KFM News FM Western Visayas.
9: Balitang K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga.
4: So, managing pukaw kita, subong sa sunog dira sa barangay Molyeluni City proper. Mga 6 to 10 houses, no? Ginapakonfirm pa tani. Pero man yung pag-estimate ni barangay kapitan na Arnold Roga sa saning natabo sining nga sunog, no? Bilang pag-recap na ton sa mga ulihi na kamonitor sa ato sining pagpangalagad.
9: Balitang K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga.
4: So, gina-check pa subong ko na ano ang gintunaan sang sining nasambit sining nga sunog. Okay, kay nambal nila daw ay kuno tawo dai. Amo ko kaysa sa mga appliances sag nasaksaka naton. Dapat very aware kita sini kag i-check naton before kita magtulog. Ang mga nakasaksak nga mga appliances naton, basi cellphone, basi kon na charger, amani nga maburubud line, no? Sa tion, no? Sa nga kagabi yon kung kita ang nga magtulog na mga ka-K5.
9: Balitang K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga.
4: Good morning man kay Sir TJ Doing Zone, kay Zanday Villanueva Villamor, no? Kay Ma'am Bingbing Vivian Pagtulunan, good morning da sa may syudad sa nga Pasig.
9: Balitang K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga.
4: Alas 5.38 so, sa ato siya pagpangalagad. Ang ining oras sa dulong sa inyo sang The Power Trio. Subong tiyempo, bawal magmasakit, kamahal sa mabulong. Kamahal kung ma-hospital ikaw. Samtang wa ipaginabatsyag, dapat proteksyonan natin kung mabaskugun natin yung immune system. Maginom kita sa The Power Trio combination ini sa inyong klinika, Detex 500, the superior antioxidant. Ang Mighty C, alkaline base ka vitamin C, kagsuman D3 bio, the antiviral, kag antibacterial specialist. Inita na madikalidad ng produkto ni Dr. Ramil Itanguy sa klinika, the alternative medicine and wellness center. Mabakal sa mga klinika outlet sa inyong lugar. Mabakal man sa mga butika, kag pharmacy sa inyong sininga lugar. Kagining mga klinika products, pwede gin ma-order sa Shopee, sa Lazada, kag sa TikTok.
9: Balitang K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga.
4: Alas 5.39 sa aton sininga pagpangalagad. I-check natong dugang ang ining mga tipon ng report sa ato sa mga K5 News Patrol reporters. I-check na ulang report ni K5 Reggie Di Mayo ay may barangay Tanod na dakpan sa Dagbaybas operation. Bakon hindi barangay officials, barangay Tanod kakaldakpan ba?
9: Balitang K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga.
4: Ining mga posisyon, barangay Tanod, barangay Kagawad, barangay Kapitan. Kung tani ka mo niya magabulig sa pagtapna sa mga illegal nga buluaton nga nagkatabo sa inyong barangay, labagid ang ining pag-proliferate o kung paglapta sa illegal nga duga. Pero pitiksinta si Bansin nga mga barangay officials, barangay Tanod, mga bantay slakay. Sila kung tani, pero pitiksinta sila man ang nagahimo sila para sa Kampiyon Report o Pod kay K5, Reggie Di Mayo.
9: K5 News FM. Kampiyon Report.
10: Ka-K5 Enrico arestado ang barangay Tanod sa ginpatigayon nga drug by bus operation sa barangay Del Pilar, Barotac, Vejo, Iloilo pasado las 9:55 sang aga Domingo, Hulyo 26. Ginkilala K5 Rick ang main subject nga si alias Jesse, 43 anyos nga residente sa nasambit nga barangay Samtang gindakop man kay Fibrick ang iyang live-in partner nga si alias Jeline, 23 anyos, matapos nga nanggamu ini sa tunga sang operasyon. Rason nga pasakaan siya sang kaso sang kapulisan nga obstruction of justice. Sa interview naton kay Five Enrico kay Police Captain Francis Bataliones, ang hepe sang Barotac Viejo Municipal Police Station, nga nabaklan ang main subject sang isa ka sachet sang ginapatihan na illegal nga droga sa balor nga 1,150 pesos. Dugang pa si Nicky 5 Enrico nga nakuha pagid sa operasyon ang 7 ka sachet sang ginapatihan illegal nga droga nga nagabug-atanan sang 12 gramos nga may standard drug price nga 80,000 pesos. Nahibaluan kay 5 Enrico nga masobra isa ka bulan ang monitoring sa subject kun sariin nagakuha ini sang supply sang illegal nga droga sa kaiping nga kabanwahanan sa Quinto Distrito.
9: Balitang K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga.
4: Dalil kay ara na ato sa koneksyon nato sa K5 FM Western Visayas sa K5 FM Bacolod. Good morning.
11: The award. Wow. Congrats kay Daddy Babes. Good morning, Sir Michael, SM Jobert, and ABP Ray. Nami ang signal sa Antique. Nakainom rin kami kang kampiyon nga kape ang DTX Coffee Mix. Balik kanimo, Bacolod.
4: Salamat good Sir Nestor, mga kakifive sa Antique. Katuan na ito ang Kalibo. Sir Michael Silorio, Kalibo.
12: Good morning, K5, Sir Visayas. Bacolod, good morning. Daddy Babe, Sir Robert. Sir Jobert, good morning. Sir Nestor, kampiyon ang signal. Ang tiyempo ni Samon, manayanaya. Naka-DTX Premium Coffee. Ako kag naka-DTX 500. Balik sa imo, Bacolod.
4: Salamat, good Sir Michael, sa Kalibo, mga kaki-five. Katoan na to, ng Iloilo, ang Iloilo, aran ng Iloilo, Iloilo. Mayong aga, Daddy Babes, kagay Sir Robert na, kag sa makaupo na to sa K-5 News FM Western Visayas. Kita naman, anay, mapungko diya. Tama ka sa naaw, ang signal sa naaw pa sa palabuton ta, naka-detect coffee mix na kag naka-mighty si man ang Iloilo. Balik si mo ba, Colon? Salamat good SM Sir Enrico Sorita, mga kaki-five, pronahon tagikanay, kamusta ang preparasyon subong kay Diri Samon sa palibot-libot, mga kaki-five sa syudad sa Bacolod, halos preparado na. What about dira sa Iloilo, preparado na ba para sa zona karon sa atong sininga presidente? Mga dalagtong balita dari sa may syudad ka probinsya sang Iloilo. Plastado na ang security plan no sang PRO6 sa Pagayunon 3 nga State of the Nation address ang aton sining presidente. Nakaprepara na kag usually ang mga nagahublag protesta di sa amon maturutaw hay man basta pag-abot sa zona. Kag subong nga kagahon daw medyo na delayed ako kay may sunog abi di sa amon subong. Barangay Mulyeloni City proper ginpukaw sila sang sunog mga more or less hindi magdubo sa anom ka mapamalay ang totally damage. Pero good news ang dire kay TY man sa natrap kay do mga alas 4 subong kagahon nagtuhaw ang kalayo. Sa piyak nga bayin duga pa kinamon yung mga balita dalagkong balita dire. May barangay tanod naman sa may banwa sa Barutac Viejo dakpan no nagabaligya sang illegal nga duga. Dire sa amo niya kundi barangay tanod barangay officials barangay tanod may barangay kapitan may duha ka kapitan subong nga tuig na dakpan man di. Gabaligya illegal nga duga. Kagduga pa kinamon yung mga balita dire may punong barangay man may kapitan man dakpan tungod nga gi-report nga naga palupok sang pusil. Arestado man ang inisambit si ni nga barangay kapitan. Kamay 14 anyos mga bata na lumos may banwa sang San Enrique. Amo naman lang kung balita di sa amo na. Balik si mo Bacolod.
13: Ang mga interesante nga mga balita dala sa Iloilo, mga kaki-five, kag halos preparado na ang Iloilo sa sining State of the Nation address. What about dira sa Capiz, mga kaki-five? Nanong preparasyon, Sir Jomart?
14: Nagkahanda na ang Capiz Provincial Police Office aton sa preparasyon sa zona subong adlaw. Kapin ini sa 600 ang i-deploy sa aton sa ninyo Capiz PPO ng mga kapulisan diri sa mga mayor na dalanon sa siyudad sa Rojas. Tuno sa kay Major Garnica ang informational officers ng Capiz PPO.

0: First Capiz Mobile Force Company diri sa may probinsya sa Capiz nga gina-facilitate nila ang mga papilis sa mga communist terrorist group nga nagbalik sa sabak sa gobyerno para matagaan sang suporta sa provincial government kag sa national government diri sa amon nga probinsya. May sunog kami diri sa may Lipunan area sang Sabado, damo nga mga pamilya ang apiktan. So para mo ng mga balita diri sa amon sa Capiz, back to you, Bacolod.
1: Salamat gid Sir Jobert Lago sa Capiz mga kaki 5 ha. Nabatian ang yasini nga mga balita dira kag ang sabat sang Antique, kamusta? Ano ang preparasyon kag ginaasahan sang pangapumuloyo sa State of the Nation address karon mga kaki 5 sa hapon?
2: Speaking of Zona K5 sa Visayas, sa Negros Island Region, parehas man sa Iloilo, sa Capiz, kag Regans Bacolod, kag sa Calibo, preparado man ang Antique Police Provincial Office sa pagpamuno kang amen Police Director, Police Colonel Ryan Divaras. Sariin may mga nanarisari man nga miyembro kang aten mga kapulisan nga nagabantay agad mamintinar ang kalinang kakatawhay Regyas Provincia kang Antique. Samtang sa dugang pagit nga mga balita, regyaw ang delegasyon alin sa Iloilo, Capiz, Aklan, Guimaras sa Provincia kang Antique at tuhoy tanadya sa 3rd Regional Rescue Olympics 2026. May mga matagas nga opisyal alin sa Office of the Civil Defense ang nagpadulong regya. Kahapon may programa nga ginpatigayon mga kasimanwa sa diin tub-tub galidya sa July 29 sanda magapabilin sa Antique ang pagpaindis-indis kang atentag sa ka mga local disaster risk reduction and management offices sa bilog nga Western Visayas. May naga kamang-kamang kaglatay-latay sa tawag ka dya, sa may kalat, may rugtong nagalangoy kung may paano lang agad maka-rescue kampira natin ka mga kabugtuan. Samtang may bypass operation ka pongin patigayon mans banwa kang si Balim sa Raka Tricycle Driver na bulan kang 5.64 grams nga ginapahayag shabu sa isara ka resto bar sa Barangay District 3 si Balim Kitkit Rihas. Kang nagligat man nga adlaw, may napatay man sa bypass operation sa banwa kang aninii, ang dyang si alias na mo matapos ginapahayag, nagbato sa atan mga otoridad na recover sa dyang suspect ang sumpak or pugakang didusi who made the 12-gauge shotgun 357 caliber revolver kag ang ginaburbanta 1.3 grams nga ginapatihan shabu. Amurang balita sa Antique, balikan ni mo Bacolod.
1: Salamat kid Sir Nestor mga kaki 5 sa Antique. Katuan na to ng Calibo, Sir Michael Celorio, Calibo.
3: Good morning, Liwat K5 Sir Visayas, Negros Island Region. Ginahulat pasubong sang tangalan na PNP ang assessment sang DSWD tangalan sa duha ka mga minor de edad nga nakuhaan sang ginasugid nga marijuana mga ka K5. Kay sang nagligad nga Biyernes dito sa Hawili Beach sa Banua sang tangalan may grupo sa mga estudyante ang naga tambay dito ginpalapitan sila mga ka K5 kag nagpalapit ang aton mga otoridad paglapit sa ila nagtindog. Pagtindog, nahulog ang ginadudahan ng marijuana nagdinalagan ang tatlo kay nabili ng ID nila. Pati nadakpan sa ginsurrender man sila sa ilang ginikanan sa naman sa PNP. Arapat sa pang ginahulat pa kung anong disposition kung may discernment ang nasambitan ng mga minor de edad. Kagdong natin yung balita sa Hawili, gahapon may isa ka mangingisda na dakpan sa isa ka bypass operation na suspected shabu mga K5. Kung saan din ganyan na-recover ang bypass money 1,500 pesos kag isa kasasay sang marijuana man mga kakaifa para subong sa paginakop sang aton kapulisan kag mga pangatubang sa kaso 9165. Kag bypass operation speaking gyapon sang bypass operation sa banwa sang New Washington mga kakaifa dakupan ang tricycle arestado ang isa ka lalaki matapos gani nga nadakpan ni sa bypass operation nag puyo sa New Washington pero ang suspect tubo sang Quezon City no taga Sitio Lagatik sa poblasyon sang New Washington na recover sa iyang napulo sa siya isang kinadudahan nga droga kag 1,000 pesos nga bypass money. Kag sa kampiyon nga balita mga ka-K5, ang pambato sang Aklan Bala para sa Mistin Tourism Universe

0: nga si Maria Kathleen Mohardin ang ginkoronahan bilang Miss Teen Universe 2026 dito sa Sri Lanka, mga ka-K5. Speaking sa rally, no permit no rally, gihapon ginapadomdom sang kapulisan para sa Sona, Subong Adlaw. Balik sa imo, Bacolod.
1: Salamat kada Sir Michael Silorio, mga ka-K5. Dari sa amon sa siyudad sa Bacolod, mga kagaban ko, may sunog dira sa Iloilo, may sunog dira sa Capiz, sa Antique, mga ka-K5. Sa Capiz, may sunog man. Dari sa amon, di man magpapirde. Ah, may sunog man ka sang ligan nga gabi. Mga ka-K5, nagbilin gid sang 4.5 milyones ka pesos ang halit sang sunog, mga ka-K5, nga nagluntad sa may purok mahimayaon sa Barangay Bata, sinigsudad sang Bacolod, mga ka-K5. Suno sa Bureau of Fire Protection, una nila nga nabaton ang tawag nga mahiyara sang sunog sa lugar last 8:41 sang gabi. Kung sa din naglupok sang o nagtupog sang kalayo ang duha tanan ka mga panalgan nga balay nga ginapanagiyahan ni Antonio Valderrama. Nagdangat sa first alarm ang sunog nga gindeklarar nga fire out last 9:16 sang gabi na, mga kakibay. Wala sang dugang istruktura nga na dalahig sa sunog, mga kakibay, samtang nakaangko naman sang mayor nga halit ang balay sang pamilya Valderrama.
2: Usa niya balita, isa ka bana nga nagpauli halin sa pagbiyahe kaluluoy kay pag-abot sa iya balay ang iya asawa dugoon bangod sang pagbuno. Natabo ini sa sitio Dangalon, barangay Hilamunan, siyudad sang Kabankalan sa tong Hulyo 26 sang kagahon nga nagpuli ining bana na sapwa na lang nga dugoon ang iya asawa sa pagsinggitan man sang iya nga mga kabataan. Sang ulihi nakitaan nga may mga pilas sang pagkabuno, mga kakipayb, kagwala na sang kabuhi ining si Ivy Ramos nga 33 anyos. Nakibot ang kabataan niya sini nga nagahilibion, nagapangasingit sang tabang ang iyang iloy, gali kay biktima sa pagkabuno sang isa kalalaki nga nakabunit kag may backup ng isa kalalaki sa gwa sang ilabalay, ginaistablisar pa ang motibo.
1: Amon ang mga balita na amon diri sa siyudad sa Bacolod kag Negros Island Region. Di ko na pagibalik sa inyo. Wala kita oras, papang.
3: Balitang K5 sa umaga.
4: Balitang K5 sa umaga.
5: Salamat kid sa atos nga K5 News FM Western Visayas, K5 News FM Bacolod, Negros Island Region.
3: Balitang K5 sa umaga.
4: Balitang K5 sa umaga.
5: Mayong aga kay Ma'am Nilfa Tahala, kay Sir Ronnie Cortuna Lupera, kay Ma'am Annalie Bahade, kay Sir Ricky Armencia, kay Ma'am ni Frida Sarmiento, kay paring Francis Sersaba sa barangay Pandak Pavia. Magmiyembro sa kapawit o dadalong sa biyahe. Kay Ma'am Bea Singuaan na Sunon, gamonitor sa may Buntatala. Har. Manibin ka mo, manghamoy, maligo. Gamit kita Detex Beauty Soap para sa mga miss, maputi sa nga panit, kagbatok sa maskin, disease. Para hindi manimaho balas, hindi manimaho bayabas. Gamit kita sa nga klinika Deo Fresh sa atos magkilikili para mutamot kita, mga kakib. Ang iba sa mga balita kag-update sa sining sunog, mabatian sa ibang mga public affairs program sa K5 News FM Iloilo. Sa ngala lang, sa pinag sa puwersa sa K5 News FM Iloilo, sa amon sining President kag CEO Doc Ramil Ur, sa amon sining Assistant Vice President K5 Ray Espea Umalay, sa amon sining Station Manager K5 Warren French. Ako menyo lagad, talos sa sining programa, K5 Enrico Tupa Surita Jr. Para sa kampiyon ng balita, serbisyo publiko kagalingawan sa Iloilo, K5 News FM.
3: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. K5 News FM na ngayon, ito ang kampiyon ng istasyon. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM Iloilo 88.7.
6: Sino sa inyo ang subsob sa trabaho, di palaging healthy ang pagkain at kulang sa pahinga? Maaaring magkulang ang nutrients sa katawan na pwedeng makaapekto sa iyong resistensya at overall health ng katawan. Mahalaga na mag-multivitamins na hindi lang para sa energy at immunity, kundi para sa buong katawan. Mag-multivitamins plus Mineral Centrum Advance at sabayan ng tamang pagkain at exercise araw-araw. Ang Multivitamins plus Mineral Centrum Advance ay may more than 25 nutrients from A to Zinc na tumutulong para sa strong immunity, healthy heart, good eyesight at alaga ng buong katawan. Araw-araw ang kayod mo para sa pangarap ng pamilya, kaya mahalagang alagaan ang buong katawan. Mag-Multivitamins plus Mineral Centrum Advance. Mandatories. Multivitamins and Minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Centrum Advance. Alagang di magkukulang.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C. I Care Gold, ang superior eye formula. I Care Gold, ang kapsula ng may mataas ng lutein, vitamins, minerals, kag bilberry berry extract. Isa ka herbal medicine para sa mga mata ng may mataas ng anthocyanin. Isa ka potent antioxidants ng nagabulig sa pagtinaw, sang panulukan. I Care Gold, ang superior eye formula. Para sa epektibo ng kombinasyon, mag-inom sang maskin pabaskog ng I Care Gold. Kag patuluan ang mataas ang I Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
1: Sport Biotics. Makabulig sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics. Ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sa good bacteria. Sport Biotics. Kabulig sa pagtapna sa kagaw ng H. pylori nga nagatuga sa ulcer. Mag Klinika Sport Biotics ka. Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Good news!
2: Good news!
1: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
3: Libre? Libre!
1: Wow! Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes ka Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Mianao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Mianao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iya mga produkto. Nagbakal na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tugtog alas 5 sang hapon. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Bakal na!
4: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
5: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
4: Clinica Deo Fresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
5: Kaya subukan ninyo.
4: Clinica Deo Fresh, Deo Roll-On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
5: Clinica Deo Fresh.
4: Available now.
6: DTX Beauty Soap.
7: Ako si Elaine. Ako, gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa ngapon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Nagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginhalinan sa mga skin diseases.
6: DTX Beauty Soap. Sa mga butika. DTX Beauty Soap.
8: Ako si Ronald. Isa ka sales rep.
9: So na.
8: Problema, gid ako sa akon body odor.
9: Nabuya na ako magatubang sa akon mga customers. Pero subong.
8: Sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
9: Kag naghamis ka nagputi gid akon nga pani.
8: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
6: DTX Beauty Soap. Mabakas sa mga butika.
10: Extend Food Supplement for Men.
11: O si Juni, taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
10: Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men.
12: Ako si Mark. Sa tutuod lang, tungod ka kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi na gid makaarangka. Hasta nga nabatian ko sa radyo ang Extend Food Supplement Supplement for Men, yung testingan ko, wow, ayos gin. Kamu man bala, testingin yung Extend Food Supplement for Men.
10: Extend Food Supplement for Men. Para sa matilong nga dugo.
0: DTX 500.
10: Para sa healthy nga tayo.
0: DTX 500.
10: Ang DTX 500.
0: Ang may mataas nga antioxidant.
10: Nga amo naman
0: ang nagatilo sa imo atay.
10: Basta tilo ang atay.
0: Happy kanunay.
10: DTX 500.
0: Masaligan.
10: Epektibo.
0: DTX 500.
10: Mataas pala ang imo blood sugar.
0: DTX 500.
10: Ikaw pala
0: ang may diabetes.
10: DTX 500.
0: Ang DTX 500.
10: Ang may powerful compounds.
0: Yan ang kapanupo.
10: Kaga kontrolar
0: sa imo blood sugar.
10: DTX 500.
0: Masaligan.
10: Epektibo.
0: DTX 500.
10: E3 Bio.
2: Ako si Gabriel. Nagalibog itang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Co-wex ko pala nga pag-inom. Nabatsagan ko lang paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
10: D3 Bio.
0: Ang D3.
10: Yung may Physio.
0: Ang Physio.
10: Yung may D3.
0: D3 Bio with Physio.
3: Ako si Jay. Taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumag isang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
10: D3 Bio.
0: Ang D3.
10: Yung may Physio.
0: Ang Physio.
10: Yung may D3.
0: D3 Bio.
10: Mabakal sa mga butika.
0: D3 Bio.
13: In spite of headwinds that we have faced, we have stayed the course. Our poverty rate has significantly dropped to 15.5%, down from 18% in 2021.
14: For the fifth time in his first 3 years, Philippine President Ferdinand Marcos Jr. would once again face the nation to report on what he has done for the nation. Amid the political turmoil and the flood control fund scandal, what will the President report on?
15: Kaya sa mga nakikipagsabwatan upang kunin ang pondo ng bayan at nakawin ang kinabukasan ng ating mga mamamayan. Mahiya naman kayo.
14: The President's Report, SONA 2026. A special live event coverage of K5 News FM. SONA 2026. Expert analysis. Remote field coverage. The People's Pulse. The President's Report.
16: The President's Report.
14: Going live by 2 p.m. of July 27, 2026. A special event coverage of the station that believes that power is built on the people's trust. The President's Report.
16: The President's Report.
10: D3 Bio.
17: O si Karen, nadamog isang akon hair fall ag hindi manami akon nga kutis. Nagtry ako tumar sang D3 Bio kag naghining akon buhok kag naghinis ang akon kutis.
10: D3 Bio.
0: Ang D3 nga may Physio.
10: Ang Physio
0: nga may D3.
10: D3 Bio.
18: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
10: D3 Bio.
0: Ang D3 Bio
10: nga may Physio.
0: Ang Physio.
10: Yung may D3.
0: Mabakal sa mga butika.
10: Para sa matilong nga dugo.
0: DTX 500.
10: Para sa healthy nga tayo.
0: DTX 500.
10: Ang DTX 500.
0: Ang may mataas nga antioxidant.
10: Nga amo naman
0: ang nagatilo sa imo atay.
10: Basta tilo ang atay.
0: Happy kanunay.
10: DTX 500.
0: Masaligan.
10: Epektibo.
0: DTX 500.
10: Mahigo bala ang imo dugo?
0: DTX 500.
10: Masami ka bala ang gina-allergy?
0: DTX 500.
10: Ang DTX 500.
0: Ang nagatilo sa imo mahigo nga dugo.
10: Nga sa masami,
0: amo naman
10: ang ginahalig das sa mga nagkalaylay ng allergy.
0: DTX 500.
10: Masalika.
0: DTX 500.
10: DTX Coffee Mix.
19: Ako si Rick Vista, ng isa ka negosyante. Agod yung magpapiling na alerto. DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da ng mga negosyante. DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
10: DTX Coffee Mix.
0: Mga butika.
10: DTX Coffee Mix.
20: Ako si Rico. Sa una, hindi ko gid masawa ng pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok hapon ng akong tulog. Subong aga kaghapon na ako ko magpangapit sang DTX Coffee Mix.
10: DTX Coffee Mix.
0: Mamasaga butika.
10: Mighty C.
0: Ang alkaline ng vitamin C.
21: Salit si Jay. Sang una yan, iwang-iwang sa ako. Wala git ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, hilana. Insulayan ko pa. No. Ang Mighty C. Kag one capsule, 310. After one week, nagnamigid ang akong nga paminaw. Salamat sa Mighty C.
10: Mighty C.
0: Mamasaga butika.
10: Mighty C.
0: Ang alkaline ng vitamin C.
22: Ako si Rosita. May dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C. Alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot ako ng menstruation. Ngunit nagigit ako makabatsyag sang sakit.
10: Mighty C.
0: Mabaka sa mga butika.
1: Masakit ang tiyan. Masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May fortified probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sas 4 Biotics. Gadalhay ang pag-ariya.
4: K5 News FM. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
5: Wow! My Kumso!
4: The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM. Iloilo 88.7.
7: Ang oras sa Pilipinas, lasa 6:07 sa aga. Oras kinatulong sang DTX 500, D3 Bayo, kag Mighty C.
4: Across the land, across the seas, and across the nation, you are listening to the dominant radio station in the country. This is K5 News FM. Ang kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko, at kasiyahan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Live mula sa bulwagang balitaan ng K5 News FM Iloilo. Narito na ang mga nagbabagang balitang lokal sa iba't ibang bahagi ng bansa. Balita sa international, palakasan, entertainment at balitang negosyo sa DTX 500 Morning Newscast. DTX 500 Morning Newscast. At ngayon, narito na ang inyong mga tagapagbalita ka K5 Ted Aujero Francia at ka K5 Kimberly Caluyo. DTX 500 Morning Newscast.
7: Pilipinas, maayong aga! Welcome sa DTX 500 Morning Newscast! Lunes, Hulyo 27, 2026. Makanay ang panahon sa siyudad sang Iloilo, partly sunny. 26 degrees Celsius ang temperature sa sini nga oras.
23: Mga KK5, sarang kita mabatian sa 88.7 sa inyo tagsa ka mga FM Jayala. Makitaan kag mabatian man kita worldwide, pinaagi sa aton official Facebook page, ang K5 News FM Iloilo 88.7.
7: Ted Aujero, Francia.
23: Kag ini naman si KK5 Kim Montano.
7: Sa headlines, kinadulong sa kaalwan sang Klinika DTX 500. DTX 500 nagatap na sang diabetes, hypertension kag cancer. Para sa manami nga kaon kag tulog, magtumar adlaw-adlaw sang DTX 500, the superior antioxidant.
1: The story of the day. The story of the day.
7: Publiko ginahaylo ni Senador Alan Cayetano nga pamatian kag si saon ang sona ni Presidente Marcos Jr. base sa kaundan kag indi sa personalidad. Sa balita lokal, security plans ang PNP Western Visayas para sa sona 2026 na plaster na.
23: Anom ka mga barangay sa Iloilo City nagapabilin nga apektado sang pagbaha dala sang habagat.
7: Sa balita regional, na pulo ka mga balay sa Rojas City, Capiz na sunog.
23: Sa K5 Network News, PRO 10 magareploy sang masobra 4,000 ka mga pulis para sa sona ni Presidente Marcos.
7: Balita nasyonal, preso sang Balaklon nakaapekto sa approval rating ni Presidente Marcos Jr. suno kay Senate President Sherwin Ting Gatsalyan.
23: Senador Panpilo Lacson nagpagwas ang panibag-o nga ebidensya sa ginapahayag Ghost Projects sa Taguig.
7: Balita international, Israel military nagpatigayon sang crackdown sa mga Palestino sa West Bank.
23: Sa balita sa negosyo, Department of Foreign Affairs ginkontra ang pagpataas sang US ang taripa sa mga produkto halin sa Pilipinas.
7: Balita sa inampang sa NBA, KCP, Okon Kintabyo sa Caldwell Pope maghampang na sa Philadelphia 76ers upod kay LeBron James.
23: Sa balita sa showbiz, aktres kag singer nga si Sarah Geronimo nag-reunite na sa iya mga ginikanan sa iya kaatlawan.
24: Hey,
7: sa balitang extra special, refrigerator. Kung sa mga malampa sa una, frigidir para sa mga tao ginhimo sa Japan. Lasais 12 sa aga, kadungan sa imong pagpamahaw sa sining oras, ipadalundo ng healthy nga kape, organic nga kape, DTX Premium Coffee. Subong adlaw Lunes sa mga taga-syudad sang Iloilo sa 180 ka barangay, kag mga magapadulong sa syudad. Hingaliti ang free consultation sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Haro Iloilo City Branch, subong adlaw 9:30 sa aga hasta alas 3:30 sa hapon. Sa natrangkaso, Tobarna B3 Bio DTX 500 kag Mighty C. Sa mga ginikanan kabataan nyo, antes magpadulong sa eskulahan subong aga, patumara Mighty C Syrup for Kids. Mighty C Syrup for Kids. Para sa mga nag-aedad isa katuig asa 15 anyos mga dalagita kag solterito. Sa mga nabudlayan nga magpamuhin, magtumar na sang Clinica Spore Biotics. Nagapahumok sang bowel movement.
6: The story of the day.
8: The story of the day.
7: Ang top story of the day, ginadulong sang Clinica Spore Biotics. Ginahaylo ni Senate Minority Leader Alan Peter Scram Cayetano ang publiko nga pamatian ang ikalimang State of the Nation Address sa konsona ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. karon sa hapon, kagusisaon ang mensahe base sa kaundan sa baylo nga sa personalidad sang Presidente. Gilpayang ni Cayetano nga importante nga mapamatian sang tanan ang report sang Presidente, agud may baluan ang matuod nga estado sang pungsod kag mga plano sang administrasyon. Suno sa senador, dapat maglantaw sang sona bisan ang mga nagasuporta kag nagakontra sa Presidente. Gilpayag man ni Cayetano nga pagkatapos sang State of the Nation Address sa konsona, magahimo siya sa malipot nga vlog agud talakayo ng iya pag-usisa sa speech sang Presidente. Ginhaylo man niya ang publiko nga maghatag sang ila tampad nga paglantaw sa mangin report sang Presidente. Lasais 14 na sa aga. Sa mga natrangkaso, kon ganihana nga trangkason, magtumar na B3 Bio. Effective, available sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Centers.
6: DTX 500 Morning Newscast. Balitang Lokal.
7: Sa detalye sang mga balita lokal, ang balita ginadulong sang The Power Trio, D3 Bio, Mighty C, kag DTX 500. Security plan sang PNP Western Visayas para sa SONA ukon State of the Nation Address ni Presidente Marcos Jr. karon sa hapon na plastar na. Karen Badilla sa report.
6: Ang DTX Coffee Mix, nakakape ka na, nakadetox ka pa.
9: All set na ang security plan sa Police Regional Office 6 o kon PRO 6 para sa State of the Nation Address o kon SONA ni Presidente Bongbong Marcos Julio 27. Suno kay PRO 6 Acting Regional Director Brigadier General Randolph Tuanyo nga magadeploy sila sa 4,826 ka mga otoridad sa nagkalain-lain nga lugar sa Western Visayas. Sa nasambit nga numero 3,905 diri ang kapulisan, 117 ang augmentation personnel gikan sa nagkalain-lain nga ahensya sang gobyerno, 804 ang force multipliers. Samtang magluwas diri, maga-standby man ang 353 ka civil disturbance management o CDM personnel kag 187 ka miyembro sang reactionary standby support force nga mahimo i-deploy kun kinahanglanon.
11: Minisit kay Fad Karin Badilla para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kay kaningawan sa Iloilo. K5 News FM.
23: Sa piyak nga bahin, nagapabilin nga apektado sa gihapon kasunod sang pagbaha ang anom ka mga barangay sa Iloilo City kasunod man sang nangina pag-ulan-ulan dala sang enhanced southwest monsoon o kon habagat sang tinalikdan nga semana. Base sa pinakauli nga report sang Iloilo City Disaster Risk Reduction and Management Office sa CDRRMO, sa anom ka mga barangay ang halin sa distrito sang La Paz, lakip sa anom ka barangay amo ang Lopez Aina Sur, Nabitasan, Lopez Aina Norte, Tikod, Banuyaw, Baldosa, samtang 39 naman ka barangay ang tigayon na nga nag-subside ang tubig baha. Yara naman sa 132 so 132 ka mga pamilya ang naapektuhan sang baha tugas sang nasambit nga habagat.
7: Lasay sa Jesse 7 sa aga, oras kinatulong sang healthy nga kape, DTX Premium Coffee. Mga affected sang pagbaha, tugas sang Bagyo, Quiapo, sa Western Visayas, buligan sang gobyerno. Jenny Kaoyonan sa report.
2: Nagdangat sa malapit 500,000 ang balor sang bulig nga ginhatag sang Department of Social Welfare and Development o kon DSW Region 6 sa mga naapektuhan sang bagong Quiapo sa rehiyon. Sa datos, yara sa 468,839.78 ang balor nga nahatag ng bulig sang DSW 6, lakip na ang food and non-food items. Samtang nagdangat naman sa 5,791 kapamilya ang naapektuhan sa mga bagyo sa Bugos nga Western Visayas. Naglabot naman sa 547,799.78 pesos ang hatag na nabulig sa DSWD, lakip ng local government unit kag non-government organization.
3: Sa report, nagikan sa siyudad sang Iloilo, ini si KK5, Jenny Kauhunan, para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko, kagalingawan sa Iloilo, K5 News FM.
23: Sa police report, patay ang isa ka 14 anyos nga lalaki matapos nga nalumos sa Barangay Abaca, San Enrique, Iloilo. Suro pa kay Police Captain Dandy Ilalto, ang hepe sang San Enrique Police Station. Natabo ang insidente pasado alas 11 sang aga kahapon, apang na-report sa ila opisina pasado alas 2 na sang hapon. Base sa ila initial nga investigasyon, nagagaray ang biktima kaupod ang napulo sunay ka mga abyan nga magparigo sa suba sa amuman nga barangay. Dugang pa ang natungdan, naglumpat ang biktima sa madalom nga porsyon sang suba nga girabanta masobra 5 katapak ang kadalumon kag wala na ini nakabutwa. Gintingwaan pa ini nga luwason sang iya mga abyan kag gindala sa pinakamalapit nga ospital apang ginbawian na sang kabuhi kahapon.
7: Lasais Jess in 9 sa aga, oras kinatulong sang DTX Beauty Soap with Ampalaya Leaves kag Klinika Deo Fresh. Gin-promote sa rango nga Army Major General ang bago nga commander sang 3rd Infantry Division sang Philippine Army. Brigadier General Sabto si Major General Joey Escanillas sa nagpungko ini bilang Division Commander talos kay retired Major General Michael Samson. Si Escanillas ang tumandok sang Alimudyan, Iloilo.
23: Samtang masobra naman sa ginatos ka mga pumuluyo sang Barangay Bitoon Haro, Iloilo City ang nakabaton sang libre nga serbisyo gikan sa Police Regional Office second PRO 6 kadungan sang 31st Police Community Relations Celebration Hulyo 20 sa is. Suro pa kay Chief Regional Staff Police Colonel Jerome Afuyog nga lakip sa mga ginahatag nga serbisyo amo ang libre nga haircut, check-up o consultation sang Regional Medical and Dental Unit 6. Samtang libre naman makakuha sang National Police Clearance ang mga first-time job seeker. May bayad naman ng 180 pesos ang regular, 120 pesos naman sa persons with disability kag senior citizen. Iba niya serbisyo ang gika naman sa Philippine Statistics Authority o kon PSA, Social Security System o kon SSS, Philippine Postal, Department of Health Region 6, PhilHealth kag TESDA.
7: Lasays 20 sa aga, oras kinatulong sang Extend Food Supplement for Men. Sa mga lalaking hard labor, damo sang trabaho sa adlaw kag nagapulaw kun gabi, Extend Food Supplement for Men. 248 ka mga motorista ang ginisyuhan sang Temporary Operator's Permit o TOP bangod sa paglapas sa mga pulisa sa dalan humaliin na July 22 to July 24 sa Central Iloilo. Nagpanagtagman sang Educational Flyers ang Enforcement Team sang LTO Western Visayas kagit pakigbayin sa mga motorista ang importance sa pagsunod sa regulation sa dalan. Pagpasiguros nga may valid driver's license kay nakaregister ang salakyan. Samtang nag-courtesy visit man ang team kanday Kalinog Mayor Francisco Lampidario Calvo kag Bingawan Mayor Matt Plagata Palabrika. Paagi man sa partnership sang local government units kag LTO, mapasangkad pa ang kampanya angot sa road safety agud malikawan ang disgrasya sa dalan.
23: Sa aton pinakaulihing balita lokal, lalaki nga tumandok sang batad nga ginapayag may deperensya sa paminsaron, liwat na naman nga ng taban sang motorsiklo sa Banwa Sangsara. K5 Reggie De Mayo sa report.
12: Liwat na naman nga ng taban sang motorsiklo ang 23 anyos nga lalaki nga ginaligar may diferensya sa paminsaron pasado las 10 sang aga Sabado, Hulyo 25 sa Barangay 02 Sara, Iloilo.
13: Ang superpower sa Mighty C, lakas tensya, matalinaw Mighty C.
12: Ginkilala ang suspect na si JP Cordero, kag-residente sang Barangay Batad, Veho Batad, Iloilo. Suno kay Johnny De La Cruz, asawa sang tag-iya sang motorsiklo nga si John Ray De Los Santos, pinaagi sa pag-backtrack sang CCTV footage, kag sa pagbinuligay sang Sara Municipal Police Station, kag San Dionisio Municipal Police Station, natigayon nga madakpan ang suspect sa Banwa sang San Dionisio, matapos matalupang dan sang isa ka concerned citizen ang motorsiklo sa Barangay Shim Priviva San Dionisio, bangod man sa madasig nga paglaptas ang balita sa social media. Nahibaloan nga nagpanaog sa series boss ang suspect kag nagtambay pasagwa sang balay sa mga biktima kun sa diin nakapark ang motorsiklo nga may nakaangot nga yabi antes niya ini ginpalagyo. Madumduman nga sang Mayo 26 ini nga tuig nadakpan man si Cordero kun sa diin gintaban man niya ang nakapark ng motorsiklo sang isa ka delivery rider sa Barangay De Vera Sara, Iloilo nga may unod nga mga parcel. Sa piyak kabahin ginpahayag ni Police Major John Salvador Abelio, hepe sang Sara Police Station, nga ginrelease na nila si Cordero matapos nga wala nagpasaka sang kaso ang tag-iya bangod sa kaluoy sa mental nga sitwasyon sang suspect. Yari ang kabahin sang pahayag ni Jenny De La Cruz.
14: Kaysang aga pa kami naghalin dire sa balay kay nagfriend kami sa Banwa. Pag-abot namon kay ti masako man si John Ray na gimbili niya di ang motor. Siguro nalipatan niya nga kwaon ng yabi. Si amo to nakita sang nagaobra man diri sa amon nga gahit press nga ara pa sa tabok. Di wala man tana to sa amon kung sino man lang tana. Tapos pagka dugay-dugay, nagtabok di siya tapos na siplatan man ni John Ray nga nagapungko di sa motor ho. Di wala man tana nagdumdum si John Ray nga lain ba lang nga tawo. Amo to pagka dugay-dugay nga malakat na siya tani kay mabakal kasudan nga dala na lang dulong ka mga tela pag adtoy di sa guwa wala nang iya motor.
12: Balita nagikan sa Quinto Distrito ini si K5 Reggie Plazuela de Mayo para sa kampiyon nga balita serbisyo publiko kag kalingawan sa Quinto Distrito. K5 News sa Fast.
7: La 6:24 sa aga.
13: DTX 500
15: Morning Newscast.
13: Balitang Regional. Balitang Regional.
7: Ang balita regional ginadulong sang D3 Bio kag Clinica Spore Biotics. Napulo ka mga balay sa Roja City, Capiz. Na sunog, Rodney Dalanon sa report.
24: Totally burned ang pulo tanan ka mga panimalay samtang isa ang partially sa nagluntad nga sunog sa City Uluuban, Barangay 8, Roja City, takna alas 8:50 sang aga, Hulyo 25. Sa interview sa K5 News FM Rojas kay Senior Fire Officer Juan Junmar Galve, ang Chief sa Public Information Unit sa Bureau of Fire Protection Rojas, iyagin payag nga yara sa 31 tanan ka mga individual ang apektado sang among sunog. Sunog kay Galve, human sa light materials ang napulo ka mga balay na totally burned, samtang human naman sa concrete material ang isa nga partially burned. Maswerte naman nga wala sang may napatay kag napilasan nga mga residente, apang nag-angkon sang minor nga pilas ang duha ka mga katapo sang BFP samtang nagapalong sang kalayo. Sa initial nga kalkulasyon sang BFP, nagdangat sa mas akon menos 120 mil pesos ang balor sang halit nga ginbilin sang sunog. Sa subong, temporaryong nga nagapuyo ang mga nasunugan sa Barangay Multipurpose Hall sang mga barangay kag nagapadayon ang investigasyon sa mga bombero agud nga matumod ang gintunaan sang sunog. Ini si K5 Rodney Daban Dalanon para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Capiz. K5 News FM.
23: Sa dugang balita regional, isa ka manugpang isda arestado sa drug bypass operation sa Aklan. K5 Leonard Viray sa report.
16: Arestado ang isa ka 18 anyos nga mangingisda nga si alias Jojo nga residente sa nga Banwasang Ibahay matapos nga mabaklan sa motoridad sa nga illegal nga droga sa ginpatigan nga drug bypass operation sa tangalan PNP sa may Hawili Beach, Barangay Hawili, Tangalan, Aklan. Sunog kay Police Captain Jason Mausig, hepe sa nga tangalan PNP, natigayon yung mabaklan sa nga poser buyer sang isa ka sachet sa nga suspected nga dried marijuana leaves ang suspect. Sa ginpaligayan nga body search, na-recover pa sang motoridad ang isa pa ka sachet sa nga ginadudahan marijuana kaga 1,500 pesos nga bypass money. Samtang hugot man nga nagpamalibad si alias Jojo nga sa iya ang mga na-recover ng illegal nga droga. Sa karon, presente ni nga nakakulong sa tangalan PNP kag nakatala ng iging questubong adlaw sang Lunes sa kaso nga panggabaylar sa Republic Act 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Balita regional, nagikan diri sa probinsya sa Aklan. Ako si K5 Leonard Viray para sa kampyon nga balita, serbisyo publiko ag kalingawan sa kalibo. K5 News FM.
7: Na 6:27 na sa aga, Philippine Standard Time, oras sulong sang DTX Premium Coffee. Sa K5 Network News, 4,000 ka mga pulis gindeploy sa Northern Mindanao para sa sona sang presidente. Kay Buscaino sa report.
17: Magtatalaga ang Proton ng mahigit 4,000 pulis sa Northern Mindanao para sa sona ni PBBM. Bahagi ito ng mas pinaigting na seguridad para sa 5th State of the Nation address ni President Ferdinand Marcos Jr. ngayong Hulyo 27. Ayon kay Proton Director Brigadier General Christopher Abrahano, kabilang sa mga hakbang ang intensified intelligence monitoring, close coordination sa mga LGU at partner agencies, strategic deployment ng mga police personnel sa buong Region 10, posibleng activation ng civil disturbance management at quick reaction team. Ilan lamang ito sa mga paghanda ng Proton upang matiyak ang kaligtasan at kaayusan. Sa riyon, wala namang namonitor na banta sa seguridad sa kasalukuyan.
18: Ako si K5K Buscaino para sa kampyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan. K5 News FM.
23: Sa dugang K5 Network News, linibo ka mga residente nakigbahin sa Balayong Tree Planting and Nurturing Festival sa Palawan. K5 Grace Belostrino sa report.
19: Ipinagdiwang ng lungsod ng Puerto Princesa ang Balayong Tree Planting Nurturing Festival nitong July 25 sa Balayong People's Park, kung saan libo-libong mamamayan ang nagkaisa upang isulong ang pangangalaga sa kalikasan sa temang Growing Together as One Community. Umaabot sa 2,725 na rehistradong kalahok ang nakiisa sa programa, kabilang ang 1,181 na kalalakihan at 1,508 na kababaihan. Ipinakita ng mga lumahok na ang pangangalaga sa mga katutubong puno at nunti ang kapaligiran ay isang sama-samang responsibilidad ng buong komunidad. Sa isinagawang tree planting activity, 227 na punla ng iba't ibang ornamental tree species ang naitanim. Bukod sa pagtatanim, inalagaan din ng mga kalahok ang kanilang mga nakatalagang lumalagong puno. Mahigit 900 naman na bote ng effective microorganism extended solution ang ginamit upang mapayaman ang lupa at mapanatiling malusog ang mga puno sa parke. Nagpasalamat ang pamahalaang panlungsod ng Puerto Princesa sa lahat ng mga katuwang na ahensya, lokal na tanggapan at mga mamamayan sa patuloy na pakikibahagi sa mga programang pangkalikasan bilang patunay ng kanilang sama-samang aghadikain para sa mas luntian at mas maunlad na lungsod. Ako si K5 Grace Belostrino para sa Himpilang Kampyon sa Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Palawan, K5 News FM.
20: DTX 500 Morning Newscast. Balitang National. Balitang National.
7: Lasais imedya na sa aga, Philippine Standard Time. Sa detalye sang mga balita nasyonal, ang balita ginadulong sang The Power Trio, DTX 500, D3 Bio, kag Mighty C. Ang padayon nga mataas nga preso sa nagapauna nga balaklon sa pungsod ang rason sa manubo nga approval rating ni Presidente Marcos Jr. sunod kay Senate President Sherwin Gatchalian. So kay Gatchalian nga dako ang epekto sa pananaw sang publiko sa presidente ang pagtaas ang preso sang balaklon, labi na sang langis kag elektrisidad. So kay Gatchalian nga ini ang dapat nga sentruhan sang presidente bangod direkta ini nga nagaapekto sa tiyan sa mga tawo kag mas importante sa ila ang may mapakaon sa ila pamilya. Sunod pa sa Senate President nga isa sa mga rason sa paghina sa ekonomiya sang pungsod sa nagligid gatuig among pagbuhin sang pondo sang gobyerno sa infrastructure projects bunga sang kontrobersiya sa flood control projects. Dugang pasang opisyal, isa sa mga paagi agud liwat nga pabasgugon ang ekonomiya amo ang pagpadasig sa pagpatuman sa mga proyekto nga pang infrastructure.
23: Samtang hindi naman kontento si Senador Robin Padilla sa tikang sang administrasyon ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. sa anomalya sa flood control projects sang gobyerno, bangod pila pa lamang ang napasabat, ginpahayag sang senador nga duha lang ang grado nga igahatag niya sa administrasyon bangod madamo sa gihapon ang ginabaha nga lugar sa pila ka bahin sang pungsod. Ginatagan man niya sang pagtamod sang senador nga dapat wala sang girapili kag lamod politika ang girapatiga ayon nga investigasyon sa mga anomalya sa flood control projects. Ginpamilit man siri nga pamulitika ang rason sang pagkapreso sang duha nila kakaubdanan nga sanday Senador Jinggoy Estrada kag Rodante Marcoleta.
7: Lasay slain tayo 2 sa aga, oras kinatulong sang extend food supplement for men. Ginahulat sang prosecution panel ang pagbukas sang bank kag tax records nanday Vice President Sara Duterte kag bana nga si Attorney Manases Reyes Carpio nga mangindalan agud malantaw ang financial status sa mag-asawa sino kay House Prosecutor Terry Ridon. Ang mga ginsabina nga dokumento ang maghatag sang kahigayunan sa Senate Impeachment Court sa prosecution kag sa publiko nga mausisa sa una nga kahigayunan ang bank accounts kag tax records sa mag-asawa pati na ang kompanya nga ginangot sa ila. Madumduman nga ginapasugtan sang Senate Impeachment Court ang hingyo sa prosecution nga isabina ang bank records nanday Vice President Sara Duterte kag bana nga si Manases Carpio subuman ang mga company nga may kangtanan sa ila kag ang tax records gikan sa Bureau of Internal Revenue ukon BIR.
23: Sa piyak nga bahin, ginpagwa ni Senador Panfilo Lacson ang panibagong nga aligasyon sa ginapahayag double billing kag double collection sa mga infrastructure projects sa Taguig City. Kasunod, ang suro sa iyan natukiban nga magkapareho nga litrato nga gingamit sa magkatuhay nga proyekto kag isa ka slow protection project nga ginapahayag duha ka beses nga napunduhan. Suro kay Lacson, kalakip sa mga bagong nga ebidensya ang duha ka magkatuhay nga proyekto nga may separado nga budget appropriation, technical description, lokasyon kag kontraktor, apang isa lamang ka litrato kon laragway ang gingamit bilang basihan sa billing. Bangod diri, ginquestion sang senador kon bala makabig ini nga mga criminal acts kag ginpahayag nga ipresentar ang bubos nga detalye kag mga ebidensya sa Office of the Ombudsman o kon sa Senate Blue Ribbon Committee kon magumpisa na ang investigasyon. Madumduman na nga nauna na nga ginpahayag sang senador nga nagabaskog ang kaso nga ila ginadihon angot sa ginapahayag maanomalia nga mga infrastructure projects sa Taguig, samtang ginapamilit naman ni Senate Minority Leader Alan Peter Cayetano nga wala sang ghost project sa syudad kag ginhangkat si Lacson nga magpagwa sa mga ebidensya.
7: Lasay 35 sa aga, subong adlaw Lunes. Sa mga taga-syudad sang Iloilo or magapadulong sa syudad, hingaliti ang free consultation sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Haro Iloilo City Branch. Sa mga taga-Sara Iloilo, good news kay bukas na ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Iloilo Branch, RJM's Building, Barangay Apoluista, Sara Iloilo, malapit sa Sara Public Terminal.
20: DTX 500 Morning Newscast, Balita International.
7: Ang balita sa luwas ang pungsod ginadulong sang Klinika Spore Biotics. Para sa healthy tummy, Klinika Spore Biotics. Sa West Bank, Palestine, ginaresto sa mga soldado sang Israel ang 50 ka mga Palestino sa West Bank. giniwat ang military crackdown sa West Bank matapos ang natabo nga pag-atake gaging kamatay sang apat ka Palestino kag duha ka soldado sang Israel. Kadamuan sa mga naaresto nga Palestino ang nagikan sa Banua Sangtal sa Southwest Nablus kung saan din natabo ang pagpanglutang. Ginsulod sa mga soldado sang Israel ang 70 ka mga balay sang Palestino. Padumduman nga ginmando ni Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu kag sang Defense Minister Israel Katz ang malapnagon nga military operations sa West Bank matapos ang pag-atake malapit sa Havat Gilad Settlement gagin kamatay sang duha ka soldado sang Israel kagin kamilas sang tatlo ka iban pa.
23: Sa dugang nga balita sa luwas sang pungson, gindula sang International Criminal Court o kon ICC ang kabalaka sa mga apektado nga mga komunidad kag member states nga base hindi na magpadayon pa nga magpamati sa ila kaso kasunod sang pagkakas kay Prosecutor Karim Khan. Ginkakasikan matapos na pamatud-an nga ini ang guilty sa serious misconduct kag breach of duty. Sunod sa ICC nga ila ginakilala ang desisyon sang Assembly of States Parties konsiriin nagbotohay ang mga miyembro sinisang Biyernes agod kakason si Khan. Naglabot sa 82 so kon 82 ka mga assembly sa 152 so kon 152 ka miyembro sini ang nagboto agod kakason si Khan sa giniwat nga secret ballot voting sa headquarters ng United Nations sa New York. Madumduman niya ang 56 anyos nga si Khan ang nagbiya sa iya trabaho sa tupang Mayo 2025 matapos gin-launch ang investigasyon bangod sa alegasyon nga pagparakit sini sa isa ka staff nga isa kababayi.
7: Alas 6:37 sa aga. Klinika Spore Biotics Mighty C kag D3 Bio available sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Centers.
20: DTX 500 Morning Newscast. Balitang negosyo.
7: Ang business news ginadulong sang ascorbic acid Mighty C. Gusto mong healthy mag Mighty C. Ginkontra sang Department of Foreign Affairs sa DFA ang decision sang Estados Unidos nga pataasan sang taripa ang maprodukto halin sa Pilipinas. Ginpahayag ni DFA spokesperson Annalyn Ratonel nga sadto pa man nga ang mga lokal nga produkto sa Pilipinas kaupod ng ang mga gin-export sa US ang wala naghalin sa forced labor. Magabadayon ang Pilipinas para mapabakod ang legal framework kag enforcement mechanisms agod pamatukan ang forced labor kag masabat ang aligasyon sa mga export products. Madumduman nga gintaasan sang Amerika ang tarifa sa mga produkto halin sa Pilipinas gikan sa anay 10%, ginimo na ini nga 12.5% nga mangin epektibo sa Agosto 7 subong nga tuig. Sa reference rate, 61 pesos and 73 centavos ang United States dollar, 70 pesos and 33 centavos ang euro, 82 pesos and 33 centavos ang British pound, 43 pesos and 21 centavos ang Australian dollar, 43 pesos and 81 centavos ang Canadian dollar, 47 pesos and 81 centavos ang Singaporean dollar, 75 pesos and 62 centavos ang Swiss franc, 15 pesos and 9 centavos ang Malaysian ringgit, 47 pesos and 81 centavos ang Brunei dollar, 20 pesos and 21 centavos ang Israeli new shekel, 35 pesos and 82 centavos ang New Zealand dollar, 16 pesos and 46 centavos ang Saudi Arabian rial, 198 pesos and 85 centavos ang Kuwaiti dinar, 160 pesos and 43 centavos ang Omani rial, 163 pesos and 55 centavos ang Bahraini dinar, 87 pesos ang Jordanian dinar, 16 pesos and 93 centavos ang Qatari rial, kag 61 pesos and 74 centavos ang Panebian Balboa. La 6:40 na sa aga, magpangape na DTX Premium Coffee.
23: Agsadon balita sa showbiz, aktres kag singer nga si Sara Jeronimo nag-reunite sa iya mga ginikanan sa iya birthday. K5 Gisha Marie Hanaysay sa report.
0: Ginsaulog ni Sara Jeronimo ang iya ikatrampay otso nga kaadlawan upod sa iya mga ginikanan. kanan nga nagapakita sang maayon nila nga relasyon. Sa video nga iya gin-share sa social media, makita ang pagduet nila sang iya amay nga si Delphine Jeronimo sa isa ka recording session. Sa pihak nga bangin, nakita man ang pag-ubdanay nila sang ila iboy nga si Divine. Madamo naman sa mga fans ng mga artista ang nalipay sa ila reunion kaginakabit inisang kadamaan nga maayon ang relasyon ni Sara sa iya maginikanan matapos ang ila hindi pag-intindihanay sang iya pagpakasal kay Mateo Gudicelli sang tuig 2020.
5: Ini nga balita ginadulong sa inyo sang DTX 500 Food Supplement. Agud malikawan ang cancer, hypertension, diabetes kag iban pa nga mga sakit para look young, feel young and stay young mga ka-K5. Para sa updated nga balita sa showbiz, makatutok lang diri sa showbiz balita. Ako si ka-K5 Kisha Marie Hanaysay para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo. K5 News FM.
7: Gusto mo mag-ayo, magtumar na sang D3 Bio Mighty C kag DTX 500. Ang sports news kinadulong sang Clinica Sport Biotics sa NBA National Basketball Association KCP. Intabyo schedule po. Naghampang na sa Philadelphia 76ers kaupod kay LeBron James. Enrico Zurita sa report.
10: Natala ng aliwat mag-opdanay si Kentavious Caldwell-Pope kag anay teammate ni si LeBron James matapos naging buyout sa Memphis Grizzlies kag plano na magpirma sa isa katuig na deal sa Sixers. Si Caldwell-Pope ang 33 anyos ang naghampang upod kay James sa 2020 NBA champion sa Los Angeles Lakers. Kinahanglan lang sini nga maklear ang waivers antes magpirma sa Philadelphia. Si Caldwell-Pope ang nagdaog man sa NBA title sa Denver Nuggets sang tuig 2023. Siya ang 8th overall sang Detroit Pistons sa 2013 NBA draft. Ang inyong balitang nadulong sa isang Mighty C. Kung gusto mo healthy, inom ka mo sang Mighty C, ang alkaline base na vitamin C. Ini si K5 Enrico Tupa Zurita Jr. para sa kampiyon ng balita, serbisyo publiko kagalingawan sa Iloilo, K5 News FM.
7: Mighty C Morning kay Manong Nono Lorix Araneta and Sir Ayan Bayona Araneta sa Barotac Nuevo Iloilo, pangapinakabodira DTX Premium Coffee, Sir Jerry Fajarillo, Ma'am Rosemary Aglamon sa Barangay Bariga, Banate, Ma'am Laura Sumagaysay, Ma'am Aisha Ahmad, Ma'am Remia Panes, Sir Dan Lapatha Calvo and Family sa Maribuyong Duenas Iloilo, Sir Edgar Badbadon Tab Diaz sa Pasi, Sanday Security Guards sa LG Corpus, Sir Roberto Sicaballo, Sir Hardy Dabuco, Sir Ray Dividina, and kay Ash Tamayo Bidia sa CPU, Ma'am Christine Gardose, Manong Boy Beramin, Ma'am Mary Ricabar kay Vice Mayor Panga Lamasan Pixo, and Ma'am Lele Pilale sa Tipulo Dueñas, Ma'am Betty Soloso, Sir Bebot, Ma'am Marilu Sacuevo, Ninfa Tahala, Annalie Bahade, kay Ma'am Merlina Villete, Joe Marie Bayuran, and Sir Julio Parcon sa Tipakla Ahuy, kay Ma'am Joanna Empirado Caballero, Robert Ligaspe ng Ilumba, Gino Sumagaysay, and thank you also kay Ma'am Rose Cabang Alimbagi. Good morning! Ang balitang extra special ginadulong sang Clinica Spore Biotics. Bugnohon ko sa, it's been a while, why ko sa mabugno. Lucas! What's up, Lucas? Imos na? You have a school at washong today, ho? Lucas, good morning. Sa balitang extra special sa Japan, kung mainit ang panahon, Manong Nono Araneta, Sir Dan Calvo, mahimo makapairco ng tao agod makapabugnaw kag mabuinan ang nabatsagan nga kainit. Ay ba namo nagasulod sa mga mall kag magpa bugnaw naga window shopping. Apang sa Japan ginalauman nga mas mangin mainit pagid ang panahon. Mami Horten Gallego Braga, me, kumusta ka nami? Kag si Jingo Liribete dira sa Igbong Barotac Nuevo. Mainit pagid ang panahon sang tigilirit nga bisan magpa-aircon mabatsagan yapon ang kainit sang panahon. Bangod sini ang Japanese refrigeration company nga DSRS naghimo sang personal cooling cabinet kay natawag Duhaimon Box. Duhaimon Box nga mas kilala sa tawag nga human refrigerator. Naibuluan nga sining July lamang 48 ka tawo sa Tokyo, Japan ang na-confine sa ospital bangod sa heat stroke, bangod hindi makasarang ang aircon sa pagpaganagan sang kainit sang panahon. Ang human refrigerator daw kaangay man sang kinaandan nga refrigerator nga nahuman sa metallic container kag transparent

0: Leader pa dyan na nung ma'am Nono, manong Nono Araneta sa Barotac Nuevo. Alas 6:46 na sa aga sa Pilipinas, subong adlaw, Lunes, hingaliti ang free consultation sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Buboy Furniture, Buboy Halyara sa Sara Iloilo, Christopher Piape, Princess Jean Hilbaliga, and thank you also kay Bingbing Pagtulunan, Laura Sumagaysay, Aisha Ahmad, Mighty C Morning. Alas 6:46 na saga. Oras dulong sa Klinika Spore Biotics DTX 500 Gag Mighty C. Magpamati sa Health Alert. Ted Aujero, Francia.
1: Gag ini naman si KK5 Kim Montaño Caluyo.
0: Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo.
2: K5 News FM.
3: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Pantera noon. K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon nga istasyon. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM. Iloilo 88.7.
4: Cheers sa barkada nating
5: Night Shift!
4: OT!
5: Breadwinner!
4: Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap inamin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ang may kasama. Drink responsibly. Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ang may kasama. Drink responsibly.
6: D3 Bio with Vizio.
7: Ako si Ana. Before problema, ako gida nga akong irregular nga regla. Isa, galabot, gitatlo, kabulan, bla. Sa pagtumarkos ang D3 Bio, bow okay, gidang resulta, subong normal na gid.
6: D3 Bio.
8: Ang D3 Bio.
6: Yung may Vizio.
8: Ang Vizio.
6: Yung may D3.
8: Mga buti ka.
6: D3 Bio.
9: Ako si Boards. Nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabulan, nagbalik normal ang paminsaron Lula, bangod ina sa D3 Bio.
6: D3 Bio! Ang D3 Bio!
8: Yung may Vizio!
6: Ang Vizio!
8: Yung may D3!
6: Malakas, mga buti ka.
10: May family history ba na kamuusang diabetes?
11: Mag-DDX 500 ka!
10: Mataas ba na ang imo blood sugar?
11: Mag-DDX 500 ka na!
10: Ang DTX 500!
11: Ang may powerful compound!
10: Ganagapanubos ang imo blood sugar!
11: DDX 500!
10: Garantisado!
11: Epektibo!
10: Ara mismo!
11: DDX 500!
10: Nagapalandulong ba na ang imo panulukan?
11: Magalingin ba na ang imo nga ulo?
10: Masami nagapangihi!
11: Masami ginauha!
10: May diabetes ka na.
11: Mag-DTX 500 na.
10: Ang DTX 500.
11: Ang may powerful compound.
10: Nga nagapanubos
11: ang imo blood sugar.
10: DTX 500.
11: Garantisado.
10: DTX 500.
11: DTX Coffee Mix.
12: Eric Ledesmas, mataas ang akon nga sugar. Nabatihan ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiinin nga kape. Hintilawan ko man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar. Kamayara, inigali nga sang ang palaya extra.
11: DTX Coffee Mix.
6: DTX Coffee Mix.
13: Ako si Mayra, permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Tistingan ko man, nagnami idang akong pamatyal. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
6: DTX Coffee Mix.
11: DTX Coffee Mix.
6: Mabaka,
11: mga butika.
6: Mighty C.
11: Alkaline ng vitamin C.
14: Ako si Anika. Kadayan ko mangi. Gaygali, may UTI ko. Ang tiya ko naghamba. Try ko ang Mighty C. One capsule, 3 times a day. 1 week lang, nag-ayo lang UTI ko. Salamat sa Mighty C. Epektibo.
6: Mighty C.
11: Mabaka sa mga butika.
6: Mighty C.
11: Ang alkaline ng vitamin C.
15: Mabali si Bibi. Mas masami ko bina-allergy. Maski magwalang ko kagmahanginan, damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, dula na dayo ng ako niya allergy.
6: Mighty C.
11: Mabaka sa mga butika.
16: Spore Biotics. Naging updan sang prebiotics. Nagapabaskog sang imong nga resistensya. Spore Biotics. Nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health. Kasakit ang tiyan? Mag-Spore Biotics! Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Mag-Spore Biotics! Kabulig sa pagpanami isang digestion at pagkakas ang toxins sa pituka para healthy ang tiyan. Mag-Klinika Spore Biotics! Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy! Good news!
6: Good news!
16: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre!
17: Libre?
18: Libre!
17: Wow!
16: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City.

0: Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 ang aga hasta alas 3:30 ang hapon. Sa Salvacion Street, corner A Panet Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasi City. Sa Kalinog Branch. Kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 ang aga hasta alas 3:30 ang hapon. Sa Costmart Kalinog. Sa Myagaw Branch. Kada Domingo, alas 9:30 ang aga hasta alas 3:30 ang hapon. Sa Orbe Street, Baybay Norte, Myagaw. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 ang aga hasta alas 3:30 ang hapon. Sa E. Lopez Street, sa kilid San Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
1: Gabasa na naman bala ang imo.
2: Ay, gabasa na naman.
1: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
3: Always nagabasa.
1: Kag nagabaho ang kilikili.
3: Mag-Clinica Dayo Fresh.
1: Para sa maputi at mabangong kilikili.
3: Clinica Dayo Fresh.
2: Nagabasa na naman balaga.
1: Alay naman aya. Amo na ang basa na gusto ko.
3: Clinica Dayo Fresh.
1: Para sa maputi at mabangong kilikili.
4: Kadaragsa nga pungkot. DTX Beauty Soap. Magaspang mapanit. DTX Beauty Soap. Gala o magputi. DTX Beauty Soap.
5: Puro katol-katol.
4: DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Madre ni cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
4: Bakal na sa mga butika.
6: X10 Food Superman Man.
7: Ako si Eric. Isa ko ka jeepney driver. Di nagid katosik ang akon man, no? Silang sa amigo ko. I-try ang X10 Food Supplement for Men. Ka-epektibo ko, no? Akon gintilawan. Abaw. Gatok tura o gid ang akon man, no? Kanamit gisa experience ba?
6: X10 Food Superman for Men. Para sa matino nga dugo.
8: DTX 500.
6: Para sa healthy nga tayo.
8: DTX 500.
6: Ang DTX 500.
8: Ang may mataas ga antioxidant.
6: Nga amo naman
8: ang nagatino sa imo atay.
6: Basta tino nga tayo.
8: Happy kanunay.
6: DTX 500
8: Masaligat
6: Epic Demo
8: DTX 500
6: E3 Bio.
9: Ako si Gabriel, nagalibog itang akong ulo kung paano magpaniwang kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa akong dilargo. Nagamay ang akong nga buyon.
6: D3 Bio. Ang D3
8: yung may BCO.
6: Ang BCO
8: yung may D3.
10: In spite of headwinds that we have faced, we have stayed the course. Our poverty rate has significantly dropped to 15.5%, down from 18% in 2021.
11: For the fifth time in his first 3 years, Philippine President Ferdinand Marcos Jr. would once again face the nation to report on what he has done for the nation. Amid the political turmoil and the flood control fund scandal, what will the president report on?
12: Kaya sa mga ipagsabwatan upang kunin ang pondo ng bayan at nakawin ang kinabukasan ng ating mga mamamayan. Mahiya naman kayo.
11: The President's Report SONA 2026, a special live event coverage of K5 News FM. SONA 2026. Expert analysis, remote field coverage, the People's Pulse, the President's Report.
13: The President's Report.
11: Going live by 2 p.m. of July 27, 2026. A special event coverage of the station that believes that power is built on the people's trust.
13: The President's Report.
11: The President's Report.
6: D3 Bio
11: Health
6: News. D3 Bio.
9: Ako si Gabriel, nagalibog itang akong ulo kung paano magpaniwang kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa akong dilargo. Nagamay ang akong buyon.
6: D3 Bio.
8: Ang D3
6: yung may BCO.
8: Ang BCO
6: yung may D3.
14: Ang combination sang extra virgin coconut oil nga ginupdan sang vitamin D3 nga ara sa D3 Bio, Sir JP, ang makahatag sang dako nga benepisyo sa mga may edad na, no, nga maluya na ang immune system. Sila ang ginakabig ng immunocompromise, no? Ang D3 Bio nga may lauric acid makahatag sa imo protection batok sa kagaw kag viruses bisan indi mo na masaligan ang imo nga immune system. Ginupdan pa ini sang vitamin D3 nga nagaserbe nga communicator between one cell to another agud ma-regulate ang reaction sang imo nga immune system. Sa D3 Bio gina-fortify niya na imo immune system may third immune system ka pa.
15: Ang D3Bio, no, kung adlaw-adlaw kagay, no, makaserbi sa lawas bilang innate immune system o ang immediate responder sang immune system paagi sa monolaurin nga nagapamatay sang kagaw kag viruses on site. Ginpamanan pa sang vitamin D3 nga nagasuporta sa imong adaptive immune system nga nagapanami sa pagproduce sang B cells kag T cells. Kung ga D3Bio ka, siyempre may immediate and long-term protection ka batok sa mga kagaw kag viruses. Te, mag-amuna nga mga benepisyo, no, makakuha ka sang pagtumar sang gituwag D3Bio. Hindi na kuya mag-untat inom, Sir Kevin. Kay siyempre, imagine ba, kay hindi ko gusto makadto lang akong kwarta sa pagpabulong sa balatian ko. Enjoy yun kuya ang akon nga healthy nga lawas, no, layo sa kagaw, layo sa virus. Kay siyempre, adlaw-adlaw kuya gainom sang D3Bio.
16: D3Bio.
9: Ako si Gabriel, nagalibog ito nga akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3Bio with BCO. 2 weeks ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko lang paghalog sa akong dilargo. Nagamay ang akong buyon.
16: D3Bio. Ang D3. Yung may BCO. BCO. Yung may D3.
17: So ang D3Bio may arasang medium chain fatty acids. No? Sir Kevin nga na sarang, no? Makabulig sa lawas pagpagwa sa mga toxins. No? Paagi sa paghapin sa intestinal wall sa good hindi ma-reabsorb ang toxin. Kag ginukdan ini sang vitamin D3 nga nagapa-enhance ang ability sang imo mga macrophages, no, manghimo sang toxin sa lawas. So, ang toxin sa lawas dapat hindi magtiner sa lawas.
15: Dapat hindi gidya.
17: So, dapat hindi magwa. Amo na nga ginbutang kita sang Dios sang mga detoxifying organs
15: kagaya sa atay,
17: atay, no?
15: Kidney.
17: Para mabuligan nato ng aton nga mga detoxifying organs, so kinahanglan naka D3Bio kita kadadlaw.
18: Dapat D3Bio gid kay ang D3Bio makabulig sa pag-maintain sang healthy nga kidneys. Ginahilway sang monolaurin nga yara sa D3Bio ang imo nga urinary tract sa mga kagaw nga nagakos ang UTI nga kung pabayan pwede magsaka sa kidneys kag mahulog sa pyelonephritis. Ang may sintoma nga pagpanalakit sang likod, sa idalom lang sa imo nga mga ribs, kag sa groin area sa mga lalaki, or ang imo nga pantog, iniman ang posible nga rason nga naga-urinary incontinence ka. Bangod pati ang imo nga urinary bladder, nagluya na ka-infected na sang bakterya. Pero kung naka D3Bio ka adlaw-adlaw, ano pa ang tsansa sa mga bakterya nga makahalit sa imo nga urinary tract? Ang D3Bio puno sang medium chain triglycerides nga ginapakusog pagid sang imo nga atay paagi sa paghimo sini sa monolaurin nga nagapangguba kag nagapangtunaw sang panit sang bakterya.
15: Amo ni ang rason nga ginakabig naton ang D3Bio, Sir GP, Sir Kevin, nga antibacterial kag antiviral.
18: Correct.
15: Specialist. Ini nga mga benepisyo ang ginpamatud-an sa mga dalubhasa sa patag sang sinsya paagi sa paghimo sa mga research kag studies. Kag ini ang gapamatuod kung ano ka epektibo ang D3Bio kung ang problema mo kagaw ba, punjay ba, sa mga bitokon, may mga parasites, no, or even virus, inatanan kaya tunawon kag patyon sang D3Bio. Dala ang iyang mga derivatives kaangay sang lauric acid kag monolaurin. D3Bio lang malakas. Kuway pa ka katumar, tumar ka na adlaw-adlaw. Para adlaw-adlaw man, ginapatay mo ang mga kagaw virus nga gasulod sa imo nga lawas.
19: Nagapalandulong pala ang imo panulukan.
20: Magalingin pala ang imo nga uhaw.
19: Masami nagkapangihi.
20: Masami ginauha.
19: Kasi may diabetes ka na.
20: DTX 500 na.
19: Ang DTX 500.
20: Ang may powerful compound.
19: Nga nagapanubo.
20: Sang imo blood sugar.
19: DTX 500.
20: Garantisado.
19: DTX 500.
20: DTX 500.
19: Health alert. We've done

500. Epektibo nga suplemento sa pagtapna sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Kagmadamo pa nga iban. DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Sport Biotics, makabuling sa pagtanda sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian, tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sa good bacteria. Sport Biotics, kabulig sa pagtapna sa gagaw ng H. pylori na nagatuga sa ulcer. Mag-klinika Sport Biotics ka! Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
2: Good news!
1: Sarang na kamo makapakonsulta sa libre.
3: Libre? Libre!
4: Wow!
1: Yari ang mga masunod nga schedule sa consultation sa Pasay City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sa aga hasta alas 3:30 sa hapon. Sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasay City. Sa Kalinog Branch, kada Martes ka Biyernes, alas 9:30 sa aga hasta alas 3:30 sa hapon. Sa Costmark Kalinog, sa Myagaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sa aga hasta alas 3:30 sa hapon. Sa Orbe Street, Baybay Norte, Myagaw. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sa aga hasta alas 3:30 sa hapon. Sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
5: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
6: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Diofresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
5: Clinica Diofresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Diofresh.
6: Kaya subukan ninyo.
5: Clinica Diofresh, Dioroll-On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Diofresh.
6: Clinica Diofresh.
5: Available now.
7: DTX Beauty Soap.
8: Ako si Elaine. Ako, gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa ngapon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Nagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginahalinan sa mga skin diseases.
7: DTX Beauty Soap.
9: Sa mga butika.
7: DTX Beauty Soap.
10: Ako si Ronald. Isa ka sales rep.
11: Una.
10: Pwede, magid ako sa akong body odor.
11: Huya na ako magatubang sa akong mga customers.
10: Pero subong.
11: Sadya nagid ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
10: Kag naghamis ka nagputi. Gid ako nga pani.
11: Salamat sa DTX Beauty Soap.
7: DTX Beauty Soap. Mabakas sa mga butika. Extend Food Supplement for Men.
12: O si Juni, taga Bacolod. Dapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
7: Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men.
13: Ako si Mark. Sa tutuod lang, tungod ka kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi na gid makaarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo ang Extend Food Supplement for Men. Intestingan ko. Wow, ayos gid. Kamu man bala, testingin nyo ang Extend Food Supplement for Men.
7: Extend Food Supplement for Men. Para sa matino nga dugo. DTX 500. Para sa healthy nga tayo. DTX 500. Ang DTX 500. Ang may mataas nga antioxidant. Nga amo naman ang nagatino sa imo atay. Mas tatino ang atay. Happy kanunay. DTX 500. Masaligan. Epektibo. DTX 500. Mataas pala ang imo blood sugar. DTX 500. Ikaw ba na ang may diabetes? DTX 500. Ang DTX 500. Ang may powerful compounds. Yan ang kapanupo. Kaga kontrolar sa imo blood sugar. DTX 500. Masaligan. Epektibo. DTX 500.
14: In spite of headwinds that we have faced, we have stayed the course. Our poverty rate has significantly dropped to 15.5%, down from 18% in 2021.
15: For the fifth time in his first 3 years, Philippine President Ferdinand Marcos Jr. would once again face the nation to report on what he has done for the nation. Amid the political turmoil and the flood control fund scandal, what will the president report on?
14: Sa mga nakikipagsabwatan upang kunin ang pondo ng bayan at nakawin ang kinabukasan ng ating mga mamamayan. Mahiya naman kayo.
15: The President's Report, SONA 2026. A special live event coverage of K5 News FM. SONA 2026. Expert analysis. Remote field coverage. The People's Pulse. The President's Report.
2: The President's Report.
15: Going live by 2 p.m. of July 27, 2026. A special event coverage of the station that believes that power is built on the people's trust. The President's Report.
2: The President's Report.
15: K5 News FM.
3: K5
15: News FM. Championing the lives of the Filipino.
4: Wow! My kumso!
15: The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM. Iloilo 88.7.
9: Ang oras sa Pilipinas, las 7:09 sa aga. Oras kinatulong sang The Power Trio, DTX 500, Mighty C, Kag D3 Bayo.
15: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan, K5 News FM.
2: Number one.
15: Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
16: Foro de los Pueblos. Foro de los Pueblos. The People's Forum. Programa nga hilway sa pagtalakay sa mga isyu ka kontrobersiya. Balanse nga pagpatpat sang mga balita. Komentaryo nga patas. Kagwala sang ginakahadlukan. Tagpangapin sang mga Ilonggo na wala sang dalangpan. Foro de los Pueblos. The People's Forum. A top commentary program that is comprehensive, objective, analytical, informative, and no-holds-barred discussions of the hottest issues. Foro de los Pueblos. Foro de los Pueblos.
2: Foro de los Pueblos.
17: Foro de los Pueblos.
9: Pilipinas, maayong aga! Welcome sa Foro de los Pueblos. The People's Forum, Lunes na Lunes, Hulyo 27, 2026, ika-apat kagatapusan ng Lunes sa bulan sang Hulyo, yara sa 26 degrees Celsius ang temperature sa sining oras, mostly cloudy ang kahuaan diri sa sudad sang Iloilo. Nagata kita katawaran sa managapamati sa radyo, nagalantaw sa Facebook, sa TikTok, at sa YouTube. Ilonggos abroad, Filipinos abroad, wherever you are, Mighty C morning sa inyo. Ini ang Foro de los Pueblos, The People's Forum. Sa kinaandan, Lunes to Biyernes, kada aga, Ted Aujero, Francia.
16: Maskin pa Basko, maskin pa Sadya, ang magalanog sa inyo tagsa kaaga, Ted Aujero, Francia, para sa Foro de los Pueblos. Foro de los Pueblos.
9: Let's go straight sa mga headline. Ang mga pangulong dinalaan ginadulong sang Klinika Spore Biotics kag DTX 500. Ikalimang State of the Nation Address o konsona ni Presidente Marcos Jr. karon sa hapon, mangin earth shaking sunod kay Undersecretary Clarissa Castro Sichung. Ano po sa ingon sa earth shaking? May bomba nga boy anong presidente karon sa hapon? Bantayan! Big time oil price increase. Ipatuman naman. Buwas nga daw. 250 pesos nga dugang sweldo sa mga empleyado sa Western Visayas. Ginaduso. Bangod nga it's a SONA fever, ano ang mga trivia sa SONA or State of the Nation Address sang isa ka presidente or itawag na President's Report to the Nation. May sunog man nga nagluntad kay inasing kagahon sa Barangay Muelilone City proper, madamo nga balay ang ginlamon sang kalayo. Las 7:12 sa aga, subong adlaw Lunes sa mga taga-syudad sang Iloilo or magapadulong sa syudad, hingaliti ang free consultation sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Haro, Iloilo City Branch. sa Kilid Sang Robinson's Place Haro, 9:30 sa aga, as alas 3:30 sa hapon. Natrangkaso ka na or hana nga trangkasohon? Tumarka na D3 Bio DTX 500 Kag Mighty C.
17: Foro de los Pueblos.
2: Foro de los Pueblos.
9: Alas 4 karon sa hapon sa Batasang Pamansa Complex sa Quezon City, mag-deliver sang iya ikalimang State of the Nation Address sa Consona si Presidente Ferdinand Marcos Jr. ay kadyes isete nga presidente sang Republika sang Pilipinas.
17: Foro de los Pueblos.
2: Foro de los Pueblos.
9: Ini ang iyang constitutional obligation para sa mga Pilipino na saad ini sa Article 7, Section 23 sang 1987 Philippine Constitution nga ang presidente ang mandated nga maghatag sang report sa atubang sang mga kongresista kag mga senador sa pagbukas sang regular session sa bag-o nga tuig.
17: Foro de los Pueblos.
2: Foro de los Pueblos.
9: Beyond fulfilling a constitutional obligation, ang SONA, State of the Nation Address, magaserbi ini nga importante nga venue para sa accountability kag transparency kag maghatag sa publiko sang oportunidad agod nga ma-evaluate, mabinag-binag ang nangin prioridad sang gobyerno, achievements, kadalagaan sa gobyerno, kag ongoing commitments sa nakaligad nga isa katuig.
17: Foro de los Pueblos.
2: Foro de los Pueblos.
9: While the younger generation sa mga Filipino may view sang SONA, Professor Luis Saldivar, Dr. Luis Saldivar, merely as a routine or political event, its contents carry direct implications sa aton buhas na mlag sa future sa mga kabataan. That is why nga we will get the young people involved sa SONA. Anong bossing on sang SONA? Ang address frequently nagatakol ini sa issues related sa edukasyon, employment, technology, economic opportunities, kag-governance.
17: Foro de los Pueblos.
2: Foro de los Pueblos.
9: Di ko nagambal si Attorney Clarissa Castro Sichung, ang tagambal sa presidente, nga mangin earth shaking ang mangin mensahe sang presidente karon sa hapon before the nation, Sir Helmer Felicidario, Sir Fred Pascala, Ray Kermintia, anong balantayan niya dapat buyan sang presidente, because in 2025 nga iyang State of the Nation address si Presidente Marcos Jr. nagbuya to sang isa ka issue may kang tanan sa mga nakapangunyadi sa flood control projects.
17: Foro de los Pueblos.
2: Foro de los Pueblos.
9: Ang ginbuyan niya, na-highlight dito sa iyang speech, nag-focus heavily on economic inclusivity, government accountability, anti-corruption measures sa public works, kag tangible service delivery sa agrikultura, energy, kag social services. Sa governance kag accountability, gin-kondinar niya ang korupsyon kag irregularities sa public flood control projects following sang severe monsoon flooding. Grabe itong pagbaha sa Luzon. Nag-order siya sang comprehensive government audits kag strict transparency measures. Nagpahog nga iya i-veto ang anuman nga 2026 national budget nga wala ma-align sa priority social and infrastructure programs sang gobyerno.
17: Foro de los Pueblos.
2: Foro de los Pueblos.
9: Sa ekonomiya kag agriculture in 2025 SONA ni Presidente Marcos Jr., gin-report niya ang 20 pesos per kilo rice program sa administrasyon nga naga-handom ini nga wala na sang mga Pilipino nga magutuman. That is why nga may isa pa ni sa kaprograma nga walang gutom program.
17: Foro de los Pueblos.
2: Foro de los Pueblos.
9: Kaya pamangkot sa imo subong in just a year nagipatuman ining 20 pesos per kilo rice program sang gobyerno. Ikaw, why ka na nagutuman kay tinagbarato ng presyo sang bugas? Mayara man sang kadiwa centers nga ginbuksan para sa local farmers.
17: Foro de los Pueblos.
2: Foro de los Pueblos.
9: Impromisa niya ang manubong interest, collateral free capital kag libre nga training para sa small businesses nga nanghandom nga mabuligan ang 2.5 million ka mga pamilya sa bugos nga pungsod.
17: Foro de los Pueblos.
2: Foro de los Pueblos.
9: In 2025 SONA gin-highlight naman ang pag-ayo sang local meat and agricultural production lakip ng expanded African swine fever vaccination programs kag gindoso naman ang pagbuhi sang coconut sector industry. Pagi sa pagtanom sa minilyon nga high quality seedlings sang lubi.
17: Foro de los Pueblos. Foro
9: de los Pueblos. Sa energy kang infrastructure in 2025, nag-commit ang presidente nga tapuson ang 200 ka-power plants over 3 years to power millions of homes and businesses. Expanded lifeline electricity rates kag nag-target sang mga bawing malayo ng mga lugar kag underserved areas nga may solar home systems. Kag nagpanda man siya sa water concessioners kag local utility heads sa pag-sulbar sa water supply shortages.
17: Foro de los Pueblos.
2: Foro de los Pueblos.
9: Sa education kag social services in SONA 2025 ni Presidente Marcos Jr., ginpasalig niya kag impromisa niya nga nagpain ang gobyerno sang pondo para sa Academic Recovery and Accessible Learning or ARAL program kag linibo ka or ginatos ka barangay child development centers ang ipatindog pagpadayon sang pagpondo for free public higher education kag expanded technical vocational or tech voc tracks sa senior high schools kag pagpalapad sang bulig para sa pantawid pamilyang Pilipino program kag walang gutom food security programs.
17: Foro de los Pueblos.
2: Foro de los Pueblos.
9: Tiining for peace. Ngayon, kumusta? Kay ti Iban, paglantaw ta sir no nito sombong dira sa Ugak Tugigaraw, Cagayan. Iban sa baylong nga maninguha, Professor Luis Livar, Doc Louis, Sir Jadwin Nongor. Iban nagtamad, pagay kay ti may for peace mo, pantawid pamilya Pilipino program. Odo nga para sa iba niyang nga deserving gin man kinanglan gin man nila kitang dugang-dugang kay ti hawot-hawot ang budget sa isa ka pamilya pero may iban gid ya nga ti tamad pagi gani tapat bangod kay nagsalig na lang sa 4 piece pantawid pamilyang Pilipino program why na nining wa mabanga sa agad matik trabaho man may ayuda man ng gobyerno. And that is a beggar mentality or mendicancy mentality asang at sang mga Pilipino. That is why kung kaysa ganit may downside man ni Ma'am Rosemary Gramon mo, ang ining ayuda sa gobyerno blang ini, kay ginatudluan tang tawo nga mangayo kayo. May mendicant malang nga paminsaro nga mangayo na lang tato. Ara man lang na sa agad. Pataya ka pangabudlay man.
17: Foro de los Pueblos.
9: Maya nga yan lang tadi ka magkata-kata. Bilog adlaw nami pangabuhi ta. Sa agad kita yung pangabudlay after all. Importante makakao lang kita ka makatulog. Ano pa yung aton man?
17: Foro de los Pueblos.
2: Foro de los
9: Pueblos. Di ko lang ka vision sa kabuhi mo. No? A person without vision will perish. Madula ka gid. Mambaka pasalig ka lang sa gobyerno. Tapos matrasar gani ang ayuda sa gobyerno. Makumod ka pa. Matsaga mo may binatago ka. Gatani ang may rights silang magreklamo. Ang mga taxpayers, whether you like it or not, gusto hon magkagsende ni K5 Andre La Pastora kada bulan buinang gid bulon kay kabiyayar ang anak kabiyayar si Pia na gid mo. Oh, sakay ka kuan ka ng bakal ka sa supermarket sa mga mall. Bisan paano? Magbakal ka may buwis kid whether you like it or not lang tawon nyo blang inyo resibo bla. Magpatugong ka may ara gid na. Ha? Tigi ang iba na hindi man nga ginawa offend ta kamo. Pero may ibang gid nga why gani ka bayad buwis? Ha kay why ti why magani trabaho ti alang-alang ang buwisan pa na, no? Out sa pagtipon sa buwis salin sa working sector. Kag sa mga negosyante nga bawo ga pangapaopa mga negosyante sang hala ang perfect mahal nga mga buwis. 1 second lang nga matrasar ka file sa imong income tax return sa BIR may I think daw 2% nga multa na. Tapos ang mga gahayang-hayang lay ka nagatinang kasangkas panghinguto. Kita nyo ng picture sa mga slum areas nga la nagatangkas-angkas hingutong isa sa ulo sa isa tapos sige kata-kata sige istorya sa pangabuhi sa iban kasi sila mismo galing kasaramihay man pangabuhi sila pag ani ang daw misog mo mabangaway pa pasalik to nga pizza 15 pizza 30 mabot tapos pinangutangan nila so din no but singon sa mendicancy or ang beggar mentality ara gyapon sa mga Pilipino.
17: Foro de los Pueblos.
2: Foro de los Pueblos.
9: The government must teach them to go fishing. Teach a man to fish. Kay mabusog na saka mag-improve. Pero kung sagad mo lang tao, sagad mo lang tao-tao, for a day, mabusog sa, no? Pero hindi na sa maningwa, mabang ambay, sige lang, dulan matako din ni Sir Andre, ano pa ako, sagad mo ko'y pangabudlay man. Pero kung ikaw maningwa ka, hindi mo pagkasaligin hawa mo sa gobyerno kay Inaya Limited lang. Las 7.22 na sa aga sa Pilipinas. Latest weather news, si Balon Tabi. Kahit importante ng adlaw para sa mga Pilipino, State of the Nation address ni Presidente Marcos Jr. Ano mga trivia karon? Ano ang mga balantayan? Sanbay ka mo sa report ni K5 Alura. Check ko na yung latest report dagikan sa DOST Pag-asa. Latest weather news. Ang balita inadulong sang Mighty Sea. Pag-asa DOST, go ahead.
3: Itong habagat o southwest monsoon ay naapektuhan itong malaking bahagi ng Luzon. Itong ulan na dala nito ay hindi kasintindi ng ulan na ating inaasahan ngayong araw kumpara nitong mga nakarang araw kung saan na dito pa si Bagyong Quiapo. Si Bagyong nang dating si Quiapo ay kasalukuyan nasa Guangdong Province sa may south ng China. Kasalukuyan ang layo nito sa atin ay more than 1,000 kilometers west-northwest ng extreme northern Luzon. Isa siyang tropical depression. Ito yung sabihin, mahinang bagyo nito. Naging mahinang bagyo, ang kusaan ang lakas ng hangin malapit sa gitna ay umaabot sa 55 kilometers per hour. Inaasahan sa mga susunod ng araw magiging low pressure area itong si bagyong dating si Quiapo. Samantala, dito namang si southwest monsoon ay inaasahang hihina sa mga susunod ng araw. Bukas, itong southwest monsoon ay makakapekto itong kalurang bahagi ng northern at central Luzon. Pagdating na ng Miyerkules ay inaasahan na lalayo ang southwest monsoon sa ating bansa. Easterlies ang inaasahang makakapekto halos buong bansa simula Miyerkules at inaasahan na magpapatuloy ng epekto nito sa Huwebes at sa Biyernes. Sa ating
17: Foro de los Pueblos.
2: Foro de los Pueblos.
9: To sum up sang report sang DOST Pag-asa nga good weather kita for this week. Although may mga pagulan-ulan pa, so dalan lagi ka mo gyapon sang rain gears. Kaalo, payong, jacket, bonnet para hindi ka mo mabasa sang ulan. Kag magtumar nang adaan sang The Power Trio DTX 500 D3 Bio kag Mighty C.
17: Foro de los Pueblos.
2: Foro de los
9: Pueblos. Ayon kay Interactive aton matag balamati ang balimam Rosemary Agramon halin sa Barangay Baliga Banate habanya dako nga bulig sa amon nga senior citizens nga kadiwa sa Barangay Baliga Banate kag may DA man diri sa amon barangay. Very good ma'am Rose no. May mga good side man ang proyekto sang gobyerno ta. Ang wala gabayad buwis amo pa ang gabenefit. Ang gabayad wala pa gani kay way payoda amba ni Sir Nonito. Tapos ang isa pagid lang nga mabanga hindi way ni nadala sa ayuda kay may bata sayang abroad. Bana niya si Man. Insa way timo gaon kan on ngao? Ay gaon way timo gaon bugas. Di kan on gali ginatigam mo bugas. Way timo kinanglan sa matagad lawaw, no? Tita ni gina ginabalanse bala Ma'am Rose Itoriaga Estares, Vice Mayor Pangga Lamasan Pixo, Felix Singson, no? Ari pagid da ginatong it's the man lang ang for peace. Habal ni Ma'am ni Riker Mintia, true, the government must teach them to go fishing. Gadugang lang tinamad kang for peace. Criselda Buicol Muhen. About sa for peace, ay banto o deserving tani kay Pigado. Pero mostly mga pasaway nagpalautang kagpilana nag-agi ang ayuda pero wala pa ka-impas or bayad sang ilang kautangan. That is correct. Kay team gasalig sila mo, no? Ibang nila prenda nilang ilayang ano na cash card, no? Ti utangan nila na kun pilang ilang ina-expect nga ayuda lang sa gobyerno, ti psycho lang sang utang. Hindi na ma-break ko ni, hindi ka nakagwa. Sang utang, bayad, utang, bayad, bayad, utang, utang, utang, utang na lagi tanan. Kaya sa uli, hindi ka nakabayad, hindi ka nakabuto, kay tinagsalig ka lang nga, mangutang tato. Tapos, mag-utang mo sa piyak, ibayad mo sa piyak. Dugay-dugay, nagdamo na daw, ano black, ano ganing hampang na daw, sungka. Kita nyo ng sungka, may mga buhok, may hulin, or may bato. Na, muna, pag fill in mo sa isa, tapos sa ilo naman sa isa, daw sungka na siyang psycho, libot-libot na. Alas 7.27 saga.
17: Foro de los Pueblos.
2: Foro de los Pueblos.
9: May 4,826 ka mga pulis o persa sang PNP sa Bilog, Gawas, and Visayas ang gindeploy na ni Brigadier General Randolph Torres Tuanyo, ang Regional Director, para sa pagpasiguro nga mataway ang barangay State of the Nation Address o konsona ni Presidente Marcos Jr. Kaya ginaexpektar ang mga protesta dari sa sudad sang Iloilo kay iba't mga bahin sang Western Visayas. May 117 ka augmentation force, 804 ka force multipliers, kag may 187 ka reactionary support forces, kag mayera sang 353 ka civil disturbance sa team nga magabulig man sa patuman sang kataway kanungan sang ikalima nga sona sang presidente.
2: Foro de los Pueblos.
18: Foro de los Pueblos.
9: 7:28 sa aga, we'll pause for a quick break and pagbalik ta may sunog sa Mejillones City proper. And subong aga, atod patpaton ang mga trivia sa SONA. Sino ang nangin presidente sang pungsod nga nag-deliver sang SONA nga ara sa sulod sang ospital?
2: Foro de los Pueblos.
18: Foro de los Pueblos.
9: Sino man nga presidente sang pungsod nga may tuman kadamo nga obo during sang iya nga SONA?
2: Foro de los Pueblos.
18: Foro de los Pueblos.
9: Sino ang may pinakalawig nga speech? Ha? Kag ano ang mga sidelights sang SONA?
2: Foro de los Pueblos.
18: Foro de los Pueblos.
9: Anong sakyan sang presidente alin sa Malacañang Palace pagkadto sa batasan na pambansa sa Quezon City? Mabayland siya or masakay sa helicopter? Usually helicopter ni sakay kon byland it will take time, no? Kon biyahion mo dito mga 19 kilometers ini, galing kay tikay balo naman kamo sang traffic sa Metro Manila, tamaan gid nagtamay kadamo sang salakyan. So ano ang mga sidelights ini sa pag-deliver karon sang presidente sang iya nga ginapayag ni Secretary Undersecretary Clarissa Castro Sitsum nga earth shaking nga State of the Nation address. La 7:29, magabalik ang Foro de los Pueblos.
19: Kampyon sa balita, kampyon sa drama, kampyon sa musika, kampyon sa komentaryo, kampyon sa serbisyo publiko. Bandera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampyon ng istasyon, K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM. Iloilo 88.7. Bio.
20: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
19: D3 Bio.
21: Ang D3 Bio.
19: Yung may PCO.
21: Ang PCO.
19: Yung may D3.
21: Mabagat sa mga butika.
22: Para sa matinlo nga dugo.
23: DTX 500.
24: Para sa healthy nga tayo.
23: DTX 500.
24: Ang DTX 500.
23: Ang may mataas nga antioxidant.
24: Nga amo naman
23: ang nagatinlo sang imo atay.
24: Basta tinlo nga tayo.
23: Happy kanunay.
24: DTX 500.
23: Masaligan.
24: Epektibo.
23: DTX 500.
24: DTX Coffee Mix.
25: Ako si Rick Vista, nga isa ka negosyante. Agod yung magpapiling na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da, ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
24: DTX Coffee Mix.
21: Mga butika.
24: I Care Gold. Ang I Care Kapsula. Nga mas ginpapasko, kag mas ginpanami. I Care Gold. Ang kapsula. Nga ginhimo para sa mga mata. May superior antioxidant. Para sa mata, kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin C, zinc, kag bilberry berry extract. I Care Gold, ang superior antioxidant eye formula. Basta may problema sa mata, mag I Care Gold na. Para sa epektibong nga kombinasyon, manginom sang I Care Gold, kag patuluan ang mata sang I Care Drops. Mabakal sa Shopee, kag mga butika.
19: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
26: Si Jace, ang una yan, niwang-niwang sa akay, wala git ko gana magkaon, kag sagay lang ko ubo, hilanan. Insulayan ko pa, no, ang Mighty C, kag one capsule, 3 times. After one nagnamigid ang akong nga pamilya. Salamat sa Mighty Seeds.
19: Mighty Seeds!
21: Mabaka mga butika.
27: Sa amon mga suki sa kahanginan, mga supporters kag pinalangga namon nga tagpalamati, salamat sa inyo wala untat nga suporta sa pagpamati sa kampyon nga istasyon. sa Iloilo, padayon kita nga magapangalagad sang tampad nga serbisyo publiko, magadulog sang mga balita kag impormasyon nga wala sang may ginaapilan, serbisyo nga matuod gid lamang. Ini si KK5 Ray Espeha Umalay sa Iloilo, K5 News FM.
0: Spore Biotics, ang best friend sa mga kababaihan. Spore Biotics, gina-maintain ang pH level sa feminine area. Spore Biotics, ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Klinika Spore Biotics.
1: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
5: Good news!
6: Good news!
1: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
0: Libre?
8: Libre!
0: Wow!
1: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasay City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawood, Pasay City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Costmart Kalinog, sa Myagaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Orbe Street, Baybay Norte, Myagaw. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Dr. Ramil Uy ang iya mga produkto. Magbakal na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista, Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tuktok alas 5 sang hapon. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Bakal na!
10: Dali ka, mga lamaw! Ay, nakapaborito natin niya, Ila!
11: Oh, hindi! Nga, perme lang ako ginalangawan!
22: Klinika Deo Fresh. Say goodbye sa body odor, say hi sa freshness. My virgin coconut oil, nagatap na sa mikrobyo nga kapagbaho sang ilo. Klinika Deo Fresh, a natural deodorant nga nagalast up to 48 hours. Sa Klinika Deo Fresh, fresh na fresh sa bango, fresh na fresh sa feeling. Klinika Deo Fresh. Bili na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
28: Kadaragsa nga punggot,
29: DTX Beauty Soap.
28: Magaspang nga panit,
29: DTX Beauty Soap.
28: Gala o magputi,
29: DTX Beauty Soap.
28: Puro katol-katol,
29: DTX Beauty Soap.
1: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madre ni cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
28: Bakal na sa mga butika.
30: Nestor, ang sinaing!
31: Luto na!
30: Ang labahan!
31: Nakasumpay na!
30: Ang uniform ko!
31: Naplansa na!
32: Ganito ako!
33: Tigasin!
32: Tigalapa!
33: Tigasay!
32: Tigaplansa!
33: Sa araw si Mrs. ang masusunod!
32: Sa gabi,
33: ako ang bossing!
32: Dahil kasangga ko!
33: Ang extend!
32: Supplement for men!
33: Lourdes!
32: Tapos ka ng maligo!
34: Yes, darling! Come to mama!
33: Extend food supplement for men.
32: May maca at lavawaska
33: na nagpapataas ng energy
32: at stamina
33: para sa tigasing performance.
32: Extend food supplement for men.
33: Mataas pala ang imo blood sugar.
32: DTX 500.
33: Ikaw pala
32: ang may diabetes.
33: DTX 500.
32: Ang DTX 500
33: ang may powerful compounds.
32: Yan ang kapanupo
33: kagakontrolar
32: sa imo blood sugar.
33: DTX 500.
32: Masal rika.
33: Epic.
32: DTX 500.
33: D3 Bio.
35: Ako si Lito, isa kamason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kag intestingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
33: D3 Bio. Ang D3 Bio.
32: Yung may VCO.
33: Ang VCO.
32: Yung may D3.
33: Makakats mga buti ka.
1: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
36: Aga pamatigid ako sa K5 kay luwas sa balita, kag music, kag entertainment. Pero migit ba na sanda nagabulig sa mga pigado? Ako gali si Paulita, taga Antique. Pro, dyan ako gatinir sa Lapas. Tunay na ka-K5.
1: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
37: Wow, my puso.
38: In spite of headwinds that we have faced, we have stayed the course. Our poverty rate has significantly dropped to 15.5%, down from 18% in 2021.
2: For the fifth time in his first 3 years, Philippine President Ferdinand Marcos Jr. would once again face the nation to report on what he has done for the nation. Amid the political turmoil and the flood control fund scandal, what will the president report on?
38: Kaya sa mga nakikipagsabwatan upang kunin ang pondo ng bayan at nakawin ang kinabukasan ng ating mga mamamayan. Mahiya naman kayo.
2: The President's Report, SONA 2026, a special live event coverage of K5 News FM. SONA 2026. Expert analysis, remote field coverage, the People's Pulse, the President's Report.
3: The President's Report.
2: Going live by 2 p.m. of July 27, 2026. A special event coverage of the station that believes that power is built on the people's trust. The President's Report.
3: The President's Report.
2: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
4: Wow! May puso!
5: Oras, alas 7.38 sa aga. Oras, ginatulong sang Mighty C kag DTX 500.
6: Foro de los Pueblos.
7: Foro de los Pueblos.
5: Sa mga natrangkaso, tumara ka mo D3 Bayo, ha? Hindi ka mo mag-kumpiyansa kay bangod nga sa forecast sa pag-asa. Subong adlaw, mangin magalumon daw, mixed ang panahon na mambete. May mainit, burubay magulugalom naman. Di ko maglaba, magbiyahe ka abi, tapos masugata mong panalithi. Organi ang ulan, kag mabasa ka. Mabudlay kon ikaw ang hilanaton.
6: Foro de los Pueblos.
7: Foro de los Pueblos.
5: Sanbay K5 Karen, lauman sa mga motorista, buwas ang bagong hugnat sang big time price increase. Sunod sa estimate sang Mean of Plot Singapore, magalabot sa 6 pesos, tub-tub 6 pesos and 50 centavos per liter ang isa ka sang presyo sang diesel o krudo. Ang gasolina, masaka sa 5 pesos and 50 centavos, tub-tub 6 pesos per liter. Inapahayag sang source nga nagtimbok ang presyo bangod sa kabalaka sa pag-disrupt sang oil supply bangod padayon nga sarado ang Strait of Hormuz sa vessel traffic kag ang nagadako nga security risk sa Bab el Mandeb Strait nga nagpalawig sang giyera kag nagresulta sa pamahog sa global energy supplies kag trade.
6: Foro de los Pueblos.
7: Foro de los Pueblos.
5: Kung may sarakyan ka o pa Sir Bob, pa Sir Bobby Riman, Sir Dan Calvo, mabulubatsagan mo ni. Pero kung ka-commute ka, hindi man tanto, no? Hindi man tanto nga mabatsagan ang price increase. Pero kung may sarakyan ka o mambete, mambaga nga grahe, tanay dyan, hindi tanay paggamiton. 7:40 sa aga, kinasing kagahon napuhag ang barangay mo, Liloni City proper, kay may sunog ang report ni K5 Karen, ginadulong sang klinika D3 Bio.
2: K5 News FM, Kampyon, Kampyon Report.
5: K5 ka, go!
8: K5, Ted, may isa din ka residente sa barangay Molyiloni City proper ang nakaangkot sa first degree burn matapos niyang nagduntad nga sunog diri sa nasambitan nga lugar pasado alas 4 ini kaina sa kaagahon. K5 Ted, ginkilala ang ining biktima nga si alias Bobet at tag-iya ini sang isa kabalay nga kag naapektuhan ini siya no sa sunog. Based diri sa information nga nakuha naton K5 Ted, nagakatulog ini ang biktima sa second floor sang iyang balay no, pero sa pagkabugtaw niya K5 Ted, kaya tinangkapanimaho na ini siya sa aso kag nakabati na ni siya sa pagkinarankaran sa iba niya nga mga kaiping K5 Ted. Ngatay mo na may sunog. Pagwa niya sa balay niya K5 Ted, nakitaan niya ni nga ang kilid niya, nga boarding house, ginalamo na sa ang dako nga kalayo kay 510. Although nga nakagwa man siya gilayon sa ilang balay kay 510, pero nadapyasan ini siya sang kalayo, rason nga nakaangkon ini siya sang first degree burn sa iyang panit kay 510. Gindalaman ini dayon sa dakon gindapatan man gilayon no ang ining biktima sang nagakaigo nga pagbulong pagtiara naman sa ano itawag sa luwas no, luwas naman ini sa katalagman ang ining victim. Kaun mahibaluan based diri sa initial nga information nga nakuha naton sa Bureau of Fire Protection kay 510 nga posible ang ining kalayo nagumpisa ni sa isa ka kwarto sang boarding house kay 510 kay ti maginapahayag may ara sang charger nga nakasaksak kag wala nakuha, pero subject for confirmation pa initanan kay 510 no, kay ti ongoing ang investigation sang BFP Iloilo City kay 510. Ang owner sang boarding house amo ni si Ofelia De Mafeles. Then ang iya nga border nga wala dito kay 510, pero ginapahayag sa kwarto niya naghalin amo ni si alias Agi kay 510 no, ti isa sunod naman niya sa kay Kapitan Arnold Roga nga anom tubtob pulo ka pulo ay kon yes correct anom tubtob na pulo ka balay kag isa diri ka boarding house ang naapektuhan sang sunog kay 510.
5: Okay, ang Barangay Bulilo ni City proper sa managapamati, kung isla familiar, sa kilid na sa Iloilo River?
8: Yes.
5: Pakadto sa Freedom Grandstand, pakadto sa Customs Office?
8: Okay. Ano ni siya sa kilid ni siya kay 510, sang Marina Office.
5: Ah, Marina, sa dito na sa Sonan sang Dole, una na sang Plaza Libertad, gali?
8: Yes. Kasi kung dito ka sa sulod, gid maagi, agyan mo pa ni ang Dole kay 510. Mm-hmm. Then sa first nga bangga, na dira na da. Kay kilid niya dayon, amo ni ang Marina nga opisina.
5: So anong kabalay ang totally gutted?
8: Ang anong tubtob na pulo kay 510.
5: Oo.
8: Ginabanta, 6 to 10 kabalay.
5: Kaya ikitikit mga balay dira, no?
8: Yes, kay 510.
5: Kama, usually mga boarding house na dira kay 5 ka? So ang anong ang initial investigation sang Bureau of Fire Protection nga halin sa charger sang cellphone nga wala ma-unplug,
8: subject for confirmation pa kay 510 no, kung ano gid diri ang ginhalinan, kun bala ang electrical overheat o kun short circuit kay 510.
5: Okay, depende pa na ito gyanta sa ila kung ano ang investigation, pero usually na muning ginabangdan common nga reason sang sunog kay 5 ka ang
8: yes.
5: Mga wala ma kakas nga
8: charger
5: or electric fan man or any appliance for that matter. Usually, kung gin ang cellphone kay 5 ka, why ka kay balo nga why na dang imo ayuna tuwain ang cellphone pero still may kung na da may kuryente na dagapin nga dalagan? Muna nga dapat likawan ta ang kakason tagidya sa kuan sa plug sa saksakan kay 5 ka rin. Isa pa gid sa ari tip ha. Ato nakuha na ni kay K5 Andoy Sonico bla. Kundi nangin roommate ko ni siya sa aton tong international trip ng ligad. Haba niya hindi kagil mag-charge sang cellphone mo overnight, mabaka i-charge ko alam turog lang ko. Kay dumduman mo may nagluntad nga sunog somewhere in Luzon nga nag-init ang cellphone ara sa may katri kay 5 cut ginkaon sang bedsheet ubos gid asta ang tagiya patay. So mga pulis ng mga bagay dapat likawan pa.
8: Yes, kay kung madumduman ang sa may anilaw to bala kay ano man to ginala
5: kay Thelma Langreyo.
8: Oo, ginalantaw man tong saksakan sang radyo nga why man nakakas.
5: Santiki, nagligay na mo man na saksakan man sang radyo sa Igbaras, sa Mumana, or sa tubungan ng area to. So kakason nyo gina kung why nag-andar ang radyo, unplug nyo na ang electric fan,

0: Pan Manila ma-cater ni ang mga apektado sa ilang gym, pero nakadepende ni K510 no sa DSWD kung ano ang ilang mangin recommendation kung diin ibutang ang ining mga naapektuhan kay 510.
1: Oh, sa mga nagapamati da kun may sobra ka mo dira kag gusto ninyo mag-share, kanto ka mo direkta dito sa ila.
0: Yes, kay why gid ni sila sang may nasalbar nga kagamitan kay 510 kay ti syempre oras pa na sang katulogon ni na tapungawan.
1: Ano oras ano oras?
0: Pasado alas 4 mga 4:40 kay 510.
1: Oo, ti mo pa nang peak pa na sang tulog sang iban mo. Iban sila gabi.
0: Ay pagbugtaw nila ya, amuna na gay buwal na ang kalayo ti syempre ang kaugalingon nila ang ilaya nga pamilya ang ginuna nila nga ginsalbar kay 510.
1: Kung ikaw ga pamati da sa buong kag gusto mo mag-share, kato ko na lang direkta sa palihok sa Mulyone City proper, da pangitan nyo na si punong barangay Arnold Roga kag mga barangay officials to help direkta na lang ninyo kay 5 ka. Saan ka may gamay mo lang pang bakal bugas, sabi da, dulungan nyo tinapay na kag mainit nga sabaw, sabi da, no? Or ano, madang abisan makapian-pian lang anay sa channel, ha? K5 ka, salamat, ha? Si Toto De Los Santos sa Blooming Treat City proper, kapamatay sa imo. Toto G. De Los Santos, Ma'am Christine Lago, Sherwin Marco, si Nonoy Lopez, Anali Bahade, Nadeline Sautong. Thank you, K5 ka.
0: Ang ini nga balita ang ginadulong sinyo sang Klinika DTX Coffee Mix sang Klinika de Alternativo Medicina ni Dr. Ramel Uy. Upod sa patrol si K5 Makoy Espeha, ini naman si K5 Karen Badilla para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kay kalingawan sa Iloilo, K5 News FM.
2: Foro de los Pueblos.
3: Foro de los Pueblos.
1: La 7:48 sa aga, oras sulong sang Mighty C. Lesson learned para sa tanan na indigin magkumpiyansa. Kung mag-charge ka sang cellphone mo, any appliance for that matter, i-unplug it ka kasagid. Hindi nga ginakuha nyo lang ang cellphone, kag may ana nga naka-plug yapon, itiyan cause ina sang pag-i-grab kay magadulot sang sunog.
2: Foro de los Pueblos.
3: Foro de los Pueblos.
1: Yung sunog gani, ang bali lang tinuig mo nga, ang tinuig mo nga, ano na gani na, nga nga nang ginapangabudlayan pagkaulihi isahon nang sang sunog mo Ted nga wala mo ginabasa ang apelyido ko. Ano apelyido mo, sir? We or Wea? We gin man apelyido mo, no? Unique imong nga apelyido, Sherwin Marco. We gin man gali. O sabagay, may hi gani nga apelyido mo. Alas 7:49 na sa aga sa Pilipinas.
2: Foro de los Pueblos.
3: Foro de los Pueblos.
1: Baka daw ang takamanay. Parang daw makuha ning inyong boredom sa sunog. Oh. Sa chimpubla ni the late Governor Neil Tupa Sr. Bla. No? Ara sila sa Kabatuan. At the time ang mayor si Mayor Ramon Yi. Ara man ang iba niya mga mayor from the 3rd District. Isa dito si Mayor Ray Grabato sang Mina. Di usually ang panamyaw niya sa mga politiko ni Mlawig mo. Mayong aga sa inyo. Bila mo na si Gov Neil Tupas mo, no? Parang makabalik-balikan talang Carl Velasco Navigar, Sherwin Marco Wi, Ma'am Betty, Toto De Los Santos. Para lang makadlaw ka mo, dali lang. Mayong aga sa inyo. Ginatamyaw ko ang amigo ko, Mayor, ang isa to nga mayor ng sang Sakalinog, si Kwan Bato, Alex Sintina. Ari Mandiri! Tindog ka na yun pag-acknowledge sa iya, paglawag sa gobernador mo. Tindog na yun si Mayor Alex mo. Ari Mandiri! Si Mayor Ito Pires! Habututan! Tindog man si Mayor Ito Pires pa to sa una. Ha? Ari Mandiri! Si Mayor Yi! Tindog si Mayor Ramon Yi sang Kabatuan. Gali kay, bukod si Mayor Yi nga YEE, ang ginanami ni Governor Neil Tupa, Senyor, Ari Mandiri! Si Mayor Yi! Gali kay, Ray Grabato, gali! Kaya balok ka mo si Tatay Gob sa una, to daw yung nigawa Black Sampot, ba? Ari Mandiri! Si Mayor Yi! Yi Gabato, gali! Kadlaw si Ma'am Rosalba Recupuerto! Put a smile on your face kay ang nagakusamod raw ay
2: Foro de los Pueblos.
3: Foro de los
1: Ari Mandiri! Sa atong pugham, si Sherwin Marco Hui! Ang naminggalay ni Gob Neil, si Mayor Ray Grabato! Galing ayang

0: pronunciation, Mayor E. Gabato. Ay, kayo, ha? Man si Ma'am Bete, soloso. Yari anayo, ginausi sa subong sang Regional Tripartite Wages and Productivity Board ang mga petisyon nga nagahingyo sang 250 pesos nga dugang nga suweldo kada adlaw sa mga mamumugon sa Western Visayas. Kung maprobahan, magasaka ang minimum daily wage gikan sa 550 pesos tubtub 800 pesos. Sunod sa Dole Director Attorney Sixto Rodriguez Jr., Chairman sang Regional Tripartite Wages and Productivity Board o RTWPB, nagpabilin sila nga nakasentro sa isa ka transparent patas kay nakabase sa evidence sang proseso sa pagtalana sang sweldo. Tatlo ka petitions ang nabaton sang RTWPB Western Visayas sa mga tuig. Una, halin sa United Labor Western Visayas Alliance or ULVA, Iloilo Doctors Hospital Employees Union, kag BPO Industry Employees Network. Sunod sa mga petitioner, kinanglan ang dugang nga sweldo bangod sa padayon nga pagsaka sang galastuhan tugas ng epekto sa world crisis sa energy kag sa giyera. Sa giniwat nga consultation, ginpamilit sang mga tiglawas sa manegosyo nga mahimo affected ang pagpadayon sa operation sa mga company kung ipatuman ang 250 pesos nga saka kada adlaw o singon madugang kagadya 250 pesos kada adlaw nga sweldo sa mga empleyado.
1: Foro de los Pueblos.
2: Foro de los Pueblos.
0: Janjan Bilonyo Makailing, ba good morning kay Sir Janjan sa Jensa, no? Mga groupings nato nini sa piyak nga akademya sa una mo. Sir Janjan. Janjan Bilonyo Makailing. Good morning. How's life treating you right now? Sylvia Pamagahom.
1: Foro de los Pueblos.
0: La 7:54 sa aga, pagbalik ta, ano ang dugang pagiging update sa SONA, State of the Nation Address ni Presidente Marcos Jr. Report ni K5 Alira, kag ang deployment sang PNP para sa ginapaabot protesta karon sa hapon. Ang State of the Nation Address o kon SONA. Ang mga nanay naga-SONA man. Ikaw, Ma'am Betty, tanya mga nanay, si Ma'am Rosalba. Hindi ka mo yung SONA nga S-O-N-A. Ah. Si nanay, ano adlaw ba ti anyo sa balay? Naga-SUNA. Sulit-sulit, nanay's address. Pili man nga, State of Nanay's Address. Hala, si nanay lang nagakwanda naga-address. Ano yung mga isu nga ginatakol ni nanay sa iyang SONA? May SONA man si nanay mo? Sulit-sulit, nanay's address. Ano una, sanan Ma'am Jonas Aldo, Ma'am Adoracion Celeste? Kung ang bata, duray. Tapos talak-talak gamit ang bata. Pabunggol. Ala sige, raray. Ang nanay, may ginatuwag man asang kwan mo? Suna. Sulit-sulit nanay's address. Mga nanay, good morning. 7:55 na sa aga. Sino nga presidente ang duro ubo sa nagsuna? Sino ang presidente ang malawig sa iyang pag-deliver sang suna? Magabalik ang Foro de los Pueblos.
3: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Bandera noon, K5 News FM na ngayon, ito ang kampiyon ng istasyon, K5 News FM, championing the lives of the Filipino. The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM. Iloilo 88.7. TTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
4: My family history ba na kamuusong diabetes?
5: Mag-TTX 500 ka!
4: Mataas ba na ang imo blood sugar?
5: Mag-TTX 500 ka na!
4: TTX 500!
5: Ang may powerful compound
4: nga nagapanubos ang imo blood sugar!
5: TTX 500!
4: Garantisado!
5: Epektibo!
4: Aramis mo!
5: TTX 500!
6: Importante katama ang reproductive health para sa lalaki kag ilabi na sa mga mag-asawa. Dako ang papel sang antioxidant sa pag-amlig sang reproductive health.
7: Duha ka klase ang problema sang lalaki sa reproductive health, Sir GP.
6: Mm.
7: Impotence kag kini ining tawag lang nga sterility.
6: Mm-hmm.
7: When we say sterility or sterile ang lalaki, ini siya ang may kapabilidad nga mag-perform sang sexual act sa babae apang siya ang hindi makapabata or makahimo sang bata.
6: Mm.
7: Ang importance naman, ang iniya, hindi niya magtindog ang flagpole. In short, magtindog sa manoy. Hapos lang kung sperm count lang man ang problema. Isa ka normal nga simin, ini ang may ara 40 to 300 million ka sperms per milliliter. Grabe. Dipindi na sa condition sa lawas mo. Or palakaong ka damo antioxidant nga pagkaon, or palakaong ka gulay, palainom ka, palakaong ka prutas, or palainom ka DTX 500 kag maitisi, mas maayo ang production sa imo nga viable sperm cells for pregnancy. Wow. So mga hindi ka bata da, adlaw-adlaw inom ang DTX 500 kag maitisi.
2: Mataas pala ang imo blood sugar.
8: DTX 500.
2: Ikaw pala ang may diabetes.
8: DTX 500.
2: Ang DTX 500
8: ang may powerful compounds.
2: Yan ang gapanupo
8: kagakontrolar
2: sa imo blood sugar.
8: DTX 500.
2: Masalikan.
8: Epektibo.
2: DTX 500.
9: So, sa kapagtuon nga ginhimo sa mga lalaki nga may yara sa nga problema sa sperm count, timbaluan nga ang major cause sa nga defective sperm function is oxidative stress.
7: Ay, correct na. Ang tawag la. Lantawag lang ang mga ano, ang mga cook per minute ka ka-damage ang kwan.
9: So ang free radical, no? Ang wala lamang nagaguba sang integrity sang sperm cells, iniman ang nagaguba sang fertilizing potential sang sperm cells. So, bangod sa pagguba sang free radical sang proteins kag lipids sa plasma sang membrane sang sperm, ang ina nga damage ang resulta bangod sang bisyo kaangay sang pag-inom, pagpanigarilyo, no? Pagkaon sang sobra nga added sugar, kag hindi pagkaon sang utan, no? Wala ka kakaon prutas, labi na, no? Wala ka nagainom sang DTX sa 500 kag maitisi, no? Bilang superior antioxidant. So muna sa mga gusto mag-nami ang ilang sperm count. DTX sa 500 kag maitisi kada adlaw.
7: So wala pa ba diskubrehan, Sir GP, ang DTX 500 kag maitisi? Anong ginapahimo ko sa mga wala di ka bata? Gina juices lang na.
10: Aha.
7: Juices
10: husto.
11: Hindi lang ni basta nagasugod sa isa ka simple nga ereksyon. Ang involved diri, no, ang interplay sang mga sexual hormones. So may involved nga sexual hormones, no. Amuning rason nga may arousal, may gratification, kag satisfaction. So kung maapiaran mo, Sir JP, may ara mga chimpo nga si misis mo wala gidya, wala gana, no. Kay syempre ang mga babayi amo gini ang prone per mi sa ginatawag naton nga mood swings. Mood swings nga tugas ang ilang mga hormonal imbalances, no. So dapat mag DTX 500 kag maitisi para mayo ang imo performance, no, sa kung inkaso gin man mag-perform kamo sa imo asawa, nga ang free radicals ang isa sa mga kabangdanan nga isa ka sperm hindi na maka-fertilize ang ginatawag natin nga ovum. Free radicals naman niya sa mga kababaihan, amuni ang isa sa rason nga nagapigaw ang pagpanaog sang ovum halin sa imo nga ovaries, no, halin sa ovaries pakadto sa imo nga uterus, no, ang implantation. Dapat hindi lang ikaw, dapat kamo na duwa nga mag-asawa, no, a good taas ang inyo chances makabuo sang bata.
7: Ako gani damo ko bata, ha. Pero gainom ko gyapon dito X500 kag may TC. Ang purpose ra hindi nga dugangan pag inako akong bata. Ang purpose na biskan paano hubin ko Japon. Hubin ko tulokon. Seriously, damo sang mabulig sang samaing panglawas. Kung ano, ang powerful nga combination sang DTX 500 kag maitisi, imugid imnon adlaw-adlaw. Ugali ang pag-inom sini bangod makabulig gid ini para sa imo kag sa imo nga pamilya. Stay younger with DTX 500 kag maitisi.
2: Nagapalandulong pala ang imo panulukan.
8: Magandingin pala ang imo nga uhaw.
2: Masami nagkapangihi.
8: Masami ginauha.
2: Masi may diabetes ka na.
8: DTX 500 na.
2: Ang DTX 500.
8: Ang may powerful compound.
2: Nga nagapanubo.
8: Sang imo blood sugar.
2: DTX 500.
8: Garantisado.
2: DTX 500.
3: DTX 500. Health Alert with Dr. Ramil Uy.
1: D3 Bio with Vizio.
12: Ako si Ana. Before problema, kugida nga ako na regular nga regla. Galabot, gitatlo kabulan, bla. Sang pagtumar ko sang D3 Bio, bao okay, gitang resulta, subong normal na gin.
1: D3 Bio!
8: Ang D3 Bio!
1: Yung may Vizio!
8: Ang Vizio!
1: Yung may D3!
8: Mabakas, mga butika!
1: D3 Bio!
13: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma, naging kamalipaton. Gitry namon, patumaron sang D3 Bio. Ilalang kabulan, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod, ina sa D3 Bio.
1: D3 Bio!
8: Ang D3 Bio!
1: Yung may Vizio!
8: Ang Vizio!
1: Yung may D3!
8: Mabakas, mga butika!
14: My family history, bala kamuusong diabetes?
15: Mag-DDX 500 ka!
10: Mataas ba na ang imo blood sugar?
14: Mag-TTX 500 ka na!
10: Ang TTX 500
14: ang may powerful compound
10: na nagapanubos ang imo blood sugar.
14: TTX 500!
10: Garantisado!
14: Epektibo!
10: Aramis Whoa. TTX 500!
14: Nagapalandulong ba na ang imo panulukan?
10: Magalingin ba na ang imo nga ulo?
14: Masami nagkapangihi?
10: Masami ginauhan?
14: Si may diabetes ka na?
10: Mag-TTX